0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso?
3: Hilana, sipon, kagubo.
4: Tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
3: Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Senior citizen ka na bala?
3: Kag medyo lipato na.
4: Ibalik kag protektahan ang memorya.
3: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
3: Nga isa ka sahi ga brain food.
4: Gagatinlo man sa aton uto.
3: Rason
4: nga gandami ang memorya.
3: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: DGX 500.
3: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
4: Mag DGX 500 na.
3: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
4: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DGX 500 na.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
3: ng balatian.
4: Mag DGX 500,
3: ang pinakakampyong
4: antioxidant.
3: DGX 500,
4: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C.
3: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
3: babaka
4: sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling.
13: Mag-extend food supplement for men.
11: Extend food supplement for men.
13: May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya.
11: Kag-stamina sang lawas.
13: Para sa mas astig na performance.
11: Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite.
18: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
19: 66th Palarumba Bansa.
18: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral, and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
20: K5 News.
18: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ano ang UTI o kung urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kung urethra, kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabangdanan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kag palanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan na maglala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
8: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Wala ba lang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend,
13: supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
13: Extend, supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
21: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly
0: bubbly freshness na walang alcohol.
20: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
21: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple, at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
22: K5. News FM.
23: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 9:01 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
24: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit ng mga balita sa sininga oras. Ang mga balita ang ginadulong sa inyo sang MyDC, subong man sang DTX 500 capsule. Apektado sang Easterlies ang mga lugar sa Visayas, Sininga, Adlaw, Domingo, Mayo 3. Ang Easterlies ang mga mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sa mga pagbubus ang ulan sa hapon o kon sa gabi. Magluwas sa Visayas area, apektado man sang nasambit nga weather disturbance ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Masbate, Palawan, Davao Oriental, Davao de Oro, Kagbasilan. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, las 4 sang aga, mangin magalumon ang mga lugar sa Visayas, kag maeksperyensyahan man ang mga pagpanaguob sa mga lugar nga apektado sang Easterlies sini nga Domingo. Nagpaandam na ang Weather Bureau batok sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan. Samtang tubtob sa duha ka mga bagyo ang posible nga mag-develop o kon magsulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga bulan sang Mayo. Suno sa pag-asa, posible nga mag-landfall kag maapektuhan sang bagyo sini nga bulan ang mga lugar sa Eastern Visayas, subong man ang Southern Luzon. Apang ginklaro man sang pag-asa nga mahimo pa nga magbag-o ang tracking sang mga bagyo sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas sini nga bulan sang Mayo. Para sa dugang pa nga mga balita, madugangan ang presyo sang diesel kag gasolina sini nga Martes. Base sa resulta sang trading, mahimo nga madugangan sang piso tubtob duha ka pesos ang presyo sang diesel, samtang 3 tubtob 4 naman ang posible nga madugang sa presyo sang gasolina. May rollback naman sa presyo sang kerosene nga mahimo maglabot sa 2.50 tubtob 3.50 kada litro. Lunes nga adlaw, i-anunsyo na sang Department of Energy o kon DOE ang estimated price adjustments. Mag-aumpisa ang implementasyon sini sa adlaw sang Martes. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras. Balita ginadulong man sa inyo sang Clinicas Probiotics, subong man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Kampyon sa Balita, Kampyon sa Drama, Kampyon sa Musika, Kampyon sa Komentaryo, Kampyon sa Serbisyo Publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang Kampyon nga Istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanang proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
8: May nangkling na indigin na agwantahan kung nag-atake. Lakot sila over fatigue na sa school work, over stress ka sa problema. Natilawan ko na ang damo lang herbal medicine pero wala agit alivyo. Apang one time, nag-collect ang Dr. Pinoy's Calling Capsule. Sa subong, maalinagit ang pamatsak ko kag adlaw-adlaw ko inigin.
7: Squalling Capsule.
9: Muter naman.
10: Ato si Pinbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
15: ikapsula mo.
14: Extend!
15: Extend! Superman for Men.
14: Gawa sa maca.
15: Isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
14: Like flavowaska.
15: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
15: and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
14: Extend! Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
2: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong chan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500 ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500 ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga
0: butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon ng pangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo ginaproseso sang apat ka mga basic components kag ina amo ang carbohydrates, water, proteins kag energy. Kag ang mga siyentipiko nagpamatuod nga ang oxygen amo gid ang pinaka overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Dali ko nakasabot ka kag nagbukad ito Marco tapos sa pag-exam namon nakakasalit ko nako gid mo
12: Squalene Capsule.
14: Kusang tabuyan. Kasang wala ka kakainom sa Luterna, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang magulid sa aking kalawasan.
15: Luterna Max!
16: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangon sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
18: Mag-spore biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplanta na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalapa.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang Extend
22: Supplement for Men.
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to Mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy at stamina
3: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Maayong aga, oras sa Pilipinas, impunto alas 10 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio kaginadulong man sa inyo sa MyDC Capsule.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number one,
21: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
24: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap, subong man sa MyDC Zero. Makita na ang bandera sang Pilipinas sa West Philippine Sea o kon WPS. Sini nga Domingo nagpadulong sa pag-asa K2 o kon sa ginatawag man nga Sandy K sa West Philippine Sea ang mga sibilyan nga nagupod sa atin ito coalition para sa isa na naman kamisyon sa WPS. Ginpangunahan ang nasambit nga misyon sang Akbayan Representative nga si Dada Kiram Ismula. 5:40 sang aga nagbiya ang misyon sa Pag-asa Island. Sunog kay Ismula nangin madinalago ng ila pagpatindog sang bandera sang Pilipinas sa lugar apisar sang madamo nga presensya sang mga barko sang China. Nagumpisa ang misyon sang Abril 30 kag magalawig tubtob sa Mayo 5. Kalakip sa mga aktibidades nga ipatigayon sang mga nag-upod sa misyon amo ang pagdulong sa mga supplies para sa mga Filipino nga nagatinero sa mga isla sa West Philippine Sea. Pagpatigayon sa medical mission, community activities, subong man ang pagpatigayon sa jet ski flag ride o kung pagsakay sa jet ski nga nagadala sa bandera sa Pilipinas. Para sa dugang pa nga mga balita, halos hindi na makilala ang bangkay sang isa kalalaki matapos nga ginsunog sa probinsya sang Iloilo. Suno sa mga otoridad, ginpatay ang biktima kaghungod nga ginsunog sa isa ka subdivision sa Barangay Ungka sa Banwasang Pavia. Nakita naman sa kilid sang bangkay ang identification card sang graduating nursing student nga gindeklarar missing sang iya pamilya. Base man sa report sa mga otoridad sa Iloilo, residente sang Capiz ang missing nursing student. ginkumpirmar man sa mga otoridad nga yara sa subdivision ng Puloy-an sang ex-girlfriend sang nursing student. Amuyag to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong man sang DTX Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Ang perme nga paggaon sa mga junk foods, nagapuwersa sa aton lawa sa paggamit sa madamong nga oxygen. Paano kung ikaw kulang sa oxygen?
12: Sa tiyon niya mag-atake ini, tuman din niya kahapdi isang akon niya tiyan. Sa sulod lang sa isang kabulan niya pag-inom ko sa Dr. Pinay's Squalene Capsule, wala na ko kabatsyag sa kasakit sa akon niya tiyan. Natula na ang akon niya ulcer. Salamat din sa Dr. Pinay's Squalene Capsule kay nagatagi din isang alibiyo sa akon.
11: Ang kakulangan sa oxygen, amo ang kabangdanan sa pagsaka sa acidity na ginatunaan sa pagdamo sa toxins sa nagkalain-lain nato yung mga organs sa lawas.
13: Dr. Pinoy
11: Squalene Capsule na gan-neutralize sa acidity.
14: Muter na Max!
15: Kailang i-rob ito, ang imong sugar, pila na lang subong.
16: 52.5 ang imong kong laboratory.
15: Ang una, pila?
16: 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
17: ito. Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
18: Mabakal sa malapit na butika.
19: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
21: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ka! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops at adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. 101.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
0: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sila tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
5: Mm-hmm.
4: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
5: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
4: Mm-hmm.
5: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub, tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
4: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin ako niya, kita ko, duga karat kalhat na.
6: Mm-hmm.
4: No? Tatlo, apat, dahin ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tangkaso.
5: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, mm-hmm, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
6: Correct, nan mo pa pamilya mo.
4: Pamilya mo. So sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usa sa D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka.
4: Pagkadto sa Chando Kramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
5: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
4: Wow!
5: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na. Ang kusang gitawag hyperacidity, kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection, o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya.
4: Mm-hmm.
5: Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
4: Wow!
5: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
4: Wow!
5: Ginapatay niya mga bad bacteria, kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic, especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagit, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
4: Wow!
5: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amo lang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy.
4: Mm-hmm.
5: Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mm-hmm. Mahimo na siya ketones mo.
4: Ketones.
5: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
8: D3Bio. Ako si Maria, mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka. D3Bio. Health News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 10.59. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics, kaginadulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
9: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong man sang Klinika Spore Biotics, kag MyDC Zero. Nagpanawagan na sang fertilizer subsidy sa gobyerno ang grupo sang mangunguma sa Pilipinas. Suno sa Agricultural Advocacy Group nga samahang industriya ng agrikultura o konsinag, nagsaka na sa 1,500 ang presyo sang isa ka bag sang urea fertilizer. Bangod sini nagsaka na sa 90,000 tugtog 120,000 ang ginagasto sang isa ka mangunguma sa kada isa ka hektarya para sa iya produkto nga sadto nagalabot namang sa 60,000 kada hektarya. Nagsaka ang presyo sang fertilizer sang nag-umpisa na ang kinagamo sa Middle East. Ginpalayag naman ni Sinag Executive Director Jason Kainglit nga nagakinahanglan sang 30,000 nga financial assistance sa kada hektarya ang mga mangunguma agud makapadayon sa ila produksyon. Sa iban pa nga mga balita, posible nga magpadayon pa ang kinagamo sa tunga sang Amerika kag Iran. Mismo ang isa ka senior official sa Iran ang nagpagwa sang nasambit nga statement matapos nga ginpalayag ni US President Donald Trump nga indi siya kontento sa proposal sang Iranian negotiating team. Ginpalayag naman sang Iran nga handa sila sa anuman nga matabo. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, subong man sang MyDC Capsule. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5
10: K95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: akong tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Muter na Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inyong mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Salud Clinica. Deo Fresh, Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Para mismo!
2: DDX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier and at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw, agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga nag-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
3: Bukana,
4: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
3: of
4: pesos.
3: Of course.
4: Nga kapsula nga, health investment.
0: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
5: Kila tong score ganit?
6: 470.
5: Nagtiko 2
6: sa gabi.
3: Ila na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
4: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara, si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver, halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recycler, resla mo? Same as alpha-lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong guandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500, isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
0: DTX 500.
7: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka magin sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
3: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Bacolod, last 12 size.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
10: Mayong ogtobanwa, mayong ogto syudad sa Bacolod, kagsubungman, mayong ogto Negros Island Region. Welcome kita sa atong palatuntunan nga ginateguluhan Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mamatian last 12 tungtaw balauna sang hapon. Kag siyempre, inyong alagad, ka K5 Ed Sayusa upod siyempre. Si ka K5 Erjoy Abelardo together with ka K5 Kuya Kenneth. Oy, mga partner, mayong hapon.
13: Mayong ugto, Sir Kenneth. So, mayong ugto man sa tanong nga nagapamati sa atong programa Ido Kalidad sa radyo. I hope you have a good Sunday today, especially sa atong nga mga teachers dira, mga parents, and of course, our fellow students. Mayong ugto, and we hope nga magpamatigid ka na maayo kayo mag-share man sa inyo nga mga experiences sa atong comment section dira sa K5 News FM Bacolod nga FB page. So please post good sa inyo nga mga comments. So I hope you can learn something today as we give inspiration naman and education for everyone. Good morning!
10: Correct. Sige, Kuya Kenneth, go ahead.
14: Mayong hapon, mayong to sinutanan mga ka-K5. Welcome na sa inyo pala tuntunan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Tanin naka DTX 500 na kamo mga ka-K5, pag naka MyTC. Tanin na lagi kayo safe sa inyong mga trabaho, mga ka-K5. So, balik sa imo, ka-K5, Sir Ed.
10: Wow, correct, Ed. Naka-DTX, Copemex na pala ka mo. Well, hapon, bago ang tong topic ko, pero antisin na na yung mang tamyaw kita, yes. Na isa, yes. Tuntad pala mati, dira, no? Una-una, Ed, may i-shout out lang ko kung natamayawan natin ini ining ginahiwat bala ni Kaki 5 Herson Galang Sir ang Leadership Enhancement Attitude Development and Emergency Response Training dira sa Barangay Lupisayna yeah. O kung sa Lupisayna National High School
11: yes.
10: No? Kaga ini siya nami ini kay gina-train aton mga kabataan mm-hmm. sa in terms of responses sa mga kung may mag-abot nga mga disaster no kagalimbawa may linog how do they respond
13: prepared gid
10: oh prepared gid kalabanan na munang ginatudlo sa DRR team ni Sir Herson Galang kag ang ilang nga mga participants 80 kabilog kag dual train coming from the Rescue Recon 1 of Philippines from Manila wow kanami no
11: yes. Uh-huh.
10: Kag ang ilang mga participants mostly grade 12 students the engineering class the allied health class also kag ang ilang training team was composed of siyempre ang camp director Sir Helson Galang Sir assistant camp director Ma'am Estela Peñaranda. Of course, the CET commandant, assistant commandant, sorry, with Miss Jam Dicen, the advisor Red Alert Team, assistant camp director for DRR, with support of Sir Embrace Campuraso, the grade 11 PE teacher nila. Kag siyempre pa, ang support man sang ila principal po, upod ang ilang grade 11 math teacher, Laken Mundihar, kag Sir Peter Jan Tiompa, upod siyempre ang grade 12 STEM advisors and science teacher, ang ila advisor, ila principal is other than Doc Margie Escalona Santa Ana. Okay, kag assistant principal, Romila Carmona, sang assistant principal to sang Lupisayna National High School, mga kaki 5, subong kapamati sila. Ante si nanay, may itamyawon ka bro.
13: Okay. Sa ako naman, I would like first to congratulate Manang Aman nga Bacolod City College nga nag-overall second place sa Arcor Games. So, of course, ang akon man nga cousin dira nag-intra sa badminton nga nag-champion man sa Arcor Games. So, I would like to congratulate guys sa aming Bacolod City College. And of course, good morning man sa atong mga friends and relatives dira sa Handumanan.
10: Oo, sige, good morning.
13: Sa Morsha, pagpamatigid nga maayos sa buong aana.
10: Okay. Sir Kenneth, mera kay Tamyawon, may yes. birthday ka nga itong yaman. So, Kenneth, go ahead.
14: Abot mo ginya ka K-5 sa akin. Mayung hapon, kag belated happy birthday sa akong pinalangga nga kag pinalangga kag guwapa nga mama.
10: Wow.
13: Ay, happy birthday.
14: Belated happy birthday. Nag pabati sa subong mayung hapon sa imo mama. Kag mga kaupdanat ko na sa mansion. Good afternoon. Gisa inyo tanana.
10: Ay, good afternoon. Sige, panayon kita sa pagtamyaw. Panginbulahan, no? Sa aton isa kaabyan ng SDS Duny Clark ng Ugel on your appointment to career executive service officer or rank 4 or CISO rank 4 sa Sasagay City Division. Sir Ugel, congratulations kaga salamat gid kay grabe giniyang love niya sa education mm-hmm. Sir Ugel. Someday Sir Ugel, bisita ka diri sa Ido Kalidad sa radyo yes. sa K5 News FM Bacolod no. Kag malipayon sa pagselebrar sa iya ka adlawan also. Si Regional Director Dr. Ramer B. Oiteco. Sir, thank you for your unwavering dedication and commitment to public service, no. Iniga pagtamyaw ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kag siyempre, shout out ko no, Rer, nagapalamati gini sila to all medical technology board passer, congratulations.
14: Wow, congratulations.
10: No? They will be having their outtaking tomorrow at Iloilo Convention Center at Mandurriao, Iloilo City, especially sa akong anak, Yurika ni Sisayusa. Congratulations. Sige, okay. Kaking 5 or Joy, may topiko kitang napilian. Sige, ano yun na, Kaking 5
13: or Joy? Ang topic to subong, of course, relevant again sa aton nga mga kabataan subong nga nag-eskwela pagit. So, ang aton topic subong is all about how gadgets help in the learning process sa aton nga mga learners.
10: Wow, okay, mayo. Sige, sige.
13: So, of course, sa sining modern naman nga society, subong generation ta is very high-tech na gid, sir. Nga ang kailangan ta gid ya is mga gadgets such as smartphones, tablets, and computers. Miyaragi siya dako nga importansya sa aton nga pag-eskwela. Hindi lang siya sa mga gaming or sa mga daily lives naton nga mga ulubrahon. But of course, ang pinakadako gini nga makabulig sa gadgets naton is ang iya role sa education nga sector.
10: Correct.
13: So, sa Pilipinas, of course, especially sa natabo ang COVID-19 nga pandemic, ang school nag-adopt sa mga different nga mga ways in order for us to continue learning despite sa mga situations nga nakatabo, despite all the crisis nga nakatabo sa aton nga kalibutan, kailangan tagid mag-continue sa aton nga pagtuon. That is why miara sa mga online learning, blended learning nga importante ang gadgets sa mga amon nga mga paagi. So ang mga gadgets ni makahelp sa mga kabataan, of course, sa pag-access ng mga information, nga mag-communicate man sa mga teachers, maka-engage sa ilagid mismo nga lessons, nga hindi lang sila maayawan pagpangita sa information. However, sa tanan nga mga benefits sa gadgets sa aton, may ara man siya tagsa-tagsa ng mga negative effects, nga kung hindi siya naton magamit sa insakto, maka-bounce back ini sa makalain-lain nga mga negative effects.
10: Okay, sige. Pero antes na, no, kadamon, ano, mention si Kaki Five or Joy. Oh, nang Kaki Five Kinit, oh. Mm-hmm. Good noon, sir, ma'am. Kuya Kinit, pwede mo kuno i-shout out ang bagong officer sang RSEP o RSAP in IR? Mm-hmm. Okay, Road Safety Advocates of the Philippines by founder o RSAP with Colonel Bonifacio L. Busita. Wow, provincial coordinator. Ako na lang naglaw.
14: Shout out ko
13: na, sir.
10: Oh, shout out kin sila. Do ka nami, no? Sige.
14: Mayong hapon kasi yung natanan.
10: Mayong hapon sa grupo ni Al Jeff Bilo, vlog o vlogger ini sigur,

0: Kumbawa, be, ang pamatian namun nga drama, last stress, 1 to 3, matuon kami.
1: Yes.
0: Siguro, I go with sa suggestion mo nga, dapat may schedule. Nga, hindi lang nga trip-trip mo lang, nga dra lang ko, tapos to dapat may schedule. Uh-oh. Every day, may schedule kami sa pagtuon. Kaga, every night, kontroladong oras namun nga hindi kami maglabot alas 9. Oo, kaysa muna, wala pa suga mo.
1: Ay, oo.
0: O, wala pa kuriti.
2: Sa kandila pa na.
0: Oo, kandila pa. Nabla ko na may pamangkot. Gani sa unang amon tong maestro. Uway na, sa nagtaliwa na to amon maestro. Ano kuno sa hapon ang brand out?
2: Mayong hapon gali. May good evening gali. Good afternoon gali. Sa kay Tita Jing Jing no.
0: Ano gibla good afternoon?
2: Ano nga ng good afternoon gali kay Tita Jing Jing?
0: Good afternoon. Sige, gods.
2: Time management is very important.
0: Correct. Kanami. Kanami sa suggestion ni Mama Jing Jing. Nga tuduhan natin nga itong mga kabataan sang time management. So may arap pa dira ang mga suggestions.
1: Ano ang bayo mo kagina, sir? Ang brownout.
0: Oh, so isang joke mo lang to kasi ang sabat balita is kuang kingki. Ito isang kingfu namun, kingking ginausap.
1: Kingking ginagamit.
0: Oo, oh, kingking ginagamit. Wala pa man ito brownout. So na kayo may pasuga. Well, anyway, salamat sa kay ma'am nga kanami sa nga suggest. Kagabay pa nga ang aton mga hubinon subong know how to control the time. Or know how to manage their time. Ang takna, alas 12:48 sang ogto. Sige, go ahead.
1: Okay, last na lang siya nga tips nga ano ko is i-check ta danay ang information before ta nga patihan because hindi tanan nga sites or hindi tanan nga information nga gakakita ta sa internet is sakto or amo ginaang fact nga gakatabo subong. So kailangan i-check ta gid if ang amo nang information gahalin sa mga reliable nga source before ta patihan or i-spread ang mo nga information since subong nga generation grabe na gid ang misinformation nga gakatabo sa aton kalibutan.
0: Exactly. So, but silingon, may mga may suggest dira, may mga idea, may mga kaalam nga wala sang kamaturan.
1: Yes.
0: So, we must be careful also. Kay basic, kung makuha ta na, that's correct, basic makuha ta na, kag, kita mag-spread sina, which is, hindi gali siya founded into a correct sa information.
1: Mayar, nakisa, sir, nga may, ano lang, may ma-forward si masang message nga, ano, during 9 a.m. sang gabi, patyan ang cellphone, kay may radiation nga matabo, may explosion nga matabo. So, ang amuna nga mga messages, makakause sang panic sa mga tao.
0: False information,
1: yes.
0: Can cause panic, no?
1: Yes,
2: mga
1: yes.
2: Scam guru, naka-K-fiber.
0: Exactly, the term is mga scam. Kaga, of course, talking about scam, that's very important also nga, hindi natin pagbayaan ng atong mga kabataan nga nag-ausar, nag-pang-open up.
1: Yes.
0: Kaya kung gisang, atong mga kabataan naging victims ang scammers. Sang sinilang, 2 days ago, ang akong classmate during high school, no, mention ko, Hope Balgos, nagapamati subong sa ato, no? Na-scam siya, nakuha ang iyang profile. Oo, kagang isa pagid nga nag-chat pagid sa akong, sir, ako amuman, ang principal sang Pandanon, I think, si Ma'am Turbella, subong kapamati man sa ato, no? Na-scam man sila. So, sila na, mga matured person na gani, how much more pagid kung ang atong mga kabataan,
1: yeah.
0: Which is they are not mature, they don't know kung ini siya scam o kung hindi. So we must be careful, parents.
2: Guilty mo ko na kakipay
0: mo. Ito, naka-experience ikaw?
2: Oo.
0: Sige.
2: Kay gusto nila mga isang G, ano lang, isang Gcash.
0: Oo. Number, Gcash. Tapos, mabutang dira. Gacheck lang kami sa mga number mo, classmate o kung friend. Tapos, mahatag ka man. All of the sudden, ma-open na galing imo yan nga. Mga
1: information.
0: So, correct. So nami gid siya. Sige.
1: Mayor, to na ano pagin sir nga ang mga kabataan kung kisa gulpi lang kaka-check out sa mga different nga mga items sa example sa Shopee,
2: sa
1: Lazada and kung kisa gakakibot na lang ang mga parents may mga parcel na sila sagwa sang ilabalay. So importante gid ang guidance and supervision sa mga parents habang gagamit cellphone ang mga kabataan, sir.
0: All of the sudden, may maabot to. Yung mga, ang term natin, nga rin, ng Shopee,
1: parcel.
0: Tapos, why man nag-order ang aton ginikanan? Gali kayong aton, yung galing mga kabataan, napabayaan to sa cellphone, nag-order. Hindi maintindihan, nag-abot sa uli, na malayran tayo.
2: Ano naman? May parcel, nag-abot, why niya sila, why niya sila malayran?
0: Tiwala na yan sa budget, ha? No? So, correct ang ginambal ni, sulitong tagin ni, nga, ano ba nga bagay, kilanlanon gid ang supervision.

0: sa mga ginikanan. Samtang ang aton bata pa, kita ng mga ginikanan, let us decide first, mm-mm, no? Kita na'y desisyon para sa aton mga kabataan kay premature pa lang sila mo. Maabot ang tsimpo nga kag maabot ang ila edad nga matured na sila, sila naman magadecide para sa ila. Kita ya advices na lang nga kita ng mga ginikanan. Gani kita mga ginikanan hindi magsalig. Hindi ta magsalig ang aton bata, maalam, aktibo, okay, tapos na pabayaan ta siya. Let us monitor. Kung kinalan niya advice, ara kita sa likod. Kung kinalan niya suporta, ara kita sa likod. Hindi kita yung magpabaya bilang ginikanan. Oo, sige ka, kakivibe. Kenneth, something to share? Okay, RJ, go.
1: Ano na lang, nang miyara na lang ta sa 3 minutes na lang, sir. Na lang, okay, so, and last words na lang, sir. So, ang gadgets naton is, nakudakogit ang role sa aton nga society when it comes sa aton nga pagtuon, sa pag-search ng information, sa pag-communicate sa tagsa-tagsa natin nga mga upod. So, however, those advantages, makahatag man sa aton sa disadvantages kung gamiton siya naton sa mga negative nga ways, such as magiging dependent na lang ta sa gadgets nga hindi na ta makatuon sang mayo or magiging dependent na lang tang at the end of the day hindi na ta kabalo kung paano mag-ubrahon or mag-stand sa kaugalingon ta. So let us use gadgets responsibly, good, especially for those students nga gagamit sang gadgets for them to learn man.
0: Oh, correct, exactly, good, correct na siya. Ang point lang, it is not wrong na may gadget ang kabataan.
1: Yes.
0: Okay, so yung tsaktong punto ni Kaki 5 Erjoy nga dapat we will use our gadget correctly. Sige, about Kaki 5 Kenneth.
2: Use gid sang gadget wisely para more education kag more knowledge makakuha ta ng Kaki 5 Sir Ed.
0: Oo, kay ting gadget ta is like ano ni siya, parang carry mo ang library.
1: Yeah,
0: oh, apos lang. Amo tugan ng balta kagina, maski diin pwede ka ka-send, pwede ka ka-research, kaga basta mo lang sa na-monitor sang ginikanan ang mga giho sang aton kabataan. Say, go ahead ba? Something to share?
1: Okay, so amo na tong balta kagina, let's use responsibly kay ang aton nga cellphone, dako gid siya ang mahatag sa aton, but then with the guidance and supervision of our parents, we can make these gadgets nga mas makahatag pagid more benefits than destruction sa aton.
2: Okay. Ambal ni tita ko, Kaki 5 Sir Ed, ang problema this time wala na supervision mga bata, kay busy na mga parents. Ang 8 gabi si man mga bata, online gaming, busy man ang mga parents, ang pang...
0: Ahay. Although, mugina na siya nga kami diri sa Kaki 5, idokalidad, ginahimo ang best namon, nga ina siya nga mga ginahimo subong sa atong makabataan, ma-control, ma-minimize, kagsubong man sa atong mga ginikanan, kung may dako nga responsibilidad, wala sa bata, ara sa ginikanan.
1: Yes.
0: So, kung ano man matabo sa atong kabataan, kita gihapon yung mga ginikanan, part gidra nga nag-amuna ang yes atong bata. Salamat, gid, that is a real talk. Salamat, gid, no? Correct gina siya. Pero sa atong tagpalamatay, wala na kita sang oras. Tapos nang isa naton ka episode sa sulod sang isa ka oras. Kita na kita sa dasong simana, same time, same stations. Sa ngalan sang aton CEO and chairman and the president, Doc Ramel Oy. Upod, siyempre, aktibo kang mapisa naton niya. Station manager si Rods Palma, ini si Kaki 5 Ed Sayusa, nagasiling magpamati sa Kaki 5 News FM, magpamati sa Ido Kalidad sa Kaki 5 News FM Bacolod.
1: And ari si Kaki 5 RJ Abelardo nga magbabilin lang sa simple quote from BF Skinner that says, "The real problem is not whether machines think, but whether men do."
0: Mm-hmm.
2: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy sa naghambal sa Ephesians 6:1, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Thank you so much.
0: Bye-bye. Okay.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang nagadala

0: noise calling capsule. Protektado ka!
1: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong dinabat yan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
1: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
4: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
10: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Ang sobra nga fatigue, ukon kakapoy, amo ang ginahalinan sang pagpalanuka, kag palang dulom sang panulog na may dulot sang migraine, kag vertigo.
5: Ako si Alma de Guzman, 61-year-old. Isa ako ka mananahi. Sa sobra nga kakapoy, nagkakalipong ako tungod nga may vertigo man ko. Nakabati ako sang party sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatake ako sang duha ka capsule sa kada adlaw. Naobserbahan ko sa sulod sang mga duha ka semana. Nag-ayo ang akon pamatyag. Madamong gid nga salamat nga wala na nagbalik ang akong ginabatyag.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may ginabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Ikaw ba ginis ako nabuto nung ako na arthritis? Tuhod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupas ako arthritis.
8: Luter na Max.
9: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend!
12: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
12: Extend! Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
17: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
0: 66th Palarong Pamansa.
18: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ihatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
8: K5 News.
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
2: Subong nga adlaw tun-anta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo patay man.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
3: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahil na ako, niya kita ko, duga karat-kalhat na.
4: Mm-hmm.
2: Tatlo, apat, dahil ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
3: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo mm-hmm. obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre nahilanat ka na.
4: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ang D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Patatas mga butika.
2: Pagkadto sa Chando Camil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow.
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow.
3: Ginapatay niya ang mga bad bacteria,
2: kag
3: ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagit, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amo lang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy.
2: Mm-hmm.
3: Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamblig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mm-hmm. Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones. No,
3: para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Matatas mga butika! D3 Bio! Health News! We'll be right back.
4: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1 hit music station, 101.5 K5 News.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay Visio, ang Visio numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: K5 News.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 5.

0: DTX 500 ang pinaka-kampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, babaka ng abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Roslita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
6: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
7: Moderna Max. Ato si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Butternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
8: Butternamax capsule and Butternamax coffee blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

FM, championing the lives of the Filipino.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
3: of
4: pesos.
3: Of course.
4: Nga kapsula nga, health investment.
0: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
5: Ilatong
3: score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa
3: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
4: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea, Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sa oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa selula, so masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, gina-recycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang may TC. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
3: Madamo ay niya mo.
4: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty sick kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
0: DTX 500.
6: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka magino sa DTX 500.
6: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nagtay kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
9: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
10: Hello mga konsumidores and welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Mark Tigala. At this time, yo ang Negros Power. Madamo kita mga programa nga ginaupra, pag-ina-discover para sa inyo nga conveniences. Para yung sang Negros Power Connect, Negros Power Collect, Nebos Negros Power Upgrade, kag ang isa sa pinakanamian ko, my personal favorite, ang Snap. Ano ni bala ang Snap? Kag paaro ini makabulig sa atin sa mga konsumidores na pagpasubong, kaupunta ang Customer Relations Assistant Manager, Miss Eunice Castillo. Miss Eunice, it's so nice to meet you again.
11: Hi, San Mark, and hello sa atin mga customers ng Negros Power. Good morning.
10: Good morning. Ay, good morning. Okay. Well, Miss Eunice, so, ano ni siya ang SNAP?
11: Sige, so ang SNAP o kon ang Informal Settler New Application Program is one of a kind program no under Negros Power because nakabase ni siya sang needs ng customer naton. Kung sa diin, instead of them going sa OBO, kang magsigi balik-balik dito follow up, magdala sang ilang permit, kita na yan mismo ang gaubra sina para sa ila. So, ginahimo ni, ang goal sini is mapalapit ang servisyo naton sa aton mga customers. And at the same time, ang aton mga customer nga sako sa ila ubra, syempre, gapangabuhi, no? Pangabuhian nila, hindi nila mabayaan. Instead nga them going sa OBO, kama process permit, kita na mismo ang gaubra sina. So, si SNAP integrates two key factors, no? One, ang pag-process sa OBO. Kung sa diin, that's the first step. O kung one of the requirements before ikaw makaproceed kay Negros Power, makuha ka anay permit kay OBO. So, with that, instead of them going, kita na ang gakadto sa ila. And after you have your permit, so ang una, ikaw na makuha dito and madulong diri sa Negros Power, subong, we do that for them. Kita ang ga-process sa OBO, sa Office of the Building Official. Kag after sina may permit na, kita na diri ang gadalaman sa Negros Power. At the same time, ga-inform na lang kita sa ila nga ari na diri ila permit and they can already pay. So instead of them going makadto pa dito sa obo kag makadto diri sa Negros Power kag ti kabalo kita para hindi na nila mabayaan ang ilang obra, gin initiate ini ni Negros Power para mapalapit ang serbisyo kag hapos na lang ang pagkuha sang electrical permit kag there will be no reason nga hindi na maka-apply sang electric connection ng aton mga customers.
12: Wow, okay. So ano meaning gani sang SNAP ni Mensinay?
11: Okay, ang SNAP stands for Informal Settler New Application Program.
12: But you mentioned, for clarification, you mentioned nga this is for informal settlers.
11: Yes.
12: But sa imo pagambal, biskan hindi ka informal settlers, pwede sila ka-avail sa SNAP. Biska, like, for example, I'm in a private land being, right? Wala ako sa informal settler. Gusto ko yung magkamo na lang ma-process ang ako ng electricity. How is it?
11: Sige. For now, since we have the title Informal Settler New Application Program, the program itself is focused lang anay sa informal settler. Because ang informal settler nga proseso, kag ang ikaw mismo ang owners ng property have different nga procedures o kung process dito sa office of the building official.
12: Oh, that's why. Yun pa-clarify pa lang. Well, that's good. Thank you so much. Ginabuligan.
11: Yeah. When you say informal settler, ang buot sing ganon sa mahapos nga pagsugilano, no, hindi ikaw ang kapanag-iyas sang duta o kung sang property kung sa diin nakatindog ang imo pamalay. So, it could be it is owned by the government or it could be na may private owner gidya ang ina nga duta. So may mga list of requirements man nga gina-require si OBO. Number one, kung ang imo nga property is under the government, you have to seek sang barangay certification nga mapatakod ikaw kuryente nga ang ini nga property is under the government. And for the purpose nga magpatakod ikaw kuryente, you are asking for that certification sa barangay. Okay. Now, if it is owned by a private entity, kinanglan lang naton sang ang isa sa mga requisitos gid, no, you have to ask for the authorization sang tag-iya sang property. So dapat maayo kita authorization that they are allowing you nga magpatakod kuryente. At the same time, kinanglan naton ang lot title sang ina nga area and ID sang tag-iya sang property. So these requirements nga na-mention ko, it requirements di siya sang office of the building official para mapaguan ikaw o kung makarelease sila sa imo sang electrical permit.
12: Okay, well that's clear. Thank you so much, Ms. Yunay. So let's go ahead and talk about naman sa mga sitio or mga lugar nga may mga informal settlers, paano ka mo magpili? Or ginapili ni siya, inakaduan ta ni paat.
11: Sige. So sa pagpili, wala kita may ginapili. So desire o kung mission no handom ni Negros Power nga mapasugan tanan nga pamalay diri sa iya coverage area. So kung may ara area nga wala pa kuryente because hindi naton maibitar may mga puroks nga gatubo lang, una-una duwa tatlo lang da family lang and then later on ang friend, ang family, extended family ara na so medyo nag create na siya small community, naging purok na siya. So ina tanan ginapasugan tagid ginatry ta pasugan. But there are also limitations kag challenges sang ina nga mga areas no because sometimes gusto taman sila dayon mapasugan. Unfortunately, ang iba ni nga mga puroks lagyo ara sa asyenda, lagyo katama ang ilang nga area. So we have to conduct a survey kung pila kabilog poste ang kinanglan dira ibutang sa area. At the same time, kinanglan naton mag-coordinate sa mga owners ng property kung sa diin maagi ang mga poste ng ipatukod naton. And at the same time, ang owner mismo, authorization from the owner nga mapasugot siya if indeed these households nga ara sa iya property, gusto niya o kung i-allow niya magpatakod sang kuryente. That's why ara si SNAP para mag-facilitate sina magbulig sa aton mga customers. Oh,
12: sa kadamo sa aton mga ulubrahon no, para lang masugaan ang aton mga informal settlers, so what are the challenges na gin-encounter nato sa pagpatuman sini nga program?
11: So sa pagpatuman sini nga program, si Negros Power is very much generous no para lang gid nga magpa-create or mag-create sinisang SNAP nga ginatawag para mabuligan ang aton mga customer. Now, the challenges na experience nato, number one, ang ownership sang property, kung mapasugot bala ang owner o kung hindi. Secondly, kung kinanglan o kung layo ang area nga patakda naton, layo siya sa last na na-energized pole ni Negros Power, kinanglan naton magbutang poste, mag-erect sang poste, pakadto sa ina ang area, we have to coordinate with the owners. Usually, mga asyenda-asyenda na. So, you have to coordinate kung ini nga asyenda kay sino o kung nang ini, kinanglan ni siya kay sino ni. We have to coordinate with them and ask with their authorization kung mapasugot sila nga mabutang kita poste sa ini nga mga areas. And then ang third no na nakita naton nga problema is financial man nga aspeto sang aton mga customer kung sa diin syempre naitsindihan naton ang pagpangabuhi sang kadam-an no. But with that sa bill deposit naman nga aspeto nga balairan for Negros Power, once again, it's very generous kag customer friendly gid katama. Ang bill deposit pwede naton mas staggered into 3 payment para hindi mabugat. Because why constrain ang payment? So, kung nag-apply ikaw kay SNAP, ang ginabayaran mo is not only for the Negros Power nga balayran. Later part pa masulod si Negros Power. What you are paying sa first mo nga pagbayad is ang imo nga balayran kay Office of the Building Official. So that would include sang ilang safety. So may ara na to mga processing si OBO that corresponds to 1000 plus 1000 around 1100. So amo na siyang una nga sukton ni Negros Power sa imo para ma-process o kon matigayon ang imo to nga permit sa Office of the Building Official. So those are the things no nga ga-constrain sang aton nga pagbulig apply sang aton mga customer. Now ang isa pa gid nga nakita naton may mga donated lots kung sa diin daw hindi na klaro ang mga documents of who are these people nga ginallow lang sang owner sa pagdonate kya sang land. So tapos may ara man nga may enumeration sang names and then lainagali ang ga-istar dira. So with that we don't stop no, we are coordinating with the barangay officials para mabuligan ang mga existing subong nga pumuluyo nga as much as possible masugan gid sila. Nga importante kinanglan gid nila mapasugan na Sir San Mark because under Republic Act 7832 ang aton nga balay, so dapat applyan ta siya one house one structure 1 meter. So kinanglan gid siya may metro kada balay. Hindi pwede o kon illegal ang pagpatap nimo sa imo nga neighbor because at the first place ang ginapplyan nimo ang imo lang yang structure. Ang imo lang balakudal, imo lang niya balay. Now, ang imo load nga intended sa imo nga electrical permit, ang imo lang niya nga balay. Now, if you're extending sa tupad balay nimo, ginamin, nagdako ang imo nga konsumo. So, possibly, no, hindi naton buot matabo sina sa aton mga customer, mag overload sila, madulaan sila power. That's one of the reasons. Gid nga, ay, trip kami lang mandi ang wala suga. Nga, ang tupad balay namon may suga. But most importantly, ganyan isa, no, we want to protect them against nga masunog da sila due to the unauthorized load side connection o kung pagpatap mo from your house going to your neighbor. So that's why arang as much as possible, wala na dapat rason pa nga hindi masugan ang tanan. So ara si Negros Power para mag-process ang ila electrical permit sa OBO kag diri sa Negros Power mismo nga office.
12: Wow! Wow, manami gijay nga ang gakamati Alfonso mo ni sinais na do kinaugra na to para mapahapos gid ang kabuwi sang aton ng mga konsumidores.
11: Exactly.
12: It's I think we have a long-term vision with this. Mm. With this why we're doing this no, especially with this kind of program. What's our long-term vision diri sa Negros Power?
11: Sige, the long-term vision would be well, ginahandom gid ni Negros Power no nga mapasugan tanan nga balay. Tanan nga pamalay within its coverage area para hindi na magtapping, malikawan ang mga aksidente nga hindi naton matabo. Kag hindi na mag-conduct and to mag-create into illegal pa nga mga activities dira mismo sa community. So ang long-term vision naton is a tanan, mabuligan process, mabuligan pag-apply sang ilang electrical permit sa OBO at the same time process diri sa Negros Power. Kag tanan nga pamalay sa Negros Power no from Silay, Talisay, Morsha, Don Salvador, Bago, and diri mismo sa Bacolod City, masugan gid. May kanya-kanya nga metro kag masanag ang tanan nga pamalay.
12: Lastly, pinaka-importante, no, si Nice, no, we're talking about SNAP. Pwede mo mahambal sa amon? Paano mag-apply sa SNAP? May balayran. Ano ang mga requirements? Go ahead, no?
11: Sige, paano ba lang mag-apply sa SNAP? We have 2 windows for SNAP, no? For you to avail sang SNAP naton nga program. First, is that makadto ka di sa office as walk-in. So usually, mahambal abi kuryente aton mga customer. Gadiritso na di dahin sa Negros Power without knowing nga makuha pagali sila dapat permit sa office of the building official. Now, diri pa lang mismo, gina-assist na mismo ang atong customer. We give them assistance para maghatag sa ila sa list of requirements nga they have to comply. So, next nila nga balik diri sa office sa Negros Power, dala na nila ang requirements and ang payment nila sa OBO. And next nila nga balik ya is mabayad na lang sila sang bill deposit. That is for the walk-in pagkadto diri sa office. Secondly, may ara man kita nga sa barangay. We have stations ang SNAP naton facilitators sa aton mga barangays. May mga schedule kita, ginapost naton sa Facebook page, official Facebook page ng Negros Power. Kung sa diin, ga-change siya weekly, depende sa request ni barangay kapitan o kung depende sa kadamuon sa ga-process sa mga barangays naton. So with that naman, kung dito ka sa barangay ni mo magkadto, pagkadto mo pa lang, you will be given the list of the requirements ka kinanglan mo i-submit. Next mga balik sa imong barangay, you have to submit all the requirements nga ginhatag sa imo. And next mga kadto diri sa Negros Power, mabayad ka na lang sang bill deposit mo para sa imo nga connection na mismo.
12: Wow. Thank you so much, Miss Inaisa. Mm-hmm. Isin na kang programa. Noong pasalamat kami sa imo, nga kami mga consumers mat. Mm-hmm. You're doing this kind of programs para mapahapos ang pagpangabuhi. Kaganong pang-servisyo tamat sa yes. Subedores. Sa itong mga Subedores, well, it's another program ang ato na ibalua ng ISNA. And sa ato mga informal settlers dira, dali na di, kadto na di sa opisina, pamapot kung paano mag-apply. Oh, nalawagan na ni Miss Inaisa ang mga type data pag himuon. So, it mas nami gijaya, mami ara kita aton git nga kontador yep. Metro sa aton palimanay. Pakusto kita ya gamit. Kar, luwas kita sa sunog, kag syempre amo ginaya ni Chakto. Isa na naman, katopik ko nga nakahatag sa ato, sa ngino education, kaga bango nga pag learning sa silinga programa. Thank you so much mga sabidores, sa inyong Negros Power at your service.
9: Sa pagdumala sa Negros Power, kag sa padayon nga rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
13: So, you'll be able to control, people be able to pay, and then meron ding yung government, diba? They were able to oversee the projects for the squatters area. So, hopefully, and then, say,

0: may hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amon serbisyo, ipamangkot kay Moroy.
1: Negros Power, ano ang SNAP?
2: Ang SNAP amo ang informal settler new application program sa Negros Power. Kag ang intended sini magpadasig, mapahapos, mapalabot sa aton mga customer ang pag-process ng ILA permit sa OBO kag diri sa Negros Power office.
1: Negros Power din kaka-apply SNAP.
2: So maka-apply ka sa SNAP panaagi diri sa aton nga opisina, magkadto lang through walk-in o kun magkadto sa inyo barangay. So for the schedule, please check our Negros Power Facebook page.
3: Negros Power, pila ang balayaran sa SNAP?
2: More or less, ang balayaran natin sa Office of the Building Official is 1,100. Kagdiri naman niya sa Negros Power is 1,170 for the bill deposit. Pero pwede na mas staggered payment.
0: Ipamangkot kay Moroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
4: K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagdibula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
4: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang President

0: News.
1: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako humag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure. Dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kun magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega-3, fatty acids, nga amo ang nagapanormal sa aton blood pressure level. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
7: Gah, mag-joy ride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sakay ka kidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3.

o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka!

0: magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Buro katul-katul.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
4: Luter naman. Yan ibalisto ni na. Ako may kinabatyag sa akon nga TL tuod daw baginis ako nabuton nga ako na arthritis. So good lang nga nakainom ako sang Luter na Max capsule. Nagnami ang ako pamatyag nagpupos ako arthritis.
5: Luter na Max. Luter na Max capsule and Luter na Max coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Number 1, 101.5 K5 News. K5 News FM.
11: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini ng detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanang, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
3: At least klaro. Inibangod, Dok, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
3: Bukana,
4: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang naga-prevent sang madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
3: of
4: pesos.
3: Of course.
4: Nga kapsula nga, health investment.
1: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Ilatong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
4: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP, kag kung ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sang oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginarecycle, katong kuan daan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung
3: yes,
4: ginaparis ta ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang may TC. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
3: Madamo idea mo.
4: Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang may TC kag DTX 500, isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
1: DTX 500.
6: Gina kano?
7: Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa katlo ka pila ka magin sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang Fortified na Probiotics Clinica Spore Biotics.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang mapanit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Ano ang UTI o kon urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kon urethra, kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabangdanan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kagpalanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan na magdala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Klinika Deo Fresh. Available now.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga Butika. I care go.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: K-5 News D3 Bio Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod na mag-inom sang DJX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga. Paming salamat sa Mighty
0: C.
2: Mabaka mga butika.
6: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
7: Kadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katul-katul! DTX Beauty Soap!
6: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Ano ang UTI o kung urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahinabdanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kung urethra. Kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabangdanan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kag palanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan na maglala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Number 1, Hit Music Station 101.5 K5 News. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Sakit di Jakarta ma, yang basa tiyo ko, Marcos ang medicine, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa medicine.
1: Medicine!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Medicine! Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang medicine. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa medicine, efektibo.
1: Medicine!
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang laingid ang ditis coffee mix magluwas nga manami ang sabor nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako na arthritis wala na magbalik
1: TTX coffee mix
2: mabaka sa mga butik
1: TTX coffee mix
5: ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang TTX coffee mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX coffee mix
1: TTX coffee mix
2: mabaka sa mga butik
1: TTX beauty soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Bilan ng Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subo nga Domingo, Mayo 3, 2026.
1: Makita kita live sa amon Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabati ang magita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyPC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita sa Kanduni ginhingadla na.
1: Samtang Negrosanon naangkon ang 35.4 million pesos nga jackpot sa Luto.
0: Sa balita, national presyo sa diesel kag gasolina posible nga magsaka sa Martes.
1: Gag apat pa ka mga barko sang China nakit-an nga nagalayag na sa teritoryo sang Pilipinas.
0: Sa balita international, Syria nagaserbe na ng alternatibo nga ruta para sa gatoong gikan sa Iraq.
1: Kag sa balitang sports, Alex Ayala magapartisipar sa Italian kag French Open.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Bini magaperform sa Summer Sonic sa Japan. Lasay sa side.
2: Tulad panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Pilason ang isa ka driver matapos nagluntad ang aksidente sa tunga sang tricycle kag motorsiklo sa Dalan Marañon, Barangay Poblasyon 2, Sagay City kainan sang udto Mayo 3.
1: Sa inisyal nga impormasyon, ma-pick up kun tani isang pasahero ang tricycle sa ginali lang nga naglusot ang motorsiklo sa kalsada. Kabangdanan nga nagresulta ini sa pagbunggo anay sang duha ka mga salakyan.
0: Nakaangko naman sang bali sa tiil ang driver sang motorsiklo kag sang ini opon kag ini sang gilayon nga gindala sa ospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong.
1: Padayon naman karon sa ang imbestigasyon sang otoridad sa nasambitan nga insidente.
0: Samtang sa iban pa nga balita. Patay ang menor de edad nga lalaki matapos makabunggo ang ginamaneho ng motorsiklo sa isa ka truck sa Barangay Magalyon Kadre sa Banwa sang Moises Padilla.
1: Base sa imbestigasyon sang kapulisan, naglunta ng aksidente sa provincial road nga sakop na sang cruising balo takna alas 11:59 sang gabi Mayo 1.
0: Nabunggo ang motorsiklo sa nga Rossi 125 nga ginamaneho sang 16 anyos nga residente sang Barangay Quintin Remo sa nasambit nga banwa sa likod sang cargo truck nga naaberya sa tuong nga bahin sang karsada.
1: Sunod naman sa report sang kapulisan, may naplastar nga early warning device ang nga himo sa Kawayan apang base naman sa payag sang helper sang truck, wala sang headlight ang motor.
0: Nakaangkon sa malubha nga pila sa ulo ang solterito kag gideklarar ini nga dead on arrival sa ospital.
1: Samtang yara na sa kustudiya sang kapulisan ang driver sang truck.
0: Sa dugang pa nga mga balita, arestado ang 55 anyos nga lalaki matapos nga makuha

0: kinabuhan sa ginapatihan siya buong nga nagabugat sang 25.2 gramos kag ginabulubanta nagabalor sang 171,360 pesos sa Block 5 Fairmont Village, Barangay 7, Victoria City kahapon Sabado, Mayo 2.
1: Ginkilalang sa ospar kay alias Alex sa 55 anyos sa edad, kasado kay isa ka electronic technician na kag-residente naman sa sabitan nga lugar.
0: Si Alex ang nadakpan pinaagi sa bypass operation nga ginpatigayon sa Victoria City Component Police Station.
1: Lakip sa mga nagkumpiskar sa suspect among napulo tanan ka mga sasyay sa ginapatihan siya bu singa 500 pesos nga ginagamit naman bilang bypass money kag iban pa nga mga non-drug items.
0: Sa karon yara na ang suspect sa kustodiya sang kapulisan.
1: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, bangod naman sa madilagon nga operasyon na personal nga nagpadulong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa headquarters ng 7th Infantry Battalion sa may barangay Bato sa Gay City. Agod pa sidungga ng mga baganihan nga soldado.
0: Ginkompermar ni General Browner nga ang madinalagon nga operasyon nagresulta man sa pagkakumpiskar sa 24 ka mga nagkalainlain nga armas kalakip na ang mga high-powered rifles.
1: Ginatagan man sa Distinguished Conduct Star Gold Cross Medal kag Military Merit Medal with Spearhead Device ang magkatapos ang militar bilang pagkilala sa ilasing ikaisog kag determinasyon.
0: Ginpalabot naman sa General ang pagpanginbulahan ni President Bongbong Marcos sa bilog ng tropa.
1: Ginhatagan man ang sang pagtamod sa Chief of Staff nga dako ang bulig sa mga moderno nga teknolohiya kag ang madasig nga paghatag sa impormasyon sa mga sibilyan agud matultulan ang mga rebelde.
0: Ini ang sabasa militar sa nagalala nga kaso sang pagpamatay sang NPA sa mga inosente nga pumuluyo sa dinagdangat na sa 36 ang biktima sa Northern Negros kag 26 naman sa Southern Negros sumalin sang nagligad nga tuig.
1: Paagi sini nga operasyon nga ginpasigurado naman sang AFP nga padayon ang ilang nga pagtinguha nga proteksyonan ang katawhan kag mapatuman ang kalinong sa isla naman sang Negros.
0: Lasay sa Jess. Sa iba pa nga balita, nagaisahanon nga Negrosanon ang nakadaog sang 35.4 milyon pesos nga jackpot sa Lotto 642 gabi sang Sabado, Mayo 2.
1: Ang winning combination amo ang 22, 34, 42, 19, 3 kag 25 nga may jackpot prize nga naglabot tanan sang 35,467,492.61 pesos.
0: Sunod sa Philippine Charity Sweepstakes Office akong PCSO, nabakal ang maswerte nga ticket sa Negros Occidental.
1: Samtang wala man sa gihapon sa nakadaog sa Grand Lotto 655 nga may total prize nga 77.3 milyones ka pesos.
0: Sa dugang pa nga mga balita, K5 News FM kag-guest Norm nagpatigayon sa Sunday School kag-feeding program sa Purok Active Barangay Mandalagan. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
2: Nagpatigayon sa outreach program ang K5 News FM Bacolod kaupod ng Seventh Day Adventist Reform Movement ang inasang aga sa Purok Active Barangay Mandalagan. Ang nasambit ni Atumidad ang kabahin sa Adopt a Community Program sa K5 News FM na mabuligan ang mga pamuluyo sa Bacolod, labi na ang mga kabataan. Ini ay katatlong pagbalik sa K5 News FM sa Purok Active Kusirin. Ang una ang ipatigayon among feeding program kag raffle draw sa mga pamuluyo. Sa kadua ang pagbalik, nagpatigayon naman sa clean up drive ang ipangunahan ni Station Manager Rod Spalma. Ginsiling ni Brother Jeffrey Geeken sa Seventh Day Adventist Reform Movement ng aktividad ang ginalakipan sa Bible Study hinampang para sa mga kabataan kag feeding program.
3: Kaya itong activity subong aga ang feeding program. At the same time, may ara kita nga pagtudlo sa mga kabataan para makatuon sila sa mga kanta, mga story, para nga makahimo man sa pag-uplift sa ilang espirituhan ng kabuhi sa mga nagadalag ko, mga kabataan.
2: Bio Evening Newscast. Dito sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang lokal, suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita sa Kanduri ginhingadla na sa mga otoridad. May kampiyon ng balita si K5 Obre Suspenye.
4: Ang kapulisan ang suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita nga si Rica Grace Simple sa Banwas sang Kanduri. Sa interview sa K5 News FM Kabankalan kay Police Captain Lionel Adalacion, hepe sa Kanduri Municipal Police Station, ang suspect ang ginkilala kay Jonard Villanueva, 41 anyos, residente sa mga Banwa kag tupad balay sa biktima. Nadakpan sa kapulisan si Villanueva sa iligal nga pag-upot sa armas lutang. Tinalikdan nga Mayo 1 kagdito na nga nagtuad siya nga siya ang salikod sa pagpatay sa biktima. Nahibaluan nga base sa panaysayan sang suspect sang ginsugong bata nga magbakal sang ice kag dugang nga ilimnon sa Changi, hinhagad niya ini nga magsakay sa tricycle kag nagtanyag kay dulong bangod malayo ang balaklan. Apang gindala niya ini sa lugar kung sa din ini nasapuan na kag hinhagad niya ang bata nga makigilawas sa iya apang wala ini nagpasugot. Bangod sa dogin kuga sang suspect ang biktima kag sang nalipungan na iya pa inigin nampusan sang bato nga nangin raso naman sang kamatayon sini. Samtang nagapanin duga naman ang suspect nga wala niya ginhimusla ng biktima. Ginahulat pa sang kapulisan sa karon ang resulta sang medical legal sang biktima agud may baluan kung ginhimuslan ini o kung wala. Sa karon ang suspect ang magapang atubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung illegal nga pag-upot sang armas lutang kag sa tiun nga magwa ng resulta sang medical legal kag mapamatud-an nga ginhimuslan sining biktima iga-file naman sa mga awtoridad ang kaso nga rape kag pagpatay sa biktima. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Lasay sa 15.
5: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa mga balita nasyonal, madugangan ang presyo sang diesel kag gasolina sining Martes.
1: Base naman sa resulta sang trading, mahimo nga madugangan sang peso, tob-tob 2 pesos ang presyo sang diesel, samtang 3 pesos naman tob-tob 4 pesos ang posible nga magdugang sa presyo sang gasolina.
0: May rollback naman sa presyo sang kerosene nga mahimo maglabot sa 2.50 tob-tob 3.50 pesos kada litro.
1: Lunes nga adlaw, iga-anunsyo na sang Department of Energy ang estimated price adjustment.
0: Mag-aumpisa ang implementasyon sini sa adlaw sang Martes.
1: Sa pagkabahin, naglabot naman sa 5,444 ang kadamoon sa mga individual nga nagatiner sa evacuation center sini nga Domingo, Mayo 3, matapos nga nagbuga sa madamol nga so kag-abo ang bulkang Kanao Mayon.
0: Makitaan ang 14 ka mga evacuation center sa mga nagkalain-lain nga lugar sa probinsya sang Albay.
1: Nagpabili naman sa level 3 ang alert level sa bulkang Mayon.
0: Nagdangat sa 87 na ka mga barangay ang naapektuhan sa palayon ng pag-alboruto sang Mayon Volcano.
1: Tunod naman sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, naglabot na sa 61.6 milyon ka pesos ang balor sang assistance o kunbulig na nahatag sang gobyerno sa mga piktado ng mga komunidad.
0: Sa iban pa ang balita nasyonal, na-detect sang Philippine Coast Guard o kung PCG sa teritoryo sang Pilipinas ang 4 ka mga barko sang China.
1: Sunod naman sa PCG, illegal ang ginpatigayon ng Maritime Scientific Research sang mga Chinese nationals sa kadagatan naman sang Pilipinas kag isa sa paglapas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kung UNCLOS.
0: Ginpaligman sang PCG nga nag-ooperate ang mga Chinese nga wala sang legal authority o kung pahanugot sa gobyerno sang Pilipinas.
1: Bangod sini, plano sa Pilipinas nga magapadala sang eroplano kag barko sa kadagatan agud nga ma-monitor ang Chinese vessels.
0: Giningadlan sang PCG ang Chinese research ships bilang Shangyang Hong 33, Xinyan 1, Jia Geng kag Zhu Haiyun.
1: Ginpalayag naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan nga ila tabugo ng mga Chinese agud proteksyonan ang Pilipinas.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpanawagan na sang fertilizer subsidy sa gobyerno ang grupo sa manguma sa Pilipinas.
1: Sunod naman sa Agricultural Advocacy Group nga samahang industriya ng agrikultura kung sinag, nagsaka na sa 1,500 pesos ang presyo sing isa kabag sang urea fertilizer. Bangod sini, nagsaka na sa 90,000 tub-tub 120,000 ang ginagasto sang isa ka manguma sa kada isa ka hektarya para sa iya produkto nga sadto nagalabot lamang sa 60,000 kada hektarya.
0: Nagsaka ang presyo sang fertilizer o kunabuno sa nagumpisa na ang kinagamo sa Middle East.
1: Ginpalayagaman ni Sinag Executive Director Jason Kainglit nga nagakinahanglan sang 30,000 pesos nga financial assistance sa kada hektarya ang mga mangunguma agud nga makapadayon sa ila sininga produksyon.
0: Lasay sa Jesse Ocho.
5: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, nagaserbe na subong bilang alternatibo nga loading point para sa gatong gikan sa Iraq ang pungsod Syria bangod sa nagapalayon nga closure sa Strait of Hormuz.
1: Sunod naman sa report, humalin sa nagbigad nga bulan, nagsugod na ang pagtabok sa mga tanker trucks gikan naman sa Iraq padulong sa Banias Oil Terminal sa Syria kung sa tingin ginapatigay ng loading operations para ma-export ang gatong gikan naman sa Iraq.
0: Sa pahayag sa mga lokal nga opisyal, kabahin pa lang inisang trial agud mahibaluan kung masarangan sang oil terminal ang dugang volume sang gatong kag kun mahimo inibala ang mangin long term nga solusyon para ma-export sang Iraq ang ila gatong nga wala na nagasalig sa Strait of Hormuz.
1: Pahayag naman ni Nadeem Sayuni sang Syrian Petroleum Company, bangod sa tensyon sa Strait of Hormuz, napuwersahan ang madamo nga oil producing states sa Persian Gulf nga mangita naman sang alternatibo nga ruta agud nga ma-export nila ang ila sini nga mga gatong.
0: Sunod sa report, nagahalin gikan sa sudad sang Ramadi sa Iraq ang mga tanker trucks nga nagatabok sila sa Al-Walid border crossing sa Iraq-Syria border.
1: Padulong sa sudad sang Banias, ang biyahe sa mga tanker trucks nga naglabot naman sang 15 ka oras apang 15 naman kadlaw ang ila sini nga hulata via Banias anti sila nga maka-offload sang ila sini nga karga nga oil bangod naman sa kalaba sang pila sa mga truck.
0: Humalin sa nagligad nga bulan, nagdangat na sa masobra 7,600 ka mga tanker trucks ang nagsulod sa Syria.
1: Pahayag naman ni Youssef Kablawi, Chief Executive Officer sang Syrian Petroleum Company, iyagin ako nga medyo magastos ang alternatibo nga ruta bangod nga kinahanglan nga iga paidalom sa maintenance sa mga truck nga nagadalas ang oil apang amulang gid ini ang ila sini nga mahimo agud nga mabuligan ang Iraq nga mapagwa ang epektibo nga mga oil products.
0: Suno pa kay Kablawi, sa panahon subong dapat mayara na sang second nga epektibo nga option ang mga oil producing nga pungsod agud mapagwa ang ila produkto.
1: Subong na nagaamat-amat na ang mga naka-recover ang Syria sa epekto naman sa masobra isa kadekada nga civil war. Nagapati si Kablawi nga oras na nga pagatun-an sang Syrian government nga mapaidalom sa rehabilitasyon o kon magtukod sang dugang nga mga oil pipelines sa pungsod agod magserbi sa Mediterranean bilang alternatibo nga loading point para naman sa gatong gikan sa rehiyon.
0: Lasay sa 21.
5: Balitang Sports.

0: to Mayo 16. Ang nalakip man si Yala sa qualifiers ang Strasbourg Grand Prix, tubtub sa Mayo 23. Antes ang Roland Garros sa Mayo 24, tubtub sa Hunyo 7. Para sa balitang sports, nga gedulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bini magaperform sa Summer Sonic Japan. May chika si K5 IV Cordova.
3: Matapos nga magperform sa Coachella 2026, natalana naman nga magapasundayag ang grupo nga Bini sa Summer Sonic Japan. Sa isa ka social media post, ginanunsyo nga nalakip ang grupo sa lineup sang Summer Sonic Japan nga patigayunon sa palaabutan nga Agosto 2026, kun sa diin magaperform sila sa Osaka kag Tokyo. Ang nasambit nga event ang isa sa ginakabig nga prestihiyoso nga music festival sa Japan. Bangod sini, hindi mapunggan ang kilig kag pagka-proud sang mga fans sa naangkon ng mga pagkilala sang grupo sa global stage. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Bini mga Pinay green ano? Di na galin ang ngalan nila, Bini. Bini-Bini, just like Dalarga.
2: Masaya muna, oh, kay All Girls. Bini. Idol na ni ka K5 Ethan.
4: Oh, Bini-Bini.
2: Bini,
4: Bini.
2: Oh, diba? Ga-join na siya sa mga activities ang Bini. Oh,
4: ma-terminate na lang sa Bini.
2: Pwede nag-join na sa liga sa Bini Run.
4: Bisa din siyang fun run.
2: The fun run, oo. Ay, pero before anything else ka K5 Rods, gusto ko lang i-congratulate ang bagong Miss Universe of Philippines 2026 nga si Bea Milan Windorsky.
4: Hindi daw pa, no? Daw Russian ang apelyedo? Windorsky?
2: Ang nakbatian ko sa iyang sabad sa...
4: Ano siya?
2: Tawag ni? Sa iyang interview do sa state sa Kunuhalin.
4: Pero ang apelyedo niya, do hindi US nga.
2: Lantawan ta kong diin siya, ano.
4: Mga ski, just like,
2: Vladimir
4: Soluwi. Don't say something like that. Zelensky. Do mo muna wala. Either Canadian or ano man.
2: Asa Milwaukee siya galigin. Ano. So, dinto gani Sir Jules, Wisconsin.
4: Wisconsin.
2: Yes. Yeah.
4: Oo. Pero actually, kay ang nag-grabbing excitement ko kagabi while nag-monitor kita sa Miss Universe because I thought all the while nga makasulod
2: sa
4: si Alex.
2: Si Alex, no?
4: We're hoping for the best din para kay Alex, ano? But labot top 15, lipay ta. Paglawagay top 7, nagtulog ko.
2: Yeah. Ako ganun, pagtapos ang top 7, wala na ko. Ginulat ko na lang kung sino ang ilawagon nga mangin Miss Universe, o kurunahan nga Miss Universe Philippines 2026. So, well...
4: Nagpagwa statement ta si Alex kay Damo-Damo, binag-komento, kapalo pa naman ng social media, open kita sa... gisa kritisismo o mga komento nagpagwa ang ibanbing ng dising ay sa gown or something like nga mo ni pero ang sabat naman si Alex niya ti kay tidugin muno sila nga wala puno yung mga beads
2: or something
4: or mga muna bilang budlay ka kung compliant ka andan ang iban wa man
2: kita mo tong iban nag idlak man to
4: gani idlak why is it nga I don't know lang gid hindi mako gusto magtira sa the whole organization because I do respect with sa Miss Universe Philippines but I don't know lang gid sa matutuod nga istorya but naging pakita man sang artist na to na ang iya sining gown nami man actually ah
2: oo galigiti syempre may mga ragid yang mga wala na namian oy actually gani aside from Alex nagpagwa man statement ang Miss Iloilo
4: oo nga
2: dumay something dumay last minute nga change sa ano to sa gown I don't know
4: o basigo na muna ay dapat nila tutukan ano kung ikon ano nang prepare kay although nga ti ang mga handler nila mayaran sila gurtag tatlo ka gowns nga dala but gafollow gina sila bi kay budlay nga ma-disqualified ka budlay nga masiling ka nga dako ang minus sa points mo kay why ka non-compliant ka why ka nag-adhere sa proseso nga gusto sang organization but

0: para presumption sa nanay. Way pa kita gabalo sa matutuod gin nga tabo. But congratulations sa Alex Colmenares, no, ti proud kita bilang
1: mga taga Negros Occidental.
0: Negros Occidental, oh. Nakalota City. Oh, kaya nangin ano man eh, nangin kabahin man sa K5 News FM kag Klinika di Alternatibo ng endorsers.
1: Yes, oo.
0: Ni Megan.
1: Yes. Si Bea Windorsky, amo ang mangin tiglawas sang Pilipinas sa Miss Universe 2026 nga patigayunon sa Puerto Rico.
0: Suportante Japan.
1: Yes,
0: as na. Philippines ato.
1: Yes.
0: Pasensya lang in Winderski, away ka naglantaw si mo kagabi
1: kay. Oy, no shock sa gani no. Wala siya nag-expect nga siya ang lawagon, no, nga koronahan siya.
0: Pero gakwan gi man sabi, dalagin man siya sa top 5 naton nga selection. Kabalo kasi si Zairo, si Makoy, may mga selection, dok maganda selection committee man naton sa station. Sila na nagapili, do dala siya. Oh.
1: Kay gwapa, manggid siya bi. Tapos nami ang iyan. Doka graceful man nga sang iyang rampa. Base na yan sa akong paglantaw, Sir Jules, ha? Oo. I don't know kung naglantaw ka. Tani kung naglantaw ka, tani may i-share ka subong.
0: Di kay Lai naging lantaw niya kagabi.
1: Oo. Ha?
0: Ni Windorski.
1: Lain-lain na naman ng iya yang mga
0: Windorski.
1: Ng mga tirada.
0: Ilang taon ta na ang iya sininga abi
1: ito dibing. Suportahan ta ni kay ti ato ni Pilipinas ni ang gina-representar niya dito ya sa iban nga pungsod para sa Miss Universe. Amo na inibalaihan ang siya na bala ang makakuha sang ikapila na ni Sir Jules, ikalima nga corona or ano man pila na ni ganda mo na nga corona sang Pilipinas, ha? Damo, oh, di ba? Hindi, wala sa specific, pero damo. Oo. Ha? Pep. Ay, sa mga motorista, dira.
0: Eh, grabe, bala nga research ka diyo. Ang isa lang nakita ko nga meaning.
1: Ano?
0: Damo ang bintana, windows.
1: Ayaki.
0: Ano ka layo? Kadlaw ka mo da. Ano ka layo sa naboy ko? Ha? Bunon ko galingon ko.
1: Oo. Ano ng plano mo? Kaya di mo dumataas. Kung ano posible.
0: That's why, nga subong pa lang is Sunday, if may mga solo-sobra ka mo, invest ka mo, kay magasata kita bi gasolina, that would be on Tuesday, at 6 o'clock, ma-increase na ang, o kung masaka, liwat, ang gasolina kag crudo. So, what man na 2 pesos? 4 pesos? Nga increase ka kay K5G, so that's why patugong full tank na ka mo. May susobra ka mo dahil, yan bala nyo lang ko.
1: Alin na, bawion ko Sir Jules. Sir Jules, 4 ang nakuha nga corona sang Pilipinas sa Miss Universe. So inibala sinyalis na nga si Windorski ang makakuha sang ikalima nga corona para sa Pilipinas.
0: Dala ni Gloria Diaz, no?
1: Si Margarita Moran,
0: Margie Moran,
1: si Pia Wurtzbach,
0: si
1: Catriona Gray.
0: Oo, Catriona Gray.
1: Ha? Hindi.
0: Si Pia actually ang sa tatlo sa apat sila, siya ang namian ko kay
1: nga aman.
0: Very ano siya. Very
1: ginahanda ko nang
0: kanami sing iya nga ano bla. Magkatubang si Basimo kanami.
2: Kay Venus kay Nigeria.
1: Si Venus Ra.
0: Ra ra ra. Go ko kay Pia. Pia.
1: Pia ano?
0: Kay Milig sa sabak.
1: Ah.
0: Amo nang pinaka worst niya.
1: Bakulion ta na ni sa kay base na tamaan sa kurobla kagina sang init.
0: Thank you so much sa Isdarm kay Ma'am Weng and of course Pedrosa, Doc Sam Pedrosa, Doc Ramil Uy, no? And of course sa bilog nga team sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Kay ina kay K5G kay K5 Juice nagpadulong kami sa may Purok Active Barangay Madalagan Bangod. Kaya ang Purok Active is isa ka komunidad nga gin-adapt sang K5 News FM. So kanami may mga Bible story nga gin-share mga young people. Nag-ano siya, nag-role playing pa.
1: Wow.
0: Sa istorya ni Jonah. O kagina, kay damo kita ang mga kabataan, you know, hambal ganyan sa Biblia, i-train na to ng mga kabataan na to, ano. So, kabudlay, i-train ng dako na kay mabato na na. So, mga bata, at least manurture na to, in a positive looks naman kay K5G, at least ispirituhan no, naman itudlo na to. Kaya ang balgani nila, hindi ito mabuhi sa tinapay lang.
1: Sige.
0: Sige. So, word of God. Salamat kita sa SDARM.
1: Yeah.
0: Thank you so much, Doc, sa imo sining nga support.
1: Mga ka-K5, amuyatong dalagko ng mga balita subong nga Domingo, Mayo 3, 2026.
0: Bantay naman boss, ngadlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa, sang numero uno nga istasyon sa Bacolod, kami ang inyo nangintag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM, ako naman si ka-K5 Rod Zapalma.
1: Para sa kampiyon ng balita,
0: serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bayo. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: PDX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa PDX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akon panulukan.
0: PDX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: PDX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang PDX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang PDX Coffee Mix.
0: PDX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Balik si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: KK5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles. Eksakto 2 ka semana ang nakaliga dumalin sa natabo ang serye o konsunod-sunod nga mga engkwentro dito sa barangay Salamangka, Banwa sang Toboso, nga nagtuga sang kamatayon sang 19 ka mga katapo sang New People's Army o kon NPA.
1: Larga Vista.
0: May aran na nagatawag sini Toboso Massacre, but I refuse to call it a massacre because kung nantamon gid naton istrikto, ini is a contested incident. May nagareklamo nga hindi ato puro NPA, may ara sibilyan, may nagasiling nga hindi puro to sila armado.
1: Larga,
0: so Vista. Pending sang isa ka independent investigation ang akon pagtawag sini Toboso Encounters.
1: Larga,
0: pero ang masubo banwa amo sini. Damo sa Metro Manila nagayaw-yaw nga ini isa ka massacre. Pero ang masubo para sa aton yung negrosanon, nalipat kita sang isa ka importante nga perspective ukon dapat lantawon sa siningabahin kag ini amo ang perspective gikan sa Toboso. And joining us tonight is Mayor Richard Dahoco. Salamat nga upod dyan natin tonight diri sa Larga Vista. Mayor, good evening.
2: Good evening. Good evening, Sir Julius, and sa Gapalamati Subong ngayong gabi.
0: Mayor, salamat gid sa tiyempo and timing man kay today nagkadto si General Browner dira sa Sagay. Pero ang ako niya pamangkot, importante nga ari ka tonight, Mayor. Now, 2 weeks after sang encounters, ano ang epekto sinisubong sa Toboso?
2: Well, nakita na to, no? Siguro isa sa pinakasikat nga banwa karon sa Bilog Pilipinas, ang Toboso. No? And makahambal man ko nga, medyo unfair man nga na-drug mayo, pangalan sa amon nga palangga nga town. And mabalaman yun naton nga hindi man puto sila. Kasi if we call nga kung NPA, why naman sila permanent address? It's just so happen nga ang encounter dito sa amon.
0: Oh. Yes, very interesting. Kay that is why gapasalamat gid ko nga ari ka tonight kay siling ko ang isa ka wala ginagaan pagtamod ang perspective sang taga Toboso. And of course ikaw bilang amay sang banwa, ari mayor, ang isa bala ka nasubuan ko daw nalimtan na ya ang narrative o istorya sang taga-Toboso nga ginpatay ni Roger Familiar. Antes ininatabo ang inkwentro sa Salamangka, pila gani ka pumuluyo ang pinamatay dira sa inyo?
2: Well, amo to, no, isugpunan ko lang to jutay, no.
0: Yes, sir.
2: The question is kung anong effect man sa amo, no. If yes, I can, sir, remember 2015 nagkad today ang Chunichi sa amon. They are planning to build a shipbuilding company. But isa man gid dayon sa ila, dayon ginbukad is ang history sang banwa in terms of security. And dito man namangkot na sila sa akon since way back 2009 may ara man to ambush, no, nga nagatabo, may mga civilian man na nakapatay. So nakita ko nga ini na insidente hindi lang ni namon pagpas anon subong kag medyo global da kami di jutay in the future nga malantaw ta nga hopefully tani isa man tani sa amon nga to help sa poverty sa amon location is the possibility kay gwapo na dang amon location sa puerta mo. It's in some front of the Tanyon Street, Mayo Gate tani, no. So balikan ta ang imo man second question is from 2024 until now may ara pulo, no, pulo nga executions civilians sa Toboso.
0: Pulo, pero do wala gid kuya kabati mayor nga may gasinggitan justice for Toboso 10, no.
2: Well, that's what I was telling tong the other day, no, nga akon pangabay and akon mensahe nga gin-interview man kita kay segment ni Miss Jessica Soho.
0: Mm-hmm.
2: Well, ang akong pangabay nga hindi lang 19 ang amon nga ginapaabot sa pamilya nga pagkasubo. Apil naman ang pulo, so 29 ang amon nga ginapalapot ng mga pamilya. Uy. Nga may hambalta nga bangod sa insurgensiya.
0: And that is very, very interesting. Kasi bilog nga probinsya, we're talking about at least 48 kanigrense ang ginpatay eh. So meaning ang center, gigali, ang basically ang gwa sini daw center sang killing fields sang NPA, dira gidyagali iya sa Toboso.
2: Mahambalta siguro ang 40 plus. It's around Escalante, Calatrava, and Toboso. No?
0: Uh-huh.
2: Ang pulo namon, way na labot sang isa namon ka-residente nga sarhento nga na-assign sa Calatrava nga napatay lately lang man.
0: Uy, atong si Master Sergeant Aguilar?
2: Yes.
0: Oh my.
2: So he's like the 11th Toboseño na napatay lately.
0: Oh my. So dapat tani may ara man manawagan justice for Toboso 11, sir, no?
2: Well, kung manawagan, tani-tanan, no? Makita man natin nga ang sa pictures to, ano man gali man tong pigadong upod nila, daway kayo nila din panawagan.
0: Oo. I find it very sad, ano? Sir, mabalik ko anay kadali, before I go to other questions. Atong port kuntani nga plano nga itukod sa inyo, supposedly sa no ganitani to, sir?
2: Well, that was 2015.
0: Oh my.
2: No? Isa manggidayon sa mag-open up sa mga Hapon is about the incidents, no? Amo gina very particular sila sina.
0: Uh-oh.
2: And amo na nga, well, ako nasubuan man ko nga actually pagpungko ni Mrs. 3 years ago, nagsulat ganito siya sa Tunisi if they might be able to reconsider Toboso as a site for development gapon sila, expansion nila sa Balamban. So amo ginangdamgo man amon mo tano, pero nakita ko apektado gid sa gagaklatabo.
0: Oh my. Which I find very interesting kahit hindi lang Toboso kadumdum kato sa una sa hinubaan atong Hanjin.
2: Yes.
0: Kuntani tiway man to na dayon, ano? Now sir,
2: yes.
0: Sa inyo pagkwenta, pila ka billions worth of investments and income ang nadula sa Toboso?
2: Well, kung makita lang nato, no, that time ginaimbitar kami to sa Balamban, nakita naton nga during lunch time ang sagwa da nga tanan nga gadala baldi kag mga sudan magdungan kaon ng isa ka 10,000 ubos man mo.
0: Ha?
2: So, namin ang ekonomiya, no?
0: Mm-hmm.
2: So from I think fourth class ang Balamban, naging pila lang ka to, naging first class, and hambal nila ganito sa Balamban nga why naman kami gasalig sa amon ira.
0: Wow, grabe ba?
2: Yeah.
0: Oo.
2: So ang akon tani to nga I think at that time mayara sila 15,000 kaempleyado. So akon ko nga so, expansion lang ni 5,000 happy na ta sini. Damo na ni pamilya nga makatibawas makatrabaho and they don't have to go far.
0: Yes. I feel sad about that, Mayor. Kasi sa tuod lang ining inaway tani, debate ta okay gid ni, pero dapat ang pulian kun tani katinaran para sa pigado ta nga mga pumuluyo.
2: Yes.
0: And I understand ang Toboso is one of the towns sa province nga damo pigado nga barangay. Can we say,
2: yes,
0: sir, nga ang Salamangka kag mga areas nga may nga na-classify man as GIDAS, can we say nga damo pigado da sa Toboso sang una?
2: Well, tuod mong gid na, no.
0: Mm-hmm.
2: Ang Salamangka coastal na siya. But at that time manggod pagsulod ko to, daw naguba man to sa mga illegal fishers, no, nga naga-fish da sa amo na mo tong pag about 13 years ago gin stricto ko. Medyo kaluyan karon, no, ang local namo nga mga fishermen medyo mayo naman po dila kita, and mayara man kami pod long term approach anti poverty namon amo nang ginapadamuan man namon amon mga scholars, no.
0: Mm-hmm.
2: So okay. Mga social services namon dinas amon hospitalization which is daw nakita tang effective man.
0: Mm-hmm. Okay. Now, again, ang debate ni sa madugay nga panahon ang test nag NTFL-CAC damo gid man NPA sa Toboso. Ang sunod ko nga pamangkot, sir, amo ni may ara gid man bala isa ka sitio, isa ka barangay nga tungod sa NPA nagtinad ang pangabuhi sang tawo.
2: Well, that's hard to ko ano nga amo nang katabo, no.
0: Mm-hmm.
2: Well, amo nang akon gani nga siguro if pamangkuton kami nga nag-declare ang LGUs ang persona non grata.
0: Yes, sir.
2: Makita man naton nga hindi gid favorable, no.
0: Mm-hmm.
2: Hindi favorable, and amo nang ginahambal ko man, no. I was once a Board of Regents Nunescos, no?
0: Uh-huh.
2: Isa san. So sa board ginhambalan ko sila nga well hopefully hindi lang may infiltrate sang left kag paskoy lahon talang kabataan kay mga pigado man eh kun intra-intrahan pa sina baw kad malayo kayo sa makagraduate, no.
0: Gani more than 50 years na sir, lapit na 60. I don't know ang nabilin lang ng legacy sang inaway sa nasyon, patay wala tuo eh, and yet we are still here. Poverty gyapon ang number one nga problem. Now, I'll go back sir sa natabo bala didto sa Salamangka. Number one, ang claim nga may research nga ginapatigayon, solar projects, power projects, tuod gin man nga may ara sir. May ara gin man solar projects da.
2: Actually, amo nang ginpamangkot man sa kay Jessica Soho, no?
0: Yes, sir.
2: Kung may solar project. Actually, wala gida solar project.
0: Hello?
2: Ang LGU nga project is ara sa rooftop sa amon munisipyo,
0: ay,
2: ara sa rooftop sa amon market, and soon, this May, rooftop man sa amon gym, kay bago lang na natapos ang atop, kay nagubas ang Bagyo Tino. Pero talking about pareyosin ng malabyan ta sa dalan, mga commercial nga mga solar farm, wala gid kag miski isa man why man nag-approach da sa amon, ina nga area, wala gid bilog na Toboso.
0: So can we say sir nga this is a lying nga may ara gina-research da nga solar project sa Salamangka?
2: Well, I can say that. Why man gid na may nabasahan man kita nga palm oil production, why man da, why man wind power.
0: Ay.
2: Wala gid. Miski pa mangkuton na ang bilog na population.
0: Yes, sir. Now, I'll go sa isa pagid ka importante nga bagay, sir, when you say researcher, sir, ha? Kung tuod gin man nga may researcher. Aring pamangkot ko, hindi bala dira sa Salamangka and nearby areas may mga IP dira?
2: Well, ang IPs mostly are di sa kuan ni pagkadto bugang Don Salvador sa bukid-bukid.
0: Pero presuming sir nga may research gid man, hindi bala dapat nga may ara na free informed consent gikan sa National Indigenous Peoples Council, may ginpresentar na sa imo wala?
2: Wala gid. Actually, isa man sa amon ginhimo nga resolusyon sa sanggunian, no, that waiting pod ni siya nga mag-ordinansya man kami nga kun may mag-research, hopefully they would ask permission and ipasalud na mo nanay sa Peace and Order Council kag sa local school board para man, no, nga magiyahan ta, and usually hopefully, no, nga mangayo man kami result sa research, no.
0: Mm-hmm.
2: Amon na siya. So actually my point is sa kadamo problema sa kabataan, we think of ining grabe nga problema sa teenage pregnancy,
0: uh-huh,
2: drug addiction, damo pada, no, mga problema nga mas dako gani nga amo na nga anong nga amo lang gina pero 80s 90s about research, about agriculture nga damo man sa kabataan, sa kabataan damo tani matouch mo.
0: Correct.
2: Nga mga subjects pa tani nga hibaloon ta kag mabuligan ta, no? HIV.
0: Correct.
2: Muna damo pagit.
0: Ang akon pagkabalo sa Don Salvador Benedicto, may mga barangay nga nagasaka ang teenage pregnancy. I don't know sa imo dira, Subong.
2: Well, actually, it's the one of the biggest problem. I think that was 10 years ago. Nag-eskwela kami sa UP. Amo naman na ang problema, no? Pinakadako nato nga problema ng aning teenage pregnancy nato. Labi na gid sa countryside, no?
0: Oh, very, very interesting. Sir, if you will, may ara ko bilang napiran, ang Salamangka, budlay ini palagyuhan nga klase lugar kiti. As we have seen sa drone shots kay nagkadtong amon nga news team dira, nakita ko punong eh. Ang NPA team, if they say nga they are integrated sa mga pumuluyo, nga away sila kabalo nga militarily mapatay galit di sila, kagbudlay magmaneuver diri sa Salamangka.
2: Actually northern part na siya sa Salamangka, nga gaatubang na siya sa lapit na siya sa Salamangka River, which utlanan sang Escalante, no? Utungan on the other side.
0: Yes sir.
2: Halos punong na da. Halos punong na, punong recent side sa Toboso kag sa atubang man punong man ato sa Piak, no. The encounter started somewhere in Sinugmawan, it's another sitio. No?
0: Yes sir.
2: About 3:58 a.m. Nag-untatay sila about 3 kilometers, no, ang ilagin untatan. It's about more than 12 hours gun battle, manguro, ano na, 11, 12 hours, no. So dito sila naglaganay, naglautay hasta to sa Plarinding, o sa may city of Plarinding.
0: And ang akon pagkahibalo sa pila ko ka mga informants salin sa ground, ang ginalibugan sang ulo nila. In fact, some former cadres told me nga it seems nga ang grupo sang NPA wala kabalo sang local terrain, which means nga if they are really integrating with local populace, dapat nakabalo sila nga budlay ini, nga budlay sila makapalagyo diri. But ang pamangkot nga ana corner sila.
2: Actually, kay nakita ko man to, no, nga may gin-file si Congressman Javi Benitez for congressional inquiry. What I also did is naghimo man ko akon personal nga basin wala maimbitaran ta to kag waita kabalo sa mayor ta dang abanwa kag kulang-kulang aton impormasyon daw kalaw ay manakaron, no, basin kasabaan lang ta to sa mga congressman. So ginpamangkot ko kid dito sa Sinugmawan
0: kag
2: tanan-tanan. And sa Sinugmawan wala manggid nakakilala sa ila to.
0: Uy,
2: wala man nakakita siyang mga estudyante or somebody. May research ka, may istorya kung katong tao eh.
0: Uy.
2: Wala mang gid.
0: Uy. So meaning sir, if indeed nga may ara group of researchers nga nagkadto dito, hindi ba supposedly part of research ethics is to identify yourself properly. I mean, ikaw kabalo na as a member of the Board of Regents sang isa ka university, may ara gagovern kung tani sa ilang nga research ethics. Did they identify themselves? Ay, mga taga-UP, kami nag-research. Kami diri, si RJ Ledesma, did they properly identify himself as a journalist? May natabo nga muna, sir.
2: Actually, nabalaan na lang sa tao nga ara sila. Ato nang nagluluwa na sa Facebook nga amunin sila ang nakalamatay.
0: So meaning they were really part of an armed group that was moving secretly dira sa lugar.
2: Well, we can say that's butang-tan lang, benefit of the doubt.
0: Yes,
2: no, ining very coincidental man kung amo nabi nga.
0: Gani.
2: A teacher from Cebu, a student from Manila, two foreign personalities from the United States. Though coincident mampod kun magtawo
0: yes, na. Gani. Basi siya do ka confidential nga research ni Blamayor nga bisan sila hindi magpakilala. I mean, you know.
2: Gani. Kaya actually, ang among ginahimo da pareho sa tong naghimo sa CBMS, PSA, ginapaupda na namon mo kay para man makover gid bala.
0: Correct.
2: Ang anong sakto kay kung hindi man makover, pareho subong, dungag sila slot sa 4-piece. di ang gin-base nila sa CBMS, di hindi man to fully nga na-cover git, yaw, low ito karon ang ulan apil.
0: And I'm really wondering, Mayor, because I'm also a reporter, I also do field work. Kung may mga conflict areas, gapabalo ka gina either sa police o kung sa LGU. In this case, sir, may nag-courtesy call sa IMO o sa Chief of Police ang test nagsulod sila dito?
2: Wala. Amo na siyang isa man siya nakakuan sa amon nga hopefully gina-welcome na amo na, no? Kung may ara mangyad legitimate research, pero magpabalo lang, no? Pabalo sa amon. Kay budlay magud hambal-hambalon lang da research, no? Balon ta nga ang pangalan sa lungsod ang kasakitan man.
0: Oo. Although may ara ko ganin nakita nga I mean sir, you're talking about research, ha? Pero may ara gani garali diring ang butang nila ya Taboso massacre.
2: Gani man. Diba? I mean, it's very easy to Google it.
0: Gani, which I find very, very interesting, no? Anyway, Mayor, hindi na ko magdugay into details. Ang akon lang niya, sir, ano ang panawagan ta at the end of the day, hapos lang niya magmuno sa Facebook, hapos lang magpakalain sa Facebook. Pero I think ang masuffer di ultimately, kamo dira sa Taboso, eh.
2: Yes, definitely.
0: Ano karon sir ang imo panawagan?
2: Well, hopefully, no. Gapanawagan kita nga. Well, of course, sino ba amay sa lungsod nga gusto nga may killing sa amon location, no, sa amon area. So hopefully wala na killings. And kun may mag-research man, gapanawagan ko ni sa Commission on Higher Education kag sa mga universities naton nga kay uhunta, no, ang anong i-research, no, kag legit ba sini, and amo tong gina-require man namon nga kun may mag-research gusto namon sulat halin sa dean, kag kun minor man may ara man sulat halin sa nanay kag tatay, no, para nga maambal ta nga may transparensiya ang ginakadto sa lugar, kay hindi man gig normal nga halin kadto sa Manila magano ka bisto buso
0: gani ay Ginoo. Sa aton nga mga tagpaminaw diha sa Fabulous Radio Taboso, mayong gabi, ha, gapasalamat kay kita sa inyong mayor, si Mayor Richard nga ari di tonight sa Larga Vista. Mayor, sir, it was a pleasure to have you. Daghan salamat kin, sir.
2: Daghan kaayong salamat, and mag-asenso pa ang Taboso.
0: Mayong gabi, sir. Mag-amping ka mo diha.
2: God bless. Thank you.
0: God bless, sir. Good night. Good luck.
1: Larga Vista.
0: Live and exclusive. There is Larga Vista sa K5 News FM Bacolod. Mayor Richard Hauhoko.
1: Larga Vista.
0: Now, damo kita sang natukiban, ha, ng mga butang party sa Taboso encounters. For one, wala may nagpabalo nga may research nga pagapatigayon nun dito. Ikaduwa, iningi na siling nga mga proyekto like solar power, wind power projects kag iban pa nga ginapanalawsaw kuno, wala gali dito. Ikatatlo, wala estudyante nga nagpakilala dito sa area. Dimudo ang pamangkot amo sini. Ano gidbala ang nagkadto dito? Estudyante o kon upod sang rebelde?
1: Larga Vista.
0: Inaya ang pamangkot na o ginsabat ni Mayor Richard Hauhoko una dire sa Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, sugpunang tapaini. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibot.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag GTX 500 ka. GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang GTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: travel at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift, OT, Breadwinner.
3: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
9: Ini ang inyong bagong atilimanang sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Borgo.
1: Now, sa nahambal ko na, ang balda sa istorya sang Toboso Massacre, wala sang iban kundi number one, ang taga Toboso mismo, number two, ang Negrense nga. Kay tubdob karon wala patakabalo kung magapabilin o magapadayon sa pagpamatay ang New People's Army o kung NPA. Kiti, Jis Inwivi ang nagtuluwad toho sa barangay Salamangka. Whether we like it or not, may ara legitimate combat nga natabo. Hapos lang na iya, i-istorya later on nga isa ato kamasakre. But we have to understand nga hindi ini first time nga natabo sa Pilipinas ilabi na sa isla sang Negros nga balda ang NPA sa army. Natabo ini sa barangay Manipulon, Banwa sang Murcia. Grabe pag ito ya. Sobra 50 pag ito ang ginreport nga napatay. Sobra 20 kaarmas ang 20 kalawas abangkay ang nakuha. Sobra man to 40 ka mga armas ang nakuha. Sa raid gagin patigayon ni Sadto Captain Ortiz nga eventually nangin isa kakatapo o nangin hepe sang Special Operations Command. Ti, grabe! Ining si Captain Ortiz, meaning it is proof nga ang aton armadong kusog, labi na ang Philippine Army, is capable of such feats. Kaya nila nga perdihon ang ila kontrati. Hindi man taguro gusto, labi na gidsubong nga reklamo ta sa China. Ti anong gusto ta ang army ta pitkon mo lang ang itlog sang soldado, matarite kag madalagan. Dapat ang aton niya armadong kusog, labi na gid ang army, kabalo mag-away. And so, are, ipabati ko ang isa ka video nga nagalibot sa Facebook. Amo ni ang problema kay kon ka isa ang indi ya taga dire, amo paya ang gahambal nga kabalo sila sang kamatuoran. Are may rally sa Manila, kabataan ni ukon anak bayan nga ano panawag sini organisasyon. Ari pamatian tabla ang naghambalo nga isa ka sulterito abinanong ginawala ya. Let's have Inday Walay.
2: Sama-sama po natin itaas ang ating naabuyom na kamao.
1: Lipat pa siya.
2: Lyle Prejoles, Kay Suram, at ng marami pang mga kabataang pinaslang ng gobyernong ito. Mga kasama, marahas po ang gobyerno, marahas ang lipunang ito sa mga mahihirap, marahas ang sistemang ito sa mga lumalaban. Simple lang naman ang gusto ng mga kabataan. Simple lang ang gusto ng masang anak pawis. Ang hiling ng mga magsasaka ay lupang masasaka. Ang hiling ng mga manggagawa ay nakabubuhay na sahod.
1: Okay.
2: Ng maralita.
1: Daga pala ng Dog Blaybo ko, Adrian, kaysang una ko man ang leader sa rally mo. But to be frank about it, amun eh. Now, as you can see, ang gira sa propaganda nagapadayon. And just like a real shooting war, sa tiun gani nga ang bala maglinupad na, katulad man ina sa propaganda. Budlay na magsala kung diin ang matuod, kag diin ang butig. Pero ang punto, amusini, samtang ini nga mga grupo katulad sang anak bayan, kag ang ilang mga party list sa Congress, nagapanawagan sang impartial investigation, sila yan nagawal dati na sa dalan nga isa ka mapintas nga pagpatay ang natabo, which is not kung pamatian mo ang army. nagasiling man yung army, it was a legitimate encounter. Ang ginapagwaya sining mga anak bayan nga organisasyon nga sunod sa mga anay rebelde, legal front sang NPA amune nga wala kaluoy nga ginpatay ato sang army. And so I am trying to balance things out. Hindi man ay pwede nga ikughad kag iluad sang NPA mas kadahon kuman kag isugid sa inyo. Hindi na ya pwede, because number one, I am not a stooge of the communist, and neither am I a stooge of the Philippine Army. Tiang army nagligad ni pinangbira kuman gani, because they lack the transparency sa sining butang. And so I'm just trying to be fair dire. And then again, I don't need to explain myself. Kay ti ako niya panindugan, ako niya pananawan sa sini nga issue. What I'm trying to do as an anchorman sang inyo palatuntunan, balansihon ang presentasyon. Ta ginapagwa taman di sila, ginapahambal taman sila, ginareport man ni gani ang ila pag-ako, ang ila kalipay kon may mapatay sila. Ti hindi na ya akon sala, ako si Julius Mariveles, kun ang NPA ginakainitan sang tawo. Hindi na ya akon sala, Adrian, kun ang tawo ga komentaryo nga na corned beef sila. I will never use that term, because kabalo ko nga ti kalaw ay asinan ang pilas, labi na gid kun may napatay. But hindi ko ya pwede punggan ang tawo kung nagambal sila. Ti mirisi nila na corned beef sila. Sentimento na iya katawo. Meaning, ang kung anuman ang nabilin nga pagpalangga sang una, sang masa, basi na dula ina sa NPA, kiti sunod-sunod pamatay nila. Remember sa nga tabo kay Nora Anggit, si Tinta Ekwatro Anyos, ti lipay pa gani yung NPA sa pagsiling na pinatay nila to, si Nanay Nora. Lipay pa gani sila ya sa pag-ako nga nasilutan nila ang kontra-revolusyon, kontra-pumuluyo nga mga sibilyan. And so, if, amo na balang ginasiling, maani ka kuno sang imo ginasabwag. And so, if you sow ill deeds o kon may kayawa ka nga ginasabog, maani kaged sang kalalatan. Lorga Vista. Again, hindi na ya akon sala, kahit hindi ko ya NPA, hindi ko CPP. At one point I was, but subong hindi na. And so, hindi nyo ya pag-ibasol sa akon. Lorga Vista. Anyway, Banwa, are, ipa-inchindi ko pagidugang, pero sugod palang ini ha, ipabati ko anay ang interview ko sa anay rebelde nga si Kaaya. Tini siya platsyon eh. Palatsyon ni si Kaaya, gabusong subong walo kabulan. Tikon gapamati kamo sa NPA nga gusto magpatay kay Kaaya, tilagsan nyo na siya. Kay hindi ni siya kadalagan gabusong walo kabulan. Ti amo na namian sang NPA mo. Inabalang walang kalaban-laban. Ti hindi ni ako nagambal, kamo na nag-ako nga gapamatay kamo sibilyan, di ba? Ari, ang interview kay Kaaya.
0: Ano una mo na Captain Armas?
3: M4.
0: Ooh.
3: Tapos M16.
0: Baling orientasyon niya, patsyon niya with ang soldado.
3: Yes, sir. Pero may manila nga rason kung nga ginapatay nila ang tao kay tungod ko no military asset. Hindi gusto sa revolutionaryong kahublagan sa ilang lugar. So, ano na nga ginapatay nila sa revolutionary justice. Kaya nila may ginapili, bisan tatay mo pa, utod mo pa, tiyo mo pa, asawa mo pa, bata mo pa. Kung napamatud-an nga isa siya ka-traidor sa revolusyon, patyon din nila.
0: Dimudog ang busong kasubong pila ka bulan na?
3: 8 months.
0: Pwede nga bisan ka busong ka, patyon ka sa NPA. Yes, kaya naghaling ka sa ila.
3: Yes, sir. Kaya bisan gani, astubangan, sa bata mo, patyon ka Manila.
4: This episode is powered by DTX 500 and Clinica D3 Bio.
0: Kaaya, salamat din sa tiyempo. Una bes, ano ang imo initial na reaksyon sa nabatian mo nga may ara na galuntad nga debate nga hindi NPA nagkalamatay kay may mga civilian. Anong imo nga una napinsan?
3: Actually sir, as former rebel, nag-reaction ba lang hindi ko magpati, which is gapamangkot ko sa kukagalingon nga napatay sila sa sulod sa encounter site kung hindi sila NPA. Kag syempre ginapakigbato mas ang legal, no? Sa mga legal organization nila nga sila mga researcher lamang. Pero mina, o kami mismo mga former rebels, mamangkot nga agin na dipinsahan nila ang mga nagkalamatay ng mga kabataan, ng mga researcher lamang, pero ang upod nila is ang mga armado. Especially, naupod nila ang most wanted NPA sa Negros, nga si Kak Jong.
0: But sa ngayon, hindi niya nga daw parehos lang ara ang NPA sa kagubatan, halimbawa, dasun nagtalang ka nga civilian, yay, ma-intra kami, makadto kami, da upod kami sa inyo. Hindi na iya basta-basta lang.
3: Yes, sir. Hindi na iya basta-basta.
0: Nga, sige. Gusto ko na hibaloon. Ang ginasiling nila, nga ti ang NPA, at totoo, may suno sa CPP, siyam kuno sa 19 ang NPA. Dalada si Roger Familiar. Nga kantuan ko si Parado, karong dugay-dugay, no? Pero una nga pamangkot amo ni. Nga sa damo nga itabo sa bugos nga Pilipinas, may ara mga organisasyon nga nagatuhaw kapila na kabeses, kabataan, anak bayan. Nga masami ang mga miyembro sini nga organisasyon ara sa suna nga upod sa mga NPA. Nga.
3: Di ba ganit, sir, sa pagtuon sa Partido Komunista sa Pilipinas, ang inaway sa pungsod na ton or sa ginabalan sa PKP is may duwa ka taktika. So, hambal sa mga kaupod namon, so una sa pagtuon niya, ang inaway ko no sa pungsod, batok sa mga may musla nun is hindi lamang puro legal. Kaya syempre, which is ang atong gobyerno sa Pilipinas, may ala sang balaod. So, si CPP, NPA, naghimo man sang legal nga mga prente. Kaya para may pambato sa gobyerno. Pero hindi ina ako na madaog ang ina nga pakig-away kung hindi updan sa abadong pag-imakas. Kamu na nga may NPA. So, ang duwa ka taktika nga ina, hindi pwede magbulag. Kaya mo na nga, kung kaisa mabatian na to no nga, may madakpan nga mga NPA. Pero ginapagawa nila nga mga membro lang mga sang kabataan, sa mga researcher, sang NDFP. Kay para ang ina nga mga membro sang NPA madepensahan kag mapagawa nila. Kag hindi man bulag himulag sa pumuluyo nga kada may encounter, kada may masalabat nga mga kabataan or mga pamatanon or mga leaders sa mga mass organization. Ila dayon nga ang balon nga hindi NPA. Kay tungod nagkadto lang sa lugar para mag-imbestiga sa sitwasyon sa pumuluyo para mabalaan kung ano ang mga isyu nga nagalungtad kag kung ano bala ang dapat timuon nga solusyon, which is hindi ina matuod. Kaya diba on the process, wala sir nga, kung gusto gid naton nga makakuha kita sang informasyon, is maagi gaana kita sa gobyerno or sa local government sang area. Kay para, may ara kita protection, may guide kita nga may maupod sa aton sa lugar nga gusto natong kadtuan kag imbestigahan. So, dapat magkuha gina sila una sang permit.

0: na ang legal fronts kag ang CPP isa lang ini sila. Di mo dokon ihalimbawa ta kaaya itlog, no? Kung may itlog, ang itlog may alukaba. May klara ang puti kag may batog. Amo-amo man ang revolusyon sang CPP.
1: Yes, sir. Kaya siyempre, ang ginabagay na ito, no, sa piyak sang pakig-away, siyempre, ang isang po mo siya sa itlog, ang puto, ang protection sa iyang batog. Kaya para, which is ang batog, ang muna ang maging kabuhi. So, si CPP-NPA, ang NPA, ang muna ang ginaproteksyon sang legal. Kaya para in case nga may mga pangitabo, sila ang magdepensa. Kaya para hindi ma-expose, hindi maluntad ang kamatuoran sa ilang relasyon.
0: Sa ngara ka sa vlog, masami nga ginasiling ang CPP amo ang ulo at ang korason sa revolusyon. Ang NPA amo ining bangkaw. Ang NDF amo ini ang taming.
1: Yes, sir.
0: Ang NDF, hindi both silingon nga KM lang. Hindi po silingon nga RCTU lang. Hindi silingon nga ano ganing sa mag-uuma?
1: PKMP? PKM?
0: PKM. Pero ini sila tanan, likom nga mga organisasyon, pero may ara man hayag kag legal.
1: Yes, sir.
0: So, di mo do sa imo experience sa tung una, katapo ka sa komite sa front.
1: Yes, sir.
0: Oo, gapungko ka. May ara experience nga nakabalo ka nga ang chairman sang amuning nga youth organization sa urban katapo sang partido. Yes. Kag paano ina ang relasyon sa tunga sang armado kag sang legal?
1: Ano sir, bilang isa ka dating NPA kag dati man nga aktivista sir, no? So ang relasyon nila sang duwa is ang tanan nga ginahimo or hindi mahimo nga action sang legal or hindi sila kahimo sa ila plano kung hindi alin sa partido or hindi alin sa larangan. So ako na yung nakibot ko sa una nga, ang tanan gali namon nga ginahimo diri sa legal is from party or sa NPA. So both silingon sir, ang tanan nga legal mas action diri, hindi na siya matuman kung wala sang aprobahan sang Partido Komunista sang Pilipinas. Mm. So ang pagkahumana na sir, pagka ma-report na or matigayo na tanan, i-assess na nila sila mismo nga tagaligal masaka sa ibabaw para mag-report. And then, magplano naman sa next naman nila nga mga plano.
0: Di, pero may parte man ka mo sa ginakilkil isang NPA.
1: Kung ano ka sir, kung isa ka lang ka elemento, kagwala ka sa ibalo, wala gig ka sa partidada.
0: Bisan bisol, why again?
1: Wala. Kaya bisan gani, sir, may madala ka gani, nga kwarta, ang halin sa partido, kinalan mo bisan by chinko pa ang kulang, ibalik mo gid sa finansya kay para wala asang may magduda si mga gapangwa ka. Pero, ang ginahimo naman sa mga commander, sa kadako sa budget, sa NPA, or sa larangan, pila lang ka porsyento ang gina-report. So, wala na, blind na ang iba niya mga kaupod, kundi inagakadto ang sobra.
0: Ang ginalibugan sa ulo ko, wala kaaya, gabag-ubag, usubong ang hambal eh. Ang hambal nga hindi tuboso 19.
1: Masak.
0: Kay may mga sibilyan ko, no? Sa uli, ginako sa CPP, siyam lang ang NPA. Pero ang legal nila di gasinggit justice for Toboso 19. Di ano ang matabo sa stage ara ka na justisya para sa Toboso 19 may nagutik si mo siling sang partido siya lang ay 10 lang gali pwede amo lang na.
1: Hindi sir eh kay ali uno na gani nila nga ano sir eski ako gani nila nga may ala mga foreigner kag mga UP students sa gipagwa ni ano no ni Mauche Legislador sang AGC. Ginako nila nga atong mga nangamatay is may upod ng mga civilian. Kag ang mga kaupod is na pulo ang napatay. So which is, ang ginapamangkot, ganit terminaton, nga aara na ang mga civilian sa sulod sang armado. Kag nga kinanlan padipinsahan sang legal nga hindi sila mga armado. Kaya totoo lang upod ganit nila ang pinaka most wanted nga NPA sa Negros. Diba? So, both silingon, hindi naton sila mambal niya, civilian sila. Hindi naton mambal niya, wala sila nagbato. Katungod, may mga armas gani nga nakuha. pagsunod.

0: Atun pagid sa investigasyon pagid nga hambal sa mga nanakpan nga sila mismo armado kag nakapalagyo lang sila.
1: Istoryahan ta na bala kay gusto ko mabalaan gid ini. Ining ginatawag bala nga termino integration kag tour of duty. Matuod nga ari ka halimbawa sa syudad hindi ka full-time nga hangaway NPA. Pero ikaw, sang aktivista ka pa lang ara, ka pa lang sa urban, may panahon gid sa isa ka tuig nga ma-duty ka gito sa CS.
0: Actually sir, bago ka mag tour of duty dito, dire pa lang sa ubos, gina-practice ka na.
1: Halimbawa ano, Intel?
0: No, kita ka na sa ilang kurso nga pa DEPA. So before ka na nila i-race sa pagka-partido, kinanlan mo malampuasan ana yung mga pagtuon hanin sa PLRP, aralin aktivista, ESCOM, asa sa pipila ka mga ano, mga pagtuon-an. Dire pa lang sa legal, gakwa ka na BKP, BKP o bata kang kurso pang partido para ma-race kanila sa candidate member.
1: Dimodo so, ang magasaka dito, dapat minimum ang level mo CM. CM yes, o kon PCM?
0: Depende na sir sa inyong organisasyon na gina pasakupan.
1: Ari pang kahuntang nga istorya, and pwede ayan nga mambalang commander, sige PCM pa lang ni siya, prospective candidate member, ining isa CM, pwede tan ni pasudlon. Pero ining isa, wala pa ni pagtuon, pero do guwapa ini, pwede pa sa kaon na lang.
0: Siguro sir. Pero so, sa akon inagyan sir kay sa akon nga ano did kay kaagi mo ko member sa isa ka organisasyon and then ang una-una ko ginga tour of duty sir hindi man tong center of duty integration lang sir basta mga kaupod dito sa may Isabela province. So
1: labot ka dito?
0: Oh sir.
1: Wow.
0: 2015, so nagguwa ko na paano ng mga kurso pang partido, so nag-BKP ko.
1: Wow.
0: And then, before ko nagsaka, nagkanto dito sa Isabela, nag-BKP ko anay, kay para hamba sa kaupod ko is maandam ko akong kaugalingon sa akong kaladtuan. So dito na ko nakita ang mga first time ko kita NPA, mga Ilocano.
1: No, tigwapo ang NPA sa itong chimpo.
0: Damo ko, matugwapo guro sila. Tapos, ano sir, gin-historyat kami, propaganda, pilit kami nila nga wow. Magpabilin. Kaya mga nila ang pinakataas kuno nga inaway sa pakigbisog isang armado.
1: Correct. Amo lang gusto ko kantuan. Nga isa lang ni sila. Akon sa hilanat pa mapwede nga magsaka ang hilanat mo, no? Importante na kayo. Pero ariyo, ang guagali, antes ka magkadto sa suna sang NPA, suno sa imo, do pareho man nga mag-OFW ka, antes ka makalakat sa ibang nga nasyon, dapat may passport ka.
0: Yes.
1: Ang passport mo ang imo pagtuon. Dapat BKP, ano pagin? MKLRP. Una ang MKLRP sa ND, hindi ba?
0: Yes, sir.
1: So meaning ang nagkadto sa makakadto sa suna minimum ND. Minimum ND o kung pwede nga wala ka pagtuon.
0: Pwede man nga sir nga wala ka pagtuon kay dito ka Manila Hanason pero kung halin ka sa mga university hindi pwede nga hindi ka maghalin sa pagtuon.
1: Imposible nga wala ka pagtuon.
0: Yes sir. Imposible man nga makadto ka to nga wala ka idea.
1: Pero kung kaaway ka abi nga may ibayad ka nga buhis okay lang na.
0: Hindi ka po, sir.
1: Hindi e, butang tabi may machine. May lawa, maamot ko sa NPA, pwede na.
0: Wala pa ko na may na-encounter.
1: Wala ka may na-encounter. Okay, sige. Interesante. Now, ari-ari ka, Aya. Ari, oh. Sa nambal mo na, ang pinakataas nga purma sang pagpakig-away ang armadong pagimakas. Meaning, ang iba ni angot-angot, ini ang rally, ang struggle for political prisoners, ang peace talks, angot-angot ini sila tanan.
0: Yes, sir.
1: Tanan ni ginagamit sang CPP.
0: Yes, sir.
1: Pero tanan ni ginadumala sang CPP.
0: Yes, sir. Kaya siyempre, halimbawa, sa mga political prisoners nato niyo. So, hindi man na magiyo ang legal kung wala sang ubay sang halin sa partido. So, ang mga gani nga, ang mga napriso, may kusog diyan nga atubangon ang ila nga mga sentensya kay kabalo sila sa likod sa ila nga ginatubang may ara nagapakigbato sa ila hindi man ahayag pero ara ang legal.
2: Alright! Portion lang ang mga to sa interview kay Kaaya, isa kaanay katapo sa New People's Army kag sa Communist Party of the Philippines nga nakapungko sa ginatawag Committee sa Larangan, inang ginatawag nila nga Guerrilla Front. Nano ini ang Committee sa Larangan. Sa simple nga istorya, amo ini ang pinakamataas nga decision making body kun sa aton pa provincial board oo sa Negros Occidental sa distrito nga level. Ang gwa niya abido board member man abi sang CPP ti kun sa committee sa larangan ka nga katapo kabalo ka sang padalagan sang legal kag illegal kay man suno kay Kaaya ining legal nga mga organisasyon katulad sang anak bayan karapatan bayan muna kunano pada nga mga party list ini tanan may kumpas halin sa CPP manbanwa we have to understand nga may ara sang ginatawag dual revolutionary tactics. Kung sa salakyan pa, hybrid ang makinanga, pwede di gasolina, pwede di battery. May ara man sang ginatawag continuum. Magambal kita continuum amo ini. Ga ang tanay ini, ang legal kag illegal. Nano ang pinakalapit nga paglaragway sang ginatawag continuum. Sa simpleng istorya amo ini. Ang sapa lain ini sa suba, pero ang sapa nagailig pakadto sa suba, hindi bla? Pati gani guro kanal. Now anyway, amo ni ang legal could serve as the sapa. Ang suba could serve as the armed struggle sang CPP. But silingon nga ining sapa nag-agwasa o kung nag-aangot sa suba nga which is appropriate. Ang mga ma-recruit sang legal nga organisasyon sa syudad pwede nga maka-intra sa NPA yet at the same time pwede kabahin sila sang NPA kung ari sa syudad nga tungod may ara sa ginatawag Paul Mill approach. Nano ining Paul Mill? Hindi niya pagkaon sa ido o baboy. Lain niya. Magambal ka Paul Mill, ang buot silingon, politiko-military. May parte politika, may parte militar nga Alimbawa, kunari ka di sa syudad, kita kamunisang ginapintas ang una sa mga pader nga mabuhay ang NPA. Mabuhay ang revolusyon. It is political, pero ginatraining ang aktivista nga daw hangaway nga Because antes ka magsulat sa pader, may ara sang intelligence. Nga hibaloon mo ano oras galabay ang pulis, hibaloon mo pila kabilog ang pulis, hibaloon mo kundi in naga atubang ang pulis kung bala nagalakat o bala may salakyan, initanan prepares you for military work eventually sa NPA. And so, politiko-military. Nanopagid, ginapaakig ang tao, man ginatunan ka lang una, magpakigbato sa otoridad. Buyayawon ang pulis. Buyayawon ang military. Kaakig bala, patubuon sa imo amat-amat ang kaakig kontra sa Estado. Meaning, diri ka palang kontra mo na ang army. Sang ulihi, kung ato ka na sa bukid, may armalight ka na, di kundi gadab-dab ang imo pag-akig sa soldado. Patyon mo ang soldado and buwas, ipabati ko sa inyo ang kasugpon sa interview kay Kaaya tungod suno sa iya hindi basta-basta nga makaupod ka sa unit sang NPA nga ah. Number one, dapat may passport ka nano ini. May mga pagtuon, may ara ka sang papel na dire sa ila legal fronts. Hindi ka makasaka nga butang tabi. Ma-message ka lang, ma-PM ka lang sa Facebook, mga NPA, gusto ko mag-intrada sa inyo, kag magsaka sa inyo. Hindi basta-basta because it is a secret organization. Dapat may ara ma-refer sa imo. Kag dapat nakapagtuon ka, nakatraining ka, may ara ka na political activities nga na-intran, at least nakarali ka, nakapropaganda ka. In short, Banwa, dirita makita nga matanda ang NPA kag ang CPP sa pagpatubo sang isa kakadre ukon isa kahangaway. Or at least sang una. Subong ang bati ko, basta malabyan ka, kag mauyat ka pusil, pwede ka pa intrahon, at least sa kaumhan. I don't know anymore kung tuod gid ini kag amo gid ining sitwasyon. Buas padayunon ko ini because Banwa, hindi simple ang problema sang ginasiling ka NPA nga revolusyon. Aryo, sa punta sang istorya, tanan kita nagainaway, tanan kita pabor sa maayong nga panggobyerno. No one, not even anyone sa sulod sang legal front sang CPP can accuse me of benefiting from corruption sa gobyerno. Basi ang upod nyo, mangkuta upod nyo bla, basi kamo ang ginahamhaman, oh, ang ginasiling ko amo ni. Tanan kita, gusto sang limpyong nga panggobyerno, gusto kita nga hindi kita pagpamatsyon, either sang soldado, police o kon NPA. Tanan kita gusto sang maayo nga buhas tamlag para sa aton kabataan. Tanan kita gusto nga mapaiskwela ang aton kabataan. Of course, kay amuning kapigaduhon subong sa aton nga nasyon. Tanan kita gusto nga may dalawaton kita nga kanon o bugas. Kagbisan sardinas man lang. Hindi ta magsiling nga ang ara lang sa NPA gusto sina because that would be unfair and that would be untruthful. Hindi ina matuod. Tanan kita gusto sang maayong nga kabuhi para sa aton kaugalingon, para sa aton pamilya, kag para sa aton nasyon. Hindi pwede mag-inaway kita kag mapatsyanay lang hasta mientras. Lorga, galing ka gusto sa NPA, amuna eh. Eternal contradiction. Unending revolution. Continuing revolution. Damo na istorya. Antagonistic, non-antagonistic. Sang una, sang ara, kami sa PADEPA, pambansang demokratikong paaralan. Tita na na, tunaan namon, man kabaluman ko mang ilad tao sang una mo. Nga intra ka di sa revolusyon kay maayo ini. And for a time, I believed it. Not superficially, but very deeply. Gapati, gid kuya sa revolusyon, toto Idrian mo. Oo, ma-imagine mo noy gasinggitan ko sa dalan, plakpakan man ko kapakita. Balik kita. Sa iban nga balita, pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 D3 Bio Kaabyan, ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskampigaw ang imu immune system. D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagtibulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito, isang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit, sang ako, tutunan, salamat sa Mighty C.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX, Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX, Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Mayong gabi lang sa aton nga mga tagparamati, upod dira sa kay pare ko Norman Black Balinsoy, kay James Bornales mayong gabi dira sa Banwas ang Isabela ay sa kay paring Norman Black gali upod niya sanday SG Ronel Abelida, Jercel Aguilar, Joji Villas, Larry Villarma, Jerry Harke, kag Aven Ramo. Mayong gabi sa inyo.
3: Lorga,
2: kag sa aton galing nga Mobile Training School, Division Mobile Training School, dira sa Lagrana, La Carlota, kay Lieutenant Colonel Medina, kag sa tanan nga training models dira, kag sa current nga KA class gali nga nagapatigayan sang refresher course mayong gabi sa inyo. Dala na sa tanan nga mga KA commanders kag mga katapo sa ila tagsa-tagsa ka mga area.
3: Lorga Vista.
2: Ari kadto kita anay.
13: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
14: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz pagkadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Now, kundi sige pa ang stalemate o ang atubangay tulukay sang Iran kag Amerika didto sa Iran. Tido wala pa subong sang may gahulag. Sige barikada sa Strait of Hormuz. Pero kabalo ka mo, ang feeling ko subong o ang akon pamatsyag nga gapreparar ang Amerika kag China sa tuod nga inaway. Kag ining Iran sa dalayon may kaangtanan ini sa inaway sang China kag Amerika. Balo ka mong banwa nga ah. Subong ang pinakadako na nga exporter sang salakyan sa kalibutan, hindi na Japan, hindi na Amerika, China na. Kagtandaan tagid. Ang China hindi pwede makapatubas sang produkto like salakyan, drone o nano pa kung wala petrolyo, kung wala krudo. Gikan sa ano? Kabalo ka mo kung diyan siya gakwa sang krudo? Iran, ang bili sang krudo nga ginakuha sang China sa Iran mas manubo sang 15 dolyares kada bariles. Ti, way takabalo. Kung ini may kaangtanaman ang away ni sang Iran kag China, daw pareho sang NPA. May NPA sa bukid, may upod sila dire sa syudad. Nga ah, ang Iran naghatag krudo, nagabaligya krudo sa China, ang China gahatag intelligence kag mga armas sa Iran. Tiyari, lang taon tabala, may video nga nagagwa karon nga China na ang pinakadako nga exporter sang salakyan.
2: What if one aircraft could release an entire army?
1: Hindi na. Oh, sige, part na mo nang unahon. Ari, sorry, banwa. Kedamo na bi-video ko di. Ari, unahon tanay, subong ang China may ginapaminsaran nga maubra isa ka eroplano nga makabuya sang damo-damo nga drone. Ari, matian.
2: What if one aircraft could release an entire army in seconds? China is testing unmanned drone motherships that can deploy large numbers of smaller drones mid-air. These drones don't work alone. They move together as a smart swarm, communicating and reacting instantly. This technology could change how aerial missions are done, making them faster, smarter, and more coordinated than ever before. The future of warfare may not be bigger machines, but intelligent swarms.
1: Oh, are banwa, gaplan ng dog label ko. You know why? Dire sa Middle East, sa inaway sang Iran kag Amerika, it seems to me nga nahimo ini-experiment sang mga nasyon nga dalagko like China and Amerika nga ah. Kapyar ka mo, ang Iran una ginagamit sang drone. Ining ginatawag Shahid drones, kamikaze drones. Inabalang kon pariyo pa sang chimpuapon eroplano nga ibunggo sa mga barko samtang gakahulog ang eroplano ang piloto nga pon gasinggit mo banzai gamo na tuod-tuod na hindi nilawglawog anyway ang drone gin gamit sang Iran karon ang Amerika nagpatinadman o nagdevelop man sang iya kaugalingon nga drone. Amo ini ang ginatawag Lucas. Tisubong ang China nagaplano man magdevelop sang dako nga drone nga makadala sang buto nga mga drone. Meaning banwa ang inaway amo ni. Ang Amerika saluyag ta sa Indi kun Air Force wala kagid. Balda kagid ang ginakabig pinaka-advanced nga eroplano ara sa ila. May F-35, may F-22, may ara pa A-10 Warthog, may ara sila Spectre gunship, ining daw cargo plane ba lang, may ara kanyon, may ara mga machine gun, kadelikado, Spectre gunship, panawag sa ibang spooky. O hindi mo kabay. Way kabalo may eroplano na galis babaw. Dugay-dugay may gamurtar na sa imo. May gakanyon na sa imo. O specter gunship. Now anyway, Banwa. Amuneng istorya. Sa dalagan subong sang inaway, sang unang ginasaligan daw Game of Thrones bala, nga dapat may dragon ka. Sa subong niya kapanahon, kapiyar ka mo, sa Ukraine, ang una nga gingamit, dito gingamit ang drone warfare kontra sa Russia. Di Amerika man to ang nagbulig sa Ukraine. Subong, nakapaminsar ang Iran, magamit drone, di nagbulig sa Iran, China man. Oh, you see? So di mudo, ang away subong, hindi kinanglan mahal-mahal, dako nga eroplano ang kinanglan, kundi buyog ang buyan mo. Ina sa away pa lang sa kalangitan, kahawaan. Aerial combat pa lang ini. So why takabalo? Ari pag inabidugang, may sugpon pa to ang parte sa... ari na! Ari ang isa kasugpon atong ikaduha nga video, parte sa pagbaligya sang China, bala toto Adrian, sang ano panawag sini, sang mga salakyan, ari. Ang siling dire, nga ang pinakadako nga exporter subong sang, ano panawag sini, sang eropla, sang salakyan, hindi na Amerika, hindi na Japan, China na. Ara, amo na. Ari pamatian, takay, you know what? Inimay ka ang tanan sa inaway nga nagaluntad. Subong, are, abe, ara ng video, mas damo na kunong auto nga ginabaligya sang China sa kalibutan sang sa Japan kag Amerika. Abe, matian ta, be?
3: China is now the world's biggest car exporter. It has moved ahead of Japan and Germany. This growth is powered by massive production and electric vehicles. Chinese cars are now reaching markets across the world. The global auto industry is changing fast.
1: Wala. Wala. Doga planin dog blaybo ko. So, dire mo makita, Banwa, nga ining inaway sa Iran kun sa bulkan pa sungaw lang ini sang init nga ara sa idalom duta nga ah. Because ang tuod nga inaway, of course, ang kasaysayan magatudlo sa aton nga ang pangkalibutanon nga gera. I'm not saying ma-World War III, ha? Pero ining gakatabo sa Iran, sungaw lang sang matuod nga away sang Amerika kag China. So, amo ina. So, bantayan ta. Why ko gapamahog, gahatag lang ko sa inyo sang advance information. It pays to be informed. Hindi niya para lang maitikal ko sa inyo karon nga gabi. Ang akon lang, kapreparar kitaya sa aton kaugalingon na labot taman niya sa Amerika, labot taman niya sa China. Ang aton niya pinsaron, ang aton tiligangon kagsuludanon.
0: Larga Vista!
1: Balik kita, may ara pata Middle East updates kag iban pa, pagkaligad lamang sini.
4: D3 Bio Health News.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Subong adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash ya, patay na tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo patay man.
7: Mm-hmm.
6: Pero kung ang D3 bio yung inusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
7: Gahana so, palang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
6: Mm-hmm.
7: Pagkagat mo sa D3 bio, ah, layo na ng duha, tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
6: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko doon ka karat-kalhat na.
8: Mm-hmm.
6: Tatlo, apat na yun ka D3 bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
7: Okay, ang, siyempre, adamo, apektado mo, apektado mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre nahilanat ka na.
8: Correct, nan mo pa pamilya mo.
6: Pamilya mo. So sa baba pa lang, goobra na ang D3 bio. Kung kabalo ka mag-usasan D3 bio, no?
9: D3 bio!
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
6: Mabuti ka! Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sa D3 bio sa aton lawas?
7: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
6: Wow!
7: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 bio, sir boy.
6: Wow.
7: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
6: Wow.
7: Ginapatay niya ang mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 bio plus my spore biotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
6: Wow!
7: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amo lang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
6: Ketones.
7: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 bio, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na ang pag-inom sang D3 bio halin sa baba pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
9: D3 bio.
11: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 bio. Ang D3 bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mag-abot ka. D3 bio. Health news. KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! makadala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya, Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Antes sa atong dugang nga mga balita, karon nga gabi, are gina panumdum ko lang sa inyo ang inyo nabatian nga mga balita kag hibalo ginadala sa inyo sang aton mga sumalakdag DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Antes ko sila liwat ipakilala, ari anay, may natalupang dan ako kag may nasandaran nga ihibalo parte sa Banagan bala, lobster. Mapati ka mo sa indi, ang lobster kuntani, wala kamatayon. Ang problema, ang ila alukaba. Ari, pamatian ta ang parte sa lobster. Ari, very interesting. Alright.
8: Did you know that lobsters are biologically immortal? Because they don't die by getting old, like us humans? In fact, a healthy lobster doesn't weaken or slow down with time. Instead, as long as they eat, they keep growing bigger, stronger, and somehow younger on the inside.
1: Hello.
8: To the point where a 100-year-old lobster can be just as strong and fertile as a young one. Here's how it works. While most animals age because their cells slowly lose the ability to repair themselves, lobsters, on the other side, have a secret weapon, an enzyme called telomeres. This enzyme constantly rebuilds their DNA, repairing cell damage and keeping their bodies in perfect working order.
1: Grabe, no? Are, because ang hambal, una-una nga ang Banagan, technically, biologically immortal. Hindi sila mapatay kung ila lang lawas ang pagustuhan nga. Ah, may ara sila sang enzyme nga ang tawag telomeres, nano ini, nagasigi repair sang ila DNA. Ang DNA, deoxyribonucleic acid, amuna ang nagapatubas sang dugang nga selula, o I mean sang bag-o nga selula sa aton lawas ining DNA. Kada isa sa aton may ara sina. Bali dira ang building blocks kun sa pader pa amuning sukalo sang aton kabuhi, DNA. Of course, sa mudse nga scientific basis na ya. Spirituality lain man ya. Pero ang what is interesting banwa is this. Ang Banagan nga sin anyos pwede mabuhi nga katulad lang sang linghod nga Banagan, dire masulod ang problema. Ang Banagan wala ini sang panit katulad sa aton nga gainat samtang gaedad kita. Ang ilaya ginatawag exoskeleton, nano ina. Ang ila tul-an ara sagwa, bala may tul-an sila sagwa, exo sagwa, skeleton ti tul-an o kalabera abe. Now, may ara sila alukaba, exoskeleton ina. Kada tuig o kada dako sang Banagan, kinanglan nga ini siya mamolt o kun madulo kun sa manok pa. No? Mapatubo siya sang bag-o nga shell o alukaba. Dira maproblema. Are, pamatian ta.
8: Inside becomes bigger than their hard outside. They have to swell up and crack their hard shell by absorbing seawater in order to grow. They then perform the exhausting escape act by pulling their entire body out of the old casing. This process is called molting, and this leaves them soft, vulnerable, and easy prey for days. The only problem is, the larger the lobster gets, the more energy the molting process demands. Eventually, their massive size makes it too exhausting, and one day, they die.
1: Ala, grabe, no? Amazing sang nature. You know why? Tiyan mo to, ang Banagan, kun siya lang pagustuhan, hindi siya taning mapatay. Pero ang pamangkot, nga awala kita kakita banagan nga daw si Godzilla kadako, nga daw dinosaur kadako, butang tabi daw building kataason nga ah. It is because nga sa kada dulo sang banagan, makapoy mag-ilis sang iya alukaba. Sa sulod sang pila ka semana o pila ka adlaw, kung mag-ilis siya sang alukaba, may panahon nga mahumok gid siya. Tungod magwa ang iya lawas sa iya alukaba, kag pwede himuon siya sa shimi sang bagis, mamba lang bagay siya bo ari ka na namo. Siya kinanglan ko na lang ni Kikuman kag wasabi. Siya isa usaw ko ning banagan na be, no? So, shadow kakapoy para sa banagan every time nga magdulo siya, nga magwa sa iya alukaba. So, practically, amo ni bala kun sa aton pa nga napatay siya kapoy na guru prete. Amo man na ang banagan ginakapuyan. Te, karon kabalo ka na. Dala sa gyapon sa inyo sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. So amo ato. Hindi tagid pagkalimtan ang DTX Premium Coffee, amo ni ang paborito nga kape sang Larga Vista. Every night antes ko magtulog, ga-relax ako. Timpla isa ka sachet sang DTX Premium Coffee. Hindi magmura rat imo mata, hindi ka magtigbaliw tarsier tungod ang iya lakot nga kape husto lang gid, medium roast pa, hindi pait. Ang patam is stevia, plant-based sweetener nga makabulig sa pagpakalma sang imo blood sugar, and what's more, may ara pa sang ginatawag nga Ganoderma. Amo ini ang milagrosong uhong nga makabulig sa pag-away sang kagaw sa imo lawas. Dimudo makarelax ka na, makabulig ka pa sa imo lawas kontra sa balatian.
9: Larga Vista
1: DTX Premium Coffee. Ginaupod ko ning duwa. DTX 500 amo niyang strategic bomber. Kun sa inaway pa sa Iran, amo niyang B2 Spirit Bomber nga ah. Tungod ang D3 o ang DTX 500, amo niya ang kargado sang antioxidants. The only way nga mapungganta ang pagtuktok sang lawas ta tungod sa free radicals, inom kita sang DTX 500 tungod kargado sa ginatawag nga antioxidants, gikan sa disugard sugarcane extract kag gikan sa dahon sang amargoso. So DTX 500 ari pagid D3 bio ammonia ang kargado sang medium chain triglycerides gikan sa gata o sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata nga wala kalayo, wala init. Dimudo damo ang unod sini nga medium chain fatty acids nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, virus kaman, bacteria o kon fungus.
9: Larga,
1: so among ina ha, wala ginikataka ang tatlo sa pagdala sa inyo sang libre nga balita kag kinaalam every night diri sa Larga Vista.
9: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista, Larga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista, Larga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista.
0: Larga Vista.
1: Mayang gabi lang kay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong, Wilma Susan, Rebecca Kalipong, kay Melinda Gayoba, Maylin Joy Sidayon, kay Manang Elena Publico, Kim Flora, sumag ko no, kay Melisa Gador, o tapos na ini, aha, kay Miguta Leonardo Rilos, uy, kay nung Edmund Diaz and family, dira sa Barangay Tangub, kag sa iya mga kapartidusan, dito sa Malingin Bago, ay, nung Edmund, siling niya, kung hindi sila rebelde, nga adira sila Jules, amo dira ang ila kapirdihan, pareho sa kanduni. O, siling nung Edmund Diaz, singa nakalikaw ako sa manipulon, kay ara ako sa kanandog, may duta kami dira.
0: Lorga Vista!
1: Ay, kabay pa magka-istorya kami ni later on, ah, ni nung Edmund Diaz. Mayang gabi gali kay Ting, Titing Angels, Ernesto Nipange, suman kay Ed Brizuela, Maylin De Venegracia, Nanilin Shiflet, Dump ni Denise, mayang gabi ko nung kay ano ni, kay Arenyo, okay, aha, ang ibang daso naman ah, ang aton nga pag, panamyaw.
0: Lorga,
1: ari katapusan wa. Pamatian tapagid ang report parte sa Iran. Let's have this video.
12: Iran thought it had built the perfect weapon. For decades, Tehran sat at the mouth of the Strait of Hormuz and told the world quietly, persistently, and with absolute conviction that this narrow corridor of water was its ultimate trump card. Close the strait and the global economy chokes.
1: Oy.
12: Close the strait and America backs down. Close the strait, and every nation on earth that needs oil comes crawling to Tehran for permission to survive. It was the most powerful geographic weapon in modern geopolitical history, and in February 2026, Iran finally played it. But what Iran did not calculate, what its strategists failed to model, what its generals never prepared for, is that the moment it closed the strait, it handed its own neighbors the political permission to destroy the one thing Iran had spent 40 years using as leverage. The UAE just did something that Iran cannot recover from. It did not fire a missile. It did not send in troops. It opened a pipeline. And in doing so, it began the permanent dismantling of the most dangerous card Iran ever held. Let's start with what the closure of the Strait of Hormuz actually meant in raw numbers, because without those numbers, nothing else in this story makes sense. Before February 28th, 2026, approximately 20 million barrels of oil per day passed through the strait. That is roughly 20% of all global petroleum liquids consumption. 20% of the world's liquefied natural gas also transited that 39-kilometer-wide waterway every single day. In 2025, nearly 15 million barrels per day of crude oil and condensate, representing 34% of all global crude oil trade, moved through Hormuz. 84% of that went to Asian markets. China and India combined received 44% of all Hormuz crude oil flows. Japan and South Korea were critically dependent. The IEA had no language for what happens when all of that stops moving. The world had never needed that language before.
1: All right. Ari gamay nga patag ang siling dire nga una-una ang Iran gingamit niya ang Strait of Hormuz mandiri na diskubrehan sang Iran nga gamhanan gali siya nga nasyon. Siling ang imuon ko kug-on ko lang ang pag-ilig sang langis sa bugos ng kalibutan. Maluhod ni sila. Pati Amerika maluhod. Ang wala na sumak kag nabanta sang Iran amuni. Sang ginimo niya ina ang United Arab Emirates nagbukas sang pipeline o linya nga dira magailig ang langis. Di kundi problema karon ng Iran nga ah. Gin-call pagid sang Amerika ang iya nga taktika. Ang ginimo sang Iran, sinirad-an man ang Strait of Hormuz. Hindi kapag walangis, ang Iran hindi makapasulod kargamento o anuman nga delivery. I don't know kung pati Lazada o kung Shopee, hindi subong kasulod sa Iran. Wayo ka balo. Pero ti ang klaro, amuni. Ang taktika sang Iran, gingamit man sang U.S., kontra sa iya padayunon.
12: Depended on the threat of closure, not the reality of it. Then came the reality. When the U.S. and Israel launched their strikes on Iran on February 28th, the IRGC immediately closed the strait. Maritime traffic through the Strait of Hormuz collapsed by more than 90%. Somewhere between 17 and 20 million barrels of oil per day were removed from global markets in what the Defense Horizon Journal described as potentially the largest single energy disruption in modern history. Shipping firms suspended operations. War risk insurance became effectively unavailable. Oil prices surged past $100 per barrel. And the entire world began desperately searching for the answer to one question. Is there any way to move this oil that does not go through the strait? The answer was yes, partially. And the geography of that partial answer is exactly what is now turning Iran's greatest weapon into its greatest strategic disaster. Because the only countries in the Gulf region that have meaningful pipeline infrastructure capable of bypassing the Strait of Hormuz are Saudi Arabia and the UAE. And both of those countries, as of March 2026, are no longer neutral parties in the Iran story. They are adversaries, active, declared pipeline-opening adversaries. The UAE's pipeline, the Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, also known as ADCOP or the Habshan Fujairah Pipeline, runs 380 kilometers from the Habshan oil. And gas fields in southwestern Abu Dhabi through the UAE's interior to the port of Fujairah on the Gulf of Oman. Fujairah sits on the other side of the UAE from the Persian Gulf, outside the Strait of Hormuz entirely, already on the open ocean, already connected to the shipping routes that lead to Asia, Europe, and the rest of the world. The pipeline has a designed capacity of approximately 1.5 to 1.8 million barrels per day. And the moment Iran closed the strait, the UAE began pumping through it at maximum capacity, diverting its crude oil exports entirely away from the strait and out through Fujairah into the global market. According to Kpler senior oil analyst Naveen Das, the ADCOP pipeline was running at 71% utilization when the crisis hit. And with approximately 440,000 barrels per day of spare capacity available, ADNOC, the Abu Dhabi National Oil Company, can temporarily raise throughput to 1.8 million barrels per day if required. They required it. They did it.
1: Alright, Banwa, amo tong analysis ang isa ka mangin alamon sa Amerika nga ang taktika sang Iran nga siradan ang Strait of Hormuz bumalik sa iya nga ang iban nga mga nasyon sa Middle East ining ginatawag Gulf Cooperation Countries, UAE, Saudi Arabia, Oman, and what have you, ay inibalang gapatubas sang langis na kapaminsar siya. Do tinunto ng imo preaw. Aring imuon ko ah. Nagbukas sila sang pipeline, tubo, nga ginaagyan sang langis. Although hindi, amo pa nakadako mga roughly 10% lang abe, sang 20 milyones ka bareles nga gahulag sa kalibutan every day mga 1.5 to 1.8 million barrels per day lang pero dire mo nakita nga sang una ang tanan nga analyst gambal pirdig ning Amerika man gagugagog

0: kabalo siya magamit sang utok ya. And for someone who knows how to become rich in business, ginarespeto ko na ya, just like kay Doc Ramil bla, uy, sang una pagbukas ng K5, ya, hindi maglawig na tatlong bulan, anong bulan ng K5T. You have to respect the man because the man became rich from rags, from nothing. Nangin isa ka milyonaryo si Doc Ramil. And so you have to give it to the guy. Ini nga tao, kabalo maminsar, maalam in a different way.
1: Lorgo,
0: this mo na, si Donald Trump, siling sa mga mangin alamon, nga ba siya, pirdigin siya, sumala, gadya, ti ara, subongo. Inakon patihan ta, ining nagaguluwa, subong. But then again, bantayan ta, ang akon lang nga interes, banwa, ang importante, hindi tumalbo ang presyo sang petrolyo sa Pilipinas.
1: Lorgo,
0: Fidamo, pakita balikan buwasa sa aton nga pagpangalagad. Now, sining karon lang, nagligad nga semana, Webes, pagtakop ko sang broadcast week, may nanamian nga mga tagpanamati nga nagbasa kita pangamuyo nga ginpadala ni Christine de la Cruz. Timiara ga pangabay nga kun magsugod ko sang akon broadcast month ti subong Domingo, first episode for me, may nagapangabay nga mga muyo man kita. Tiare, takpan ko tonight with this prayer nga nakita ko gikan sa internet. Ari, ang aton pangamuyo sa piyak sang kinagubot nga nagaluntad sa aton kalibutan kag sa aton probinsya, kag pangamuyo para sa kada isa sa aton. Antes kita magtakop.
2: Heavenly Father, as I begin this new week, I rest in the promise of Nahum 1:7, that you are good, my refuge, and my protector in times of trouble. Thank you for your unfailing love and care. Help me to trust in your guidance and strength, no matter what challenges come my way. Remove fear, worry, and doubt from my heart, and fill me with peace and confidence in your perfect plan. May I walk in faith, knowing that you are always with me, watching over and providing for me. I surrender this week into your hands. In Jesus' name, amen.
0: All right, aton ginasungka sa aton Ginoo ang ini nga semana, kagkabayunta nga ikaw makaangkon sang dugang nga bendisyon, kaglabaw sa tanan ako nagapasalamat gid sa panibag-o nga bulan, panibag-o nga semana nga ginhatag sa aton.
1: Lorgo, this
0: sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy with K5, Adrian Gantalao, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
1: Lorgo Vista, K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, gula ang sakit sa sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang

0: Kape na tilawan, apang lain gidang ditis, coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
5: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: KK5 News FM.
11: News FM.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gani-carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
17: Basta.
13: Ano na yung interval?
12: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 kamo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver. That's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi while hindi pa man namo nakalala mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 kada adlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sang Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting. Karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Silueta.
11: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
14: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga tatlo kadlaw.
11: Yes, Sir GP. So mga nag-inom dito X500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
14: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
11: Sa isa kadlaw nga wala ang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Both silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangingatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
14: So kun wala kagali kaon, Dok, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
11: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
14: Anong matabo, Dok, ya kun tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
11: Patay ka, guro. Hindi, kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
14: Oo.
11: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagidi ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at ikampiyon nga kon epekto. Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka adlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
14: Oo, ganagan, amat-amat.
11: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sina adlaw-adlaw.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: TTX 500.
19: Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
18: Mag TTX 500 na.
19: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
18: TTX 500.
20: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
21: Saan naginom ka?
22: TTX 500.
21: Kina nalang subong imo
22: sugar?
20: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
18: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin isa akong paminsara.
18: Mighty C. Mapalit sa mga
17: para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
24: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
24: And
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
11: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, basi mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
25: Agud malikawan o matap na ang inflammation no, kung pagpalanghubag sa GP, no? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
11: sa GP. Like okra, be?
25: Oho.
11: Tugabang?
25: Balungkay?
11: Takway?
25: Okay, takway.
11: Damo hindi na mina.
25: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
11: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subo avocado.
25: Oo, piña, damo-damo piña subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C good kadadlaw.
26: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing.
0: what causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ng imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung gaditi X500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
11: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
14: Masami.
11: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto kas clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic, kayo magpabulong na.
14: Oh.
11: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang konsip mo.
14: Makanto
11: ka, kayo mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
14: Oh.
11: No? So, ara na sa'yo mo desisyon niya. No?
14: Hmm.
11: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
1: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500!
14: Right.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
0: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Punami kaya magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape sa balot sa likod nila sa ila brain nga uy lainis akong pero wala mahimok kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kaya puno sang antioxidant.
11: DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix.
11: Pero kung may kwarta sila, Sir Boy.
0: May budget.
11: May budget.
0: Kung
11: gamit
0: may budget,
11: ano, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Isimbre ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
0: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na gin.
11: Bulletproof coffee.
0: Bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
11: Yes, so, right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, hubin gamit ang pinaka-paborito nga balanyo, Santon Plus Herbal Oil.
0: Uy, kampiyon.
11: Pero hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga ka
14: na. Why gel, ha?
11: Oo. Pakayuhin nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag. Ay. Ati.
14: Pike.
11: Ati, pike na. Kapon, libot-libot sila rin sa kulingo.
14: Ay, gali ka?
11: Oo. Ilang ginasunod gid, santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
14: Abaw!
11: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
14: Pikoy.
11: Tay, mabakal mo sina, way mo kabalo kung ano na ginaprobra sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kuan niya. Sigurado.
14: Amo na legit.
11: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
14: Extend. Gayuman ni engineer.
0: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga-food supplementation ka. Kay ang imo toging invest ang bata ka will hunt you when you get old. That's why kailanlan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Doc Ramil?
11: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
0: Patay ka.
11: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
0: Pigaw na absorption sa lawas.
11: So, di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, Sir Boy.
0: Correct.
11: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
0: Correct.
11: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala ka sina, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
0: Kampiyon, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer. Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
11: gadamo maitan. Sila, ya?
0: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietrich Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintuhan sila tanan, Dr. Ramil.
11: Di amo na nga lain gid ya nga pala inom ka Dietrich Bayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pagidya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya depensahan kag ang pinaka nami the antioxidant properties nga makita mo sa Dietrich Bayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
0: Free radicals.
11: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
0: Wala kabuhi ya.
11: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
0: Correct.
11: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals, ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietrich Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietrich Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
0: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa Dietrich Bayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietrich Bayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietrich Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Dietrich Bayo of Dansang DTX 500.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Dietrich Bayo. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang Dietrich Bayo ka na. Ang Dietrich Bayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietrich Bio adlaw-adlaw. Dietrich Bayo. Dietrich Bayo with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Sang pagtumar ko sa Dietrich Bayo ba okay? Gidang resulta subong normal na gid.
5: Dietrich Bayo. Ang Dietrich Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Dietrich. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
5: May DC. Mabalis sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
24: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
24: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
14: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dietrich Bayo.
11: Si permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag inom Dietrich Bayo, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
14: Mm-hmm.
11: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, no? Nakanami pag ini kay may laxative siya. Tingala ka gahumok imong mga kwan mo.
0: Imong pupo.
11: Imong pupo, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa Dietrich Bayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gid yo ang Dietrich Bayo ya, makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
0: Kampiyon.
14: So, ang namian ko sa Ditribayo, daw kangay ni sasang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking Ditribayo every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. Ditribayo will be your raincoat. Ginapayungan, ginaputiktahan niya
0: ang
14: imunga mga selula. Daw ginapintahan niya man Sir Boya, literally, ang MCTs found in Ditribayo, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take Ditribayo every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
11: Pinakadabis na gwardiya. Pinakadabis nga gwardiya sa imong selula.
14: Why labot ang kung may kagaw hindi makaatake.
11: Oh.
14: May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in Ditribayo and only Ditribayo makahimo sana, not the ordinary D3.
0: Kung ikaw gadali sa aga kaysa hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 Ditribayo. It will give
11: ako,
0: you
11: Sir Boy, lima kagina.
0: Wow, it will give you instant energy and again, nambal ni Doc Sam, will basically increase your satiety level, no? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni Ditribayo. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag Ditribayo ang usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa Ditribayo. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking Ditribayo every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: K5 News FM. News FM.
10: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
10: ako tutunan.
15: Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
29: Tinig ng Reformasyon.
28: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
29: Tinig ng Reformasyon.
28: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
30: To share your love.
1: sa tanan nga tagpalamati sa G5 News FM Philippines, kag sa tanan man nga mga sukita sa aton mga pamilya, sa aton mga platoponan, tinig ng informasyon, kamusta kamo. Kamay pa nga sa Gyapon, yara kamo sa mayong kamtangan sa inyo panglawas, kag lawas tanan sa espiritual nga kaimtang, kaya ang spirituality naton amun yung pinaka pundasyon na aton nga makita nga ang aton relasyon sa Ginoo pag sa aton isika tawo mayogid. Kaya sa sining ang mga tinion, grabe. Nag-viral ang mga grabe nga kagamu sa aton kalibutan. Munang mangudna kay ang tanan sa Ginoo na lipatan. Among ang aton nga palatuntunan mga kuturan, makabulig inisya kung aton nga pamalandungon. Nga importante katama nga magtinir sa atong tigipusoon ang tutuon nga pagtuo, tutuon nga pagpasakop sa Ginoo, pagtutuon din nga pagtugyan sa atong galingon, nga ang Ginoo na amo ang magupot sa aton, siya na ang magagahong sa atong una-una at tigipusoon, agod nga malikawan ang walay pulos nga mga nagakalatabo sa kalibutan. Sige apon, ang mga kuturan, gabianan, kamusta ka mo? Kagpasalamatan ang Diyos, dayaon tagid siya. Kang aton pagtuon subong, padayon kita sa pagpamati. Padayon ka mo sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo kay dako gud ini nga mabulig sa aton. Dako gid nga kaayuhan sa aton nga kalag. Sa aton pagpadayon sa pagtuon, sige hapon, aton anay nga mga ibayon ang Ginoo nga magupod sa aton, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumudurog sa inyo mga luluklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gawain. Nasa mga sandali pong ito, kami po'y pinagkalooban ng pagkakataon upang kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal ng mga salita. Pagpalain mong lahat ng mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang ginagamit na CEO, Dr. Miloy, na inyong sangkapan, nawa pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection, makamtan sa lahat na panahon at hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Mepin Jesus. Amen. Mga kuturan, ngaton nga tunan sa buong. Ini namang sugilanon sa kabuhi isang duha katawo nga isa sa nangin halimbawa sa mga katawhan sa bilog na kalibutan. Ang duha ka anak nga una nga anak ni Adan kag ni Eva, nga mo si Cain kag si Abel. Sunod sa atong basa sa kapitulo 4 sa Genesis, mga bersikulo 1 hasta siya sa bersikulo 11, mula ni ang aton nga basahon, nagasiling diri. Karon si Adan, naghiusa sa iya asawa kag nagbusong siya. Nagbata siya sing lalaki kag nagsiling siya. Nakabaton ako sing anak nga lalaki sa bulig sang Ginoo. Gani ginhingalanan niya ang iya bata kay Cain. Sang ulihi nagbata siya kay Abel nga isa man ka lalaki. Si Abel nangin manugbantay sang mga karnero, pero si Cain isa ka mangunguma. Sang wala madugay si Cain, nagkuha sang isa kabahin sang iya patubas kag ginahalad ini si Ginoo. Dayon si Abel nagdala sang panganay sang isa sang iya mga hayop, giniihaw niya ini kag ang pinakamaayo nga bahin ginhatag niya nga halad. Ang Ginoo nalipay gid kay Abel kag sa iya halad. Pero wala niya pagbatuna si Cain kag ang iya halad. Si Cain nagsingkal sa kaakig kag nagpalamula ang iya guya. Dayon ang Ginoo nagasiling kay Cain. Nga naakig ka, nga nagakusmod ka. Kung maayo ang ginahimo mo, kung tani, manaya-naya mo ang imo guya. Pero kungod nga malain ang ginhimo mo, ang sala pareho sang mabangis nga sapat nga nagakusmong sa imo pertahan. Maluyag ini sa paghahom sa imo, pero kinahanglan dagun mo siya. Dayon si Cain nagsiling sa iya utod nga si Abel. Dali, mamaser kita. Sang dito na sila sa latagon, ginpatay ni Cain ang iya utod. Grabe no? Ang Ginoo, nagpamangkot kay Cain. Diin ang imo utod nga si Abel. nagsabat siya ambot. Ako bala ang manugbantay sa akon utod. Grabe no, kasuplado na kay kain. Karon ang Ginoo nagsiling. Nga ginhimo mo ining makas siling siligni nga butang. Ang dugo sang imo utod nagasinggit sa akon gikan sa duta subong sang isa ka tingog nga nagapangayo sang pagtimalos. Kag karon ginapakamalaot ka kag pagatabugon ka halin sa sini nga duta nga nagbuka sang iyababa sa pagtambon sang dugo sang imo utod gikan sa imo kamot. Sanday kain kagabil nga mga anak ni Adan tuhay gid sa kinaiya. Si Abel may espiritu sang katutom sa Dios. Nakita niya ang katarungan kag kaluoy sa pagpakingangot sang manunuga sa napukan nga rasa kag mapinasalamaton nga ginbaton ang paglaom sang pagtubos. Apang ginpakabahandi ni Cain ang mga balatyagon sang pagrebilde kag nagpumud batok sa Dios tungod sang pagpakamalaot nga ginpahayag sa duta kag sa tawhanon nga kaliwatan tungod sang sala ni Adan. Gintugyan niya ang iya hunahuna nga magdalagan sa mo nga alagyan nga nagdulong sa pagkapuka ni Satanas nga nagapatuyang sa handom para sa pagbayaw sang kawalingon kag nagaduha sang Dios noon nga katarungan kag otoridad. Ini nga mga utod gintilawan pareho sang pagtilaw kay Adan sang una sa ila. Agod mapamatud-an kun bala magatuo sila kag magatuman sang pulong sang Dios. Naibaluan nila ang probisyon nga ginhimo para sa kaluwasan sang tao kag nahangpan ang sistema sang mga halad nga gintalana sang Dios. Naibaluan nila nga sa sini nga mga halad dapat nila ipabutyag ang pagtuo sa manluwas nga ginalargway sang mga halad kag sa amuman nga mga tion kinalahon ang ila bugos nga pagsalig sa iya para sa kapatawaran kag nabalaan nila nga paagi sa among nga pagsunod sa Dios noon nga plano para sa ila pagtubos. Naghatag sila sang pamatuod sang ila pagtuman sa kabutuan sang Dios. Kunala ang pagpaagay sang dugo wala sing kapatawaran sang sala. Kag dapat nila ipakita ang ila pagtuo sa dugo ni Kristo bilang ginsaad nga pagpasaguli. Paagi sa paghalad sang panganay sang panung bilang halad. Luwasini ang nauna nga mga patuwas sang duta dapat ihalad sa presensya sang Ginoo bilang halad sa pasasalamat. Ang duha ka mag-utod nang patindog sang ila mga halaran sing palariho kag ang kada isa nagdala sing halad. Si Abel naghalad gikan sa panong suno sa mga direksyon sang Ginoo. Kag ang Ginoo nagtahod kay Abel kag sa iya halad. Nagsiga ang kalayo halin sa langit kag nagsunog sang halad ni Abel. Apang si Cain nga wala nagasapak sa direkta nga mathag nga ginsugo sang Ginoo, naghalad lamang sang bunga. Wala sing tanda gikan sa langit nga nagapakita nga ginbaton ini. Nagpakitlooy sa Abel siya utod sa pagpalapit sa Dios sa gintalana sang Dios nga paagi. Apang ang iya mga pakitlooy naghimo lamang kay Cain nga labi nga determinado sa pagsunod sang iya kagulingon nga kabubuton. Bilang kamagulangan, nagbatyag siya nga labaw sa paglaygay sang iya utod kay gintamay ang iya laygay. Si Cain nagkadto sa tubangan sang Dios nga may pagkumod kag pagadi matinumanon sa itong ipusoon. Nanungod sa ginsaad nga halad kag ang kinanglanon sang mga halad nga halad. Ang iadulot wala nagpabutyag sang paghinulsol para sa sala. Nabatyagan niya subong sang ginabatyag sang madamo karon nga mangin isa ka pagkilala sang katuyuan or kaluyahon ang pagsunod sa eksakto nga plano nga ginmarkahan sang Dios sang pagsalig sang iya kaluwasan sing bugos sa pagpasaguli sang ginsaad nga manuluwas. Dinpili niya ang kurso sa pagsalig sa kawalingon. Mag-aabot siya sa iya kawalingon nga mga merito. Hindi niya dalahon ang kordero kang isagol ang dugo sini sa iya halad, kundi ihalad niya ang iya mga bunga, ang mga bunga sang iya pagpangabudlay. Ginapresentar niya ang iya halad subong pabor sa ginhimo sa Dios. Nga paagi sini, ginapaabot niya ang matigayon, nga matigayon ang balaan nga kahamuot. Si Cain nagtuman sa pagtukod sang altar, nagtuman sa pagdala sang isa kahalad, apang naghatag lamang siya sing bahin nga pagtuman. Ang importante nga bahin, ang pagkilala sang kinanglanon sang isa ka manunobos, wala ginlakip. Kung tuhoy sa pagkatao kag sardiyoso nga instruksyon, ining mga utod tupong. Pareho sila nga makasasala, kag pareho sila nga kilala sang mga pangangkon sang Dios sa pagtahod kag pagsimba. Sa pangwa nga itsura, ang ila relihiyon pareho tubtob sa isa ka punto. Apang labaw pa sini ang kinatuhayan sa tunga sang duha dako. Tungod sa pagtuo si Abel naghalad sa Dios sang mas maayo nga halad sang sa Cain. Hebrehanon 11 bersikulo 4. Nahangpan ni Abel ang dalagko nga mga prinsipyo sang pagtubos. Nakita niya ang iya kagulingon nga isa ka magsasala, kag nakita niya ang sala kag ang silot sini ang kamatayon nga nagatindog sa tunga sang iya kalag kag pagpakigambit sa Dios. Gindala niya ang ginpatay nga biktima, ang ginhalad nga kabuhi. Sa amo, ginkilala ang mga pangangkon sang kasuguan nga ginlapas. Paagi sa ginpaagay nga dugo, nagtulok siya sa palabuton nga halad si Kristo nga nagakapatay sa cross sang Kalbaryo, kag nagasalig sa pagpasaguli. Nga dito, pagahimuon, may saksi siya nga siya matarong, kag ang iya halad ginbaton. May kahigayonan si Cain nga matun-an kag batonon ini nga mga kamatuoran pareho kay Abel. Indi siya biktima sang isa ka arbitraryo nga katuyuan. Ang isa ka utod nga lalaki wala ginpili nga batonon sang Dios, kag ang isa pa nga si Kwayon, ginpili ni Abel ang pagtuo kag pagkamatinumanon. Si Cain ang pagkawalay pagtuo kag pagrebilde. Diri ang bugos nga butang nagpahuway. Si Cain kag si Abel nagrepresentar sang duha ka klase nga magaluntad sa kalibutan tubtob sa katapusan sang panahon. Amo ni ang kahimtangan nga hasta sa subong kag hasta sa palabuton maayra gid duha ka mga kinaugali. Ang pagrebilde batok sa Dios nga indi magatuman sa kasuguan, kag ang mga tutom nga padayon sila nga manginbulahan bangod sa pagtuman sa kasuguan. Isa ka klase ang nagapahimulos sang ila kagulingon sa gintando halad para sa sala. Ang iban nagatinguha sa pagsalig sila kagulingon ng mga merito. Ang ila isa kahalad nga wala sing birtod sang Dios noon nga pagpatunga, kay gani indi ini makadala sa tao sa kamuot sang Dios. Pagi lamang sa mga merito ni Jesus nga ang aton nga mga paglapas mapatawad. Ang mga nagabatyag nga wala nagakinanglan sang dugo ni Kristo, nga nagabatyag nga kun wala ang Dios noon nga grasya mahimo nila pagi sa ila kaulingon nga mga buhat nga matigayon ang kamot sang Dios, nagahimo sang amuman nga sayop subong sang ginhimo ni Cain. Kun indi nila pagbatonon ang nagatinlo nga dugo, yara sila si dalom sang pagpakamalaot. Wala na sing iban pa nga probisyon nga ginhimo nga sa diin sila mahilway gikan sa pagkaulipon sang sala. Ang klase sang mga sumilimba nga nagasunod sa halimbawa ni Cain, nagalakip sang mas dako nga bahin sang kalibutan. Matambalon mas majority ang nagasunod sa halimbawa ni Cain. Kay halos tanan nga butig nga relihiyon ginpasad sa amuman nga prinsipyo nga ang tao makasaling siya pangulingon nga mga panikasog para sa kaluwasan. Ginasiling sang iban nga ang mga tawhanon nga rasa nagakinahanglan. Indi sang pagtubos kundi sang pag-uswag nga ini makapino, makapataas kag makapabago sang iya kagulingon. Sumong nga ginunahuna ni Cain nga matigayon ang Dios nun nga kamot pagi sa isa kahalad nga kulang sing dugo sang isa kahalad. Amuman ang mga ini nagapaabot sa pagbayaw sang katawhan sa Dios nun nga talaksan nga independyente sa pagpasaguli. Ginpangita sang maragtas ni Cain kung ano ang dapat mangiresulta. Ginapakita sini kung ano ang mangintaw nga walay Kristo. Ang katawhan wala sing gahong sa pagbag-o sang iyang kaulingan. Wala ini nagahuyog paibabaw pagkanto sa Dios nun kundi paidalom pagkanto sa sataniko. Si Kristo lang ang aton paglaom. Wala na sing iban pa nga ngalan si dalom sang langit nga ginhatag sa mga tao nga paagi sini maluwas kita. Wala man sing kaluwasan sa iban. Binuhatan 4:12. Ang matuod nga pagtuo nga nagasalig sing bugos kay Kristo igapakita paagi sa pagtuman sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios dira sa iyang kasuguan. Kutom sang adlaw ni Adan tubtob sa karon nga tion ang dako nga pagbinaisay amo ang nahanungod sa pagtuman sang

o Andres versikulo 20. Kon mas masanag ang nangitnon nga kapawa nga ginapabanaag gikan sa kinaiya sang matutom nga mga alagad sang Dios. Mas maathag nga ginapahayag ang mga sala sang mga di Dios nun kag mas determinado ang ila mga panikasom sa paglaglab. Paglaglag santong nagatublag sang ila paghidayat. Ang pagpatay kay Abel amo ang unang halimbawa sang kawayon nga ginpahayag sang Dios nga magaluntad sa tunga sang manog kag sa binhi sang babaye, sa tunga ni Satanas kag sang iya mga sakop kag ni Kristo kag sang iya mga sumulunod. Bagi sa sala sang tawo, natigayo ni Satanas ang paghahom sa tawhanon nga rasa apang si Kristo magapahanugot sa ila sa pagsikway sang iya buta. Sa tagsa katiyon, paagi sa pagtuo sa kordero sang Dios, ang isa kakalag nagasikway sang pag-alagad sa sala, ang kaakig na Satanas nagadabdab. Ang balaan nga kabuhi ni Abel nagpamatuod batok sa pangangkon ni Satanas nga imposible para sa tao nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang nakita ni Cain nga ginpahulag sang espiritu ang isa kamalauton nga indi niya mapunggan si Abel, naakigin siya amo nga ginlaglag niya ang iya kabuhi, ginpatay niya ang iya utod. Kag kun diin may bisan sino nga magatindog sa pagbindikar or sa pagdepensa sang pagkamatarong sang laye sang Dios, sang kasuguan sang Dios, ang amuman nga espiritu igapakita batok sa ila. Amoy niyang espiritu nga sa tanan nga mga dagon nagbutang sang usok kag nagdabdab sang mga tinumpok para sa mga disipulo ni Kristo. Apang ang mga kapintas nga gintumpok sa sumulunod ni Jesus, ginsugyot ni Satanas na sang iya mga panong bangod, hindi nila siya mapilit nga magpasakop sa ila pagkontrol. Amo na nga akigis Tanas kung kita ara sa Ginoo, nga man kay hindi niya kaya nga kontrolon ang tao basta ara sa Ginoo. Whereas nga kung wala sa Ginoo, hapos lang niya kontrolon amo na nga damo nagkatabo nga patyanay. Bisan ano na lang ang makalautan ng nimo sa bilog ng kalibutan. Amo na ang kaakig sang isa ka na pierde nga kaaway, ang tagsa ka martir ni Sos na patay nga isa ka mananakop. Ang malagna na kasiling, ginaog nila siya, inang dumaan nga manog nga ginatawag nga yawa kag Satanas, paagi sa dugo sang kordero, kag paagi sa pulong sang ilap, panaksihon kag wala nila ginhigugma ang ila mga kabuhi tubtob sa kamatayon. Bugna 12 bersikulo 11 kag bersikulo 9. Si Cain nga manugpatay wala madugay gintawag sa pagsabat siya krimen ang Ginoo nagsiling kay Cain. Diin si Abel nga imuutod. Kag siya nagsiling, wala ako makaibalo. Ako bala ang manugbantay sang akon utod. Si Cain nagkadto sa tuman kalayo sa sala nga nangadula niya ang isa kabalatyagon sang padayon nga presensya sang Dios kag sang iya pagkadako kag pagkahibalo sang tanan. Gani nagdangup siya sa kabutigan agud dagoon ang iya sala. Ang Ginoo nagsiling liwat kay Cain, ano ang imo ginhimo? Ang tingog sang dugo sang imo utod nagasinggit sa akon gikan sa duta. Ginatagan sang Dios sing kagayunan si Cain nga ituad ang iya sala. Maitiun siya sa pagpamalandong. Naibaluan niya ang kadakoon sang buhat nga iya ginhimo. Kagasang kabutigan nga iya ginambal sa pagtago sini apang rebelyoso yapon siya. Kag ang sentensya wala na ginpaisol. Ang Dios nun nga tingog nga nabatian sa pakitlooy kag laygay nagmit lang sang makahladlok nga mga pulong. Kag karon in pakamalaot ka gikan sa luta na nagbuka sang iya baba sa pagbaton sang dugo sang imo utod gikan sa imo kamot. Kun mag-uma ka sa luta, hindi na ini maghatag sa imo sang iya puso. Grabe, no? Muna magutulan magkaambianan ang nangin resulta sa kabuhi ni Cain kag ni Abel. Dari nakita naton ang resulta sang sala ni Adan kag ni Eva, nangin sala man ni Cain kag ni Abel kag hasta subong
naglinapta ang lainlain ng mga sala. Bangon lang sa isa ka, ginsuguran ka gamay ng sala ni iba nga naglaton dito kay Adan. Bahay naman kita sing timpo, atong tapuson ang nabuong mga pangamuyo. Dakilang Diyos na sikitasan po kayo ng mga langit. Sa muli kami, numundulog sa inyong mananaklakan, luklukan at pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig at nabayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagalong sa amin at sa inyong mga salita, mga kasaysayan na aming napakinggan. Nawa, ito'y maging aral na kami nawa ay maging magtatagumpay sa pagitan ng inyong tulong, sa pagitan ng inyong bugtong na anak sa krus kalbaryo na namatay upang kami ang maging masnurin sa inyong kalooban. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang pagkasala at pagpalain mo kaming lahat ang mga nakinig sa bilang pong ito kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at ganyan din sa lahat ng mga kauli. Itong lahat aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay. Base sa KBP Kantar Media Survey, nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Geralee and J. Lolo. The Tonight Show with Geralee and J. Lolo.

0: Game 5 News FM, oras natin, we got 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-Game 5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si Game 5 Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ang klase problema, nga nagahatag inbugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumunga gami, i-text yun na or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ato naman nga Globe number, 0927-448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwan i-text lang o itawag sa aton smart number, 0928-611-2263. O kung sa aton Globe number, 0927-448940. May 3, 2026, it's a Sunday evening mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Jerile.
0: Kumusta ang imong day off, lo?
1: Well, so far very good. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, mga ka-K5. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Mayo. Mayo, kagin. Mga ka-K5 aton, gid, wala untad sa pag-remind sa tuntunan. Nga taga-tagid sa ang importansya, prioridad, ang aton ngay kayong lawas, ha? Likaw kita sa kunano man nga mga sakit o balatian sa subong nga panyempo. Aton pasiguraduhon nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kagilimnon para mabakod ang aton lawas. Subong man, limpyuhan naton ang aton palibot, ang aton sulod panimalay, para hindi magtinira ang mga kagaw kung mga bakterya man, ha? Tagaichin po ang pagpabalhas. Amo ini ang natural nga pamaagi nga para maeliminar naton ang mga toxins nga nagapundo lang sa aton sistema. Sa kada ilig sa balhas naton, nagaupod ang mga toxins nga amo ini kabangdanan sang aton masakit kang mga balatian. So tagaigit sa tiyempo ang pagpabalhas, ha? Likawan man ang mga bagay kung mga butang nga makatag sa aton stress. Tungod sa stress, nagamalatian ang tao. Nagataas ang blood pressure. Tungod sa stress, na stroke, na heart attack. Tungod sa stress, may gatulubo nga kanser, Jirili. Kag iban pagin nga mga sakit o balatian, kag kalabanan seryoso. So gani tinguha kita nga makalikaw sa stress sa mga butang nga mga bagay nga makahatag sa aton stress, ha? Kag indi kin makalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Amuning tiyansa naton nga matagaan naton proteksyon ng aton ni kayong lawas. Mapisan ang DTX 500 sa pagpangita sang mga toxins nga nagapanago lang sa aton sistema. Ginailiminarya kag ginapagwa sa aton lawas para maging limpyo kag hilway kita sa masakit kag balatian. May ampalaya extract ang DTX 500 nga mo ining stricto dirili sa pagbantay sang aton nga blood sugar. Nga kumaglapaw sa level ang blood sugar ta, ginapapanaog sang ang palaya extract, no? Kagina kontrolar ya nga hindi maglapaw sa libel. Kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang palaya extract isa ka main ingredient sa nga DTX 500, ha? Kag luwas sa ang palaya extract may super antioxidant pagid nga halin sa tubo nga nagahatag sang kapag-on, kabakon sa aton sistema nga makabato batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nag-aatake sa aton sistema. Ginapahina iya ang aton selula. Ginaguba iya ang aton selula. Kag kung guba ang aton selula, apektado ang aton ikayong lawas. Kamakaangkon kita sang posibleng masakit o balatian. Tungod sang super antioxidant nga halin sa tubo, kag ang palaya extract nga mo ining duha kay importante gyud nga unod sang kada kapsula sang DTX 500 adlaw-adlaw inom kita para hilway malayo kita sa masakit kag balatian. DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom ng mighty si inom gin kita may tisi mga kaki-five, no? Sa subong nga panyimpo, nga pertegid ang kainiton, nagating karag ang mga kagaw dirili. Ang tungod sa kainiton mga kaki-five, no? Naganubo ang aton nga resistensya. So kinanglanta depensa kag resistensya, ina mahatagid sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kay kumataas ang resistensya kag depensa sang lawas, hindi ka magkaangkon sang hilanat, sipon, ubo, trangkaso, sore throat, sore eyes, subang man ining mag-allergies, no? Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naghahatag mandugang nga kabakod sa aton nga mata, subong man sa aton ugat dirili. Ang ugat naton ginatagaan niya sang dugang nga elasticity. Daw elastiko lang siya bla, nga hindi siya basta-basta nga matastas o kung mabugto siya. Kaya inang kalabanan mabatian naton nga tumbaw ay pilas tungod inang kalabanan sang magabok ng mga klase siyang ugat nga nagkalatastas. Di ang mighty C, ginatagaan niya sang elasticity. Kapag on ang aton nga ugat, nga hindi basta-basta mabugto dirili. Kag sa dalayon naton nga inom adlaw-adlaw sang mighty C, nagahatag ini dugang nga kaalam sa aton nga immune system. Ang immune system tamo ni mga soldado eh. Sila ning nagabantay kung may mga kagaw kasulod sa lawas naton nga gusto maghalit bla. Sila ning nagasaputi dirili. Ang aton immune system. So kinaglanta para hilway kita sa sumong nga panyimpo sang sakit kag balatian, resistensya pataason kag pabakoron, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom ng D3 ba yun? Pinanglantagin mag-inom D3 ba yun sa mga panyimpo? Toxins, free radicals, kapanghalit, sumuman bakterya, mga kagaw, isa pagid, virus. So virus, budlay niya, wayon, dirili. Hindi wala bulong sa bilong kalibutan mo. Kagkandasig siya manghalit ka maghatag infeksyon sa lawas ang tao. Kag makaangkon sang pagnubo sang ikayong lawas ang isa ka persona nga na-infeksyonan sa kung na-infeksyon sang virus. So kinanglan ta mag-inom D3 bio every day. Tungod siyang proteksyon nga pwede ihatag sa aton sang D3 bio batok sa virus bla. Hindi basta-basta makaangkon sang kagayunan ang mga viruses o kung ang mga virus nga magsulod sa lawas tanga makapanghalit kung nakainom ka sang D3 bio. Extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3 amo ining kombinasyon nga matap na ang posibleng nga kalitan nga pwede idulot sang mga virus sa aton lawas. So kinaglanta everyday, inom kita D3 Bio, DTX 500 and Mighty C. Mga produkto nga kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa halos tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy sa mga butika na sinyo lugar magkutalang lihog ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, Saturn Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala sing bayad. Ha? Tawag na kamo sa aton telepono, storyata. Mga bagay-bagay sa aton nga pangabuhi. Mga problema about sa pangabuhi, pamilya, paghigugma, kung ano man na klase problema da. Ha? Problema mo si mo kagalingon, gano'n kanubos ang imong kumpiyansa sa lawas. Daw hindi ka makadesisyon dayon. Pirmi ka naga aga ka discourage bla. Dali ka lang maguba ang imo yang kapisan, mainito ng ulo mo. Problema mo kwarta, tawag de. Mga taga kwarta lo. Ano dirili? Mga taga kwarta. Ambat ko mistorya lang. Aho, tawag ka mo di kay Master Yata kung paano ta makakurta. O kung gusto nyo mag-istorya sa mga analysis nyo na, ha? Mga observation nila. Nga gusto mo lang ginipahayag ang mga gusto mong ipalabot sa kahanginan, ang imo yang nga balatyagon, o kung mapotwas ka lang nga sa imo lain buot na, kung may ara ka opinion o kung komentaryo, kung parte sa mga balita kang isyo sumong, tawag ka mo di kay may istorya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. May cooler na tayo rili?
2: Yes, Lord.
1: Hello, hello, good evening.
3: Mayong gabi
1: na. Mayong gabi man na. Sino ni?
3: Si Jefferson ni.
1: Taga din si Jefferson, ha?
3: Taga ni Slibla.
1: Ah, okay, ho. Dira siya may mabalin sa sayaw? Ano na gani na? Manayaw sayaw?
3: Ala.
1: Lapit sa LTO?
3: Ala.
1: Ah, okay. Tiyo, holo mo. Holo mo. Nainom mo na, Jefferson, to? Nainom mo na?
3: Olo.
1: Ano na na?
3: Mighty C lang galing, no?
1: Ate, good na na. Oo, good na na. Mighty C. Okay. Ano pilagan ni edad mo, Jefferson?
3: 43 na ko, subong, no?
1: 40 na. Anong trabaho mo, subong, iho?
3: Managlibod na mo na, Okoy.
1: Galibod ka siya, Okoy?
3: Okoy.
1: Ah, Okoy. Kulbaan mo kung libod mo yung Okoy. Ah, Okoy, gali na. Ang Okoy, sinong galuto na yung siyang Okoy mo na?
3: Alsaga lang nila.
1: Bali, malibod ka na lang, luto na siya nga daan.
3: Oo, alo.
1: Ginadsahan mo na lang. Ti ano nang imo, Okoy na nang, ano na siyang imo, sina nang, ano na ganina, kamuti kahoy?
3: Oo, alo.
1: Tapos may pasayan, why?
3: Why, no? Uy. Nang upod niyang ako yung ginabiligyan ng okoy, ng sasariman, ng saging, ng...
1: Saging nga okoy?
3: Nang may saging man lang na turon.
1: Ah, turon.
3: May turon man saging, may turon man nga pilit.
1: Ah,
3: Sabikyo.
0: Oo.
3: Muna akong nilalibod lo.
0: Ay, si okay. Adlaw-adlaw ginang libod mo?
3: Oo, lo.
0: Di ko maglibod ka. Anong singgit mo? Okay! Muna?
3: Oo, lo.
0: Okay, Taron! Muna?
3: Oo, lo.
0: Sige, may sample, be.
3: May lugaw po ganito la.
0: Ah, may lugaw?
3: Oh, lugaw.
0: Oo.
3: Kung isa atin, dipinigil mo sa away, kung mabaka ko hindi.
0: Grabe, yan o na ginabit-bit mo lang kung may tricycle ka, ano?
3: Yeah, basket lang yan. Bit-bit lang ko basket.
0: Ah, bit-bit ka basket, tapos ginashort mo? Oh, ginashort mo, ginalibot mo?
3: Oh,
0: ah, okay. Di ano kung magbaligya ka nung singgit mo? Kaya ka damo, galing sandala mo?
3: Kaloy, ano na, buwi-buwi lang.
0: Anong singgit mo ganit, bla? Hindi, kung isda
3: yan. Mamba ko nga, sige, be. Lugaw da.
0: Oo. Oh.
3: Turon.
0: Abi-abi doon ka balik. Dahil na lang doon nagasinggit, yung gitbala kang inaginaubra mo gin pa singgit. Abi pa matiya ka, maybe? Ano na?
3: Magsinggit lang?
0: Oo. Oh, oh, oh, oh.
3: Lugaw da.
0: Ah.
3: Barbecue.
0: Dito kay inay masisinggit mo lang daw makamati lang na guru masi ang kuring May kuring ka man?
3: Waya.
0: Awa. Ate, oh. Mga ano oras ka galibod? Kag ano oras ka nagakatapos
3: alas
0: libod?
3: Alas dos imidya, pakatos alas tres.
0: Alas dos imidya?
3: Oo.
0: Hasta alas tres siyang hapon?
3: Oo.
0: So, bali 30 minutos lang?
3: Hindi man, depende man eh kung may baka kung wala eh.
0: Diyo gani man, pero namin ko lang, ano oras ka matugod, libod? Kag ano oras ka matapos?
3: Depende kung maubos eh. Kung maubos, may man. Kung hindi maubos, di eh, kaunan ko man Japon eh.
0: Budlay galing di AM. Ah, di madamayo man. Amunin si Bonga kainit, si Bonga. Ginasulay mo alas dos imidya, tinding ka kalabot-libon na sa Afrika, lalim.
3: Nang kaloyan mo na, kung may ara nga mabakal, okay man. Kung wala, okay man Japon. Kasi ginabakal ko man ito, customer mo. Tapos, kung hindi mo, boss, kaunan ko man Japon.
0: So, sorry. Ati, sige, okay. Ti sige di persona, ti mayu-mayuha dang imo yung pagpaninguha dira. Ti anong aton nga malagad si mo, mabaligyan mo ko, ano?
3: Hindi ah.
0: Awa.
3: Nang siya nagbigay ko balo, na nawagan mo si mo,
0: ang
3: parte sa mga cellphone, at least nga to sa mga US nga mga cellphone, na guba o kung hindi guba, nga mamba ka lang nga, super typhoon signal number 10. Kasi nag-amba ng pag-asa, ngamba niya, hasta pa sa 2027 ang super El Nino.
0: Okay.
3: Di, ang ako niya, either sa paglaom, na tatlo pa lang di katao na patay, tungkol sa init, ang edad 34. Di, muna nga hindi gusto, nga mapatay si kita
0: tanan sa inyo. Oh, takto man. Tapos?
3: Eh, muna gusto ko mabagyo kay para agod matakna ko ang mga inagina yung mobla.
0: Oo.
3: Ay, hindi mayo.
0: Ay, si ano namin mo ni man? Gusto mo bagyohon sa mga tigilinit?
3: Olo.
0: Oh. Tapos? Paano magbagyo kay...
3: Ako niya.
0: Oh.
3: Wala ko ginapapati ang tao. Ang sakon lang niya, bla.
0: Ay.
3: Na gusto ko lang niya nga makasurvive. Kaya tungod nga kung hindi na tumatak na sa 2027, tumunda mo nga tao mapatay.
0: Berte, no? mga pilabi ka tao mapatay, abi kung di matapda ng init, di ba?
3: Ay, hindi lugnaw, no? Kaya akong estimate mga half dead. Sa isa ka nasyon, alam mo, Pilipinas, 120,000 na population de sa Pilipinas de.
2: Ah.
3: Tungkol niya natin si Kobla, dumudawa mo patay.
1: Din may yung negosyo siyang pulinaryay, no? Na?
3: Eh, sa Amerika ganilo.
1: Aha.
3: Eh nga kunutod, ara sila sa Boston.
1: Boston?
3: Boston.
1: Ah, Boston, oh.
3: Boston, USA.
1: Aha.
3: Ang kunutod.
1: Aha.
3: Ara sila sa 0.75 degrees Celsius ang ice. Grabe nga ice.
1: Oo. Di...
3: Tungod sa ice.
1: Tungod sa ice, oh.
3: Nakapatay ang tao.
1: Nga, may ginamis klan nila whiskey.
3: Hindi. Ang oh. Ako nga pag-isindi.
1: Oh, sige.
3: Pag-upo lang yung nabatian.
1: Oh,
3: pero,
1: oh.
3: Mas said against pagid, kaya yung nabatian pagid ko nga isa kabalita, ang nga tawag bala nga hurricane.
1: You know, hurricane,
3: no? Amor siyang tornado yung... na may kalayo atong natabo bala sa Los Angeles, California. Nga sila kuno nga mga tao da, iban wala gapati may Diyos.
1: Oh.
3: Tapos, ang nabuhi, at tubang nabuhi lang sa tunga-tunga sina sa lugar sa Los Angeles na nga nabuhi, sila lang.
1: Grabe na. Di ano ni siya, di person, mga ano ni siya, mochilingon, sini, ari na kita sa katapusan sa istorya sang tao sa kalibutan?
3: Wala pa man.
1: Away pa man. Ay,
3: final. Final gid.
1: Kulbaan ko ba?
3: Ara pa sa ang final gid yalo.
1: Oh, final.
3: Ara sa 2030 pa.
1: 2030 no rush.
3: Wala pa na kung gid ni mabalaan. No?
1: Ibaluah.
3: Ang kasuguan sang Ginoo.
1: Oh, ibaluah.
3: Kulbaan ko pa lang ni.
1: Oh.
3: Kay tungod nga akon do wala makudi ko on lo mo. Wala makudi ko on. Kay nga ang akon ang kasuguan lang sang Dios.
1: Oh.
3: Tinatuman ko lang, no?
1: Di ang pating paglibon mo siyang okoy, gusto na siyang Diyos?
3: Hindi man, no. May ay niya.
1: Basig isugo ka. Ah, Bible. Oh, si Bible.
3: Survivor.
1: Survivor, oh.
3: Subuh na, no?
1: Ah. So, inigani sa Iran, Simong, may suspitsa mga tao sa Iran nga ginagamita sila siyang weather manipulation nga klase siyang armas sa Amerika. Kay grabe to ang ang kainiton sa Iran subong, no? Kalawing drought o kon tigilinit dito sa Iran, grabe. Tapos, may chimpo man kuno, ngang ila itong madaan ng dam, nga sobra 40 years na, nga dawala unod sa tubig, gulpi lang nag-awas. Di ini ang weather manipulator machine sa Amerika, ginahakop niya kunong galom kuno ka ginakuha sa Iran. Kamati ka na, Jefferson?
3: Olo. Kay ang ako yalo.
1: Ah, ikaw, sige.
3: Sa totoo niya istorya, damo ko din amigo, nga nabalaan na nila.
1: Nga?
3: Nga ang magadaog.
1: Oo? Oh?
3: Ang China. Kaya nga,
1: gamba
3: sila in the long run. Pero, balaan na nila. Pero, ang pangkot, hindi nila bala maka... Do, ano bala, ang tawag bala nila, do, hindi ko matindihan,
1: oh?
3: Na pakta nila. Pero, oh, hindi nila bala makatag bala siyang bulig sa China na para makaprotect man sa China.
1: Ano man?
3: Galing kay ang mula galing kita.
1: Do, pati ako
3: mga ibang na tao.
1: Oh, sige.
3: Kung ano din lang sila bala nga katuyuan,
1: kaya
3: ba ni ba ni tao, mamba sila nga, nagamay mo kay bigado lang ka. Muna-muna.
1: Hmm.
3: Isa, at tingala ko isa sa mga tao na wala kami may bulig.
1: Oh.
3: Kasalamat sa mo gani kay gapanawag ko.
1: Oh, rin na sa
3: gani. Itong gusto ko sila mabuligan
1: oh
3: sa kalutasan, sa kanan, sa makabuhi. ang mga tao tungod sa init.
1: Mamayong ta naman. Anong okay, imuon ta?
3: Eh, ang butsilingon ko bala, no?
1: Oh, ano ang butsilingon?
3: Ato bala inambal ko bala una-una, good best. Oh. Na inambal ko una-una, best.
1: Yeah.
3: Na duba man yung cellphone.
1: Oh.
3: Hindi man duba.
1: Oh.
3: Basta made in US. Basta mambal ka lang. I will need super typhoon signal number 10.
1: Ito yung mas mabagyo na yun?
3: Oh, no. Within 3 days.
1: Tinatisningan mo na?
3: Oh, no.
1: Ha?
3: Student proven din, ano?
1: Natistingan mo na?
3: Or, kay San Gawali, pangulo, damo-damo nga tao nagambal sa akin, kuno nga ako, kuno buang.
1: Sino nagambal nga buang, guys? Ito, no? Si itudlo lang mula, ito, sino nga balaw?
3: Kay, ano?
1: Ah.
3: Para sila nga, kay Nua.
1: Kay Nua, ho?
3: Sila, nagaham, si Nua, ya, isugo sa Diyos. Galing ang mga tao, ang ambas ng tao siya, niya buang ka, hindi ka Diyos, na maambal ka maanaw. Diba? Galing kay ang natingalahan ko, pero amuna sa gali, ang switch sang bagyo.
1: Switch? May switch di rili? Ano na siya nga switch? Mean switch na siya? Kon?
3: Within 3 days sa salo.
1: Ah, mahambal.
3: Within 3 days sa, anti siya sa mag-reflect ang ina sa nga mga bagyo.
1: Ma'am, basta sino lang pwede kambal?
3: Oh, pwede. Basta gamito lang nila ang pangalan ni Nua.
1: Ano ba sample? May manong maglawag, be? Nua, break, Nua mo na.
3: Hindi. Nang, alba, wala nang, hindi, alba, gawali ka.
1: Oh, wali ka.
3: Tapos mawali, gamito mo nga lang ni Nua. Pero wala mo sila ginapapate. Pero amuna sang sinyalis.
1: Sinyalis. Sinyalis nga.
3: Sinyalis na.
1: Balibot ka, Okoy.
3: Ano? Nabuang ka. Nailain ka ulo. Diyaw mo na bilang halimbawa. Na, within 3 days, mahugpa na din ang mga sarsari ng mga kalamidad, bagyo,
1: grabe na.
3: Linog, sarsari na.
1: Sakto na depresyon na ginakulba. Nung ginakulbaan ko siyang inapagsugin mo, mahambal ka lang siya guba ng cellphone. Ang cellphone nga ang naghimo, Amerika, no? Super typhoon, mabagyo after 3 days. Ano nga, ano nga lang siya cellphone naman? Garapon? Ano?
3: Made in US.
1: Ha?
3: Made in US.
1: Ano nga cellphone? May sample, may ano nga lang na?
3: Isa na nung naklase, basta made in US, makita mo dahil sa likod sa cellphone.
1: Cherry Mobile?
3: Basta may makita ka na made in US. Sasari lang ng cellphone.
1: Okay. Kaya napamatunan mo na nga, nagamal ka nga matabagyo, nagbagyo ginman?
3: Kaya mo, no?
1: Ha?
3: Kaya, nag-ulan sa Murcia, grabe nga ulan.
1: Ikaw to?
3: Kaya mo, grabe nga ulan, lo.
1: Ikaw to nagpaulan?
3: Amo na gani ang balkulo. Nga pasalamat ko gani sa mga listener mo na ibang damo-damo da nga talamnan na malan na do halos duma pwede na makuslan ilang nga talamnan. Susubog, nalik, kay sila kay tugod nga grading ulan. Din sunod nila ang akong mga ginahimo. Nga pasalamat ko tungod sa ila nga ginatuman nila ang akong ginambal.
1: Nano ka na kapanyapon ka na?
3: Hindi
1: ka. Hindi ka pa magkos na kulabay lang ako. Kapanyapon ka na, no?
3: Ula eh.
1: Nano
3: siya? Pinaka-advance kaya, no?
1: Nano siya daan mo?
3: Nang chicken joy lang.
1: Chicken joy, oo. Yung tatinami ka, on chicken joy, ah.
3: Na, ako ya, Jilolo.
1: Sige.
3: Kung ako lang di ang may power lang gito eh.
1: May power ka man, di ba?
3: Hindi. Kung totoo di lang nga may power, guys.
1: May power. Sige, okay.
3: Galing sa lain na taagi.
1: Anong himuon mo kung may power ka?
3: Tungkol sa mga cellphone, kag mga, ang mga tao nga nagapate, kag nagatuman sa akong ginahambal, nga hindi na sila kalandan nga magamit pa drone para bunyagan ila tanong. para sa ilang mga negosyo. Sa ilang mga band lang ng mga negosyo. Ipabla, grabe. Si Samon din sa paglaom, may ara ko din nabalitaan sa grabe nga init. Tatlo pa lang din napatay. Ang edad, 34 pa lang.
1: Tiyo ko si Mo,
3: pambal ang pag-asa, na hasta pa sa 2037,
1: ang
3: ginatap na ko ang ilang mga panawagan na hindi ko gusto ina. Kay damo-damo nga sa mga patay.
1: Okay, ha. So, kung may power ka, anong imuon mo? Ay, idugon mong adlaw?
3: Ano
1: man ano magali nang tipunon mong galong kang ihigtan kang para magulan?
3: Hindi man loa. Ang magigami na ang pagtawag ko, isa na rin sa mga material na bagay na makabulig sa ilang mga produkto na maka... baka ano sila sa ilang...
1: Tipaulan namin, ano si Mong Domingo? Ambas na may sa cellphone mo mong bitin nyo, eh, mahulad kami si Merkules magulan.
3: Ha? Ako na, no? May ara ka dalo?
1: Hindi, ikaw, Blan. Blan, hambal mo, tisingan mo na.
3: Hindi, kay Subong nag...
1: Pintraho na pa ko sa kanunduan mo
3: niya. Subong damon siya sa sari ng mga lugar di sa amun sa...
1: Kaya mo na gani, kay... Dali lang si Blan, Jefferson. Mahulad na, Blan, na si Merkules, Blan. Ha? Maulat kami, ha? Maulat nun, Mas Merkules.
3: Galing, no?
1: Ay, why? Galing-galing, ha? Ano naman yung email? Maulat na.
3: Kasi sa kasuguan niya kang Yusyalo, ang maghahambal sa akong buwag, amuna sa...
1: Ay. Hindi mo na pagsapak ko niya, gaya lambas si buwag. Maulat na lang, Mas Merkules, bla? Para mabantun, anta ginambal mo? Oh, tapos?
3: Sige na, no. Ako, no.
1: Merkules, ha? Maulat kami ulan, ha?
3: Oo, oh, no.
1: Okay, sige,
3: promise,
1: sige.
3: Promise, no.
1: Oh, sige, promise. Okay, bye-bye. Jirili. Planindog ang akon nga blaybo. Di mo ginayang programa tato ni Bla. We can talk anything and everything mo. Di mo niya gusto masturihan niya biya. Oh, okay lang na. May mo ginasikalibutan niya. Lagi lang igaw si Chicken Joy. No? Hello. Good evening.
2: Sir,
1: Ginolo. Pahinayon na lang, ma'am, cellphone dan ang imo na radyo para hindi ka mag-feedback. Patya lang, anay, kung... Ga-feedback ka, ga-feedback. Palayo lang siya radyo.
2: Ano, sa pagiging nasa siya, nambot ka sang iyang, hindi na pangambal.
1: Mayong gabi, anay, sino ni?
2: Si Josie.
1: Ah, Josie. Anong plido mo, prot?
2: Ha,
1: pwede naman. Ako na yung prot. Josie prot ko ayaw. Josie, taga din ka day?
2: Lalo ta.
1: Nainom mo na?
2: Oo, nainom ko
1: sa. Ano na nainom mo, Josie?
2: Dito ay pabuk siya.
1: Lang katulog kanina siya sa sige, explicar, may explicar ano na yung observasyon.
2: Lang katulog niya, wala sa raw, ay nag-predict siya hindi ampok.
1: Tapos?
2: Tapos lang nakainak siya niya.
1: Ano?
2: Kasi ang simple niya, wala sa ano sa raw ng
1: Midin US. Oh, di Midin US.
2: Nagro ka pa niya, punta.
1: Nakataba na ikaw ang Chicken Joy.
2: Oo, ganito. Namot. Yes, emo.
1: Tawag siya na is flight of ideas, no? Ina lang, flight of ideas, damo nga nagagumon sa pamilisaro niya ng mga ideya. nga wala kung kay siya taraon mo daw hindi siya applicable, doable, kag realistic. Mm-hmm. Namo na siyang flights of ideas. Oo. Eh, balon mo gani silpon mo nga silpon tayo po na maulan gani after 3 days.
2: Ano ba kako to gani? Ang mo itong silpon, sorry din yun eh.
1: Mahulan ko yung Mercoles, maulan na.
2: Oo, gani siya maulan ko na. Ito ka sa Wednesday.
1: Oo, nag-promise ito siya.
2: Oo, gani sir. Mano to si Lumba. Ang pati
1: ko eh. Okay. Bye-bye, Jo.
2: Bye-bye, thank you. Good evening.
1: Okay, gusto lang siya ma-express naman si Jo si Protea. Pero angot sina mga kabiyanan. May ibabati ko sa inyo. Nalilaki ginapangita ko pa. Ngayon itawag nila ning weather manipulation. Nga ang NASA, may ari ini siyang dokumentary

0: Wala. Nga para hindi makagiho mayo ang Bitcoin. Ang ginatawag nila ning cloud seeding. Wala. Ang pagmanipular sa mga galong nga para magulan, para maguba ang mga lagyan kung ano ang mga ginabuhat sa mga Vietnamese. Kay girabat tok Amerika mo. So gingamitan ini nga klase siyang armas nga sige ulanon nga lawig hasta magbalaha dirili. Kaya mga bitkog nagapanago sa mga tunnel. Kag amo ini ang gingkaperdihan sa Amerika. Kay tungod nga way nila mantisipar nga ang mga Vietnam galiya may tunnel sila gapanago sa tunnel. Kag dito sila yan gahukmong. Kag ginaabusan nila ang mga Amerikano nga nagaagi sa mga kagubatan. Dito dito ginayawan ang Amerikano hasta nag untat na lang sila away sa Bitcoin. Tiging gamitan nila siyang weather manipulation ining cloud seeding la. Nga sige lang inulan, ha? Lawing inulan. Ariho, amo ni sumong ang ipabatik ko sa inyo makadali. Kagagawan ng Amerika at Israel ang tagtuyo sa Iran. Oh, amo ning ginibra nila ho. Sang amo to nga chimpo nga do grabe galing halit sining weather manipulation. Do may nagpirmahan na idirili nga hindi ni pagamiton mintras tangto kitungod siyang pwede nga ikahalit ya. So do sikreto ang suspitsa sa Iran. Nga tuman nga kainit sa ila kag gabi naman ang sitwasyon dito. Base ginagamitan na sila sa Amerika siyang secret weapon nga amo ining weather manipulation. Ato na abe kadali pamatian lang no? Okay abe.
1: Sinabotahe ba ng Amerika at Israel ang weather ng Iran? Imagine mo ang Pinas na naging disyerto? Possible ba yun? Iyan daw ang ginawa ng kalabang bansa sa Iran. Nagkaroon sila ng extreme drought.
2: May mga balita pa nga na kailangan na nilang ilikas ang milyon-milyong tao mula sa Tehran dahil literal na nauubusan na sila ng tubig. Di may theory nga na ang mga super typhoon na dumaan sa Pilipinas ay gawa rin ng weather manipulation technology?
1: Over the past few weeks, nakita natin itong mga footages na to. Bumaha sa mga disyerto ng Iran. Umabot sa 100% capacity ang mga dam nila na matagal ng tuyot. It's a miracle, right? Well, baka hindi siya miracle. Baka geopolitics ito. Ayon sa mga Iranian experts at media, hindi daw aksidente ang drought nila. Sinasabi nila na sa nakalipas na 4 na dekada, the United States and Israel have been manipulating the weather. Ninanakaw daw nila ang mga ulap. I know, pero bago tayo manghusga, let's look at the map and look at the history.
0: Okay, ginakawat nila ang mga mapa, ano galit dirili, mga galom. So, magkaka-K5, no? Nakita ko ni ang ining inatawag nila ning HARP, no? Isa ka HERRP, if I'm not mistake, no? I-check lang abe, double-check lang sa YouTube dirili. Ining HARP, isa naman ini kaklase siyang frequency nga pwede niya matrigger ang tectonic plates, mga magma, nga mag-activate, blakag maglinog, blak. Kiti, ang aton nga kontinente, nagatungtong ni siya magma mo. O, siya magma. Ti, in certain points ang frequency, nga magari

0: no? Ang magmasdalom. So pwede nila tayugon ang mga kontinente siyang kontra nila. Pero ginabawal ni nga klase siyang technology dirili. May ara man nga amoning weather manipulation, isa na ida ka best example is cloud seeding. Nga to man kainit, ang mga galom ginamanipular siyang chemicals. Kay para mag ang mga panganod, magalom siya kag maulan, kag matupa sa malang ang mga duta nga tugas ang grabe nga init, no? Weather modification. Ginamodified nila ang klima. So, ang natural order siyang aton nga weather system, ginaintrahan na sa mga scientists dirili. Pwede na sila makaobra siyang hurricane. Pwede na sila kaobra siyang typhoon. Kag pwede na sila kaobra siyang kilat. Grabe. Playing Like Gods ang title sang dokumentary nga makita ninyo sa YouTube, no? Kang ina iya, project sang NASA, isa ka ahensya sang gobyerno sang Amerika. Weather warfare ang ina ka mga klase nga mga armas, no? Hindi yan nagalupok, kundi pwede yan bahaon ang lugar, kag malumos ang mga kontra. Pwede yan initon ang ina ka lugar. Wala ulan, drought na. Kag mag-apekto ina sa kontra. Wala lupok, ha? Pwede man nga grabe ang hurricane dira nga lugar. Kay manipular na nilang klima mo, ang weather. So, amo to guro ginanami ni Jefferson. Gamay amo inaga klase nga proyekto ang Amerika. Pro sa cellphone, mahambar ka nga super typhoon, mapatidis mo mula. Why na yayas ni persona? Project sister kinman na, inaga mga klase nga mga proyekto, no? Tungod sa kalaman sa tao, nalabot din na mo. Kaga inag-best example, ginayang cloud seeding, di ba? Kahit sakon pagkabati, ginabutangan daw asina. Kag isa pag ginag-klase siyang chemicals na kunano na siya, kang inang panganod, magenggalom kang matupa siya nga daulan gid siya, kag ulan gid siya, no? So, hindi man na imposible sa subong nga panyimpo, mga ka-K5. Kay halos tanan daw ginaintrahan naman siyang tao subong eh. Kay galing tiiniya ang gindesign siyang Diyos para sa aton. Kag ginaiterminar na siyang tao. No... O, ito ka, wala mas yung mga aking ning Diyos sa obra nila ni. Ginagamit nila as weapon. Nga kung i-excite nila itong mga vulkan sa dalom sa dagat, dirili, maglupok ang mga vulkan sa dalom sa dagat, pwede maka-create siyang tsunami. Kag ang tsunami, ti siyempre taas na yung abalon nga magpakadto sa dalampasigan kung sa Tagalig pa. Ang kurtom yan na yung magyan, sina yung abalon niya, wash out ginaya. So kung magnilupok ang mga vulkan underwater, nako ang tiyansa nga kahalitan, gid kag peligroso katama ina. Kay kung ano kadamo ang mga vulkan sa duta, mas doble ang kadamoon sa mga vulkan gayara sa dalom sa dagat. Sa kagapon din naglupok ay ning Mayon Volcano, di ba? Di grabe ito sumong ang ilan itong ashfall. Ang ashfall, tapos plus pagit sa mga debris, no? I think may aran na state of emergency o calamity dito somewhere in a portion nga kung saan diin apiktado gitsang the most, no? Sining vulkan ka mayon nga naglupok. Dari sa ato niya mayo ganiya kay do gasungaw-sungaw siya, no? Ang vulkan ka laon niya do matyagan ko do gulpiadang iya yung lupok ang kusog mula. Do ara sa apocalypse nga pelikula mo. Gang tahong ka dinalagan samtang sa likod nagalukot-lukot ng mga galom nga nagakamang sa duta. Bla. Do amo nagkalimbawa bla, sa sini nga apocalypse. No? Abi matian ta kadali, abe, matian ta.
1: Hindi lang usok to. Ito yung isa sa pinakadelikadong galaw ng bulkan. Sa Mayon Volcano, nahuli sa timelapse ang isang pyroclastic blow. Tumagal ng 7 minutes, umabot ng 2.5 kilometers mula sa summit at nagbuga ng ash cloud na lampas 1 kilometer ang taas. Wow! Mainit, mabilis, nakamamatay. At hindi lang yan. Sa Mount Kanlaon, may ash emission din na nagsimula ng 1:25 p.m. kanina. Umabot sa 700 meters ang taas ng abo bago ito inanod ng hangin pa-west-southwest. Ayon mismo yan sa DOST P-Box. Alert level 3 sa Mayon, alert level 2 sa Kanlaon. Hindi natin kontrolado ang kalikasan, pero pwede tayong maging handa. Stay safe, stay informed, kasi minsan, isang minuto lang, pwedeng magbago ang lahat.
0: Grabe, no? Konektado ni ang Kanlaon, kag Mayon, kag halos tanang, ining mga bulusa, no? Mga active volcano sa Pilipinas, naga-inangutay ni Dalom Sandad, Sandutam. Tiyan mo ni Guroy siya ni nag-react ang aton ng mga vulkan tungod sa kainiton sa klima. Delikado para sa tao. Damo sa mga pananom nagkalaguba dito. Pero kung imo sumahon bilang ang kalibutan naton, planeta naton is the only place we can live. Amula ning lugar nga pwede tayo maka-star, abe. Do, mayon is aton planeta. Galing halit lang sa aton, kasi aton nga mga pananom. Pero sa suma, total, bilang wala ta choice, kag wala man ta iba nga siluhan nga planeta nga pwede tayo maka-star bilang tao, abe. Eh, mayo ni Saturn nga planeta kay tungod nga ginabalansiya ang iya kabuhi. Ginabulong yang lawas siya tungod nga damage na nga sa malawing nga panahon sa kahalitan man kagagawan man ng tao ah. Apektado ang balansi siyang nature. So nagabulig ang ining aton nga kalibutan nga i-repair yang iya kagalingon bla. So kabay pa hindi lagid mag-totally outburst o kung mag-nilupok, hindi nga sin grabe. Kag atong iya sa Amerika ng mga proyekto, I don't know kung ginatanaw na inaga posibilidad ng paggamito ni Lajirili. Sininggira ni. Eh. Pero ginabawala na inaga gamiton after sa paggira sa Vietnam eh. No, ginpirmahan na ina nga wala sa may kagamit sa ginagtawag modern o kung weather modification program nga parang paggamiton armas sa kunano man nga gera. O sige, Japon nga Amerika experiment. Gina perfect nilang kilat bla. Yung kilat is produkto iniya sa init kagabugnaw nga hangin nga nagasinugot anay sa atmosphere naton sa aton kahawaan. So every time that happens ining pagsugat anay kag pagmix kla sang cold kag hot air, no, nagaproduce ini sang thunderstorms kag lightning. Nagalimo siya nag-uob dirili kag nagapangilad kag posible nga magaulan. Amo ina ang ginatun-an sang Amerika subong kay ining pagpagalom kag papaulan na do almost perfect na nila. Galing kong gamito na nila, sino may masaway sa Amerika man? Sino masupil sa Amerika? Sino mahamba sa Amerika nga hindi na pwede? Base yung mga alien ko rin, no? Joke yan. Tawag ka mo sa aton na hotline na 0928-611-2263. Mayong gabida sa aton nga mga suki nga tagpalamatik sa imamailan, kindi man sa intanaw. Tawag ko di lolo, wala ko kwarta. Hindi ano yung magtawag, di man siya. Wala ka kwarta? Tawagin ang silpon mo nga mabagihon da. Okay, may kami din din man siya yung tanah, sang imamailan. Tanahan ka siya kina atron from K5 News FM La Carlota. K5 News FM Kabankalan, Hinigaran, mayong gabi sa inyo na. Sa mga suki natin from K5 News FM Sipalay kag Hinumaan, K5 News FM Kanlaon, K5 News FM Rojas Capiz, hello. K5 News FM diri sa may Victorias, Kadi Sagay kag Escalante, mayong gabi. Ari si Jefferson, nagbalik, ipos ka mo yun, wali lang. Hello, Jefferson?
2: Yeah.
0: Yeah. Jefferson, hello. Utun-utun ka to? Utun-utun ka? Oo. Sige, sige, mati kami si mo, ha? Okay. Ang aparador, paigan.
2: Hello?
0: Yes, totoo, Jefferson?
2: Why pa nagdira sa Middle East, wala pa na nagdira sa Middle East, nauna na ang bansang India.
0: Ano na?
2: Isang katao ang ginpadala sa hospital sa India. Amon sa si Nipa virus.
0: Dika, dika. Ano ni?
2: Wala pa pala nagdira sa Middle East.
0: Ah.
2: Nauna na ang bansang India.
0: Ha?
2: Hasta subong, wala ginabalita ang India.
0: Nga, galibot, alope.
2: Amo na salo ang palaisipan, basta sa dapat tani, basta mag-away ang mga kadlagkuan ng bansa, kagaya doon sa unahan, buhay doon sa tiyo. Nag-lockdown, March 15, 2020.
0: Hindi nga, malaki. Ibuk ko. Gaganay ka, kayo daw ginatirada kasi mayroon. Gawin tututut, tingog mo. Abe, pwesto, mayo kay para matiyan na klarong imong panay sayon, be. Ano tong India to, nga nagano to, hindi kami kichinding.
2: Ang India to, lo, sa tuya katao ang nagdala sa isa ka virus.
0: Isa lang kami lang virus dala yan, di naging mutang bulsaya.
2: Isa lang niya katao.
0: Ah.
2: Ang muna sa buong akong inalantaw na isa sa mga palaisipan na naging maalam na din ang China.
0: Nga, nagkanto sa China kay Indian sa Toriyanta?
2: Kaya tungod lang ang mga armas na pagin na sa China mo.
0: Din, halin?
2: Tungod sa mga virus eh.
0: Ha?
2: Kaya subong, wala ginabalita, maging palaisipan sa aton, kag hindi na natumabalaan, na kung sino ang mabilin sa ining mga inadlaw. Kay 2030 patani, kita mabalik.
0: Ha? Pabalik siya din.
2: Abot sila nga bra. Kung i-lockdown din eh, buong Marcos, ilay nga Marso, sa 2030 na mabalik.
0: I-lockdown niya nga, i-lockdown niya.
2: Kaya galing, kaya hindi natin, amun na ganit nga, ang wala sa kuno gapati, na wala sa wala kuno virus.
0: Di nga ma-lockdown ka, wala man virus. Di mula, kaya kung ni-lockdown na karoon, paano kakalibon sa imun ng chukoy na?
2: Ang muna ganilo,
0: oh.
2: Ang tanan subungan nagkakabuhi sa kalibutan,
0: ah.
2: May mission pa ang Diyos,
0: oh.
2: Para sa tanan,
0: oh.
2: Ng mga tao na nagkakabuhi.
0: Oh.
2: Kaya ako yung ginalantaw
0: si
2: Elon Musk.
0: Si Elon Musk naman?
2: Si Elon Musk na.
0: Oo.
2: Nga siya ni ang bilyonaryo sa Amerika, nga nag-ubra sa mga spaceship pagkato sa Mars, siya man nag-ubra sa mga robot na panggira.
0: Do siya man ni Kuro, hindi ni siya nag-ubra sa magic sarap? Hindi man.
2: Amo na sa nga ginabati po sa sang taga-Europe, nga anong plano mo sa mga tao? Galing sa batya ko no?
0: Ano ko no?
2: Ang mga robot among padamuon.
0: Ha?
2: Hindi sa mga tao. Okay, no?
0: Nagsulay ka ginagrosine tayo, no?
2: Hindi ba, no? Kaya pala mo, ang kasuguan ng Diyos, ang kailan ko, no, nga ako nabalaan, isugid ko na daan. Kaya naan, 2030 mo. Huwag itang mabalaan kung sino mabuhay sa 2030.
0: Pikanta! Pikanta!
2: Kasi hindi na ito mabalaan, bro. Subong, pala nga nag-a-historya pala ta. Ako niya, lo. Ang kasuguan sa Diyos, ginaano ko na daan, lo. Kaya ako, gusto ko na maluwas ang tanan. Ako yan, kaya ko isakripisyo ang kabuhi ko para sa mga Pilipino.
0: Tama na, tama na. Sakto na to si Rizal na nagpatiro sa Lunita. Tama na ni Pagdungangi. Sakto na ni person. Kalma lang mula. Paula, na lang mula si Mercoles mula kang tawag ka din.
2: Sana ko na hello. Ina, amo na yun na huwag tuliwat.
0: May
2: tungod lang na gusto ko. May time mo. May time nga wala sa may kapanawag mo. Kundi ako lang ang time na makapanawag.
0: Oh.
2: Kaya gusto ko ipabati sa tanan sa mga nagpamati sa aton na...
0: Pero wala mo ba sila, depression? Wala mo ba sila ginapapati?
2: Ano?
0: Wala mo man sila ginapapati sa ginambal mo?
2: Amo na ganit, lo.
0: Ano?
2: Ang halimbawa sa nga akong istorya, lo. So, pares sila kay Noah.
0: Nga, nagkanto naman na kay Noah. Halin sa India, nagkanto sa China, sa Amerika. Tapos kay Elon Musk, nagkabot na kay Noah.
2: Hindi, ang ginamay ko, lo. Kaya ang istorya ni Noah, wala nagpating tao mo.
0: Okay na.
2: Pero ako, ya, wala akong ginapapating tao. Pero ang ako lang, ya, mapating sila sa hindi.
0: Oo.
2: Ang kaluwasan, yung hambal ko na.
0: Paano ba mag... Di na kaluwasan na?
2: Amo na eh. Ang akong hambal.
0: Ano namin maluwas magirang tao? Mapatagi ng tao yung talan sa ulihi? Pundi lang na si Bong.
2: Amo na pala iban na naghahambal sila ko no, nga wala sila ko no may memo.
0: Oo. Oh. Te?
2: Gidla?
0: Hindi,
2: pero mabal ang pag-asa nga super...
0: Hindi na lang pag-asa naman sa nagagawa. Takto na lang yung persona kayo daw mag-commercial. Ang na-explicar mo, na-explicar mo na gina. Okay?
2: Oo.
0: Sige, sige, sige. Daso naman, mahulan ko yung Merkoles, mahulan mo, ha?
2: Oo, sige lang.
0: Okay, sige, sige. Mayong makabuot, malaki yung persona. Wala mo siya gamo istorya. Nag-istorya lang siya siyang iya gusto yung istorya. May nanda siya. Hello, good evening.
3: Hello?
0: Yes, mayong gabi, sir. Sino ni?
3: Sa Polonya, lo?
0: Oh, hari pagi nang isya pulunyo na sa dyan eh. Toto pulunyo, yes sir, ano na inom mo na?
2: Nainom mo nga lang, isilom.
0: Oh, ano yung imo dalada, anong imo istorya ya?
2: Ang istorya ko no, subong na, abot ang ulan.
0: Nagamot ng ulan?
2: Ulo?
0: Ate, sige, sige. Ate, okay mo mo lang na? Sige, okay, no, okay, no. Gatingil lang yung... Utod-utod ka, tawag lang balik ah. Lain siyang igo, siyang init niya rin eh. Hindi ko lang... Grabing igo, siyang init, mga kagipay. Ho-o ba? O sus, Maria, ho-o-ho. O ini nga bahin na, mga pilang tanayim lah. Pagapitan ni Tex Coffee Mix, ha? Tawag ka mo nung idugay, ha? Tawag ka mo nung idugay kay makomersyal ko, ha? Ini nga bahin na dulo na sa ato sang kampiyon nga kape. Ano man nga oras, ano man nga chimpo, basta kape ka ni DTS Coffee Mix naming sabor. Namin kay ginalimpyuhan niya nga itong sistema. Naming Arias Banyo kagay pangihi mo ka nami. Kagdulay ang mga sulab sa sulok-sulok ang mga asid-asid ato. Dugay kagutomon, alerto ikaw with siyempre naming imo kondisyon sa lawas mo. Kagpotiktado ka sang super antioxidant nga halin sa tubo. The next time magkapi kita, DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
4: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sikisaki, kidya katama, kiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa
4: akong tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag-primary role. Para sa aton ikayong lawas sumud ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
13: May nagay nga indigid magwantahan kung nag-atake. Lakot sila over fatigue na sa school work, over stress ka sa problema. Natilawan ko na ang damo lang ang herbal medicine pero wala agad alivio. Apang one time, nag-try ako sa Dr. Pinoy's noise kaling kapsul. Kasugong maayon na git ang palasak ko kag adlaw-adlaw ko inyong ginasumar.
4: Dr. Pinoy's Kaling Kapsul. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan, Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan?
19: Naintuan nila ko sa nobya ko.
18: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Okay, kinanglagi natin mga habon at lada kung nagapaligo kita eh. Di man pwede nga puro tubig lang. Now, isa sa importante sa mga habon na dapat natin gigamito din ng DTX Beauty Shop ho. Kabukal nga habon, kaginapatay agad ang mga kagaw. Ginakakasya mga oil kag mga dead skin sa aton panit ho. Ang mga yabok ginalimpyuhan agad ang aton panit sa yabok ni. So, mabukal siya pero hapos bulawan. Ang bukal niya ay sa ilong musibang nga bahay sa lawas mo. Sige siya kaya pun bukal. Kagtapos pamatsag mo tapos paligo, nang prisko kagidla. Kasubong kakapaang sang chimpo na 20 buwas 40 degrees Celsius naman. Ang forecasted na heat index na ton, paang inakatama. Pero kung nagahabon ka lang sa DTX Beauty Shop, kaprisko lang niya matyagan mo. Kagway labot si natanang nga baho sa lawas mo, kakas dirili o. Kag nagapanami sa aton panit, nagapagwapa, kag nagapagwapo sa aton ni. Ginahipid ang guya naton, ginakakas ang mga extra nga mga oil. Ang mga itom-itom, pikas-pikas, dolaon niya, mga alap-up. Kaya mga wrinkles sa may mga senior citizen na ito, hindi nahil mo nun ah. Kaya mga yaya nga panit amat-amat ka nagahugot liwat. Namigid kidasig sa magpaputi, kagsubong, nga grabing chimpo na ito, init na ito, kag hindi ginaton maibitan nga makasulay kita miskan makadali. Kung nag-DTX Beauty Shop kita, hindi takamatsyag na yun sa sakit sa init lang. Kaya daw may payong sa mayara sa sang sunblock layaw. So kinagla na ton sa bilong ng pamilya, habon, DTX Beauty Shop ha. Saragin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. Araban sa tanan nga The Generics Pharmacy. Sa inyong nga may lugar na magkunta lang ha, DTX Beauty Shop. Pwede nyo man ma-order ini sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo sa Tananga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ha? Kung magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, libre, wala siyang bayad. Okay, iningabahin mo lang dolaman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Ang asma, ang hapo, isa ini ka allergy, dirili, nag-inflame. Ang aton nga air passage, dariyam lang. Alagyan sang hangin nato, nagahalamog, that's why. Nagagamay ang alagyan sang hangin nga nagasupply sa aton lawas. So, ang tendency kung may asma ka, ma... No, ginalaot mong paginhawa mo para makahaklo ka more oxygen to compensate, no? Sa kinanglan sa lawas naton tuga sa paghabok sa alagyan sa aton nga sang hangin abi. Tungod sa ang mga allergens. So, Dr. Pinoy, ginapakupo siya ang nag-inflame at nag-abalanog. Ginatap na iyang allergy, dirili. So, in other words, ang imuyang hapo o asma, amat-amat maumpawan, kag-riglahon nila sa Dr. Pinoy, hasta ikaw maumpawan. Aprobado sa BFAD. It's all natural. Wala overdose, wala sang side effect. Limpyuhan niyang kidney na ton siyang Dr. Pinoy. Every day, siya at matag-adlaw. Bisan ka katulog tang kidney ta nagatrabaho eh. Amo ni siyang salaan siyang lawas tam lagi na sala yung dugo lang na limpyuhan niya. Di tanan nga mga higko na yung ara sa dugo nagakabilin sa katon kidney. So ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy ang kidney na ton. Kaginakondisyon niya nga hindi maglain ang kidney ta. So pating dugo ta ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy. Ginakupos niya ang mga inflammation sa atong lawas. Kaginatunaw niya matamat ining mga baranga mga kolesterol sa atong mga ugat dirili para makaagi ligwa ang atong dugo. So sa hindi nga bagay, malikawan mong high blood pressure, stroke o kon heart attack kung adlaw-adlaw ka nagainom sang Dr. Pinoy Squalene Capsula. Sa damo siya mong ginaminopos, dirili. Sa ginaminopos dati, siyempre kung kisya do hormonal imbalance pagin ang igo da. So may mga mood swing na ginatawag, may mga bagay nga daw hindi mo maitsindihan nga namatsagaan mo kung gaminopos ka. So, Dr. Pinoy, ariglaho na sa Dr. Pinoy ang imo yung menopausal nga ginamatsag abi, no? Kag kung ginabalansi ang hormones maliwat, dirili, ginapakalma yung ikaw. Kag kung may depression ka, ang Dr. Pinoy nag-release sa isa ka hormones sa lawas naton, ining happy hormones. Nga para nga mauntat ang imo nga depression. Subong man sa mga babayi nga may problema sa ilayang monthly period, no? May ara dysmenorrhea, may ara irregular menstruation, ginakorek ina sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Karon ini naman ang nagakiang-kiang kag nagakuriit tungod sang kasakit sang mga joints, ha? Tugas ang uric acid nagabanog ang aton nga gout arthritis. So kung Dr. Pinoy ang inumon mo, eh ginakupos siyang banog. Ginadula yang ngot-ngot sang imo arthritis. Kag ginatunaw ya ang gikabagdanan sang imo gout arthritis, uric acid, ginatunaw ya. Kang pinakadabes pagay, kag ginarepair yung dirili ang mga tais nga mga joints. Mga tulaan na sa aton nga mga joints bla, ginabalik siya sa liwat. Ginaplastar sa Dr. Pinoy ang mga tais. Grabing Dr. Pinoy, nag-aaway ba niya sa mga early stage sang cancer? May mga leukemia maulumpawan? May mga problema sa ilayang tawag sini? Sa ila corazon, heart ailments, no? The best dang Dr. Pinoy. Himo ini siya shark liver oil. Dasig lang siya i-absorb sang lawas tungod oil-based siya. Kag soft gel siya lang. Katulad siya kilala kong security guard nga hindi iya kalaon kung may kamatan. Kaya tungod nga na makamang dala siya sang arthritis siya lang. Kulting arthritis, pakamangon ka sa arthritis. Di, nalikamo siya sa akon, no? Gintagaan ko sa sang isa kagig ka banig siyang Dr. Pinoy, singko inom ka duwak bilog, boss, inom ka naman. So sinanggab duty siya, nagapungko lang siya, kag kumangihi siya dirili, no, makamang siya makanto siya. Pero pagkadasyon ng gabi, mayo ng lakat-lakat niya, nagpasalamat niya siya. Nga, ano itong ginhatag mo sa akin, man? Hindi ko ito masahalang, Dr. Pinoy na. Di pwede ka-epektibo, nagtumar ko duwak bilog. Nadula na yon ang ginamatsyag ko. Sikote, sigihon mo na inom. Kay parang hindi na magbalik ang arthritis. Di kaluyan, dirili, ay gajaging na gani. Dr. Pinoy Squalene Capsule, magkaka-K5, mayo gini siyang as your daily food supplement. No? Pwede mo siya adlaw-adlawon, you know? Isan isa lang o kunduha. tungod parang masuplayan ang lawas tasang kakulangan sang aton nga mga nutrisyon sa halin sa pagkaon nato. Okay, ara lang sa tanan nga mga butika na sa bahin sa Kabankalan, Sumuman, San Enrique, Punibeda, Dulid. Ara lang ang Dr. Pinoy sa inyo na ang mga butika sa La Carlota, Morsia, Talisa, Ibi Magalona, Victorias. Halos tanan nga mga banwa kagasyudaran din nga mga butika. May ara gin Dr. Pinoy. Bilog nga Negros kag bilog nga Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa liwat naman sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay J. Lolo, kung may ara ka mo na opinion o kung komentaryo pati sa mga balita kang mga issues, tawag ka mo sa ating hotline at 0928-611-2263 kag 0927-448940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo, kag Jerry Lee. Okay lang magpanutod ang amon tupad balay. Bisan may hapo ang akon nga po, J. Lolo.
6: Ay, hindi na pwede. Diray sa syudad, sa Bacolod, hindi na pwede. Kaya may mga city ordinance kita, may mga layita da. Hindi ka pwede ka panutod. Kaya isa na da karason, tiyan mo na asardos, Blanc. Asardos sa aton nga mga pumuluyo sa palibon. So, pwede ka na kareklamo. Mayuha lang ang pag-istorya, no? Pangabay lang ang mga bik. Kung wala, giti, mangayok ka siyang assistant sa barangay. Picturan mo o kung videohan mo ang tutod ng mga basura na kung ano ba na, kag ginatutdan niya, kag ihimuon mo siya as evidence ang imong reklamo para hindi siya makapamalibad. Dali lang kay may cooler kita, Jerile.
7: Yes, no.
6: Hello? Ay, kalbo. Oh, sure, kalbo. Na naman. Hello, good evening. Ah, mayong gabi.
8: Napulong yan nila?
6: Oo, oh, nag-utod-utod ka gina.
8: Kasi ako po salamat ngayon ko lang, nag-abot ulan din. Kusugura siguro ka, ano yan, lo?
6: Ha?
8: Kusugura ako kainit.
6: Ah, nag-abot ng ulan? Nag-ulan siya muna sa inyo?
8: Oo, nag-ulan din, lo.
6: Ati, Birigunti, mga pananaw mo na na munyagan, eh, no?
8: Oo, pati ilamon, lo, eh. Yung mga sapat, lo.
6: Ati, okay. Basiya mo na ito, gurong ipikto sa silpon, gurong na hindi person.
8: Ano man, lo, di po, ati, lo, ano ito man, lo?
6: Ah, imo yan, anong imo, ang topiko na napulon nyo?
8: Ang topiko ko, lo, mga yelo, ti, isa nga, mamahal, diapon, gusto nina, sabong luwaw.
6: Diyan mo na ganing malita. Simoga na siyang simana, Merkulis, dumasaka naman ang presyo sa krudo kagasolina.
8: Wag mo mabaya. May bike ka lang. Huwag ka dyan, lo.
6: May bike? At niyo, gusto pwede man?
8: Wabi ko pagmahan, lo.
6: Oo, oh, no, hindi na ni Guru yung mampawan. No, tinuig pa ni Guru mampawan. Ikay kasama dyan sa gira nila na.
8: Gano'n man, lo.
6: Nga, pwede man. Pwede lang na yun ila pabaratuho ni Naga, ano, sobra-sobra ganyang ilang presyon na.
8: Gano'n hindi na katong kwarta nga luman sa gira, lo?
6: At yung laban-laban, gini?
8: Hindi na ito ka sa gira, lo? Ay man di katon, lo?
6: Tingahan ni kati, siyempre, piktado kita because ang oil nagasaka ang presyon mo. Oh?
8: Wow.
6: Mahyutani ko may ari tani yung oil nga aton niya yung krudo niya nga ginakuhaan niya nga bisyan mag-inano pa to sila kaya may ari matang supply.
8: Sabi na nga.
6: Ina mo lang parihas mo lang pulon nyo siyang may kubo mo lang bisyan magminahal ng talong na sa tindahan na kung mga okra na kung may mananom ka sa balay mo yan kung hindi ka piktado kaya may puksiyon kaya sa imo hardin. Amo mo na tani mo lang kinaglano ni siya nga ton niya nga mga pumuloyo ining gatong mga gasolina kagrudo ni eh. Nga why not abi nga dati matutok kaysa nga dati matutok nga kundi hindi sa parte sa Pilipinas ang may madamo nga supply sang krudo hindi kay Wala untad nga di batihay kagay na kusaray, di lang sino kawatan nga palarihas nilang kamutanan. Ha?
8: Handa lang guro kawatan lo, hindi kita.
6: Gani, gani, that's why gani ang mga politiko. Tabla, tani mo ning ilatunan kay gasafer ang pumulo. Yung public service man na yan, di bla? Oh, tiyan mo na tayo na pa niyang pangitao nila ito ganitong turugban doon sa somewhere in Mindanao. Hindi na matugban sa karamahog ito kung nagkalayo na ang tubig dito. Kay yung maghapan nagsaka na pa yung babaw ang gatong eh. Amo na tami na may i-explore kag itunan kung pwede na magamit nga krudo na sa mga salakyan. Hindi nga parang nita magdipindi sa ibang nasyon, wala. No, siya mo totoo po lang yun, eh.
8: O, sang una lo, may arang asyakyan nga, pwede tunguhan tubig. Hindi ka tulong, natula, tulong ako.
6: Ambot, may kuya yung tago ya. Uy, kung tago, ipahibangdan mo ka ako niyo. Ate, wala to ni... May ara ginaya, no? Kay ang tubig, karon i-explicar ko na, kay ang tubig, abundant mo kamalukang hindi nila magamit inang tubig. Gagatong, because hindi nila makontrolar, no? Kaya bisan din ka lang ang gripo, may tubig mo. Sa inyo balay, may tubig. Pero kung oil o kung gasolina, kung krudo, kontrolado nila kay wala sang kapasidad ang individual nga magkalis ang oil ka magproseso. So, wala nila ginapustro ina nga pwede gamiton gatong ang tubig sa salakyan tungod hindi nila mamanipular ang merkado. Nakuha ni mo, totoo po lang niyo?
8: Polo, pwede. Gani mo na pa, pwede mag-aang dagkitan lo kung matanda-tan lo.
6: Anong namual mo man?
8: Mag-aang dagkitan, iti simpre daw, Pilipino matalagi mo at ang tawag na ang flak yan, pagwan to
6: be. Oh, correct. Nakainbinto na to si Isaka Pinoy to. That's why gani, maguba ang control nila kasi siyempre hindi magsugot na yung mga lagko nga negosyante ka mga kapitalista nga hindi nila makontrola ang merkado o kung ang maliligyaan sa mga produkto. So wala nilang intertinag o kung ginpapundo na nila kay maguba ang ilang sistema sa pagmanipular kag pagkontrolar. Okay. Di sige, toto po lang nyo ah.
8: Wala, dami kita ligit lo.
6: Ha?
8: Ang daong kita galingan sa natala, kita dadang aram na Pilipino.
6: Mano?
8: Ang daong kita galingan, eh, siyempre kita ang aram na Pilipino, kita pa nag-down.
6: Gani man. Sige lang. Up lang po na.
8: O sige lo, nainom na lo.
6: Nainom ko na ikaw ya.
8: Nainom ko na lo.
6: Ati sige. Ati. Thank you. Pwede ka na yung ginambal ni Toto Polonyo, ang tubig. Pirmi na nila ito ginaistoryahan. Kay man ang tubig is iyang atomic symbol sinaya is H2O. Hindi bala ginatudlo na sa atong skwilahan. Ano ang atomic symbol o kung scientific sa periodic table of elements, bala na ang tubig is H2O. Ano ang H? Ang H is hydrogen. Ang O is oxygen. Di siyang World War II, mga kakipab. Istoryahan na ka mong kadali. Kapamati man si mong simigo na ton, Pipito Lim, no? Sir, mayong gabi na si mo, kaabot ni si Sir Pipito siyang World War II mo. Kagsigi ni siya gamit sa mga produkto ni Dr. Ramil. Subong nangumpra naman sa kagina sa klinik ni Dr. Ramil si Sir Pipito Lim, no? Sa mga paborito yung mga suplemento nga barato nirelease sa tananda niya o konsidera sa klinik ni Dr. Milo. Sir Pipito Lim, good evening si mo na Sir Pipito Lim, ha? Sa World War II, mga ka-K5,

nung ka ano ni drum no siyang ining hydrogen material siya isa kasuba somewhere in Sweden no kun hindi la ko magin magsala isa kasuba nga pirti kadalom gin lambatan dirili ining barko nga nagakarga sang anom ka drum nga ginproseso sa mga German nga material nga himuon sang atomic bomb nasulod sa drum di ina siya nga klase sang suba nga ginagyan sining barko nga nagakarga sang anom ka drum ginmalabagan sang mga kontra sang German kagin palunod sa dalom sang suba nga perti kadalom. Sang latest sa ining 1990s, na-recover sining ang mga anom ka-drum jirili. Gagintistingan nila kung ano ka-pure gapon ang radiation o kung ang kalidad abi. Di ara sa perfect condition gapon nga pwede mahimo. Sa anuman nga mga pamaaging pagahimuon ni Labe, isa na nila is atomic bomb. Now, ini ang mga scientist ni Hitler. Sang nabalitaan ni Hitler nga naglugdang to, pinamatay ang dirili. Atong naglugdang to nga anong kadram to sa barko, ginpamatay itong mga scientist na gulubra. Pero may mga ibang nga nakapalagyo. Isa na dira kung hindi ko magsala is si Von Dron. Nga ginupiran sang CIA sang Amerika nga maging isa ka scientist sa Amerika sa CIA. Ginupiran siya sang damo nga kwarta. Ginupiran siya sa ranggo sa military. Kaginhimo siyang isa ka head no leader sang sina nga experiment so nakopya ni Von Dron kay siya ning leader sa atomic nga research sang German dara siya ang mga metodo no mga pamaagi sistema kung paano maghimo siyang tubig nga maging atomic bomb no. So, gindala siya sa CIA sa Amerika kag ginpadayon niya ang ining experiment kag si Von Dron man ang nag-invento siyang rocket, missile nibla, rocket nibla, lupa nibla. Ang German una sina rocket mo. Di, ang tanan niya nga nabalaan sa Germany niya para hindi ka pagprisohon, tagaan ka pagkwarta, tagaan ka paranggo posisyon, ang tanan nga secret nga inbinto na siyang German nga gira o kung armas pang gira, himuade. Amo nang offer sa Amerika siya kay Von Dron. So mga racket, ginpadayon niya sa Amerika. So nagkaracket ang Amerika tungod sina halin sa Germany. Karon ini ang atomic bomb ginpadayon niya dirili. So go sa Amerika. Kag amo ining duha ka atomic bomb ang ginhulog sa Hiroshima kag Nagasaki sa Japan. Kag amo atong naguntat ang World War II. Kag naka-witness ang kalibutan sang mag-unga armas panggera nga wala tupong ang kahalitan nga pwede idulot sa katauhan kag sa aton nga nature. So karon ti amo na bi anong istorya no? Atong ginahambal ni Polonyo nga hydrogen ang tubig nga Pilipino na kinbinto may ara siya gadget nga ginbutang siya sa lakyan nga tawag niya separator kuno something nga ginasiparar ang tubig nga halin sa tank.

Tanke, instead gasolina, tubig ang unod mo. Nga makanto sina anay sa ina ka machine, nga isiparar ang oxygen kag ang hydrogen. Ang hydrogen makanto sa iyang internal combustion. Kag malupok man to siya, no? Pero ang kanami is ang iyang nga tambutso magabugas ang tubig. Water vapor bugnaw. So, kung talawon ni mo, daw isa maninika nami gingin binto para sa aton kalimutan kag sa katawhan. Ang tubig pwede mahimo gatong kay tungod sa ob hydrogen. Kung kwaon lang para sa ginhimo sa Germany o sa mga Germans during World War II nga i-eliminate mong oxygen, mahimo siya gatong as hydrogen. Kag wala siya siyang init nga pagwa kag mag-impact sa aton nga klima. Wala siyang global warming. Instead, gani, magnami pa gani kay tubig yung ibuas tambutso mo ng water vapor. Do asos ang tubig, bla? Water vapor mo? Hindi ya init? Bugnaw yaya? Di karon, hindi na ya magsugot ang Amerika. Kay tungod hindi nila makontrol mo. Kaya ang tubig is everywhere eh. Ang tubig bisan diin lang eh. Makandos ka na iya sa bubon, pwede na ni mo tugong slakyan mo. Makandos ka na sa gripo mo, nibla. Di ano pang inegosyo nila? Kay dra sila kakwarta sa negosyo mo, sa ilang oil. So ang tubig hindi nila makontrol even though nga beneficial kag maayos siya sa aton yung planeta, maayos siya sa aton yung ekonomiya, makasave ang tao, hindi magsugot ang mga negosyante nga nagkakontrola sa aton ekonomiya sa kalibutan. Kasi hindi sila makakorta mo. Kay tanan may access sa tubig eh. Mabumba kala na si mo, uksaran na siyang imo niya nga dipwilo. Sano na siya kamal dito kung slakyan? Di ba? Bisan di ka magantoy, may tubig mo. O, ang daga, tubig mo na. Pwede mo na iyang ang iyan na iyang i-proseso siya maging fresh water siya. Itugong mo sa slakyan. Kag ang slakyan naman, ma-proseso, inagaisip para ng oxygen. Gatong na siya eh. Paano mo nahubsan ang dagat, man? Ang dalumpas ang duta, man na mo damo tubig. Gintungod hindi mag-control sa Amerika, kag sa mga negosyante, may access ang talaga tao sa tubig mo. Whereas, kung ang oil, nga ara lang niya sa dalumpas ang duta, kinanglan mo siyang makinarya, kinanglan mo siyang tao nga nakichinding mag-extract sina, kakinanglan mo siyang refineries o kung plantabla nga magaproseso sina siyang krudo nga makuha sa dalumsang duta. So, hindi tanang nga tao maka-access sina nga makapangita siyang ano ni, siyang oil. May mga lugar lang niya sa kalimutan nga may mga oil. So, hindi accessible sa tanang nga tao, so they can't control. Magkontrolar nila yung oil mo. Whereas ang tubig, hindi. Even though yung the best kinyang tubig eh. Di sa Martes, balantaya naman natong kayo na mataas naman ang hilanat. Magasaka naman ang presyo sa diesel kaga gasolina. Bota. Hambal ko gina, pakagat porsyon ng tuyong. Sunod-sunod ng mga Martes na nagligan, niblado ka namin na to. Sige pa, we want more. Sige ko, dugay-dugay, masaka. Nangitay, tsakto, gate. Saka, gate. Kaya nga, ba muna ang trending siyang, ano mo, sa gasolina mo. Mano bo pisos, masaka, lima ka pisos, no tinuntob lang. Tapos panubuo naman nila, tres, pasakaon naman city pisos, no mo na bla? No mo na lang na firme nga ginatuntob tabla?
Kag sila ya, sige to ya panamit ya siyang ilang income. Di ko mag-asaka ya mag-apresyo sa mga krudo, diesel. Ang buchilingon nga ang mga operation cost sa isa ka company o kung isa ka farm nga may mga tanom. Mag-asaka eh. Dibla? Mag-asaka. Tungod masaka ang gasolina mo, hindi na nila ikarga karon may kunin sila produkto. Sino mabakal? Siyempre mga tao. Ang problema kay ang syuldo sa tao, why nagsaka? Nagsaka ang malaklon, ang puro syuldo, why nagsaka? Paano nami man? Kuning tao, siyempre, maprioridad yun kung may ginapaeskwila ka. Di pakaunon mo pa na, kagpabalunan mo pa na. Di siyempre, ang pagbalon, sinakagpagkaon, sinaginabakal mo. So, ang tuition ka sinaka, man. No, why na untan sinaka, ay? Si Kadapi, mla to, tong ginpatay, mla sa Amerika, tong leader, presidente, to, mla. Siyang, ano to, sa Afghanistan, asang Libya. Ang mga tao, di ko magpapakasal kami, tagaan niya kaya milyon mo, kagbalay, para makasugod ka mo pangabuhi, tadlong. Atong presidente, ito mula siyang Libya, mula, naging patay sa Amerika, mula. Ang mga kurinte nila, mga hospitalization, libre tanan. Way at tubig, libre tanan. Tungod ang gasolina, ang oil siyang Libya, damo. Di ginabalik siyang gobyerno nila nga libre ang tubig, kurinte, ha? Mga pagkaon, barato. Ang eskwela sa mga kabataan, libre. Ang hospitalization, libre. Mapakasyal ka, may regalo ka sa gobyerno, daw 2 ka milyon. Kag may balay ka pang regalo, kung mapakasyal ka. Grabe, no? Sa Libya mo na iya, ang ilang gobyerno gahatag sa tao. Ang sa aton niya, kita yung ginakuhaan siyang gobyerno. Nami yang ang gobyerno nag-provide, no? Sa kinanglanon, sa katauhan. Para magmagaan ang pangabuhi kang maging malipar yun, mani sa kalibutan, eh. Isang lang buhi tao. Mapinitin siya pa siya isang kautangan, kag kapigaduhon, kag sanggutom. Daw iya siyang mga demonyo ng obrana. Kay kon sila yami, may ara sila yung gugma sa tao, they will create and they will provide sa mga tao nga magkang maging malipayon ang pangabuhi. Pero nga daw kami si Ramli siyang gina tugas ang sistema siyang gobyerno ta. No? Di yung ina yung mga akto na, naiyam lang siyang panulay. Ang tuyo siyang panulay, papinitin siya honta mo para mag-rebuildi. Tabla. Para maglain, taga magdula yung gugma, bla, saton, bla, balatsagong kapag una-una. Ang magabulos, ang kaakig. Bla. Di ang kaakig, yati magatuga, inaya siyang di mayo. Pero ang katauhan, kagkalinungan, kagpahigugma, maghahatag siyang kalipayan. Kagpagidait sa tanan. Sina din ho siya nga ito ang Pilipinas mo, ang garol si Nede, ang espiritu siyang demonyo. Kaya ginapapinitin siya, kita mo. Di kung magmayo ka naman, pareha siya kay Muammar Gaddafi, sa Libya nga na libre ang baratong gasolina eh. Libreng tubig, kurinte, eskwilahan, medical. Libre din rili. Pakasal ka, nagkakapagkwarta kang balay. Ginpatay siya. Di ba? Sino nagpatay? Amerika.
ngagin patay lao. Tungod si Gaddafi, wala nagauyon sa sistema sa Amerika. Hindi siya magsunod kang magbaton sa mando sa Amerika. Hindi ka magpati sa Amerika. Gupo ng gobyerno mo. Patyon ka. Siya. Hindi mo man na, oh. Anyway, sige. Matian nyo lang, boss, ang puro silos pueblos with K5 Eric Tinerefe. Kag K5 Eljan Castanyo, kay damo na sila sustansyado ng ila programa sa mga isyu kang mga balita, no? Okay, padayon tayo sa atong programa, balik ta. Di na itong panamiyaw ta dirili, ari. Good evening, J. Lolo, Elnora, Avilino, Bill Bolkerin, also to Hilda Albisor. Good evening, ha. Mga hakugan, J. Lolo, mangayo ka umra, panilhig, ano yung palapit, palapit, oo. Palapit sa luwag ko noon, ang balinday man siya. Mangayo ka umbra, bilang clean and green. Ah, okay. Doon mo na mula, no? Doon wala ginatagaan sang dignidad ang Pilipino. Mga makapangabuhi sang matawahan kag abundansya. San o pa na

yung gabi, tatamata ni monitor lang ko. Natamata, sir, may yung gabi na si mo, ha? Good evening, J. Lolo. Listening kami din sa Bago City. Patamyo lang ko sa bata ko nga si Manang kag Manong. Kag si Agot. Sige, ha. Good evening, Gino Lulig. Lagutam yao sa ilan ni G.G. Kag Totong Narciso sa May Kabankalan. Kag kay Nong Orlan, kay Nang Jutay Hastiliana. Kag sa tanan nga nagamonitor. Wala gid sila gatulog, J. Lolo, kung hindi matapos ang imo programa. Thank you, ha. Pahabol ko pa di, Manang Leti Misahon. Good evening. Sa May Bungyod, Barangay 2, ang nagapanamiyaw ang isahanon kagwapahon nga si Inday Amansa Itana sang Himamayla. Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Good evening nala sa inyo nga duwa kag sa mga taga-Victorias nga nagapamati sa inyo programa. Labi na gid sa mga Tanodra, ano? At anong Tanodra? Tanodra family. Kay Tita Marlene, kay Bonbon, Inday Candy, Toto Adrian alias Habak, kay Ragdi Nonoy Yasa, Sampoy, kag kay Danica, sa mga kuring niya nga mga adapted. Ay bansi lab ni Galilo sang Victoriasa. Ti Victorias dara na si Ma'am Rose kag Sir Boy Montinola, ha? Mayong gabi na sinyo nuwa.

0: Ari ang isa kasulad nga taga-antas ang advice. Good evening, J. Lolo and J. Lee. Mangayo ko tani problema, mangayo ko tani advice. J. Lolo, may ara kumigo nga palangga ko gid kag palangga yaman ko. You dear. Pero ang problema sa amon relasyon kay long distance relationship kami. In short, LDR. Masobra na kami si isa ka tuig. Subong, J. Lolo, kaga wala gid kami kakitanay. Ha? Dumyahan, nai sila bro. Ah, okay. Huwag gid sila nakitanay. Isa na ka tuig, ilan dumyahan na. Huwag sila kitanay. Ano ka mo, mga blind? Akay layo, ay sila. J. Lolo, gusto ko na siya bayaan. Ay, inano? Wala kami kitanay, kag ang migo ko daw wala na siya gana sa amon relasyon, J. Lolo. May pagani kitanay, wala na siya gana. J. Lolo, gusto ko na siya bayaan, kag i-give up na lang ang tanan. Kaso ang problema, hindi ko siya makaya nga bayaan. Hey, mood nyo nila! Paki-advise naman, J. Lolo. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Pariyo niyo po. Why ba ka mong kitanay? You know what? Libre gimana ang pagpili, ginili mo? Libre man ang desisyon. Pero isa sa mga pamaagi nga para makaangkon kita sa correct decision making. Isakto nga makaangkon kita sa isakto nga desisyon. May mga bagay nga dapat naton nga i-realize. Nga pamangkuton mong kagalingon mo bla? Ano ang bintaha kag disbintaha? Sa imo, no? Obe? So kung gusto mo gid, no? Para klaro, kuha ka bulpen kag papel, bla? Kag kuritan mo sa tunga siyang, ano? Saga papel, palaba, kurit. Ang siya wala, bintaha. Butangan mo bintaha. Ang siya piyak to nga bahin sa tuo, butangan mo disbintaha. Ang tanan nga mga bintaha, ilista mo. Tanan mo nga disbintaha, ilista mo man to? Kag padamo-damo, ah, ha? Kung sino damo, sinsya na, okay? Ang bintaha kung padayunon ko na eh, kay maging malipayon ako, no? Ang disbintaha galing, kay way masyam luyag na sakon. Ang bintaha kay may nubyo ko. Ang disbintaha kay layo ay gami. So sa inang pattern lang mga kakifa, bisan pa paano, makamulig sa ton lang. Nga magka-realize pagi siya pagtanaw sa mga bintaha kang disbintaha sa sinaga simple lang nga pamaagi pisanan mo lang no isulat mo para mahuna-huna mo bala nga makadesisyon ka makapili ka kay man whatever is your decision of today that will be your future mo. Kung ano ang imo desisyon sa mo, muna bulamuton mo. Kung sakto ang imo desisyon, sakto ba nang maabot si mo eh? Pero kung sala ang desisyon mo, kay tungod wala mo gintunan, wala mo ginaisip mayo, basta lang nga nagsulod ka na iya, wala question, no. Dapat i-realize mo ganyan. i-itemize mo ganyan, questionon mo ganyan lawas mo. Because isa lang kabuhi naton, base mausik pa ang tiyempo naton sa mga panahon nga magalipas, kanugon. Time is gold. Hindi mo na yung mabalik ang oras mo. Di kanugon, tanigin mo, tawag mo na ito sa mga bagay nga mamuslanon si mo yung pag-improve sa kabuhi mo. Ginusik mo lang ito yung wala kasang kasiguraduhan. Because wala mo naging bagay sa posisyon ng himaloon ang bintaha kang nisbintaha kung inapadayunon mo kung hindi. That's why nga libre ang desisyon. Damo ka kapaslawan because wrong desisyon mo. So sa imuli tersender, huna-huna anay ha? Para mas mayo, relax ka lang. Magamuyo ka gid sa mahal nga mo Diyos. Natagaan ka sa nga kaalam. Nga makarealize kag makahimo sang saktong nga desisyon, ha? So good luck si mo. Magkaka-K5, oras natin alas 11:50 na. Mahingagaw tanay commercial break. Don't go away, ha? We'll be right back.
1: K5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! Ishoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang
8: presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang
16: makipaghiwalay.
14: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Ay, siyaba, Jimo. Mga ka-K5, medyo kabus ng oras na ton. Pero I would like to remind you about Gina Seafood Restaurant, bala. Nagpaluto ko nila siyang sinigang gingaw. Ngaperti ka na mit siyang unod, bala siyang gingaw. Kag ang pagluto ni siya Gina, is no perfect, kid bala nila. Tsaktuhan, kid bala pagluto, bala. Kag ang sabor siyang sabaw nila, wow, Jirile! No wonder nga damo sila suki. Damo sila permi customer tungod sa ilang luto nga namit. Sa mga seafoods, pili ka lang da, ipaluto mo sa ila, 10 minutos lang luto na, Jirile. Kag ang serbisyo kadasig, damo sila waiter, limpyong lugar, may parkingan. Huwag ka na siyang ibang nga pangitaon pa basta seafood restaurant. Ang aton direksyon isa lang, Gina's Seafood Restaurant. Dito ta kinitanay tanan. Bisitahin ilang Facebook page para sa dugang kibalo o kung kay dugang informasyon, arat dira sa ilang page ang mga luto nila, mga pictures and videos. I-type lang Gina's Seafood Restaurant, mga ka-K5. Salamat din mga ka-K5 sa pag-upon sa amin ni J. Lolo sa mga gabi. Kita lang kita buwan 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Shaliwat, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always, huh? Bye-bye.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
2: Number one.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas no.
3: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 kada adlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
8: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty, si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
4: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
8: Sa isa kadlaw nga wala ang kinan-an o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Both silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangingatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
4: So kung wala kagali kaon, Dok, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
8: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
4: Anong matabo, Dok, ya kon tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
8: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo ka adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
4: Oo.
8: Ang metabolism gamito na niya ang imong stored fats.
4: Mm.
8: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon.
4: Mm.
8: Mas magataas pa gid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagidi ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at ikampiyon nga kon epekto. Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon sir GP mo. No bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
4: Mm-hmm.
8: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
4: Oo, ganaga, namatamat.
8: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: DTX 500.
1: Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Kina nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man 120 over 80
1: DTX 500 na gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
1: Mighty C mapalit sa mga
2: para sa libre nga check up bisita halang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street Corner Snart fronting Midtown Hotel.
1: Iloilo City
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Roa City.
2: Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique.
1: Wantiong Building.
2: Barangay 8 Bagumbayan.
1: Fronting kay Sano Mall.
2: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
1: Kulasi.
2: National Highway.
1: Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina.
1: Kabangkalan Branch.
2: Located at ACM Building.
1: Texas Street,
2: Corner Bread Box,
1: Kabangkalan Public Market,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City,
2: Radyo Bandera Compound,
1: likod sang Pag-ibig Office,
2: and
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City,
1: Ernai Street,
2: fronting Paglaom Sports Complex.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
8: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag may TC or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: A good malikawan o matap na ang inflammation no, kung pagpalang hubag sa GP, no? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
8: sa GP. Like okra, be?
9: Tugabang? Balungkay?
8: Takway?
4: Takway?
8: Damo hindi na mana.
9: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
8: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
9: Piña, damo-damo piña subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kada adlaw.
10: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
8: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
4: Masami.
8: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag may TC. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
4: Gusto, no.
8: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makanto sa clinic, kay magpabulong na.
4: Oh.
8: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo.
4: Makanto
8: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
4: Oh.
8: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
13: DTX 500!
14: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
13: Mag-DTX 500 na!
14: Masamihin ka palatian?
13: I-DTX 500 muna!
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
13: nagatigulang ka!
14: Mag-DTX 500!
13: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
14: DTX 500!
4: Right.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
8: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
10: Ang Clinica Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Mm-hmm. Kung namin kaya magpangape, aga pa. Nga, feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape, po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok. Kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kaya puno sang antioxidant.
8: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
8: Pero kung may kwarta sila, sir,
10: may budget?
8: May budget.
10: Kung gamit may budget,
8: siya, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
10: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na gin.
8: Bulletproof coffee. Mm.
10: Bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
8: Yes, so, right. Pinaka-the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, ahubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
10: Uy, kampiyon.
8: Pero, hindi mo magbakalda sa mga ginalibot-libot nga ka
4: na. Na gel, ha?
8: Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag. Ati,
4: pike.
9: Pike na.
8: Kapon, libot sila rin sa takulingo.
4: Ay, gali ka?
8: Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
4: Abaw!
8: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
4: Pikoy.
8: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na ginaproba sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kwad niya. Sigurado.
10: Amo na legit.
8: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
10: Extend.
4: Gayuman, engineer.
10: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo cellula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga cellula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
15: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo toging invest ang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Dr. Ramil?
8: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa cellula.
10: Patay ka.
8: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa cellula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
10: ipigaw na absorption sang lawas.
8: So di na magamit ni silulad, hindi na maging healthy yung mga cells. So tungod kay nakapalainom ka diterbayo adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinahanglan sa imong lawas. Paano ni diterbayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical serboy.
10: Correct?
8: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
10: Correct.
8: Oh. Meaning pa amo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi diterbayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abini mo, DTX lang may antioxidant. Si diterbayo may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining diterbayo, likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni diterbayo sa imong selula.
10: Kampiyono, diterbayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa diterbayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, diterbayo is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Camil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa diterbayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in diterbayo are also anti-cancer. Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
8: gadamo maitan. Sila, ya?
10: Gadamo na lang sila gadamo. Si diterbayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Mil.
8: Di amo na nga lain gid ya nga palainom ka diterbayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pagidya Sir Boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya depensahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa diterbayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duham lang gataki sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
10: Free radicals. Mm-hmm.
8: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niyang ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
10: Wala kabuhi ya.
8: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
10: Correct.
8: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals, ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa diterbayo. Mm. So ibagid niya kung palainom kaya diterbayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw Sir Boy.
10: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa diterbayo kontra trangkaso ubo sipon kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa diterbayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag diterbayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin-deposit si imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag-D3Bio of Dansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag-D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akon irregular nga regla, sang pagtumar ko sa D3 D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
18: May DC.
19: Ang alkaline. Nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
18: May DC.
19: Mabalik sa mga butika.
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
24: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City.
24: Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique.
24: Juan Tiong Building.
23: Barangay 8 Bagumbayan.
24: Fronting Quezon Mall.
23: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
24: Kulasi.
23: National Highway.
24: Kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina.
23: Kabangkalan Branch.
22: Located at ACM Building.
23: Texas Street.
22: Corner Bread Box.
23: Kabangkalan Public Market.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Sagay City.
24: Radyo Bandera Compound.
23: Likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Bacolod City.
24: Ernai Street.
23: Fronting Paglaum Sports Complex.
4: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom.

0: Iti ang glycerol, no? Amrang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil movement. Mm-hmm. Eh, laingi diyo ang ditribayo ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
1: Kampiyon. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So, ang namian kuya sa ditribayo, daw kangay ni sa sang protective layer sa imo nga cells mo. Mm-hmm. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. Mm-hmm. If you're taking ditribayo every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imo nga cell is like ulan. Ditribayo will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
1: ang
2: imo nga mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man sir Boya literally. Mm-hmm. Ang MCTs found in ditribayo which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take ditribayo every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardya. Pinakadabis nga guardya sa imo selula.
2: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
0: Oh. Mm.
2: May bakterya hindi makaatake. Mm. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in ditribayo and only ditribayo makahimo sana, not the ordinary D3.
1: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 ditribayo. It will give
0: ako,
1: you...
0: Ako, Sir Boy, lima kagina.
1: It, wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gifeeling busog ka pa ni ditribayo. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag ditribayo usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na, pero gingutom ka pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa ditribayo. Ang pinaka nami pagid niya ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking ditribayo every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong

0: na problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod.
1: Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap,
0: naghinay-hinay na siyad na dula.
1: Sa DTX Beauty Soap,
0: hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Nakogid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit.
5: May yara inisang antimicrobial property.
4: Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo.
5: Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
12: 66th Palarong Pabansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imu immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas. Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabala. Nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtimulat, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan. DTX 500, Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
13: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sang apot, tutunan, salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C,
11: alkaline.
14: Klein nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
14: May TC!
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men.
22: May maka kag Lavo Waska.
23: Nga nagapataas ang enerhiya
24: kag stamina sang lawas
25: para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Las 4:39.
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
27: Las 4:41 na.
0: Isipon na nyo sinin mga orasan para palariyo kita.
1: Sibo-sibo kita dapat ha.
0: Sigo.
1: Sibo. Di pwede halong.
0: Nalan sibo-gid. Ariglado, sige ha. Kinasibo naman. Alaan nyo.
1: Budlay pa magambal blang ha. Sibo na git, mambal ka pa yung mga total alas dulce pa man to.
0: Balit ang K5 sa umaga mga ka-K5. Karon nga aga, Lunes, Pizza 4 na sinimbolan sang Mayo, Tuig 2026. Magapangalagad kita, top-top kita sa tak na ang alas 6 karon nga aga. Dala ang mga dalag ko nga mga balita. Naton sininga na tipon karon nga aga. Opo, ang aton sini nga mga Kaki 5, mga aton sini nga mga patrol units. Morning lang sa inyo. Welcome sa mga utod daton sa mga OFW sa abroad. Inabi-abi ko na kamo karon nga aga dira sa Middle East, sa Dubai, sa Singapore, dira sa Saudi Arabia, sa Kingdom of Saudi Arabia, mga Kaki 5. Good morning lang sa aton sini nga mga OFWs. Kaaga pa nagabugtaw na. Dira sa Qatar. Sa Qatar. Qatar man.
1: Tabukos nga mga kasyudaran, kagkapungsuran.
0: Aha.
1: Tabukos nga planetang Earth. Aha. Maayong aga.
0: Maayong aga.
1: Sa aga pa. Sa udto. Mayong udto kag sa gabi, maayong gabi.
0: Na. Dire sa probinsya sang Negros Occidental, sa 601 tanan ka mga kabaranggayan, may 19 ka mga kabanwahanan, 13 ka mga kasyudaran, plus ang 6 tanan ka mga congressional district. Welcome na. Diri sa aton nga pagpangalaga. Na anong mga dalag ko na aton nga mga balita, siyempre upod sa inyo mga alagad, Kaki 5 Babes Gantalao.
1: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Sa mga balita lokal mga Kaki 5, sa aton sininga mga pangulong dinalan, Negrosanon nakaangkon. Una Negrosanon naangkon ang 35.4 milyones jackpot sa luto.
1: Kilala ko ni ang 0.4 sini gin tugaan niya na sa akon.
0: Agin pahat-pahat na akon.
1: Ang 0.4 lang. Silinga. Ang waki ang imo lang pero ang bilog amo lang ni. Siko kinaman lang ng waki sa akon na.
0: Oo.
1: Kay panagtag ko muna sa mga avid listeners kag viewers sang balitang K5 sa umaga.
0: Grabe naman oh.
1: So pila ka mo ha, pila dugay-dugay. Panglawagon ta ining 0.4 million. Ay utang paglik ni utang. Hindi anay.
0: Ang iban daw ay gid sa may
1: ipautang gali ni sakon.
0: Ang iban daw ay gid sa may nagpromisa sa akon.
1: Oo.
0: Inali gani nga sumipyat ka mo. Hanoton ta ka mo ikupagi.
1: Makatabi na tadi karon mo nagtagtaw sa lagli. May interest gali ni. Sorry. Sigihan nyo lang na pangapis ang DTX Coffee Mix. Isa ka pilason sa pagbungguan ay isang tricycle kag motorsiklo sa van o kung sa syudad, sang sagay.
0: Ang imo na gani, guro. Yan ba si Kon Marinho lang to sila?
1: Marinho. Pero si Judith to ay paka...
0: Ay pa? Bitahas Judith. Para kalundon sila dayo. Rider nakabunggo sa truck sa Moises Padilla. Patay ang truck. Hindi. Ang nagasakay sa motor.
1: Ang Shabu-Subong, hindi lang dire sa syudad, pati na sa mga kabaranggayan, Kakipe Babes.
0: Aha.
1: kag masubo ino no in balita bala sa scene of the crime operation segment sang EBS-CBN ang 15 anyos nga nagdaog sa pagka miss sa ilang nga eskwelahan apat kilometro ang ginalakat agahapon ginutdan sang ulo.
0: Uy.
1: Pero na identify ang suspect kay Kipe Babes. Gin gahasa niya o kung ginlugos niya kakipe babes kagin labo sang binangon o tod gid ang liog. Grabe ni sa kung natabo sa bukid nun.
0: Sa bukid nun natabo eh.
1: Samtang sa piyak nga bahin amuning resulta sang syabu nga kung hindi mangin maabti kita sa pagpanilag sa aton palibot sa aton nga mga kapolisan na kung hindi nyo ni pagdakpon ining manog syabu diri sa aton nga syudad. Magadamugid ang syabu kakipe wave 170 mil na recover sa isa kalalaki nga nakuhaan sang mas sobra 170 mil nga syabu sa Victorias.
0: Gabi no. Gabi no to. Syudad na. Wala ka mga syabu na.
1: Sa syudad sang Victorias. Dapat dakpon ini sa mga kapulisan na.
0: Ano to?
1: Sakto ang pronunciation ko?
0: Gusto na.
1: Bala mong kapulisan subong may anak. Kapulisan na. Lawaya, nami guro nga saktog niya pagambala. Sa piyak nga bahin, areo. Suspect nga ginako, ginkuga, ang gin kaginlampusan ang 30 anyos nga babayi sa kanduni. Hindi nga suspect gin ako gin kuga kagin lampusan na ang 13 anyos nga babae sa Kandunia. Do kala ino la ino do na sa wahan mga listener ta magamuko sina. Formala kay Five Robert formala. Kay ganya karon ni Sir Eljan kag ni Sir Rod Palma.
0: Ay, oh.
1: Imo na yung isimbasiwa.
0: Yung isimbasiwa. Nagpagwa security
1: na.
0: Alert.
1: Oh.
0: Matapos mapatay na duwa ka Amerikano sa banwasang tuboso.
1: Oo, tiduaning napatay. Alert tubong mga Amerikano. Ang US Embassy kay nadlock sila. Ano nga, dito na to sila yaman. Dito ay sila sa Tubuso. May mga sa research sa punong to. Suspect sa mga kaso, sa pagpangawat, sa bakulod, nakuhaan sang armas lutang.
0: Grabe, subong ay may mga armas. Sagi dyan, subong ang mga kawatan niya.
1: Oo, muna ganito.
0: Tireple na ginyan. Subong ang tanan, bisan mga minor de edad, may mga armas subong dalaya.
1: Oo.
0: Ang mga drogista yo, why di na kaya basta-basta. Subong may mga armas sa ginyan dalaya.
1: Tiway ka purma, exclusive Jackie Pie Babes, ang ining makawat nga gingamitan sang Kung po ka Kipay Babes, exclusive lang diri sa K5 News FM.
0: Why ka salir ang iyang damang-damang?
1: Oo, na-ano mo K5 itan, save mo to. Are-are-are, isend ko sa imo ha?
0: Nasugata, yag
1: isend ko sa imo.
0: Nasugata, yag ay,
1: sorry.
0: Kung po master.
1: Oo.
0: Nasugata, yag ang kung po master. Balda ang kawatan.
1: Baldang kawatan.
0: Nagpulupang awat to yas eh. Man kabalo naman siya. Grabe nga kawatan.
1: Tiyan mo na nga bisan may armas ka mo subong mga makawat, preparado ka mo. Preparado naman ang manog dakop sa inyo.
0: Why saya kabalo nga?
1: Ginapanaan lang ka mo sa libertad. Why ka mo kabalo? Ang headlines sa K5 Babes, damo na ginpili kong headlines. Pilian mo lang. Isa ka makawat gingamitan sang kung fu dakop. Pwede man nga wala kasaler ang makawat sa pagdakop ni Kakipe Vincent Dominic Carelde bangod na kamay tisi lawas abtik permi. Amo nang pila ka mga headlines.
0: Mayaraman nga kung fu master. Binaldang kawatan.
1: Na. Matanawang video. Video ni Ma'am Tori Di Sosa. Nga gin... Purwad siya to.
0: Dolinudahan niya gito.
1: Are.
0: Abe?
1: Di kita aunaw.
0: Ay, grabe. Ay, pakita, ipakita, ipakita. Oh, grabe.
1: Na.
0: Si Bruce Lee na yan.
1: Na.
0: Oh, si Bruce Lee lang kontra yan.
1: Na.
0: Oh, ara.
1: Grabe nga karate, ganay.
0: Oh.
1: At tatauli.
0: Oh.
1: Oh.
0: Mighty C. Lawas Aptic Permit.
1: Oh.
0: Vincent Coralde.
1: Na. Oh.
0: Oh.
1: Eh.
0: Ara. Di po ka. Pag amo na nga mga... amo na ang dating. Nagang gira yung pasa ko sa buya.
1: Grabe nga. Bilidadan gali si Kipay Vincent na Kipay Babes.
0: Why sa kabalo nga siya malang ginabantayan ni...
1: siya malang ginabantayan ni Kipay Vincent. Kita mo, may background gina yun. Nakapiparal kay pag-atake, may kwanda yun mo. May background na yun, may... Dumduman na yun, Bruce Lee, diyan ka Kipay Babes. Oo, perte nga.
0: Vincent,
1: perte nga abilidad siyang tao.
0: Hindi na basta-basta mga si Vincent siya.
1: Mm-hmm.
0: Lubagon.
1: Dapat si Kipay Babes. Ang mga pulista, total tauhay mo lang. Ang libertad mo, damo na siyang tao mo. Hindi lang nga ang pulis may pusod ka Kipay Babes. Oo, dapat kada pusod,
0: may
1: policeman. Bisan dua apat dua lang ka corner para dasig ang respondi.
0: Mm-hmm.
1: Paano bikaron kung hindi si Vincent Coralde ang nag-agaw sang nagadakop sang makawat? Kundi si Abi. Iba niya tawo kapag kadakop tong tawo ka Kipay Babes.
0: Kagwaya be inablang why ka isog abi?
1: Why ka isog?
0: Di way gidi. Kay man tiang thinking ni Reyes iba niya base kung may mga upod kag may armas na. Risbakan sila, adlokan mo na sila nga nadlokan sila. Pero ini why gidi yan nagapangirakira ya si ka Kipay Benson niya may armas
1: gina siguro, ginasiguro man ni ka Kipay Benson na psycho ya man. Paghambal nga tiyada hay sila atake dayon kay Kipay Benson tuway kabalos kontra grabe nga mga gamit ni gid ang abilidad niya ang gintudlo ko sa iya ginsunod ya gid ya Kipay Babes kagantudlo mo man bala do
0: tudlo ang sa ligad to mo
1: kirang lang ga mo ginabrang plastaro no tanawan niyo ko sa video ga mo gina dapat Dokuring blaka Kipay Babes.
0: Dokuring.
1: May ano na, may sapagid. Tigibi, ano na?
0: Aber.
1: Away na.
0: Hindi na.
1: Kipay Babes, sa naka DTX Coffee Mix na, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, bisan diin lang. Sa Gimaras, gamat-amat naman tong DTX Coffee Mix. Ginapamangkot sa mga kuturan ta. Ang ining good vibes sa Kipay Babes. Kipay Vita, natandaan mo ha. Ang good vibes ngayon eh, transaksyon ni Kipay Babes sa parkila. Kung may nag-arkila gan, may transaksyon gan eh, parkila sa akon sa Kipay Babes.
0: Arkila sa?
1: Hindi. Ang isa. Hindi mag-intra ang meron. Kaya way pa matapos ang transaksyon mo.
0: Gusto na.
1: Kung masugpo, sugpo?
0: Masugbo.
1: Masugbo kay mo ya, hindi na naiyamayo.
0: Doon mo mas kilala ko eh.
1: Oo. Basta nag-istorya ka mo, hindi ka na mag-intra. Ipos ka.
0: Way ka man labot-labot
1: sa istorya.
0: Inang way mga labot-labot sa istorya, hindi ka mo magsugbo.
1: Oo. So, ini nga bahin, ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Kung gusto mo maghamis kutis mo, patay ang mga bakterya sa guya mo, kag mapadayon pang pagigugmas ang mister mo sa imo, mag-DTX sa Beauty Soap ka Kipay Babes. Ari ang transaksyon
0: ay, nga salamat dapat. Salamat ka naman ginahulat sa aton nga mga listeners dito sa may Busay, Bago City.
1: Gali.
0: Sa mga Agunasi family. Sa kay Leonardo... Agunasi Kagawad,
1: Kagawad.
0: May kagalanda sa kay Kagawad Leonardo Agunasi
1: Uway sa Kagawad. Kagawad.
0: Paldo
1: Mary Grace Dimirin Arto Silya Jennifer Gumban Rua Ruina Bilyaran Irvito Gina Purano Mambiki Gantalaw Sir Majubi Tumlos Mayong Aga Are ang transaksyon.
0: Aber
2: Tamo mga pa sa iro guro. Ay tuy
3: Prendaw ini tamo
2: nga Iga mo.
3: Oo di ako guantay ka naman.
2: Sila prenda mo.
1: Oh, pa dam. Oh, ako tapos di mo mabenta. Ako lang 'to, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Ka, ako lang 'to. Pay mo nung kao, hulat
0: na,
1: kao.
0: Hindi na i-idol ay.
1: Oo. Pay mo nung kapong ko. Oo.
0: Bisa na nun lang makontent.
1: Oo.
0: Tindahan
1: ay naglinubyan niya. Henry Abad. Ma'am Gina Purano. Ari, pagkitsaki pa, babes. Ano ganing Halloween?
0: Halloween, tikala.
1: Ano nga bula na?
0: Tikalalag eh.
1: Nobyembre?
0: Nobyembre o no?
1: Oo, tikalayo pa. Hindi ka pwede kung ikaw nagapa-white lady subong. Hindi ka rin magpagwa sa mga sa subong, kung mga lugar nga nagagwa ng mga white lady. Ambal ko sa mga white lady subong, sa mga white lady, please, hindi gid ka mo magpakita nga hindi pa bulan sang Nobyembre. Amuna no Nobyembre gid man, Halloween.
0: Nobyembre.
1: Ti hindi ka mo magpagwa gid kay delikado na sa mga... Delikado, kulbaan gid man tao kung Halloween. Pero kung hindi gani mga bulan, abis ang Marso or Mayo, hindi ka mo magpagwa kay delikado ang Halloween, kakipay baby.
0: Ay?
1: O ang mga white lady, among delikado. Oo.
0: Silang madelikado.
1: Silang delikado. Ay, hindi pa yan, Nobyembre, nagwa sila
0: mo. Ang mga white lady, silang delikado.
1: O, silang delikado. Kung pag-abot sa Halloween, Nobyembre, hadlukan gid man kita sa white lady. Ari-ari ang natabo pag-ibig sa white lady nga nagpalagyo. Kaya nagpakita nga wala pa bulan sang Nobyembre.
0: Nagwa sila.
4: Isa akong white lady.
5: Miss, malayo pang Halloween, March pa lang tayo eh.
4: Di ka man lang ba natakot at hindi ba tumayo ang mga balahibo mo?
5: Iba kasi ang tumayo sa akin at matigas.
4: Ay, tang ina!
1: Iba ko nung... Iba ko nung tumindog sa iya kagibay. Babe.
0: Dalagan.
1: O, liwata. Kaya daw gusto gin makadlaw si Ma'am Susan Gillian. Oo, bebe.
4: Isa akong white lady.
5: Miss, malayo pang Halloween. March pa lang tayo, eh.
4: Di ka man lang ba natakot at hindi ba tumayo ang mga balahibo mo?
5: Iba kasi ang tumayo sa akin at matigas.
4: Ay, tang ina!
0: Hindi ka man lang yan nadlock sa kon. Hindi ka man nadlock.
1: So,
0: Way man lang nagplanindog mo balahibo.
1: Yeah.
0: Iba lang yung lain ang nagplanindog sa kon.
1: Iba, matigas pa.
0: Porte pa katig,
1: Ako yung kakipay, babes, yung panawagan ko sumong sa mga white lady. Alang-alang pag-idigwa sumong, ha?
0: Lumamaw lang
1: naman. Wadaway ka pala na luoy sa white lady. Dabi na kadlawan pa mo white lady.
0: Hindi, lumamaw na sa kilala ko nga. Naglakas dalan. Hubog. Kung ganyan, hubog yung kilala ko. Dinagit sa sangkwan.
1: Sang aswang.
0: Kaling aswang babae. So pag dagit siya, kundi naglupad siya, ginaba. Ginaglupad siya. Balbalon siya sa babaw sang ubog.
1: May batuta, galing na lang ubog. Binakol siya.
0: Bakulon siya sa babaw. Hugpa lang alang.
1: Nakambal pa rin ang aswang. Siling nga...
0: Pag-ugpa sa pinili niya.
1: Siling sa... Nakambal pa ng aswang si babaw. Siling nga... Hindi pagkapuling tambuso. Hindi pagkapuli. Hindi pag-supli.
0: Hindi pagkapuli ang tambuso. Ugpa lang alam. Ugpa lang alam.
1: Amun akong kaita, ang mga aswang subong, hindi ka pamangkot sa kagulingo niya. Na naman, malupad ako subong ko, mapahuhay ko anay. May post na sa Facebook, kita mo. Nado ka kapoy. Kita na naman malupad ko. Subong ko.
0: Kundi ginugpa, ginbili siya to. Nagpa sa langalang. Silang sumumog niya, te. Sanaw mo naman ko pag nagitong liwat.
1: Karayapat tong aswang. Taga-antike, guro to. Eh, nagsingit. Kundi, nagune. Siling sa mong hubog naman siya. Nadagita ko. Ano sa batang aswang? Hindi takot. Karay, ano dakpa niya? Karay, agli itong aswang kagi, baby. Hindi takon ko, no? Mayroon nga ganon. Dapat naka-power trio ka muna, mga kaki-five. Parang nami ang inyong pagbugtaw. Manami ang inyong nga balatyagon. Wala ka mo sang ginabatyag. Mag-clinically tribayogid. Gapainhance ang aton ng utok. Malayo sa malipaton. Kag-protect sa aton ng heart. No? Sana siling na pirmi. Kung gagamit ka mo dito, X-Beauty Soap sa guya nyo para maghamis. Sagudan nyo man ang harta nga 24 oras, ga tibok-tibok na da, makaluluoy man ang harta, nga bisan katulog ka mo, sige, andar yas na. Tiga mapalyagan, imakinahihan pang lawas ta, mag-clinical detribayo, gapapagun man sang ipon, kag sang inyo tulaan, mga kakipaib, gapanami, sang ilig sang inyo dugo, kay ang protection sini ang bone marrow gid kay babes.
0: Aha.
1: Kag nami ang inyo digestion bangod sang klinika di Tribayo, kulang kamo sa init kun adlaw aga pa way kamo gabugtaw.
0: Aha.
1: Alas 6 pagbutlag sang adlaw. Kay may vitamin D3 da, pero kung wala, adlaw na kamo gabugtaw. Sabat na ina sang klinika di Tribayo, sa diin may D3 nga may BCO, kag BCO nga may D3, D3. Mga kaki 5.
0: Areglado, sige. Ay, by the way, tiyaga pabalogid ang si kagawad Leonardo Agonasi, si Mama Joliet Agonasi dira sa Kwan, sa Dulaw, sa May Busay, Bago City, nga available ang mga DTX 500, D3 Bio, kag may TC Alkaline Vitamin C sila, kag coffee, siyempre, DTX Coffee Mix. Dira sa Busay, Bago City, pwede ka mo kakanto, dira mga kaki 5, sa mga nagapulupangapi, dira, sa Busay, Bago City, ba sa kadamog itong tani itong ginkwan? Ano, bebe, kay basahaw tani anay.
1: Harang listahan mo, malamaan mo anay, malamaan.
0: Malamaan to di ho.
1: Bukala anay, malamaan mo. May sangkap kada sang apog, buyo, ano pa nada gani? Bunga, ano pa nada?
0: Si Aileen, suspini.
1: Maskada.
0: Hindi ko kabalo, hindi siya ginasulat na. Si Miming, Mining.
1: Mining.
0: Si Mining, si Roger, sige lang, kay rewrite ko lang ni.
1: Tanan
0: lang ka mo da. Nga nagapulot pa nga api. Kaya niya ko chimpo, kay rewrite ko ni.
1: I-rewrite na mayo.
0: Mga ka-K-5. Sige.
1: Happy birthday kay Ma'am Mariumi. Nalipat ko ito na pop-up na. Happy birthday kay Ate Rinit Idihir. From Ma'am Vicky Gantalao. Lorna Turno, Sinubaan, may aga.
0: Ma'am Renette Adiher. Ate, may aga lang daw si mo. Kag happy birthday sa kay Little Bossing Kenneth Oy.
1: Sir, happy birthday. Ronaldo Magallanes, may aga.
0: Sige.
1: Lor Cortez, Gadi TX, Coffee Mix, wala na ko stock. Dali ako di, Sir Babes.
0: La?
1: Oh.
0: Grabe man na. Sino na?
1: Dirika sa ako na. Hindi pwede na. Hindi pwede. Sir Babes,
0: durungan mo na. Dira kaya text sa kay si Robert. Tapos ako madulong.
1: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox sa pa, DTX 700 mga kaki-5. Kung sobra-sobra na ang inyong blood sugar, lihog control sa pagkaon sa mga matamis, sa rice, kung may mo, half-half lang. And of course, kaki-5 babes, protection ninyo man makontrol ang inyong blood sugar, kag inyong blood pressure sa DTX 500 superior antioxidant, anti-cancer pa niya, protect sa inyong kidney, liver, mga kaki-5. DTX 500 superior antioxidant, mabakal sa mga butika, kag sa akon. Kag sa akon lang git. Hindi pati kaki-5 babes din pwede man.
0: Sa akon, kag sa akon man. DTX 500, D3 Bio, mga kaki-5, available sa amon.
1: May TC, lawas abtik permi. Alerto si kaki-5 Vincent, gabakal sa butika, pero gabalikid sa motorsiklo nga may nagahiring-hiring kabangdanan nga dakop ang makawat, mga kaki-5 bangod sini nadakpan ang suspect.
0: So dira sa may Purok, Salong, Dulao, Bago City, kay Dudong Sukita, kay Benji Sukita, may nga karan. Sige, makomersyal kita na mga kaki-5, balik kay kita matapos sini.
28: Pabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan, sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
28: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
28: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
28: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
28: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So una,
15: pwede, magid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag
17: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure, dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega-3, fatty acids, nga amo ang nagapanormal sa aton blood pressure level. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
19: Ako si Pimbitido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
24: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
29: Makakal sa malapit na butika.
30: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
31: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
32: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend. Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
35: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
36: 66th Palarong Pamansa.
35: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
1: Sports, K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga.
0: Last 5-12 na mga K5 sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati. Kinanglano na ton ang Power Trio karon nga aga sa atong sininga pagpangalagad. Power Trio. Ara dira ang mga ang atong sininga DTX 500 kag D3 Bio mga K5 sa Power Trio. Ara man ang Mighty C Alkaline na Vitamin C. Hindi nyo gipag palampason ni mga K5 kaya masyado ni ka importante sa atong sininga lawas. May mga sangkap nga amo ang magadepensa sa atong sininga lawas mga K5. Nagasuporta sa resistensya batok sa mga masakit. May probiotic at prebiotics mga K5 nga nagabala ako nagabalanse sa gut flora mo. Nagapakunod kung nagapaganagan sa bloating kag constipation. Iodine, zinc, potassium, magnesium kag iban pa nga mga nagasuporta sa growth kag development mga K5. Pagpaganagan sa inflammation, nagabulig man sa pag-manage sa chronic inflammation mga K5. Amo ni ang DTX 500. Ang D3 Bio naman mga K5. Kinanglano naton ang D3 Bio kay manti amo na ang pinakaimportante gid nano ang kinabuligan sang D3 Bio. Ang vitamin D3 fat soluble vitamin nga nagasuporta sa bone formation, calcium absorption kag immune function mga K5. Extra virgin coconut oil ning ABCO may lauric acid nga gina-convert sang aton atay sa monolaurin nga nagabulig man batok sa bacteria fungi kag virus mga K5. Amo na yung D3 Bio. Lalong mga benepisyo sa D3 Bio. Pagpabakod sang immune system, vitamin D3 nga naga-enhance sang T-cells kag macrophages nga naga-protektar batok sa pathogens. Pagbulig man kontra sa bakterya kag virus, monolaurin halin sa VCO, nag-disrupt sang outer covering sang bakterya kag virus mga K5 nga nagapahagan-hagan sang ila sini nga replication. Amo na mga K5 ang D3 Bio.
2: Amo na akong kaysa, no? Amo na akong kaysa K5 babes once a week ka makita butong.
0: Uh-huh.
2: Pero tungod sa kamahal kon kaysa inom ta tubod butong, kaon ta butong. Mm-hmm. Pero tungod sa kamahal may 40-50 na.
0: Uh-huh.
2: Para ma-maintain mo na adlaw-adlaw mag klinika D3 Bio ka with virgin coconut oil.
0: Mm.
2: Ay amo nang i-search sa ang BCO kung anong makadulot sa lawat nyo.
0: Uh-huh.
2: Kon kaysa K5 babes luto kay paksiyo kita K5 babes magpaksiyo kita.
0: Uh-huh.
2: Sampawi lang sang amarguso.
0: Mm.
2: Ang ihapok mo lang, unahon mo siya bakit, kag ihimuon mo siya nga appetizer. Kaya kung ako mag-utan kay Kipay Babes, langka man na ang ginutan. Kung kasampaw, ginakuha amarguso,
0: mm-hmm.
2: kag ang amarguso, ginakuha ko na una, mag-hapkok, kag imuon ko siya nga appetizer.
0: Uh-huh.
2: Kung maglaswa ko, amo muna, nasampawan ko sang amarguso, ginakihad ko lang na, kag ginahap. Pero galing sa kamahal mo sa amarguso, tagpilas mo ang kilo, tagsisinta ang kilo, So mas maayo nga may detector banded kita bilang suplemento sa lawas ta sa 14 pesos lang kakipe, babe.
0: Areglado. Pare si Richard Gallardo. Na good morning kaki 5 sa Abe. Shout out ko sa mga FB friend ko, sa mga staff ka sa K5 News FM Philippines. Watching from Carmen Zone 2C CDO. God bless you all.
2: Rilos, mayong aga Sir Leonardo and George Pineda Gaspe. Nga nag-aupo sa aton si Ma'am Rebecca Kalipong.
0: George Pineda Gaspe, good morning Sir Babes. Listening lang di sa Barangay Tangob, Subong, while gadyoti Subong sa Tinapayan, Tinapay Express.
2: Junjun Asusina, Ray Sindico, Sir Ruben Albay, Ma'am Nore Alconga, Ma'am Nanette Leong Corsiga, kag si Chona Kango. Ma'am Inday Beliasa sa Bangga Kabog, no, sa Busay. Mayong aga kay Ma'am Ophelia Santiago, Ma'am Gingging sa Frozen Foods, sa Bilabol ng Virginia Foods. And of course, kay Ma'am Carmencita Olvido, kay Matit, kag kay El. Mayong aga.
0: Si Kuya Manny Filamo, Ate Christine Filamo, mayong aga landa. Nanay Lourdes Filamo, dira sa May Caridad, Bago City. Engineer Emmanuel Merfluous Qualis, mayong aga.
2: Starlight Store, and of course, Mikmik Store sa Pahanukoy. And of course, mayong aga man sa mga taga-Mandalagan, nga nag-monitor sa ato, no, po kay Ma'am Cecilia Banson, ang aton nga KSS President ng mga Kaki 5.
0: Ari na mga Kaki 5, gantuan na lang atong sinipatrol sa Bantay Mercado Update. Kaki 5, Vincento Banik, Medina, Coralde.
36: K5, Bantay Mercado.
0: Pangasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kaki 5 Babes. Kaki 5 Robert.
2: Kaki 5, Kaki 5 Vincent. Prepararbe. Kon... si Manang garas to bang mabakal siya.
3: Mabakal siya.
2: Ano ya baklon?
3: Apa
2: may nakikidistansya ka. At least may nagagi, may nagagi. Okay. Preparara. Preparara bitan on tabi preparar.
0: Waka!
2: Waka! Yeah. Response. Yeah. Kita mo. Grabe. Believe gid man ko. Believe gid man ko. Amo na na planuhan ta nakakaina, pro preparado ka gali. Grabe. Preparado gid man. Tingala ko nga dako.
3: Bago ta magkaratihay, ito ang tanya nga ito ng Little Bossing, Totokinit. Birthday,
0: happy birthday, Totokinit. Oy, ako nga Ludi.
3: Little Bossing, bago ka-birthday sa mong four. Kabay nga taga-angasang mahilawas. Kag-stay humble. Kag-sinapon nga klase bata.
2: Namigit mabinugnohon, gid si Sir. Always smile. Keep your... Keep smiling, gid kay Sir Kenneth. Very approachable. Kag salamat gid nga. Madam usapan niya aga karon. Amo mo lang lang ending.
0: Migo ko si Indri Baternara mantoyo sa Cavite ho. Na upod man saton kag si Melody Gantalao in hard nga kon nga bakaisa.
2: Si Jason Ortilio ang gwapo sa Pilisa. Kakipay Vincent mangkot lang kami lipot ha. Ano to gin kung po o kon gin ano kung po master ko gin judo.
3: Ginliab.
2: Grabe.
0: Grabe, no? Okay.
2: Ano? Dokuring ba? Dokuring? Dokuring?
0: Kung na mo, binayaan mo itong imokuan, siya ba lang ginabantayan mo?
3: Siya lang ginabantayan ko. Pagka yung magbakal na sa butika, na lugom lang sa po, kasi gaya na pang pagambal mo, labihan mo na, at agrado, yun yung galing that time.
2: Lugom sa buhok yung bakal mo?
3: Oh.
2: Uy, kumadala sidelines. Bangod sa lugom sa buhok. Cellphone ginkuha apang suspect na dakpan.
0: Lain mo ito yung lugom mo.
2: Tika'y tungod dyang... Ay, binayaan niya mo. Naka-charge sa salakyan.
3: Motor.
2: Salakyan mong gya po.
3: Motor. Okay, mata salakyan.
2: Motor salakyan mo na.
3: Salakyan mo na galing. Ati motor. Kasi salakyan.
2: Te. Dakop kay Jay, din subong sa presuan.
0: May lang kay pagbalikid mo, timing yun siya ginakita mo.
3: Gawa mo na siya pang o sa kamulog ko kanila, sa sulod. Gawa mo na siya.
2: Nahilingan na siya.
3: Gawa mo na siya. nabalik. Siguro di may tuyo, ginisa mo. Nagpalapit ginisa motor, gikwaya kita ang angaton cellphone. Pag kita dali, kukwaya kita yung basi maglagan, bala. Pagbalik kayo dyan, ako sa likod dyan, sinya, siko siya, siko nga ginkwa mo lang. Yagi ko ako sir kay at ako si Mutan. Siko pa ba iyan mo lang?
2: Oo.
3: Hindi ako sa asin ko taga din ka. At dako mo sa bla.
2: Dako mo tao to.
3: Okay, mo lang kami. Wala mo lang kabalo nga tao. Hindi ko na magwanta. Kaya may babes kid mo mapalag na.
2: Ay, grabe, grabe. Why na? Ang isa lang sa na-appreciate ko kay Pai Vincent sa imo kay ang tudlo ko ay mugid gin kalipatan. No.
3: Mapuslan mo lang ginalan tawag sa una siyang gagmay tabla ko kay Pai Vex kay Pai Robert.
2: Karon
0: may lang kay na
2: karon sa gabi masisyon naman ta. Tudloan ta naman kaliwat.
3: Kikasigo sa mga tao, tingin ko hindi na pag-squash ako, no? Huwag mo ko nagkasigo. Kaya di kwanta, di papata lang sa kagin, wala, tukuran bala.
0: Di mayo kay na, do, na win over mo gisay?
3: Di lang tao ko kamot siya, kung makuot siya, kagkaliog sa mga upod ko, lang tao sila kamot ko, kaya basi may mga kagkipaves, ang tagalog siya.
2: Ganib lang may mga backup la.
3: Base bla mi maglampo sa ato na ako. Kaloyan di ato
2: sa lampusan lang tanga nagakanta pero hindi lang ang pagka ano sang makawat.
0: Kamo to daw protektado ka bing ang palibot daw gidaw ginakuan ka man. Ginaproteksyonan ka man.
3: Taga kwanto barangay 3 kaki 5 eggs taga barangay 3.
0: Ay barangay 3 ito.
2: Sa pagkadako sang lawas niyan, then tungbot siya silingon niya ibalik. Kaya basi concern siya sa imo pa nga ibalik yung cellphone mo.
0: O kung libay na lang to.
2: O kung boulevard lang to.
3: Amo mo tong galsan tropa, tali kong concern ka, yung pamakot mo sana, ay sarang cellphone mo to nabili. Hindi kayo kwa ako mo, wala na lang ang tension. Naging yan. Yan ang polisi ya, tanigin tawag mo sa o kung ano nga cellphone mo nabili to. Kaya na to, galing kay king kwa mo.
0: Hindi mala siya lang yun, kinakita agad siya.
3: Nakita agad siya, ipang ti, siguro siya, huwag kagkwan na ako, pagkabuhay patas ako, ipang nagbiyahe.
2: Kadakos ang lawas mo.
3: Kinasipa niya sa mga kwan, sa mga ibay, kanya na tuwabla ako, hindi na kami kabiyahe, kanyang tipo ng tao, di ako, nang tukpok na, hindi na kami kagawa. Kami na kinapasimandaan, kapangawat, hindi, huwag takabal, no, ito niya, kakipibigs.
2: Grabe nga lak mo sa iya, no, naghapa sa mainit pang adlaw.
3: Lako nga kwa no, gagawin kay Kipay Robert.
2: Mayo lang kay, dapat sa sunod, lisensya ka, dala ka pusas.
3: Lesson learned ha, hindi lang magbili sa mga gamit.
2: Sakto gina. Bisan dali ka lang.
3: Kailan
2: kay 10 segundo siya kuha na ya mo. 5 segundo.
0: Hindi mo lang namin, importante nga makita mo siya, kailan panan mo. Panan mo lang
2: delikado, siya. Delikado.
3: Panan lang kung baka cellphone, no?
2: Amo na nga, kung gusto mo nga, sakto na may lessons learned that, no? Although nga nadakop pa ng suspect, hindi gid magbilin sa cellphone nga, siling mo, dali ka man lang, balik ka, bilin mo liabi sa lakyan mo, sa motor mo, mabalik ka, hindi pwede na. Amo man ang hambal nila sa mga gina-rape, bala? Kung gusto mo hindi ka pag-ripon, hindi ka na mag-agi sa kalipirme, nga nag-short-short lang. Ginatagaan mo sang chance ang manugripe eh. Ginatagaan mo sang chance ang manugpangawat. But anyway, alert man diapon si Kakipe Vincent. Paano kung hindi alert? Hindi na makontak si Bogart.
0: Barangay 3 ila ito?
3: Barangay 3, Proclobe, Kakipe Bay.
0: Dira sa may Bonifacio.
2: Kakipe Vincent, good job. Sa sunod, halong lang kay Budlay.
3: Kaya tayo, muna sila mo, away bla o brown, kapabuang buha, kaya ito, costume to, wala pa medyas, kachinilas, o yung takabalo. Di kung kawatan mo lang ang gabang ng Prada Ripper me, ang inaaw-aaw lang para pang ruling ka na lobby ka rin dari at sa puwan kayo, mga kautoran to. Ang hindi mayong binuatan,
2: magabalik
3: yun. Para man sa atong mga kautoran, nga naga pangabuhay patas kay Kipay Babes, Kipay Robert. So para ang presyo diri isang baboy kay Kipay Babes, wag yapon pagbago 3.30 ang aton local pork kag ang aton imported 2.35 ang kwan ang imported natong baboy diri kag ang buyon o kon isang imported nga baboy 130 kaya nga ito niyang Betty, restaurant, tama na, Gapon, local pork, ito niya mga kaki five. Until, pwede ka mong kala, slow panda, sumabasabaw, dostenta lang niya ang ating isang ato nga local pork kaki five.
0: Kamahal, nagmahal ko nung karne, subong sang baka, kagbaboy. Bangod sa kainiton, sa sinisitwasyon, bala, subong? Okay, na-istorya ko nga kung may go, si Fritz Carbausa, manugbakal gina siya baboy kag baka, kag siya ginayaga kwanda, ga supply sa merkado sa Libertad, bla?
2: Actually, may iliban nga lugar kag Ipe Babes sa Amon, sa Guimaras. Amon yung adbulan man niya, nga nag-barato. Kahit tungod nga ginakulang sang harabon, bla, kag Ipe Babes.
0: Barato?
2: Oo, nag-alaya ng

0: bulan lang.
1: Ah.
0: Magamo na ipihaw tan lang na.
1: Grabe no. Ang si ko amigo ko Preds Carbosa. Ang tagiabla sa nga kansi di man silingan. Gapamakal na sa yabaka, gapamakal sa Carbao, baboy.
0: Magluwas lang kung hina ng supply.
1: Kiti ko gina kuan ko gina bakal yan na medyo bulobrato lang ako.
0: Kuniwang. Mahal. Kuniwang ginamantikaan lang.
1: Why? Ginapaharlab ya to gina ginaano lang ginapatambok yan ay kagiyawon.
0: Aw, mayo na. Amo nang ideya sang iban.
1: Amo nang ideya. Nasa gudo niya anay. Pahalabon ang pahalabon ita ka kumpay kag pag kuan ko ni yawon niya dayon. Kuni dami ang kuan sang karne.
2: Si Preds, kakipibig, siya ko kilala. Tama na, si Preds sa Asia Eastong 4, sa Puli. Siya mo na.
1: Kilala mo na, kaya ti lapit tayo makamoto.
2: Oo, posible ko na, kakipibig, siya mag-mahal, kasi, kuhan. At ito siya buong ilpapapot na ito, doon mo amo, kaya po, siya, pero ba siya, silingin si Mana, goro kakipibig, sa taon na ito na, kung mag-saka, mag-idang, ang karni siyang baka at siyang baboy kipag-skipag rupay. So, parang mo na, kung puti manamit yung lechon, kag-luto niya ng baboy, base lechon eh, mga kakipag, barangay lechonan, barangay 36, na may mga okasyon ko madra, ano mo nga okasyon, nga plano nyo, mapapabasyar ka madra sa may kurok lechonan, barangay 36, ang aton nga base lechon, manamit, nga lechon baboy, nagaragumo, nagaragaak, ang aton barato pang lechon baboy based lechon na rata si Ma'am Rose Gomez sinining si Mayang naghanda nga magatipan sa inyo kung ano man ang inyo luya nga kanpoon ilang presyo hindi ka mo kayo mga kakipay saga at mga kotoran hindi sa may Bamsia Mr. Bros, i-bros nyo sa malamit ng fried chicken, dili sa may konsing itery, Ma'am Jo Normira, ga monitorigit sa ton kadaga. Pari nyo si itery, piling Mami Kate's itery, sa liwat, galinaway na sa Street of Hormos, puro sila ya, padayon gapon gabila na nga, ay kakipibigs, gagira na dito. So, pero ti ang Mami Kate's.
1: Gagira dito sila, pero ang presyo ni Mitong kag Vilma Galban sa baboy, why gagira?
2: Why pa?
1: Normal.
2: Normal lang yan mo na yan. Na mo man sa my previous itry, mga kakipay, kung kamo mag baka sa nga mong ato nga suplemento, ginalawag ni kakipay Robert, dala sa may barangay barangay Takuling, NLJ Jimber Marketing, sa mga upod na tondra, si Tagi, si Kid, Reverse Babylon, mayong aga na gamunitar kayo, kakipay Babes, dala sa aton, aton mga grupo, Reverse Babylon, dala sa may Jimber Marketing, mga
1: kakipay barangay. Regards na sila.
2: Yes, kakipay-bays. Barangay Sumaag, Sheila Trading, kag aton nga Barangay Guillamonte, ang Oliano Store, mga kakipay, available ang mga produkto na kundrang ang pabaskog. Ito, ikaw ang kapaluluyan na kapatira. Kag sa taadod lang ang panganakato na to, ng aton nga immune system, nagahuyang. Pero ti ara ang maitisi, dahil ka lang base vitamin C, kag ang aton nga suplemento, ining nga sikat nga aton nga suplemento, klinika, Tribio Klinika, DTX 500 Parisan ang aton nga DTX Coffee Mix mga kaki 5 diri sa may barangay 40 diri sa may Libertad Public Market diri si Giovanni Fagiro kag si Nonoy Siloy Maria Fe kag Maria Fe Prof. Stan Virgin Ortex Maria Chavez
0: sa entrance da sa entrance da sino gana da sa piyak sa entrance
2: si Virgin Ortex Chavez kag
0: okay
2: sa may ugan kag itlogan naga monitor gid na kakipay guys si Andra si Danny Boy kag si aton nga podri Melvin Guapo si Arnel alias Pantay Pantay kag si Adelpa alias Tocelog mga kakipay ba hindi makalipat Rolling Boy diri sa may Libertad Gapon kag si Mamang Sorbitero si Agustin Caballero ang aton migo dira kakipay guys sa barangay alias Kaporok guys sa ano mga kakipay pero what maninoy mani sila mo kag sa liwat ang aton ng amigo, Little Bossing, happy birthday to what's your mother. Keep it, babes. Keep it, bro.
0: Release me. Release me. Nga nagsikat. Thank you so much. Release me, Kakipay Vincent. Naging pagwa ini nga album sang 1967. Madamo sini nagkanta nga mga artists o mga singers the Arnold Dulcey kag iban pa pero ang nagpasikat gid sini nangin sensation si Engelbert Humperdinck no version became a global sensation.

0: Sa pihak ng damo nagkanta la kanay Jimmy Hip, Kitty Wells, Ray Price, nagsikat ining release me 1946-1949 ginsulat ini Kakipe Babes kung paano ini ginsulat nabatian lang sining writer nga si Eden Miller ginshare sa iya ni Robert Young nga sila niya may nabatian ko sa Francis sa San Francisco bar nga may nag-aaway nga mag-asawa ang nabatian niya lang if you'd release me we don't have any problems and everything would be all right tiyan mo na kun nga nga ginhimo niya ni kanta sang release me sample ba kay Vincent kay Babes
1: Tatay Gideon, ga monitor gate kay Babes, ba pa

0: Okay.
1: Oke, Pak Vincent. Take it away.
2: Grabe.
1: Grabe, release me. Grabe, may...
0: Ang action, ang action. Ga pa nag-una sa sako. Ga pa nag-una sa sako. Hindi ko makita ang action mo. Hindi ko makita ang action. Pag-gua.
3: Gua ka sa ako, nalip lang ka sa nga kinabit.
0: I-interpret mayo, interpret. Ang action, bla, bebe. Galiad-liad. Na.
3: Na-feel, bla. With feeling.
0: Thank you.
3: Okay. Tama na kay Masay ko manakopta ni Mita niyo.
0: Supon.
3: I have found a new love, dear. And I will always want him near. Her leaves are warm while yours are cold. Release me, my darling. Let me go.
1: Or I don't love you anymore. So release me and let me go.
0: Dosta na sa lao.
1: Please release me, can't you say? You'd be a fool to cling to me.
0: Daw ka bugat git. Good lining release ni. Okay lang ni kon loan kay release daw. Okay niya pag kung kalan taon daw ka budlay gid. Anyway, thank you so much kay Vincent.
3: Salamat gid pa pang Vincent.
0: Oh.
3: Hindi niya ma-release release.
0: Ang renewal, ang release rin niyo. Wala mo yang ginapanumdom ko ya. Oo.
2: Tatay Gijon na, luto na ka lokal. Tatay Gijon, may nga gadara. Ako sa patrol, kaki-5, Wilson Cabellana. Ini naman si K5 Vincent Coral de Parasa, kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
3: Upod mo gali si Wilson Bilina.
4: Mercado. K5 News Balita. K5 sa umaga.
3: Salamat kay Dapabang Vincent Coral de mga K5 sa atong sininga mga soke dira sa kay mitong kag Vilma Galvan. Payong agaranda sa may karnihan dira sa my BM. Pastor Sildam, good morning sir. God bless you always because he is a God all the time. Si Mayong Aga, Riverside Zone 1, 2, 3. Gapamatigin sila sa may Prok Mahimulaton. Mayong Aga. Team Song Sir Leonardo Agonasi, love me with all your heart. Ang team song ni Kagawad Leonardo Agonasi. Kaki 5 Wilson Bilina.
4: K5 News FM. Kampyon report.
3: Son. Dedi mayang imo signal lang.
5: Good afternoon, pero katakito hindi gid.
3: Good ang morning mo pero ang signal mo din hindi good.
5: Hello?
3: Ara na, okay na.
5: Okay na. Larga.
3: Oh, larga.
0: Liso, sa wala.
3: Oh.
5: Masubo-subo, mabalita.
3: Uy, aga pa. Dali lang doon kalaw. Ay, isang kuwanaw, kasang signal mo, dahil lang gid.
0: Location. Basta kung one step bali forward.
5: Okay na.
0: Oh, na.
3: Tara na. Oh, sige, God.
5: Purot man siya. Ang kwari ko sa dalon sa pangkika, kwan, kabubon. Anyway, para naman, nagbalik na
3: pa. Dahil lang, tawagan takaliwat, tawagan takaliwat. Dahil lang, talagit, kay para nga mangin mayo ang kwan, sulay. Ang signal mo. Mangit Salvador, may nga guys, sir. Good morning, watching live from Heritage in Bayawan and God bless us all. Si Mangit Salvador. Arana, okay na. Guide.
5: Okay na.
3: Okay.
5: So, mayo, klaro
3: niya. Oh, klaro na. Sige.
5: Yes, K5 Robert, no, masubo-subo yun nga balita, siya sa Bacolod, kaduwa yun ni Umtat, nga patsyan na yun eh. Agad is, ang kalalaki, ang ginlutang, din naman niya sa bahin, sa Purok Sigay, barangay sa airport siyudad sang Bacolod. So ining biktima ging kilala ini sa kaya alias Robert o kon alias sa nga sa segmentay sa East Anyos residente man sa among lugar. Kaga actually ginatan-aman ini kani K5 Robert nga posible droga man ang ginatan-aw nga rason sini sang pagpangluthang. Nagsubok may gin-release na ngalan ang ang suspect among ini si alias Ramil naman. So Berto kontra Ramil ni ang pagpanglutang. So sa initial investigation sa kapulisan, gikan ini siya sa may kompyuteran ang biktima kay K5 Robert sa pagwa niya. Ginpalukan lang siya ni alias Ramil, no? Actually kay isa ka beses man lang gani kay isa lang man ang napatian nga sa mga residente sa lugar kag naigo ini sa dukan niya parte ining biktima nga naging narason naman sang iya sini nga kamatayon kay K5 Robert. So we will check pa kung anong development naman sini nga aga after some program na mapadulong kita dito sa Police Station 8. Agon sa kung nakamusta bala ang ipatigayon na hot pursuit operation batok sinisang suspitsado kung ini bala ang nagdakpa na o kung anong sistema kag plano naman niya sang himata ni sang biktima kay Febles and kay Feb Robert kung mapasaka ini sa sang kaso kay Febles and kay Feb Robert.
0: Sige.
1: Okay.
5: Mamula na lang update sa itong gikan sa patron no, kung nakuha na ito. Ginadulong naman sa inyo sa kalwa sa Mighty C D3 Bio, DTX 500 kaga DTX Coffee Mix. No, punta ito sa patrol, si K5, nalipat mo sa
0: nga. Vincent Curralde.
5: Naman si Nelson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kaling hawa sa Negros, K5 Giuseppe.
3: Maraming kay kasalamat ka K5 Walson Villena, mga ka K5 back to back to kay Vincent Dominic Medina Corralde. Inigabahin doon sa kalawan sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin sa Capsule, mga ka K5 nagapayo sang organ damage, nagasuporta sa liver kag kidney function, nagapabakod man sang memory kag mental alertness, maayo para sa mga tigolang. Ay, paganhagan sang arthritis, hypertension, kag diabetes, mga ka-K5. Nagasuporta man sa joint health, kag blood sugar control. Amo na mga ka-K5, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy, sa Silay kag Talisay, sa mga butika dira, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Last 5:41, na dire na kita sa atong sining K5 kamustahan. I-check ta na mga ka-K5, ang atong sininga mga sister station, Iloilo, Ruas, Antiki, Kagkalibo. Ara na sila. Vilma Tarobalyes. Maying aga lang kay Majvi Lucero Tomlos. Leonardo Relos, Maya Salvador. May Dagay. Pasyat lang ko sa mga taga-tanan nga na taga-Purok Gonzaga, Mansilingan, solid sa solid ka K5 kag thank you good sir. Sila ni May Dagay. Ging-ging madam, ging-ging. Sir Belio. Dera sa may ging-ging store sa kwan. Available lang ato sininga mga premium coffee. Premium DTX premium coffee. Dera sa kay ging-ging store sa Gonzaga. Arreglado, ara na? Okay. I-check na nato ng aton nga Iloilo. Ang Iloilo naka-connect na mga K5 Iloilo, Sir Ray Espia Umalay. Vice Lord. I-check na to ng Antike. Tambalang ni Smart Antike.
6: Good morning, Daddy Babes. Sir Roberts. Good morning, K5 Western Visayas. Kag sa mga friends naton nga tagpanamati sa bilog nga Negros Island Region kag Panay Island. Mayad-mayad gid ang signal nakapuro pa nga api kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Mapaang sa Antique aga pa. Balik ka ni mo Daddy Babes.
3: Aha, salamat gid tambalang ni Smart sa Antique, Sir Nestor kag Sir Melmar. mga kakipa, manayan na yung inyo nga sitwasyon dire sa Antique, no? Sige, katuan na to ng kapis, ang Pilar Kapis, Sir Jobert Lago.
7: Sir Babes, K-Fab Western Visayas, ABP, good morning sa inyo tanan-tanan. Halin din sa probinsya sa Kapis, ang amon sa nga panahon, makanay-kanay ang adlaw subong. Dari sa amon area, may area nga nag-ulan, may area man nga mainit subong nga kaagahon mga ka-K5. Basko ang signal sa Bacolod, back to you, Sir Babes.
3: Salamat gid, Sir Jobert Lago sa Kapis, mga ka-K5. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
8: Morning, Daddy Babe, Sir Robert.
1: Morning.
8: Good morning, Iloilo. Good morning, kag Rojas. Antique, good morning. Kampiyon ang signal. Madaw, medyo nag-goom-goom dili sa Banuasang Kalibo. Kag may pila ka mga porsyon nga maulan. Na. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Bacolod.
3: Salamat, good, Sir Michael, sa Kalibo. Mga kakibe, balikan na ton. Kamante nag-apulo pangapis ang DTX Coffee Mix. Sir Ray Espia, umalay. Sa Iloilo, mga kakifa, may labot sinina ka D3 Bayona. Kakifa, Ray Espiao Malay, si Ray. Wise, ha? Oh, ikunik. Ha? Oh, hmm. Sige, balikan talang na karon. Dugay-dugay, kanto ang tanang mga kakifa, mga pilag ang mga balita karon. Dalagong ang mga balita kanto sa Antique, mga Kaki-5. Tambalang Nisma, Antique naman na dalagong mga balita rin mga sirs.
9: Mga balita, Arigas Provincia, kang Antique, K-5 sa Visayas, kag Negros Island Region, kahapon nagbubo ang uran. Pira ka mga residente sa Banwa kang Tubias Fournier, particularly sa may Barangay Poblasyon Sur, ang andang mga kabalayan ginsilad kang tubig baha o ginpaagi ang andang reklamo sa social media suno sa uploader kang video nga si Mr. Kenneth Haban mga 15 minutos kuno ang pagbubo kang uran pero madasig ginsilad kang tubig baha ang pulo tanan ka mga kabalayan sa nasambit nga lugar ti ang ginalantaw kuno nga rason among nabara or nagbarang tubig banged sa kudal nga ginhimo marapit man sa lugar. Sa talad, plano kang dyang mga pumuluyo nga magreklamo sa concerned nga barangay officials kag LGU.
10: Sa iban pa naman nga talalupang din nga balita dyan sa probinsya kang Antique sa may norte to sa Banwa kang Kulase, may isara ka tiyo na bunan kang anam lang mismo ngay na blus kay 5 Western Visayas. Biktima, 54 anyos nga tiyo, ang anang suspect nga hinablos, 23 pa lang ang edad. Natabo ang krimen sa isla, marayo nga isla kang Batbatan sa may Kulasi, K5 Western Visayas, ang ginalantaw nga rason ti hinubog. Una nga nabuno abi ang tiyo, nagbakal ka birjang 23 anyos nga hinablos siyang gesos, ginbuno ka tiyo. Karoon na inaagaw ang konsilyo, binaslan kay hinablos, gindara para sa ospital o garing ginbawian gid kang kabuhi ang dyang biktima nga 54 anos. Mura mga balita na mo dyan sa Antique. Balik ka nimo dyan, Daddy Babes and Sir Robert.
3: Madamo gid nga salamat. Ang balang ni Smart sa Antique. Katuan na ton mga kakifive ang Pilar Kapis. Sir Jobert Lago Kapis.
7: Kitabo Sir Visaya, Sir Babes, Sir Robert, mga pagpangunang balita din sa amon sa probinsya sa Kapis, kang siyudad sa Rojas. Isa ka taga probinsya kang Aklan, particularly sa mga Aklan mga ka-K5, na biktima din isang scammer sa Sudan Sang Rojas mga ka-K5. Ini siya matapos nga nagpakigtransaksyon sa ining isa ka ginaligar nga manog deliver kag supplier sang isda din sa Tudoras and Trade Center. Nagpatiman si alias Bert nga taga Barangay Labuan Sur Banga Aklan bangod nga kutob sa mga manog baligya isda, kilala sining nasambit nga scammer. Dito, nagsalig siya kag kahapon nga dlaw, nagpadulong sa samay Sulad Sang Rojas, mga ka-K5, para nga magbayad sang iya sining nga gin-order nga isda, mga ka-K5. Sulo sa report, naging hatag niya mga kapin 51,500 pesos sa nasambit nga suspitsado, mga ka-K5, alas 8:20 sa TETC o Continuous Trade Center. Pagbaton sa kwarta, wala na makitaan ang nasambit nga suspitsado nga kuno makuha lang sang isda nga iya ihatag sakay alias Bert mga ka-K5. Nagtanga ining nasambit nga biktima mga ka-K5, wala yama balik ang nasambit nga suspitsado. Makilala ining si alias Bert Ducey anyo sa nga baligya isda diri sa bahin sang clan kag diri man sa kapis nga kumpra puro subong pa lang siya natuntuhan sang scammer mga ka-K5. Dugang pala mabalita, dali sa amon sa probinsang Kapis, payuyon ang pagpatigayon sang operasyon sa ato mga katapos ng kapulisan. Kapo naman, oh, mayari naman nga ginpatigayon nga isa ka tricycle driver gindakop sa ato mga katapos ng kapulisan kag may ara sang ginatawag na itong recovery sang illegal drugs matapos ang ginpatigayon ng bypass operation mga ka-K5 sa barangay Punta Tabok. Ha, suno sa report, ha, ining nasambit nga suspitsado dugay na ginabantayan ara na sa listahan sang aton sini mga katapos sa kapulisan because ara sa provincial priority target nga sang aton sini nga mga katapos sang Roja City PNP. Amo naman nga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis, balik sa imo Bacolod.
3: Salamat kay Sir Jobert Lago sa Kapis mga ka-K5. Gatuan na to lang Iloilo. Balik ka na to Sir Ray Espia Umalay, Iloilo.
11: Ngayong aga, K5 Western Visayas, kadamo nabi sa mga development diri sa Amon, ibilabi na kinsig nabantayan ng trending balita diri nga may kang tanan kay Frank Royce Barbasa, no? Ining graduating student nga nursing. Sa ito sining mga ka-K5 nga di ginapatihan ng bangkay nga nakitaan dito sa sulod sa subdivision. Amo ang bangkay ni Frank Royce Barbasa. Labing talulpang doon manini, dira sa may probinsya sang Kapis, especially sa Rojas, kung saliin na tumandok sang Rojas ining biktima mga ka-K5, no? Sa pinakalatest ka development, nga nakuha sang aton sining team sa kay Police Captain Ritz Field Presquito, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station sang Sabado, nga ti may pila ka mga update sa ginpatigayon nga autopsy sa bangkay sang biktima. Nakita diri nga may injury siya sa iya left o kung sa iya sini nga kamot sa aton sini nga mga ka-K5, and at the same time nakita man sa nga ginpatigayon nga autopsy nga daw kasubong nga ginakagat ya sini nga iya sini nga dila kag ang iya sini puwak wala sang indikasyon mga ka-K5 nga napatay ini or patay ini antes pa man matabo ang sunog. Ina suno sa investigasyon nga ginpatigayon kag sa autopsy report kag ginpatigayon sang medical legal sa aton sini nga mga ka-K5. So ginabot silingon sini nga conscious kag buhi ang ining bangkay nga ginapatiyan bangkay ni Frank Royce Barbasa antes pa man siya nga ginsunog or antes siya nga ginsunog ang iya kaugalingon. Kay suno sa pulis naton nga dako ang ila sini nga pagpati nga pag-utas sa kaugalingon sini nga kabuhi ang kabangdanan sa kamatayon ni Frank Royce Barbasa. Tungod ini sa mga circumstantial evidence nga nakuha sa aton mga kapulisan. Ang traces kung sa diin nagbakal, suno sa ila si Frank Royce Barbasa sang kapin 7 kalitros ka gasolina sa isa ka gasolinahan gaging kumpirmar man sang gasoline boy sa nasambitan nga gasoline station. Kag ginsulod ini nila sa pila ka litro sang suludlan sang soft drinks sa aton sini nga mga ka-K5 kay tungod nga wala sang suludlan nga bastante ining si Frank Royce Barbasa. Pero ang dako malandiri nga pamangkutanon kung si Frank Royce Barbasa gidman positively ang nagbakal didto sa gasolinahan kag hindi iban nga tawo, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Ang pamangkot sang iban kung siya ang nagsunog siya kagalingon nga ang mga suludlan sang gasolina way makitaan didto sa area kung sa diin nagluntad ang sunog. Ang wallet kag cellphone niya nakitaan sa piyak pangapader sa aton sini nga mga ka-K5 sa piyak mo sa kilid ni sang pader sa nasapuan mo. So ang iya sini gamit didto sa tabok, no? Sa tabok sang pader. 30 meters salin sa iya sini nga bangkay kung sa diin sa nasapuan. May mga speculations nga ano ni ginhaboy sang biktima antes siya gisunogon ang iya kagalingon. Kagunsigo gisunog yung kagalingon niya nga buhi pa sa kung kita nagaprito kag nagagisa sang inog panakot tas kalokalo kag mabasyahan kita sang inine asang mainit nga mantika nagapisik na kita. Pero ang palaligban sang iban nga kung buhi si Frank Royce Barbasa sang insunog sining iya kagalingon nga ang iya sining nga posisyon dito lang sa kilid sang pader.
0: Kag
11: wala nagpulok-pulok kung sa diin na posible nga naglapta pa ang kalayo.
0: Kipebray, may pamangkot lang, Kipebray. kung danting nga nag-suicide siya, ano ang mga konsekwensya sa likod nga anga ma-suicide siya?
11: Ang dako nga pamangkutanon gini na ka K5 Bird, tungod nga kung lantawon na to ng iya sininga is pag-eskwela, duay kita sa may makita nga rason para maghikog siya. No? Mm. Okay, number one, graduating student ini, naga-intern student pa, but silingon ko naga-OJT, ikaw ay kasang back subject, no? Sa aton sininga mga ka K5, no? Mm.
0: Ano ka matuod nga may girlfriend ra sa subdivision?
11: Waay saya sa problema sa pag-eskwela. Ang iya sini ex-girlfriend taga dira sa silang mm. subdivision. Mm. Kag prior to the incident nakitaan siya nga ara sa gwa sang balay sang iya sini nga nubya. Mm. Pero there are conflicts lang tungod nga suno sa kay police Captain Presquito nga sang nakita sa kanagatambay-tambay sa gwa sang iya sini nga balay sang iya sini nga ex-girlfriend, no? Nagahulat kuno ini gusto ko malangkontani ni Frank Royce Barbasa nga may istoryang iya ex-girlfriend. Mm-hmm. Pero sa isa kadua nga statement ni Presquito nga waay ini siya magpabalo si Frank Royce Barbasa nga ara sa da sa gwa sa balay sang iya sini nga girlfriend, di mo malani nga ton sini dire. Kung ikaw gusto mo magistorya sa imo miga, nga waay kay gapabalo. Mm. Nga pwede ka malang gani ka panuktok. Nagtawag ko no si Frank Royce Barbasa para mag video call sa iya nobya ala una sang kagahon antes matabo ang pag kasapos ang sining pagkasunog sang bangkaya.
0: Ang cellphone, ang cellphone makasugid gito kay Pebray. Hop. Ang cellphone makasugid gito kung anong mga conversation dito?
11: Ang cellphone nga nakit-an, it's an Android phone. Gilipasize na muna diri sa K5 News FM because ang K5 News FM ang una nakapagwa sa sugilanon nga may isa pag-inay ka cellphone si Frank Royce Barbasa.
3: Uh-huh.
11: Ang isa yakan ni ka cellphone is iPhone. Pero missing. Why makit-an ang iya sini nga iPhone 17?
0: Makaduda kita.
11: Ang Android phone amotong na-recover mga ka-K5 sang aton nga mga otoridad. Kakipay ba, Bert Pacardo?
0: Salamat, Kid Kipay Bray. Masunod kami sa development.
3: Sige, salamat, Kid Kakipay Bray. Spihaw malay. Katuan na ito, mga Kakipay. Ah, dako nga development yung matabo ni sa Iloilo, mga Kakipay. Si Kakipay, Michael Silorio sa Kalibo, Sir Michael.
12: Morning, Liwat, K5, Sir Visayas, Negros Island Region, patayang isa ka 15 anyos nga binatilyo kahapon. Matapos nga malumos ini diri sa barangay Navita sa Banwasang, naman siya nakita ini siya nga nagakaway-kaway pa samtang nagapaligo alas 4 sang hapon, pero makaligad ang pila ka inor ang pila ka minuto, wala na siya makita, no? Dahil sila nga nagpangayo sang bulig sa mga rescuer. Nagresponde ang MD Harimo naman siya kag PD Harimo Aklan. Gagagindala pa ini sa provincial hospital pero samtang gina-revive K5 Eastern Visayas, napatay ang nasambitan nga minor de edad. Dugan naton nga mga balita ang madumduman nito, ma-report naton nga mga ati sa isla sang Boracay nga ginsulod ang ila dutang ginhatag sa ila sang gobyerno tapos ginbawi man. Nagapasaka sila sang kaso kay nagsang ligad nga bulan sang Pebrero mga ka-K5. Ginsulod naman sa mga private security ang ila dutang ginhatag sa ila pagi sa certificate of land ownership diri sa Station 3 sa isla sang Boracay, no? Kaga according sa ila tribal chief nga si Delsa Hosto, ginpanghadlok sila kagin kudalan ang ila duta, no? Nagfile sila sang forcible entry kaga injunction para man nga mapahalin ang mga gwardiya nag-okupar sa ila duta K5 Western Visayas. Amo na mga kampiyon balita sa Aklan kag Banwa sang Kalibo, balik sa imo Bacolod.
3: Salamat kay Sir Michael sa Kalibo, mga ka-K5 diri sa Amon. Ang pila ka mga dalag ko nga mga balita, mga ka-K5, arestado ang isa ka lalaki sa may Banwa sang Kantone angot sa paghupot sang armas nga wala sang gakaigo nga papilis, mga ka-K5. Sa ulihi, sa pila ka mga pagpisa-pisa sang aton silimang kapulisan nagtuad nga ini siya ang nagpatay sa 13 anyos nga nasapan sang Abril 27. Sa panaysayon sang suspect, mga kakiweb, ginako ini sang krimen o ginako sini ang krimen. Kagsunod sa iya, ginhagad niya si Rica nga magsakay sa iya sa tricycle agod idolong sa Changi bangod na malayo ini. Gindala sang suspetsano ang bata sa lugar kundi ini nasapan kag ginhagad niya ini nga magpakighilawas apang wala nagpasugot ang biktima kag naghambal ini nga magsugid o kung magmanugid sa iya sini nga amay. Bangod sini, ginkuga sang suspect ang bata kag sang nalipungan, iya pa ini ginalampusan sang bato nga nangin raso naman sang iya sing kamatayon sang minor di edad. Subo man o.
0: Oh, Subo. Sa pihak kabahin, mga kaki five, ang aton yung mga kauturan diri sa siyudad ga sang Bacolod ga probinsya sang Negros Occidental ginapandaman kay ginalaga sumong sang pulis ining notorious may kaso sa pagpanghold up, pagpangawat, karnaping, kag-involvement sa illegal drugs, ginraid ang iya balay apang madanlugid dira sa barangay 35 ining si alias J apang may na-recover nga revolver kung 38 caliber revolver kag pagpasakaan man ni sa sang kaso, dugang naman niya kaso, ang Republic Act number 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Halongin kita dire sa siyudad kay wala madakpan ining si alias J.
3: Aman ang mga balita, alam mo dire sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, hindi ko na pag-ibalik sa inyo, ilo-ilo rwasan tiki kagkalibong. Muna magiging salamat.
13: Balita
3: salamat kayo sa atong sininga mga sister station, mga ka-K-5. Di Vibar Gilbert. Bro, good morning. Pa-shoutout sa taga Ramos Dulao Johnson family. May nga galanda. Sige, wain na kita panahon. May panahon pa, pero hindi na aton. Mamira Roslingaya, dira sa Totong Store. Salamat kayo, ha. Sa always nga pag-pamati ka pag-upo dili sa aton nga program. Si George Lauso kag Bambi Apostol. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with KK5 Colin Cobia and Sir Van Albay. Sangalan sa amin nga CEO, Dr. Meloy. Ako sa KK5 Babes, Gatalao.
0: Ako naman si KK5 Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. KK5 News FM. News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan, ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
20: Mabakang sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
22: Ang
2: Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Edo ha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Apple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today.
9: Playtime Entertainment.
8: Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
13: 66th Palarong Pabansa.
12: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon
13: Kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa 9 sa ngaga.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
14: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Lunes, Mayo 4, 2026.
15: Makita kagbabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
14: Para sa aton ng mga pangulong dinalan.
13: Balitang Regional.
14: Tiyo ginbuno patay ang hinablo sa Kulasi Antique.
15: Elektrisyan na kuryente patay sa Ayungon, Negros Oriental.
14: Tricycle kag motorsiklo nagbungguanay sa Sagay, isa pilason. Isa tubtubduha ka mga bagyo mahimo nga mag-develop sa sulod sang par sini nga Mayo.
15: Nahalita ni Bulkan Mayo naglabot na sa masobra 5,000 ka mga pumuluyo.
14: Apat ka mga barko sang China nakitaan nga nagalayag sa teritoryo sang Pilipinas.
15: Gyera sa Iran, posible nga magpadayon pa suno sa senior Iran official.
14: Alex Sigala magapartisipar sa Italian kag French Open.
15: Jopay, wala nakatambong sila concert bangod nagsakit ang iyang atuhod.
14: Fertilizer subsidy ginhinyo sa mga mangunguma sa Pilipinas. Sa detalye sa mga balita. Sa balitang regional, lalaki ginlutang patay sa Bacolod City. Patay ang isa kalalaki matapos nga ginlutang sa Purok Sigay, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod, Negros Occidental, Domingo sang gabi, Mayo 3. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Bacolod sa Purok chairman nga si Jerry, ginkilala lamang ang biktima nga si Berto, 56 anyos, residente sang siyudad sang Sipalay, apang kapintatlo na katuig nga nagatiner sa Barangay Singkang Airport. Sino kay Jerry samta nagapatigayon sila sang pagsinapol kaupo ng Purok officers, nakabati sila sang lupok. Dito na nila nakita ang dugoon nga si Berto sa dalan. Dugang pa ni Jerry Igo sa dughan ang naangkon sang biktima. Naibaloan nga 7 pa lamang kabulan ang nakaligad matapos nga makagwa sa prisuhan ang biktima.
15: Samtang Negrosano naangkon ng 35.4 million pesos nga jackpot sa Lotto. Nagaisahanon nga Negrosano na nakadaog sang 35.4 million pesos nga jackpot sa Lotto 642 Sabados nga adlaw Mayo 2. Ang winning combination among 22, 34, 42, 19, 3, 25 nga may jackpot price nga masobra sa 35 million pesos. Suno naman sa Philippine Charity Sweepstakes Office na bakal ang maswerte nga tiket sa Negros Occidental, samtang wala man sa giyapon sa nakadaog sa Grand Lotto 655 nga may total price nga 77.3 million pesos.
13: DTX 500 Morning Newscast.
14: Sa dugang pa nga balitang regional, tiyo ginbuno patay sang hinablo sa Kulasi Antique. May kampyon nga balita si K5 Eileen Magbanua.
13: DTX 500 Morning Newscast.
16: Patay ang sangkatiyo nga ginapahayag una nga ng buno matapos ginbaslan man kang buno kang anang hinablo sa pakaisa. Ginabanta alas 3 sa hapon Mayo 2 sa isla kang Batbatan, Kulasi, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Tony, 54 anyos, samtang ang sospek amo si alias Lester, 23 anyos, single, mga manugpangisda kag residente kang nasambit nga barangay. Suno kay Police Staff Sergeant Sheena May Diones, ang Assistant PICAD PNCO kang Kulasi MPS, nagbakal ang sospek kang beer sa sangkatindahan kang hinali ilang nag-abot ang biktima nga may dara nga kutsilyo kag gintuyo nga bun-on ang sospek apang nakalikawa. Natigayon naman nga maagaw kang sospek ang kutsilyo matapos nga nagpagsay kag ginbuno kang makaapat ka beses ang biktima nga naigo sa ana natuo nga butken nawala nga abaga kag natuo kag nawala nga busong. Ginhingagaw padara sa mainland Kulasi ang biktima sakay sa motor bangka agad nga madara sa Kulasi District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival mga alas 5:29 sa hapon sa among adlaw. Sa investigasyon tang kapulisan, may daan nga pag-inaway ang mga imbolbado sa diin, ginapahayag na labuan kauna kang biktima ang sospek sa wara naman an nga rason. Naman an nga parehas nga nakainom kang makahurubog nga irim na ng mga imbolbado kang natabo ang diyang insidente kag nagaselebrar kang kapiestahan ang barangay. Sa talada, rin sa kustodiya kang Kulasi MPS ang sospek para sa nagakaigo nga disposisyon kag magapangatubang sa kaso nga homicide. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
15: Elektrisyan ng kuryente patay sa Ayungon, Negros Oriental. May kampiyon ng balita si K5 Rufa De Vero.
17: Patay ang 130-taong gulang na elektrisyan ng local government unit matapos makuryente habang nagtatrabaho sa mga linya ng kuryente para sa gaganaping opening salvo sa bayan ng Ayungon noong Bernes na gabi, Mayo 1, 2026. Kinilala ang biktima na si Ryan Caincoy, may asawa at residente ng barangay poblasyon Ayungon, Negros Oriental. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagkokonekta lamang ang biktima ng kuryente para sa mga stalls sa quadrangle nang maganap ang aksidente. Itinakbo pa ang biktima sa pagamutan, ngunit dinala na nga patay na ni Dr. Kenneth Saguban alas 7:10 ng gabi. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang LGU Ayungon na sinamatay na manggagawa na binawian ng buhay kasabay ng pagdiriwang ng bansa sa Labor's Day. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbis publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500
14: Morning Newscast. Tricycle kag motorsiklo nagbungguanay sa sagay isa pilason. May kampiyon nga balita si K5 Ariel Apas. DTX 500
18: Morning Newscast. Pilason ang isa ka rider matapos ang nagluntad nga aksidente sa dalan sa Marañon Street, Barangay Poblacion 2, Ciudad sa Sagay. Mayo 3, 2026, base sa inisyal nga impormasyon, madasig ang nag-agaw sa walang abahin sa kalsada ang isa ka motorsingol samtang nagahana nga mag-pick up sang pasahero ang isa ka tricycle sa higad sa National Highway. Bangod sini, hinali nga paglusot sa motor, wala na malikawan ang pagbungguanay nga nagresulta sa pagkabali sang tiil sang driver sang motor single. Gilayo naman nga nagipadulong sa pinakamalapit nga ospital ang bitima agud matapatan ang iya seryoso nga pilas sa batiis. Sa karon, yara na sa idalom sa investigasyon sang mga otoridad ang nasambit nga aksidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM. DTX 500
15: Morning Newscast. Tricycle driver arestado sa Baybas Operation sa Rojas, Capiz. May kampiyon ng balita si K5 Rodney Dalanon. DTX 500
19: Morning Newscast. Arestado ang isa ka tricycle driver matapos nga napuhaan sa ginapatingan Shabu sa ginpatingan nga drug bypass operation sa barangay Punta Tabok, Rojas City, Mayo 2. Ang arestado amon si alias Edmond Niel, 45 anyos, residente sa barangay 9, Rojas City. Sa informasyon nga nakuha sa K5 News sa M. Rojas, nagikan sa Rojas Component City Police Station na ginapahayag na kalakip sa Provincial Priority Target List sa ang kapulisan ang arestado. Nakuha sa paginakop sini ang ginabulubat na isang kanyang sa kapatiyan Shabu yung may standard drug price nga 6,800 pesos kag 5,000 pesos nga bypass money. Sa subong, yara na sa kustodiya sa Rojas City Police Station ang natakpan na para sa nagkaigo nga disposisyon kag pagpasaka sa kaso batok sa iya. Ini si KK5 Rodney Daban na dalanon para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko Kagalingawan sa Kapis. K5 News FM. DTX 500
14: Morning Newscast. Sa dugang pa nga balitang regional, Boracay Ati Tribal Organization nagpasakas ang kaso batok sa pribado nga kompanya nga nangagaw sa Ngiladuta. May kampiyon nga balita si KKFL Leonard Viray. DTX 500
20: Morning Newscast. Nagpasaka sang civil ka criminal case ang mga miyembro sa nga Boracay Ati Tribal Organization ng Konbato kontra sa kompanya nga Jeco Development Corporation bangod si hindi makatarungan nga pag-agawas ang ilang aduta sa isla sang Boracay. Ginpangunahan ni Tribal Chief Del Sa Justo ang formal nga pagpasaka sang reklamo sa Department of Justice, Office of the Provincial Prosecutor sa Kalibo, Aklan. Upod sini si former Ifugao Congressman Teddy Bagilate, ang second nominee kag presidente sang ML Party List nga nagabulig karon sa nasambit nga grupo samtang ginapilar na ang kaso sa presidente. Nagpasaka sila sang kaso nga trespassing kag coercion batok sa mga security guards kag sa ilang mga amo nga nagbarikada sa nasambit nga kadutaan kag nagpugong sa mga ate nga magpananom sa nasambit nga lugar. Gininganyo man nila ang publiko nga hatagan sang atensyon kag suporta ang ila kausagod makaangkon sang mas malapad nga bulig para sa mga atisis na sang Boracay. Madumdumane nga sa tong March 16 nagpaligayon sang rally ang grupo sang Bato sa guwa sang opisina sang Department of Agrarian Reform o Kondaraklan agod nga ipanawagan ang gilayon nga aksyon kag solusyon sa ilang nga mga reklamo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. DTX 500
15: Morning Newscast. Magutod na aksidente sa Aburlan, Palawan, isang patay. May kampiyon nga balita si K5 Grace Belostrino. DTX 500
21: Morning Newscast. Sugatan ang magkapatid na rider matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Iraan, Aborlan, Palawan, alas 10:25 ng umaga ng Sabado. Ayon sa ulat ng Palawan Provincial Police Office, ang mga sangkot ay magkapatid at kapwa residente ng lungsod ng Puerto Princesa. Tinangka umano ng nakababatang kapatid na mag-overtake, ngunit habang ginagawa ito ay mabilis na sumunod ang isa pang motorsiklo at nabangga ang likurang bahagi nito dahilan para kapwa sila tumilapon. Isinugod sa ospital ang 60-anyos na rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan na kalaunan ay binawian din ang buhay habang nakaligtas naman ang kanyang nakababatang kapatid. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM. DTX 500
14: Morning Newscast. Samtang merchandiser ginlutang patay sa Kalbayog, Samar. May kampiyon nga balita si K5 Roger Tilana. DTX 500
22: Morning Newscast. Isang 23-anyos na merchandiser ang nasawi matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Purok 7 Pido Extension, Kalbayog City nitong nakarang Sabado ng gabi, Mayo 2. Kinilala ang biktima na si Kevin, isang residente ng lungsod. Batay sa ulat ng Kalbayog City Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang opisyal ng barangay banda alas 10:12 ng gabi hinggil sa naganap na pamamaril. Sa pagresponde ng mga otoridad kasama ang investigador, natagpuan ang biktima na wala ng buhay sa gilid ng kalsada malapit sa kanyang motorsiklo. Sa inisyal na investigasyon, katatapos lang umanong pumasok sa trabaho ng biktima at muling umalis lulan ng kanyang motorsiklo patungo sa direksyon ng city proper. Pagsapit sa lugar ng insidente, bigla na lamang siyang binaril mula sa likuran ng isang suspect na nakasakay sa isang motorsiklo. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kanyang kaliwang braso na bumaon hanggang sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Mabilis namang tumakas ang suspect matapos ang krimen. Na-recover ng mga tauhan ng suko sa pinangyarihan ng krimen ang 5 basiyo ng bala na pinaniniwalaan mula sa .45 caliber na baril. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga investigador sa Kalbayog City Health Office para sa pagsasagawa ng post-mortem examination sa labi ng biktima habang patuloy pang tinutugis ang salarin. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
15: Tatlo ka Chinese nationals arestado sa online scam kag money laundering sa Pampanga. May kampiyon nga balita si K5 Ailina Sanchez.
0: DTX 500 Morning
1: Newscast. Arestado ang tatlong Chinese nationals sa Angeles, Pampanga dahil sa umano'y pagkakasangkot sa online scamming at money laundering ayon sa Bureau of Immigration o BI. Ang mga naaresto ay aktwal na nahuling gumagamit ng mga computer equipment na pinaniniwalaang para sa panlilinlang sa mga dayuhang biktima. Isinagawa ang operasyon sa loob ng isang residential property sa Puloam 6 Subdivision sa pangunguna ng BI Fugitive Search Unit, katuwang ang National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crimes Division. Nagmula ang operasyon sa intelligence report ng NBI hinggil sa ilegal na aktibidad ng grupo. Ayon sa Bureau of Immigration, ang mga suspect ay bahagi umano ng tinatawag na breakaway scam hubs, mga grupong binubuo ng dating Philippine Offshore Gaming Operator o POGO workers na naglipat ng operasyon sa mga residential area upang makaiwas sa mga otoridad. Sa verifikasyon, lumabas na ang isa sa mga suspect ay may valid working visa. Ang isa ay expired na ang visa at ang isa naman ay permanent resident. Gayunman, nabigo silang magpakita ng pasaporte o anumang valid immigration documents sa oras ng pag-aresto. Kasalukuyan silang nakakulong sa BI Warden Facility habang inaharap ang deportation proceedings. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
14: Sa katapusan ng balitang regional publiko, ginapaandaman sa pagbakal sang tuman kabarato ng mantika. May kampiyon ng balita si K5K Buscaino.
0: DTX 500 Morning News.
2: Pinag-iingat ang publiko sa pagbili ng sobrang murang cooking oil sa Cagayan de Oro. Nakumpiska ang 1.5 million pesos na halaga ng adulterated cooking oil sa isinagawang entrapment operation ng CIDG, CDO, CIDG RSOT RFU-10 at FDA regulatory personnel sa Zone 8 Barangay Carmen, Oroco Village. Ang mga cooking oil na ibinibenta ng walang label, walang FDA registration o sobrang mura kumpara sa presyo sa

0: komunidad na malalagay sa peligro ang public health at kaligtasan.
1: Ako si K5 Kay Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National.
4: Sa Balitang National, isa tubtubduha ka mga bagyo mahimo nga mag-develop sa sulod sang par sini nga Mayo. Tubtub sa duha ka mga bagyo ang posible nga mag-develop o kon magsulod sa Philippine Area of Responsibility o kon par sini nga bulan sang Mayo. Sunod sa pag-asa posible nga mag-landfall kag maapektuhan sang bagyo sini nga bulan ang mga lugar sa Eastern Visayas subong man sa Southern Luzon. Apang ginklaro man sang pag-asa nga mahimo pa nga magbago ang tracking sa mga bagyo sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas subong nga bulan.
5: Samtang nahalita ni Bulkan Mayo, naglabot na sa mas sobra 5,000 ka mga pumuluyo. Naglabot na sa 5,444 ang kadamuon sa mga individual nga nagatiner sa mga evacuation centers sang Domingo, Mayo 3, matapos nga nagbugas ang madamol nga aso kagabo ang Bulkan Mayo. Makita ng 14 ka mga evacuation centers sa mga nagkalain-lain nga lugar sa probinsya sang Albay. Nagapabiling karon sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayo. 87 naman ka mga barangay ang apektuhan sa padayon nga pag-alburuto sang Mayon Volcano. Sunod naman sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD, naglabot na sa 71.6 milyones ka pesos ang balor sang assistance o kon bulig nga nahatag naman sa gobyerno sa mga apektado nga mga komunidad.
4: Apat ka mga barko sang China nakitaan nga nagalayag sa teritoryo sang Pilipinas. Na-detect sang Philippine Coast Guard o kon PCG sa teritoryo sang Pilipinas ang apat ka mga barko sang China. Sunod sa PCG, illegal ang ginapatigayon ng Maritime Scientific Research sa mga Chinese national sa kadagatan sang Pilipinas kag isa kapaglapas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kon UNCLOS. Ginpalayag man sang PCG nga nag-operate ang mga Chinese national nga wala sang legal authority o kon pahanugot sa gobyerno sang Pilipinas. Bangod sini plano sang Pilipinas nga magpadala sang eroplano kag barko sa kadagatan agud ma-monitor sa mga Chinese vessels. Giningadlan sang PCG ang Chinese research ships bilang Xiang Yang Hong 33, Xian Wan, Jia Geng, kag Zhua Hyun. Ginpalayag ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan nga ila tabugo ng mga Chinese agud proteksyonan ang Pilipinas.
5: Sa katapusan nga balitang national, linibo ka mga salakyan sa Pilipinas na booking a color room sa pagpanagtag sang ayuda. Ginbulgar sa Department of Transportation kon DOTR nga tuman kadamo sa mga salakyan sa Pilipinas nga nagabiyahe nga color room o kun wala sang franchise sa ginapatigayon naman nga distribution sang ayuda para sa Transport Network Vehicle Service kon TNVS drivers kag motorcycle taxi riders. Base naman sa listahan, 54,000 lamang ka mga drivers ang may hara sang prangkisa kag inilang ang dapat nga makabaton sang cash assistance. Apang sa listahan sa DSWD, naglabot sa masobra 100,000 ang drivers. Base naman sa record, mayara lamang sang 78,000 ka mga motorcycle taxis nga dapat makabaton sang ayuda apan naglabot na sa masobra 200,000 ang mga riders nga nagabiyay sa karsada. Plano naman sa DOTR nga hatagan sang penalidad ang mga nagalapas sa regulasyon.
2: Balita International. International.
5: Sa balitang international, gyera sa Iran, posible nga magpadayon pa sunod sa senior Iran official. Posible naman nga magpadayon pa ang kinagamo sa tungas ng Amerika kag Iran. Mismo ang isa ka senior official sa Iran na nagpagwa naman sa nasabit nga statement matapos ang ginpalayag ni US President Donald Trump nga hindi siya kontento sa proposal sa Iranian negotiating team. Ginpalayag naman sa Iran nga handa sila sa anuman nga matabo.
2: Balitang Sports.
4: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala magapartisipar sa Italian kag French Open. Magapadayon ang paghampang sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa Rome kun sa diin ini magapartisipar sa ipatigayon nga Italian Open sumugod sa Martes. Magalawig ang Italian Open tubtub sa Mayo 17. Magahampang man ang Pinay sa Parma Ladies Open sa Mayo 11 tubtub Mayo 16. Nalakip man sa Ayala sa qualifiers sang Strasbourg Grand Prix tubtub sa Mayo 23 antes ang Roland Garros sa sa Mayo 24 tubtub Hunyo 7.
2: Balitang Entertainment.
5: Sa Balitang Entertainment, Jopoy wala nakatambong sa ilang concert bangod nagsakit ang iyang atuhon. May kampiyon ng report si ka K5 Ivy Cordova.

0: kayo isang pasaylo ang management ni Sex Bomb Jopay matapos nga wala makatambong ang performer sa Get Get Out Concert the Finale sang grupo. Suno sa pahayag sang management, nagbatsyag sang balatian sa tuhod si Jopay. Rason nga wala ini naka-intra sa mga rehearsals kag training sessions para sa ginpatigayon nga concert finale. Apang ginpasiguro naman sang management nga maga-perform si Jopay sa world tour concert sang girl group sa Estados Unidos sini nga bulan sang Mayo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Fertilizer subsidy ginhinyo sa mga mangunguma sa Pilipinas. Nagpanawagan na sang fertilizer subsidy sa gobyerno ang grupo sa mangunguma sa Pilipinas. Suno o konsuno sa Agricultural Advocacy Group nga Samahang Industriya ng Agrikultura o Konsinag, nagsaka na sa 1,500 pesos ang presyo sang isa ka bag sang urea fertilizer. Bangod sini nagsaka na sa 90,000 dubdub 120,000 pesos ang ginagasto sang isa ka mangunguma sa kada isa ka ektarya para sa iya produkto nga santo naglabot lamang sa 60,000 pesos kada ektarya. Nagsaka ang presyo sang fertilizer sang nag-umpisa na ang kinagamo sa Middle East. Ginpalayag naman ni Sinag Executive Director Jason Kainglet nga nagakinahanglan sang 30,000 pesos nga financial assistance sa kada ektarya ang mga mangunguma agud makapadayon sa ila produksyon. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ang mga balita ng batian sa DX 500 Morning Newscast.
3: Padayon lang sa pagmamati sa mga programa sa K5 News of Fam Philippines.
2: And happy birthday sa anak sang atan nga CEO nga si Doc Ramel Uy, ka-K5 Kenneth Uy. Happy birthday.
3: Happy birthday and happy birthday man kay Sir Sitoy Tanyo.
2: Yes. Bantayan naman ang masunod na programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka-K5 Eljan Castaño, ka-K5 Eric Tenerife, sa pangalan sa Men and Women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa aton niya CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Benalbay.
3: Bantay naman, boss nga adlawa, panibagong edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman, si ka-K5 Colina Manzanara Scubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako galing yari yan, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa Mighty C!
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor, nagkupos na ako nubag nga tiin, pati kung arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butik.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption. absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
11: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: What if your phone could be your front row seat?
15: Playtime Entertainment launches PT Idol.
14: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
15: Where talent takes the spotlight.
14: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: 101.5
18: K5 News
17: FM.
18: K5 News FM.
19: Oras sa K5 News FM Philippines, lasais 38 sa aga.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
24: Kaghimay-himayon! Stand by!
25: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
23: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
24: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
23: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
24: Sobra!
25: Objective and analytical.
23: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
24: Di pagprangka lang bala.
25: Informative.
23: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
24: Inaiya!
25: No holds barred discussion on hottest issues.
23: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
24: Te, ano lang resulta sa kaso?
26: Hulat-hulat lang!
24: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
23: Oh, come on! People of the Philippines!
25: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
19: Isa ka, my nigga, morning sa ato naman mga suki, kaya mga palangga, kaya mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga, kaya mga kauturan? Karagopod ka nung adlaw sa igan sa may payon tunga sa kaumari, babaw sa kabukiran, lakip na sa Bilugga Provincia. Sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kabig hapon ang inyong Power Duo every morning. Ako si K5, Elgin Castano.
24: O naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
19: Kabig ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo para tuntunan.
27: Foro de los Pueblos.
19: Ara kita sa Petsa 4 ng edisyon sa bulan sa Mayo, tuwing 2026. Di magmong ang bahin sa kalibutan, K5, Eric. Bago na ka namin sa buong saton, MI Blue, Men and MIB. Ha? The Men in Blue, Monday in Blue. Ha?
24: Blue and white.
19: Blue and white ang kombinasyon to sa bunga. Huwag mo naging istoryahan, pero naman yung vibes na sa mga adlaw. But anyway, di ba ka mga bayan sa kalibutan, you're all updated what is happening dito sa Bacolod at the same time sa probinsya sa Negros Occidental. Pagi naman sa aton sa official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kung narak mo sa abroad, di ka mo pag-idlawon. Kung ano ka kalinabo, kay man makita nyo ba ng mga jamoks. makita yung mga jamoks naman sa Facebook Live. And of course, sa ere, ang mainit ka babaskog na signal sa 101.5 sa Bacolod, 102.9 ka Bangkalan, and of course, 89.7 para naman sa mga taga-Sagay and Cadiz, Iskalante area. Now, sa ato ka mga utod abroad, ano man ginihimo nila ka K5Yari, kami ni K5Yari, kaga panamyaw sa inyo sa more night. Good morning, ka good night. Oy, basing iman sa inyo, nagaturog pa. Nami pa turog na. Yaman nagkaturog pa tada dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawon do dyan. Kami gyapan ninyo, Power Dome Reborn, K5 Eric and K5 Elgin. Ring and Lao is a wonderful day and a blessing to all of us.
0: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, sa sininga Lunes nga aga, ginapasalamatan ka namon sa bago nga adlaw. Guide us today in all that we do and fill our hearts with peace. Buligi kami nga mangin kalmado sa tanan nga mga sitwasyon nga katabo subong, kag mapainubuson sa tagsa namon kapag panglakaton. Protect everyone, Lord, and keep us safe from harm and danger. Let your love shine through us and help us share kindness with others. Sa imo namon ginatugyan ang amon kabuhi. Amen.
19: Amen. Kag amen. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500, ayo superior antioxidant. Kuna kita sa nagpaga kag mainit ka mga balita lokal. Ang palamang kutanon, ano ba lang natabo sa isa katrasya anyos ka sa panpatay dito sa Banwa sa Kanduri. May ara mga tao gadudang ining bata why na patay ya sa accident whatever but gapati sila kakipamiri ka may ara foul play. Ano man yung coincidence kamay isa ka tao nga gindakop nagahupot armas kakipamiri sang gindakop siya ginpisa-pisa sa pamangkot hasta nga naglabot sa punto nga na open up ang party sa pagpasakaya sa 13 anyos ka pasayro. Ring na dakpan isa ka tricycle driver. Inchuray ni do kwanblaw.
0: Do kutimoy.
19: Hindi mga kutimoy, kundi nga it's so very dangerous ang jamoks. No? You know, sometimes sa Balilan do not judge sa book by its cover. But you know, sometimes the cover itself is so obvious kung anong unod. No?
0: Katuntong nga tao, no?
19: Ang natabo gali kang ipaybari, kinagad yan yung 13 anyos ka magsakay sa i-tricycle. Pagsakay sang 13 anyos, gindalaya sa kampo kagin attempt yung
0: Lugoson.
19: Nagsiling ang batang isugin na kakitatay. Kag didtugdoging kuga ini kag linampusan pa sang bato kag ipaberik.
0: Yes. Kag ginkuanya kuga lampos kag ginkuanya gina no ibna sa duta ang kuan sang bato.
19: Oh, ang ilong.
0: Ang ilong. Hindi
19: naka. Kag labing ibata bato sang bata nga 13 anyos.
0: Oh. Actually ini siya nga balita kay Pavel Jan exclusive ni sa aton.
19: Kita lang man ang nakauna sa ning nakabalita.
0: Ginpadala di sa aton sa taga Kanduli exclusive.
19: Salamat gid sa pagsalig sa mga taga Kanduli sa K5. You check tani karon ang balita mga K5 po naman kay K5 Rovic Bungkao. Sa piyak kabahin. Dumduman yung pa last week before we end the weekend. Nagikopod daton si Atty. Carol Cho, si Barangay Captain Madalag. Opod man ang aton reporter sa field, K5 Red Salgado. Ining lugar na sa Lupisay niya, ang ginatawag naton niya, the furniture country of Bacolod. Ining lugar mga K5, kisa nagalampuwas mga K5, Rick, ang mga display. Hindi lang display, pati mga kahoy material sa ginagamit, nagsarika na sa pedestrian. Pati ang bike lane apektado. Doon natin ang bike lane na itong inkuritan kaya ang pustiara pasto nga. But it doesn't mean nga allow yung tao nga magbutang na sa ilang at kapihan, himungon nila yung parkingan ng aton sa nga dalan because ang dalan is beyond the commerce of man. Except on special occasion nga may ara support ordinansa or resolution for a temporary closure of a certain part of the public roads. Kaya mo niya pwede. Kita na unta kayo promisa mas lang awanan mga kung nagligad kay Pabirik ano ano lang yung may parkingan kaya nga personal man.
0: Actually,
19: butangan mo pa yung labay? Butangan mo pa yung isang
0: may
19: baral?
0: May nagisa, may baral, may tanan. Naglabay ko kahapon, may iba na yung dridapit kin sa may arko, blasang barangay 27. May iba na nga mga baligyaan yung nagbutangan no parking. Pero ginawa na wala na nila. Pero ang diripakad to sa gasolinahan, Do arag yapon.
19: Ah, but sure medyo matigas talaga ha.
0: Oo, do arag yapon. Tapos ang isa ka
19: hindi kay sub nagpromise ba si Attorney Sabig?
0: Nga Lunes.
19: Monday. Mabisita siya ako na kuya Attorney Sabig, hindi mo nalang pag-announce kung saan ka mabisita.
0: Dugay-dugay ni Guro, kahit yung alas 8, may flag racing ang City Hall mo.
19: Tapos sa flag racing.
0: Tapos
19: hindi, tanawang takarong kayong patrol tatuman.
0: Tanawang tayo tsura yan.
19: Kung bala may compliance, kag gusto tatani, hindi niningas kugon. Just like what happened sa Libertad Subong, ang Libertad Subong niya, hindi na niningas kugon. Kaya everyday, pag abot sa certain hour, from 6 up in the morning, hawa na.
0: Hawa na.
19: Pero pag sugod ba ng lasa isa gabi o alas itis gabi hasta lasa isa aga, ginatugutan naman ng ladlad himos. Ladlad himos. Sa piyak gabahin, ang aton nga dumping site sa Barangay Filisa.
0: Okay.
19: Nagligang gibisitahan to katawang galing kina-organize ang tuntuod yung lang sanitary landfill.
0: Yes.
19: Now, isa ka bagay nga makabulig para hindi dali maubos kag mabuta man ang aton landfill. Is the plan. Natingalan ko nga private, sabi ko, anong gobyerno, ta nagpa-announce man si Energy Secretary Sharon Garin.
0: Okay.
19: Nga ma-launch sila sang waste-to-energy project sa Bacolod.
0: Okay.
19: Sabi ko, anong iya sa gobyerno ng endeavor?
0: Private ni?
19: Di ba, tabo area, this time around, this is a private consortium.
0: Why man niya? Syudad, pero initiative sa private. Ay, initiative sa syudad.
19: Pero ang private nagsunod.
0: Private ang mapadala. Oh,
19: city ko na mo, ganit laban ng itong tikal. Kay kung Department of Energy, tani, do ay kita damo ang problema. Pero nami man yung ginsudla ni Mayor Greg. Why isang baydan ng syudad sa ila, sila yung ma-develop, gaan ng slalote, pero sila man mapakayokar sana, pakantutong.
0: Nami na.
19: At the same time, mabayad sila 1 million kuno ano, kada... isa kada tuig.
0: Do may a certain fee, do royalty fee nga tag na sa syudad?
19: Pila 1 million? Oo. Di ang pabangkot sina, di ang makantong energy. Amo na mo ko, di, i-convert abe energy. Di ang pabangkot di na to, nadalon ng energy nga makuha sino makabinipisyo sina, taga Bacolod. Kaya basi ko ni Pasa naman na sa Wisim, kag sa Pisam. Ang guwat na, ya. Kaya ang aton di nga duta, gini mo nga solar, solar source of energy. Pero hindi man takpulos ang aton energy. Dapat karuhon ta na nga this time around, dapat priority ta Bacolod para makatilaw ta sa barat. Kay kung sila yung mag-ubra sila, barato niya guro kakipabirik mo. Alinyas basurahan mo. Diba loon ta ni mechanics karon ha? That's why galibog lang ulo ta kong programa ni kagobyerno. Ang syudad ta nag-initiate na lang gani. But siguro basi na tanawin na basi dugay to. Kag, wow, pila ni 4 billion ni kakipabirik ka project ha? This is a 4 billion worth of project, no?
0: Okay. Tapos namin na, namin ang may waste to be energy. Na, imagine.
19: Why, tiya problema nga mag-waste to energy? Pero sila ko gani, kanugon nga ang gobyerno nga nagambal nga sila ang maubra. Why, mas nakagiho, nag-una nilang aton nga lokal nga pamunuan.
0: Ang marami. Yung
19: national government, nagsunod niya sa kontrato. Yung gaano authority mayor.
0: Amo nang namin.
19: Bali, ang guwasin, wala namin niya gastuhon. Galing kayang property lang niya sa syudad ang gamiton. So, pamangkot sila arkila sa property.
0: Pero kami royalties ang yatag mo.
19: Isa ka milyon sa tuig?
0: Di, pero kung isipon mo, mas ginansyata.
19: Ang ginansya natin is, number one, anong benepisyo? Amo na karoon ni diskusyon ang takipay merik. Because number one, pilab na kaiktariya yatag ta sa ila. Kung i-commercial banking na sa syudad, dako ng kwarta. Pero, ikadua, kung gamiton man na sa syudad sa iya kogalingon ng infrastructure, makabenepisyo man ta. Now, ano ang benefit luwas abi sa royalty fee isang milyon sa tuig?
0: I think you're right, no? Nga, kung inegosyohan nila, nga isa lang yung kamilyon ni Atag Simo.
19: I-check na ko ng isang milyon kada bulan, o basi kada, kaya nakita ko doon isa ka tuig, isang milyon ni Atag eh.
0: Kung isa ka milyon ang kada
19: tuig. Ang pamangkot na sina, ya, kita na nag-provide dota sila, negosyohan pa ta nila, no? Ano ginabinipisyo na tunda? Pilagin, luwas lang kung ang energy kakipaberik, nga makuha nila, iatag nila sa aton di sa syudad.
0: Libre.
19: Hindi mga libre, kundi mas barato.
0: At cost ko cheaper than the
19: wheel. Yes, because hindi yun tamang yung mga gasto mga sa infrastructure mo.
0: Kung namin ko na mag-check na kay Pabel dyan, kung ano kadako nga energy ang ila isupply for the grid.
19: So kung sa grid na makanto, anong ang syudad guwasin ni...
0: Tulo.
19: Kaya nga pabangkot sila, for example, kung sa grid ba lang makanto, baklon talaga yapon, the same price.
0: Pero kung irikta mo sa imong co-op,
19: like for example, may co-op kita.
0: Why may tagaling co-op?
19: Ang tikay subong nga, private man yung more power mo. So, una yan, may sinekota nga co-op. Co-operativa.
0: Co-operativa?
19: Oo, co-operativa. Amo gitong tabo.
0: Amo ginaglaglain.
19: Ha?
0: Diyan na ika. Pero may mga direktor man to siyang una, nang tabuso sila. Kailan ba ilanas lang na yan?
19: Ha?
0: Papakabuyan na sana yan. Nasunod lang na.
19: Lipay na sila yan. Lagyan na sa more power.
0: Dawat limpyo. Kung 1 million a year sila dyan,
19: kagamay niya.
0: 83,000 naman.
19: So that's why, ang pamangkot is, sa aton gobyerno sa syudad, we are not questioning because we like that. Ang una nga nakita at nakakipay, Erika Muni, at least ang basura ta, mapusla na ton. Kag hindi dali ma ang pamangkutan do ano ka dakong atinulada pila ka tinulada everyday ang mabuhin sa ginaulat nga basura nga ba convert into energy kag ano ang iya sina panawag naton sina kaki 5 Eric din makadto ang iya sina nga kun sa mga upapabla ano gani panawag na naton
0: ang iya nga kun upapang iya pasi eh?
19: O mga pasi iya din na makuni kun energy may ara gina tawag residue. So right, anong disposal naman sila kun di dra man gyapon sa sanitary landfill whatever these are the mechanics plus ano kalapad ang duta ngayon hatag? Kaya kung mag-apat o libang hektarya, kalapad-lapad na. And then they are just giving us a 1 million a year. And then sila ba kayo? Natural! Kung ikaw kami maya mo nang kapaburdi ka.
0: Nakuguro, tuduhan ko manakbot.
19: So, ang pamangkot, ano nga job opportunity mo? Pero sila nokdako. Plus, ang pinagig ka pamangkot na tani, makabinipisyo bala kita sa kuryente nga i-produce sa sinang waste to energy. Ha? Practical side bala kakipay, Eric. Hindi lang ka tanawin na nami na niyang endeavor, kita yung namitan si niya kagipay Eric, namitan ka man. Namian ko yung idea mo, believe ko ni kanika Mayor Greg, pero tanawin natin is the practical side. Basin ba si ni kagipay Eric, laban binipisyo si private contractor sa publikos makulod.
0: One, if this is a private business endeavor,
19: tisla yung manigosyo mo.
0: Manigosyo siya.
19: Duta yung libre sa syudad.
0: Dawat siya limpyo sang duta, dawat siya limpyo sang resources.
19: Ang iya mak mapatindog sa infrastructure worth 4 billion, subawion niya na.
0: 4B,
19: ha? O 4B. 4 billion yung nga contract mo. So, pabangkota sa 4 billion nga na, ano kadako ang benepisyo nga makuha sa Bacolod? Kay ano? 1 million a year siya.
0: Ano ang iya sa Bacolod?
19: Ano sa iya sa Bacolod? 1 million a year.
0: Okay.
19: Plus, pila katinulada nga basura. Kay kung ang basura sila mahakot, no, okay niya sa Bacolod, tani.
0: Mm.
19: No? Diba tabo sila ang mga hakot niya po is ice swims. Dalun sa basura sila, ya, mangkwa lang to basura. So, pamangkot na itong drinami ini because ang basura will be converted into energy pero pamangkot ka binipisyo ng taga-Bacolod.
0: Kung ang binipisyo sa Bacolod, galibong ulo ko, kaya kung isulol mo sa grid, baklon sang...
19: Eh, why niya? Baklon niya sang more sa... Suno at, sa existing market value na.
0: Yes, kay market value ginaya.
19: So, why niya? Nagnegosyo ang isa kapribado nga kontraktor sa propiedad sang syudad.
0: Using people's money.
19: And property. Hindi guro in that using people's money, but using people's property to the tune of 1 million a year.
0: Okay. Kung ibaligya e naman sa barato nga presyo direkta sa more power,
19: at least si more power, mapanubo ang rate niya, makabinipisyo ang Bacolod.
0: But more power is a private business, will they allow it nga nubo ang isupply? Paano siya
19: pero the way I understand, Kagipay Beric, it's next to impossible because under the law, any energy nga ma-produce.
0: Isulod mo sa grid.
19: Isulod mo sa grid. Ang buwasin niya, manigosyo si private company. Using a free lote sa syudad. In the guise of WTE.
0: I think,
19: ang guwasi ni Kagipay Marik, manigusyo sila ya to the expense of the people of Bacolod. Kung tanawang tanay ko na nung binipisyo ha.
0: While WTE is good.
19: Pero ang guwasi ni, sino ang mas anakabinipisyo?
0: Kay may ara kita ginahambal sa gobyerno nga will it be disadvantageous or advantageous?
19: Ang advantage na lang is ang basura ta, i-convert nila.
0: Kag magamay ang unod sa aton landfill.
19: Magamay. Pero at the end of the day,
0: Ginegosyuan niya
19: nga siya ang nakabinipisyo, ang pamangkot ang syudad, ano, 1 million kada tuig na royalty.
0: It's a good point. Now, on the other side of that is the legal angle.
19: Nga?
0: Because makasuhan na si Mayor Greg kung inkaso?
19: Hindi. Ang point natin is, may authority na maginatag ang council mo. Hindi. Para may tsidihan ta karon, tinguan ta balabot si Atty. Cho, i-discuss ta initanan. The pros and cons because ang number one, ganyan ka nag-catch attention ta mo ni. Libre nga lote, ang pabangkot sila sa negosyo, may share baladra ang syudad, kakipay Eric. Dapat tani, ang royalty nga hatag mo sa syudad is only 1 million a year.
0: Kay kun irektaya baligya sa grid
19: ginegosyo gito ya direkta
0: kag naghatag sang go signal sa kay mayor ang sanggunian Din ang sanggunian amo ang malitsunan sini.
19: Tutukan ta na karon kay ma-commercial break ina mga kakipag pagbalik ta. Sandiano. Ha? May shooting sa Singkang, patay si Berto. Nasalaan pa ka si Berto.
0: Interview si Berto.
19: Interview si isang ano. Si isang babae, si Gini Berto. Sino to na patay? Si Berto Gakit. Patuklo siya. Ako niya si Berto Gakit.
0: Kag-confirm kay Fabel dyan sa isa ka lugar, far away from Bacolod.
19: May encounter.
0: May encounter, may linupok. Sa isa ka lugar, malayo.
19: I-confirm na ito nila mga ka-K-Pipe. Oras sa K-Pipe News FM Philippines, dalas ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:57.
0: Standby.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. Health News D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Tulihan ta sa buong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
5: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
3: may kita habit, no?
5: 25 mo edad, namigid niya magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina, kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero, either guba imo pancreas, di diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pancreas, sulubragid kaon imo kan sugar. Kung hindi man dira, ang isa's pinaka problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imo nga selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imo selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
6: Magamit na yon.
5: D3 Bio mo lang gali ang kwan, para mag-correct ang ano ang
3: blood sugar levels. Kaya ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert siya ya diretso ra sa selula.
6: Magamit dayon.
5: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose, siya na madulong pagadto sa imo mga selula.
6: Correct.
5: Kung ano amo na gani kung guba ang pangreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
6: Oh, wala sang delivery.
5: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan itong ano?
3: Ang selula mo.
5: Oh, kay puro higko, puro tambok. Pero kung may ara ka MCT ng aras D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
3: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
1: D3 Bio!
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
3: Doc Sam?
6: So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may ara ka sa ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga magubang naton nga kidney, Sir Boy. Kung sa ginatawag accumulation sa insulin kag sugar bla nga sa aton nga dugo te ang kidney naton ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo te kabalo naman kita
5: pilito niya
6: kabalo naman kita ang ginatuag molecules sa sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons tablang filter ang salaanda so kung piliton sa aton nga lawas nga ipagwaon ang sugar through ihi ang ginatawag filter sa aton nga kidney maguba, Sir Boy, kay gamay lang na eh. So sugar yap tama ka dako. So guba ti amo na ang mabulig sa nga D3 Bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis, no? Amo nang trabaho sa ginatuwag D3 Bio ang ginabuligan niya ngayon, di maghubag ang aton nga mga nephron, Sir Boy.
3: Correct, Tok Sam.
5: Nga ang ditribayo ma-prevent nga maghuba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang ditribayo, wala ka na gana magkaon. Mm-hmm. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
3: Sala.
5: So, paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado yung mga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali mag-uba yung mga kidney, kay hindi magtaas yung blood sugar nga. Tungod kay ganami ang gitawag, ang insulin mo, pakadto sa imo selula, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
5: Kay siyempre, tinloan mo. Tinloan ang imo selula. So pag-abot sa insulin, sulodayon.
6: Sulodayon.
5: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
3: Correct.
5: Dulong dayon. Sulodayon. So, amo na kung nakaditribayo ka, malikawan ang diabetes, maklikawan ang komplikasyon sang diabetes.
4: Ditribayo with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: Ditribayo.
8: Ang Ditribayo.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: Makakas, mga butika.
4: Ditribayo with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: Ditribayo.
4: Ang Ditribayo.
8: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
8: Yung may D3.
4: Ditribayo.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Ditribayo.
8: Ditribayo.
4: Health News
8: DTX 500.
4: Nagkata mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
8: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ni kapalatian?
8: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka?
4: Mag DTX 500.
8: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
4: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
8: Likawan ang komplikasyon
4: kag balatian.
8: Mag DTX 500,
4: ang pinakakampiyon
8: ng antioxidant.
4: DTX 500,
8: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C.
8: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C,
8: mabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
28: So una,
21: good day, magid ako sa akong body odor.
28: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
28: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag
28: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inilikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: Cheers sa barkada nating
33: Night Shift,
32: OT,
33: Breadwinner,
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
14: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: What if your phone could be your front row seat?
22: Playtime Entertainment launches PT Idol.
20: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
22: Where talent takes the spotlight.
20: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
25: 66th Palarong Pabansa.
24: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5
19: News FM. Aro sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Pasyete, nuwabe sa aga. Well, sa ato naman yung magkauturan, as we mentioned a while ago, before the break, abi mo subong bit-bit pa na mo ni ka-K5 Eric. Ako yung bit-bit kong i-regalo sa akong nga mags, kung ngalin sa Malaysia. No? Kaya ang unod siya ni DTX Coffee Mix.
0: Inaya yung bit-bit mo ang mag na regalo. Ako yung bit-bit ko man, ang baso nga may regalo ni K5 dyan, DTX. Mga K5 kalain sa chimpo, subo nga, ulan init, DTX Coffee Mix, amunin nagpakondisyon sa aton.
19: Nami sa DTX sa K5 Eric, tabalok ang balatian sa mga mahilig sa kape, ga-acidic sila, mag-taas acids nila. Tiyang gird mo kung kayo sabla K5 Eric, likado. Hindi yan nakapatulugon kung tama nakataas mo. Plus, ang iban nag-palpitate. Pero kung mag-inom ka sang DTX Coffee Mix nami, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Kapin ba pagpuli mo sa inyo, Balay Panwildo, kulang ang imo nga payslip, kakumbakumbanugan mo.
19: Ang panawag si Daya, Juan, di tapi. Kay tapi, ginigwidro mo kung anong magsala-sala. Pero kung ato niya ginigwidro mo ito, DTX Coffee Mix niya.
0: Yung ato niya, why na ni nervyos, why ni kulba.
19: Like sa akon, kung mag-absent ko, ang ginabuhin na, di kayo kabalo kasi may sabi mo ng jinsita mo. Kung maubos na ganing lim mo.
0: Oo, may buhay na.
19: Natural. No? So that's why, nga, kung kaysa mo ako dumdum ka, pero ang emergency bla. But, amun lang na nanamihan sa kampani, na kay kalaba, pagin sa pasensya bla. Part na yan mo, you are being paid properly. So, kisang lika kay Pamerica mo na no, pagtanaw mo na sa isa mong kadlaw, magkita o sa isa mong kadlaw. Ay!
0: Paano ko ni-explain?
19: Sakit ba? Pero balik kita sa itong discussion mga ka-K5. Subo nga agang atong patrol yung dispatch na ito dito sa Lopezaina. For yes. reason, nga ato dito ang patrol sa K5. If you can recall last Friday kay K5 Eric, di ba? Na-interview tang aton mapisan nga city legal officer, si Attorney Joseph Carol Chu. No? Dito siya mismo sa lugar ng kato with Attorney Sabig. And the purpose nga tihawanan ang dalan, kay man may mga obstruction blaw. So, subong Monday, pabangkot na ito, may ara ba lang ang pagsunod o obedience, no? Napanawag na ito si Nakakipayb Eric. Obedience.
0: Compliance. Part,
19: sorry. Obedience. Ano pang pangsimbahan na niya? Sa gobyerno niya is compliance.
0: Dog na niya, sit! No, very obedience.
19: Area compliance. Compliance because it is the law. No?
0: Yes.
19: Can't be fair with everyone. Kag you know, kabalo ko mong inang lugar na masyado nakbisi. Except subong nga, ganti nga ako subong lang Lunes, Kakipayb Eric. Jutay lakyan na sabay ko subong.
0: Bising kahapon?
19: Hindi nga, lagi ko nga ka-jutay sa lakyan na sabay ko subong. Dos pesos?
0: Dos gamay man lang.
19: Pero, you know, it's very abnormal. Yes. Nga, right. ang traffic na nga kumaga sa may Bangga Kore. So sa kalipot, hindi siya nagligan to nga dito lang kuya sa may simbahan. Sa Cosmopolitan Church, saran ako niya agad-sugpon mo.
0: Mm-hmm.
19: No? No ka-jutay. Now, question. May ara ba lang ang pagsunod na part sa mga constituents kay mga negosyante sa furniture sa Lupesaina, barangay 20 and 27? Mm. Kay manti nagsugilanon ng city legal officer, ang mga kapitan sa duha ka barangay, gabuligan nila ng alipyo ang aton nasyonal. And you know, we are also supporting that kind of move kay ang nakabinipisyo siniyang tanan.
0: Correct.
19: Kag hindi man lang niya masiling kamo nga pinilihan, kino halos tanan man si attorney sabing ligat to kita gani kontra. Kay tanan gini-implementar kag ipabiyari.
0: Kag wa man siya gahambal nga ang amulan ni nga lugar ang unahon ko inli nga
19: barangay. Kundi nalibot nila amat-amat. Kag makita mo man ang pagawan sang syudad.
0: Correct.
19: Ang sulod na lang gidabi mo kag ipabiyari kay do indi ta magpati nga syudad tang aton traffic lights kay igpat-igpat.
0: Sige nang bolong.
19: Naka-green na siya kag ipabiyari, pero ang iya nga timsong abi mo ano? Twinkle twinkle little star, the green light is twinkling so far. Ano mo na? Dugalang-alang ka maglagang kay ano ba si gulpi yan, di magpula.
0: Tapos kung nagalibog sa ulo ko, di na ito nagganto ang budget sang
19: AI
0: to man.
19: Para guro, iba si Ara naman. Ang AI, guro, banta ko guro, kinaglan niya mag-review. Nubo, guro, IQ yan kang ipamere.
0: Di ko nagganto, di ba nga may budget ni tatlo tani kay AI?
19: Tatlo?
0: Oo. Hindi na rin nagganto nga ang AI mo sa takuling. Sa likod sa Kapitol.
19: Dason?
0: Ang sa Buri Road.
19: Hindi, gapabangkot lang ng tao. Oh. Every time makita nilang ang traffic lights, nagigpat-igpat, ang pabangkot nila, di na itong mga AI nga may traffic lights. I-check ko si K5 Wilson sa aktual nga sitwasyon. Dira karon sa area sang Lopezaina. K5 Wilson, good morning!
1: K5 Wilson, K5 Eric, may aga, no? So live kita diri sa Bok, diri naman yung tabahin sa Lopezaina. Diri ng area sa kinatitugan ko, ari kita diri sa may barangay 27, kasi kung matandaan nato sa tinalikdan niya Biyernes, sa patigayon sa nag-clearing operation ang katapos sa nato sa illegal office sa sinag sa Makulon, Akot, wala sa illegal obstruction sa dalan ni Central John and the Kitab Eric. So, may na-istorya kita diri nga nag-aubra sa mga furniture kita sa John and Kitab Eric, kasi ang hahingyo lang din sa local government unit sa Makulon is tagaan sa 1.5 meters
0: okay.
1: At natindugan ko 1.5 meters na space ang taho na makalabay. Kaya then, minsi kabalo ka mo kakatabok ni Kitab John and Kitab Eric kung mag-display ka niya sa furniture sa ining area, di na ang taho, di na.
0: May natural. Taho, natural
1: ari,
0: eh.
1: Ang taho, ari natin kalakas na din sa tunga. So, delikado.
0: Inataho pala na Wilson, ha? Kung may salakyan na karoon nga gusto magbakal, ang salakyan din dapit, ara mas tumadalan?
1: Ari, di kung may display, di. Ang salakyan, ari, di.
19: Oh, taho. Ano tong sa likod mo kay Pa Wilson, no?
1: Ang taho, malakas.
19: Ano na sa likod mo nga do? Ato bla, kita mo na, oh. Ano na siya, inang stage, ano na? Kung barala na ya. Tika 3. Abag yung butangan kuret. Di lang kuret nila astaw. Di lang kastang kuret nila. Hindi po din kuno astang kasugtan. Makuta si tatay. Di makuta. Di kundi yun ang instruction siya. Di lang astang display dapat.
1: Oh. 1.5.
19: Pakita bing linya kag ipabwells. Di na yon. Din ang linya na yon. Pakita ba kita, Tay? Halin, hindi ta makita, hindi ta halin sa linya, pakadto dira sa limit, doon ako lapad, be, tanaw ta be.
1: Amo niyo, halin di, pakadto dira sa ano kita punta niyo.
19: Ah, okay. Ti ano to yung punta, ato sa likod, balika, ato blado to yung sa likod sa bata to, ano na to yaw? Nga doon naglapaw. Ato to, naglapaw na yaw?
0: Doon ginakulbahan ko, doon prime water, gin mo? Matyago doon, kontador mo?
1: Kontador
0: mo. Amo gina. Do ginakulbaan ko.
19: Amo na ang ginambal ni kapitan.
0: No kontador kito ginakulbaan ko.
19: Hindi mo man magyan ligay kontador. Hawa nagalitani ka kipay.
0: No, dapat di pakwa niya sa prime water.
19: Problema ta sa prime water, may pagkabunghol man is lagi sa amo no.
1: Ito.
19: Pero may migo, may kuya ko na sa prime water. Maputo naton si kuya. Kun bala anong plano nila? Nami kina. Well, sige, contact na lang siya by tomorrow, no? Ang muna ginakubog, galing ni Kapitan madalag last time. Nga ito tuod na lang pala ni Aton. Nga ito kulipiwan yun ang day, ang pustis itong adalan, ang prime motor ariman sa itong adalan. Ano muna galing ginakubog ni Kapitan last time?
0: Dasun ining ko, ang pusti pag inaraman.
19: Oo, salino na siya dapat.
0: Pero dapat sa, it must start somewhere, eh. Dapat sugdan niya.
19: Now, ang nanamian ko lang ya, kaya manubaligya, galing ka kipa, Wilson, yung nagsunod. At to sa bababaw, may kapihan na tusun mo. Ipapaloap na galing kay Carla, kung bala nakapadala ng sulat ang city sa prime motor para isailo ng ila kontador daw?
1: Check na lang kayo sa Zaljan. Actually, sa papangusisa, tama na rin sa mga nagbaligya sa Zaljan. Kaya namin, matulad sila. Kaya kung makita nyo, so far, ining mga nagbaligya, sana niya nagsunod na city sa Zaljan. Wala na sa
19: business. Saludo ko sa ila. Tuod ba, in fairness, ila, sunod sila, no?
1: Kaya why na niya, sunod na niya, okay na sila yan.
19: Dito sa babaw-babaw, Binoy, pakantutom lang sa may patio. Tulong tanawa, pakanto sa patio, nga porsyon.
0: Walking, nga, Biwel.
19: Dasun ang tabok kasi ng adalan, tanawang taman, kung may ara o minto, kami mga trapal na ang lalabaw kagapon mo sa bahintib lang side.
0: Lihog ko dahil tanawa, Biwel, sinang gabaligyas ang salakyan, da?
19: Ari, ang kwano, mga parking gapon.
0: Ano ba na igalalin? O, Ari, o.
19: Ara,
0: Wilson, stop. Ina sa kilid mo na, may kapalarking panagyapon ng mga motor dahil sa ano na skwao na da?
1: Ah, nga, Ria, okay na nagyak sa dadyan. May na natin so far, na lang ito, during area. Oh.
19: Ara, may sikad to. Sige, Bill, lakat, bita, nahunta. Ah, umayon na, attorney sabig, liog lang ko tanaw da. Missy, grabe.
1: May furniture shop man di, Ari, nagsunod naman yung furniture shop.
0: O, kita mo mga salakyan kung din kaparking, anas dala, no?
19: Ahoy. Tiyari gihapon gali mga tricycle kag motor niyo. Kinanglang gali da kag ipabirik, may kantuan gina da sa bitaw, BTTMD.
0: BTTMD.
19: Kay kun amo-amo lang ni Permi, why ni katapusan?
0: Why na, never
19: think. Oo, ato nang ginawanan last time, para naman o. So, nato sa likod mo, sa unahan sang Ford. Ato pala sa unahan. Sa karsada ka nagigigali, so no?
1: Ari ka na sa tumao.
19: Hindi siya. Nga dra ka nagagi, so now, balik mi sa agyan mo. Balik ka to sa ginagyan mo. Nga dra ka nagagi, aw.
0: Balik ka na.
19: Balik para makita ta.
0: Camera, balik man camera.
19: Balik camera. Lili at tubing. Nga dra ka maagi kung maglabay ka, aw. Tanong mabi.
1: Kami nagaparking. Sa lakyan ko, may display, may parking.
19: Ano, hindi sulod ka rin sa kilid, oh. Ara. Ano nga ra daw, nga hindi magyan, aw. Sa pedestrian, may tricycle. May motor. Sus, gini mo tod pa. Ti wala man nakarapusan, ano man nagyapo, no? Amo ni galing, hindi ka nakagi, naglibot ka sa likod sa salakyan, sa tunga karsada ka nagagison.
0: Kaya di ka magagi, di. Kilid.
19: Hindi sa kagi, kami motor.
0: Tapos may salakyan, hindi ka parking sa tunga.
19: Sige, babaw. Kanto tabi sa babaw. Tanong, tani, abi ko ni kinawadan ni last time, di ba?
0: Kung magubra ka kay Pebel dyan sa dalan ka magi, hapiton ka gani ka sa medyo bulagis, medyo tayo driver, discuss niya agin.
19: Among nagaling reason nga, ang nagareklamo si Attorney Chugin. Kay bangod
1: sa... Ari si Kapitan, subong ka sa
19: dalan. Oo.
0: Sabi, be, sugataan.
19: Hindi, mamang kuta, sabi si Mukha po, iba ni nagalalin mga motor niyo. Ano yung mga sige
0: po, no? Ka, Paris lang.
1: Ari si Kapitan, kaysa dalan.
19: Hi, Kap. Good morning. Kapitan Madalag, morning, sir. Sir, may dako ng uminto, do ka hawa na dring a portion. Ang problema na lang ang parking sa motor, why guru ni siya parking? Ando dragi na daan nila na parking at doadlaw?
1: Ah, okay. Kay Tito Bong, yung marikang ko na sa sila, na amulan na sa sila namon, kay Gayo, ako sa Sipinigal, na kay kung ako na din na mag pagpandala sa may barangay sa gamay lang ko akong barangay.
19: Yes, yes.
1: Hindi makaipo ko. Kaya toxic, ayok mo sila.
19: Hindi ka kaagi, no?
1: Hindi, para ko naman eh. Agi na lang na di ka pang tuwing.
19: Yo, correct, correct. Mabinulit. Correct ka. Pero Kapit Fairness, ha, 80% to 90% ang compliance sa barangay mo, ha?
0: Dumayong, dumayong.
19: 90% nagsunod na sa imo, Kapitan, ha?
0: Dumayong, showing.
19: Except lang na sa nabiling mga 5%, guro?
1: Okay, kay Subong, nangyari pa na din. Eh, grab lang kami na din kung dibidugay mga lasiste na lasisto na mag-flowing ng talakyan, wala na nandiyo like sa akong talakyan.
19: Mm-hmm.
1: So, kung kisal din ang parking, kumaya dito ni Galan.
0: Ah, imo galit ni silakyan ka po?
19: Okay, why sa parking? Handa sa dal.
1: So,
19: malakat naman din siya karoon, ha? Ready to go na. Mm. Pero cap in fairness sa imo, ha? Gusto talang pabalon nga sa amon review, 90% ang compliance ng constituents mo da, no? It's very good, but si ganun nga gapamati sila sa imo. And amo na lang na ginatanaw ta, mga parking sa motor. So, kung kagaw makita, tada mo na lang na silang nag-obstruct sa dalan. Plus, ang ginmuno mo, na-insidihan na namo, ang ginmuno mo ito nga ba prime voter. Karon bisitahan namo ng prime voter, kagambalon sila. Anong plano nyo na na? Kinagasarika ka dito sa pedestrian sa barangay 27. Ano mo na ginmuno mo sa nagligad? Now, na-insidihan ito na, nga ang ginmuno mo nga prime voter, arang igaling ka balabag sa pedestrian na Kapitan Madalag?
1: Oo. Oh. Eh, amo man nga po na tutubong kita niyo mga videoan yung balay ko. Nga sila nga da, isa kasi ako nga furniture. Wala na ko din ang furniture.
19: Mm-hmm.
1: Ay, hindi ko gusto pa ako pa yun. Ay, ako naging model sa mga tao din. Mm-hmm. Naging salawayon. So, una, salawayon ko. Pero kito yung waan yung ganda nga pagkalupisay na, minsan ara ko yan sa position ko, hindi ko nga pasaway. Kaya muna nga sabihin niya, makita mo, balay na lang kita yung ako, wala ko yun ang furniture di.
19: Mm-hmm.
1: So, bagay, ang mugi na kita ko, kuya nga pala nga buyan.
19: Correct. Pero Kap, bilib bang ko si imo, at least you act as a role model, ang mga display ni Kapitan, ha, may ang dress sa nang gusto, hindi mo na, Kap, yak apo mo na o yak bata mo?
1: Ang ano?
19: Ang Ken na bla, di sa may kikilid, di mo advertise, ay, imo na?
1: Iyan ako bata ko, nag-uwi na yun sa
19: pero ang punto ya kapoy man tuyo sa why man tuyo ga obstructs dalan. Ang punto is ang imo ya negosyo ging kakas mo na sa barangay to set as an example nga hindi ka gusto mangin obstruction ikaw da sa pumriyo mo, no? So that's very good. Correct, correct. Sige Kap, anong subong nakita na mo may umento? Ah, mo na lang din mo nuhon amo ni mga motor way guru ni parkingan Kap. That's why nga dalan sila ka parking.
1: Kung mag-upit sa Warner, hindi na nila ipabispit.
19: Ano,
1: kaya saan na niya sila. Iginambal ko sila. Atin siling ko, nga mag-apo ko na dire, or sa sidewalk, posible nga mo ako pagkakwaon.
19: Mm-hmm.
1: Kananad lang yung warningan ko. Pero, bisan tuhingon yun ni sila, kabalo ni sila, taas noon ni sila, may padala ni nila ang mga motor nila.
19: Okay.
1: Kaya na, ano, ito wala na ko din may mabuli.
19: Ang bot si ganun sina, husto nga
1: sa ligat tubig sa primo eh dugay na nga problema nila at sa subong may kung hindi lang na yung problema sa nila nga kontador kundi nila doon yung mga husto kung like lang tawad lang mga problema doon yung mga sinay agla na di oh mabalalistad na na di ang ano ang tabla ko anong sistema sinagang sa computer kaya ang problema nila nga solusyonan. Hindi lang amo sina, kaya rin talaga obstruct niya sa may dalan.
19: Mm-hmm.
1: Eh, ang ilang higing siya sa akon, sa kasundan nila, sinod nila sa squatter. Sa kagamay lang akon nga mga skinita, hindi ko mapasugod kaya wala sa proper destination da, kung doon ko kayo mukhang. Kaya subong lang nito yung naglapad, kaya tungod na tunog na.
19: Mm-hmm.
1: Kaya gin-implement sa nagbuo nga dalan na maglapad.
19: Mm-hmm. Sige. So kinanglan na it silo gid nila, no? Wala sang ano. Hmm. So Kapitan, anong message mo sa mga pumriyo mo dahil labi na may mga salakyan para at least maplastar mayo kay pagabot sang rush hour mahawa na aton dalan da sa Lupisay. Nakita talang pagumento ah.
1: Wala na kuya ga message sa kanginan. Isa ka kapitan nga individual kung nila ginapangambalan na ang ating problema. Amo sini. So, anda ni sila yan. Isubong kita mong motor.
2: Para na, malakas na siya. Kaya siya, balunod siya, obstruction na siya. Kaya tumulog, obstruction na siya mo. Si, lalo na siya ako, walking lang ko. Pagkatapos ko walking, clear na din ang dalan. Kaya malakas na kong traction ko, may paper man sa nga, ginaparkingan. Eh, amuloy, pag-usay lang nandiyan sa mo, nakposto niya ako dito, hindi ang barangay. Sabi mga parking pinadalay sa grab na, nakauna na din, sabi ko, kaya malakas na. Siparado na sa subong, like a T5, ari di subong. Si nakaparking man sa makadali, sige, dugay-dugay, malakas na. Kaya
19: sige.
2: Kaya muna halimbawa sa mo, sinanan na, mano na mo, na, maminti na mo, na pag-abot ang mga gutok ng dalan, sinanan, maklear ng dalan. Subong may ginin mo, o dire, na may tanong nagigulay nga game.
19: Very good.
2: Ginbutang, nga no, pero, ang ako niya nga sisima, every

0: ang aray na yun, din natin.
1: Oh, then.
0: Sige na yun na mo, atornicho.
1: Hmm.
0: Kabaloy kami, ayo lang kami.
2: Dugin agla.
0: Nga,
2: 1.5.
0: Makutang lang kami di, ano, ng sidewalk, 1.5. Kaya rin, no, sobrano ni 1.5 ang itinatag. Mm. Ito bungay para may sidewalk lang din. Ay para ang tanan niya mga negosyo din, makonsider na namon, na gambal kami sa may kay Mayor niya, nga kung pwede, na dekada na kami din, nga kung pwede, ang amon lego niya niya kagamay, kung pwede, mapadayon lang. Kaya ang tanan, not implemented, may natanan ng dalan. Kaya importante, mapalo lang kami sa sidewalk.
2: Very good, very good. Bong,
0: napalo na namon, live sa mga motor, na may no parking na gina. Pero may motor pa na da. Pero ready to tuwing na kabalo na gina sila.
2: Sige.
0: Isa-isa sila individual. Gayo na lang sila kap. Pagkaga, makakasamida. Pero kung may harap na sinada, kapangayo ko yung sa city legal, alat dyan mga din na magbuligay ang tanan. Meron tanong mga vehicle niya na sa dalat. Pagpuhing na lang eh. Ay parang masakto-sako. Kaya kung ako pa mag-implement din eh, wala ko area nga i-impoundan sila.
2: Correct. Hindi naman niya power sa barangay eh. Wala na biya sa
1: authority.
2: Why can authority sa amo nga bagay ka pa? No, limit na limit ka la, hindi mo na obligasyon na be. Mayara na tanga BTTMD nga bagimo sina, no? So ilan na yung obligasyon? Kap, thank you gid kay gaan mo naman kami ligwa nga makakuha ang reaction. Masaylo kami sa barangay 20 para ba makaron man siling ka ako lang din naman tayan ni K5. Masaylo kami sa barangay 20.
0: Ah? Hindi trege ang finish kami.
2: Oo. Masaylo kami to sa piyak, itanaw namon to.
1: Inspeksyon nun ta.
2: Inspeksyon kami to sa piyak pa. Thank you, Giga pa. Salamat, Gida.
1: Dumayo, dumayo.
2: Hindi, at least sa kapitan niya, prangka. Inablang tuntuod, mga gambal. So, ang ibang datag pala matiga muno, singa ba si Maningas Kugon, titanaw na to na.
1: Oo, parking pa. Tidugay-dugay, guyo, doon na sila.
2: At agapamati, taga-BTTMD sa to na.
1: Kay Kap, bulay ni sila kyan, no?
2: Oo, tinag-walking si Kap, no? Kao niya na dugay-dugay.
1: Kuha ni Kap mo sa lakyan niya.
2: Dito sa Piyak Black, Kipab, Son? Son? Sakay ka, pwede ka kasakay. Hindi, makadritso ka sa babaw. Gusto bangan, lapit mo na sa tabok sa gasolinahan.
1: Oo, lapit sa patyo.
2: Oo, na, tabok ka sa Piyak para makita ta to. Dito may mga furniture shop. Sakay ka sa lakyan, Guru Son, leo-leo na. Sakay ka sa patrol para dulong niya ka to.
0: Ah, masakay sa patrol?
2: Oo, para makatabok ka mo to sa ilo naman ka mo to. Para karoon ang ano talayo, no? So mga kakipipe, dali lang gid ha. Subong i-sustainable lang din na mo ni kakipipe Eric. Kakipipe Eric, pinakita lang ta due time nga problema nga basi mapachap ni. Proper parking of motorcycles and vehicles.
1: Isa na, huwag ka parkingan. Ikadua, mga auto nga pulong nga parking. Kung may magparking, just like this one, may parking nga auto, subong nga pula. Sulod na dala na ginyang na parkingan niya?
2: Hindi kaya ang efekto, abi ko may parking sa lakihan kakipipe Eric. Ang pedestrian ko kaysa, hindi na sila kaagi sa pedestrian.
1: Why na?
2: Hindi sila sa highway. Like kay Wilson Blackina. Oh. Gusto ni Wilson mag-agi sa kilid. Hindi siya kaagi. Kami motor nga nag-pilila. No? Barakang.
1: Oh.
2: So, ang ginalikawan gila sa syudad na kuwata na. Nga kung ang tao maglakat sa highway, base mga salakay isang salakyan.
1: Correct.
2: That's the problem. So, amunin pinag ka mga bagay nga ton sa nga tagahan sa nagkakigong italupang. Wala nga itong patrol nag-lakat na subong going dito sa patio kay Tanahon ta. Kon bala kay duwa ni ka barangay gibisita ka kay Pamerik mo. Atong isa kita mo to yang ang ilag diya yang structure permanent.
1: Ara na gid kay sulod ni gid sa dalan.
2: Sa dalan na gid kay ang ilag gid tupok sa street lights li nagtupok. Ang ilay marker street light mo sige tabok ta. Sige tabok pa gid.
1: Lapo no, wasang billboard.
2: Uhawa na gani ang car arang car display da kay Pamerik awa na. No.
1: Lapo wasang billboard na dra.
2: Ara naman tabok may mga kalan. Anda talawang tabi mga kayang-kayang nila. Kung ipanghimos na nila. To, ara gyapon. No?
1: Nauga pa wala ning isa na eh.
2: Ang barangay 20, ano ay labot tao? Dali-diritso pa. Dali-diritso ka mo ha. Yung may traffic pa bla. Hindi pa
1: pwede. Hindi pa pagbugoy.
2: Hindi pa pagbugoy.
1: Hindi pa pagbugoy. Kaya ang cellphone ta, kabudlay ah.
2: Oh. Agalain to bla. Mga kagipay, gina-inspeksyon natin balik ang lugar nga ginbisitan. Da ka lang dulong guro kag mag-asard sa kilid. Da kagipay ba... Na dra tapos pwede na katada ka report aryo o ara pagyapon ni Kipay Eric no wala pagin nila malimpyo no so lakton tada then after that masuyod ka pagadto dito kag Kipay Wilson patabok sa piyake ara pagyapon mga kalan-an ganiyaw.

0: space, right? Sa ano sa ibuwa ko ay. Ari, check ka pati kita daw dyan, kita gare. Ang suli may pulo, pag ati ko tangan, sari.
1: Oo, oo, oo. Muna, muna, muna.
0: Sari, huwag yun siya, saka ma-idog niya ang puno, may kisubo.
2: Hindi, Indian trip, hindi mo na yung matapas na okay
1: lang. Ara, ara, ara, abangan muna, lapaw na, oh.
2: Lapaw na ginaya.
1: At talagang napakuhaan na sila para sa kasakana.
2: Camera up ka, camera up. Mabaw si Mr. Sikay kung maglagaw-lagaw.
1: Aring, so, di ba mo nang isa sa mga ginapakuhaan?
2: Oo, oh, ini. Lapit na sa bangga patsyon ni mo.
1: Next, sige, move pagid camera, no? Palapit-lapit
2: yun tayo. Nawipan naging kuha naman.
1: Tiulaton pa nila, guro. Tanawang tako din na
0: staff. May mga tulsa. Pati kaya, kung kaya sa Zanzang, tingnan niya rin sa furniture shop, Andreo. So, I don't know
1: kung
0: ano
1: pa ni Amo na siyang nagligad itong ato, no?
2: Tipir manin, tira na, may haligi na ginayaw?
1: May haligi na.
0: Oh. May haligi na siya. Dito sa punta mo man, may mga display pa man.
1: Subot siya nun, ang din sa punta, may display pa?
0: May mga display pa siya. Punta.
1: So, kung ka pamati, isa tornisa, aara. Ari, amo ginin po naglabaw,
2: oh. O, kita mo taos, dala na gagi, oh.
0: Oh. Sa kita
1: ang gwa gali ka kay Berry, kamo na galing gwa mo. Okay na hindi ka magagi sa dalan mo.
2: Sa dalan, oo. Oh. Why ka na agyan nga sidewalk mo, sumadalan ka gid.
1: Sudalan gid nagyan.
2: So duwang epekto mo, hazard, kaya si may pit ka, number two, you will create traffic.
1: Traffic kag hazard. Tsak to, no? Oh. Danger sa kabuhi ng tao.
2: Danger sa kabuhi ng tao.
0: Kasi kinapik advantage, ini kita sa dyan, kaya sa Berry, kaya kita po, na lang sa likod, kasi
1: yeah. Oh. Nagpalayo ka mo sa patrol ang inyong signal na dula, no?
0: Balik kami kita sa dyan, kita dali kayo mapunta na kami sa patrol. Pero so far yan, ang inyong area sa kilid, yan mo niya ito ginano, kaya dito sa piyak na kita sa dyan, kita dali, ito medyo clear na kita sa tapok, wala?
2: Ang problema lang, kay may ara gidya, ang sa barangay 27 nga side, kung makita
1: may,
2: nato.
1: May permanent structure nga naglapaw gidya kayo?
2: Oo, oh, hindi pero sa dito sa may abakwan, sa may mga pang-obra furniture, more or less, hindi makita mo
1: okay
2: na may part compliance. Oh. Ining dira yung area, lapit sa Bangga Patyo,
1: wala gidya. Ang guwayang na structure ng illegal,
2: ara,
1: pati kayang kayang nila, arapa.
2: Arapa.
1: Diba, aga, nga, ara, no? Ang matabo di is, after sila pabayan, tas lang kang ipabirik. Then, after 15 days, balikun ta. Kung bala may compliance. Ang sa tabok bala kang ipab, Wilson, may mga kayang-kayang na naglapaw sa karsada. Ang ano ginapakakasla ni Tornia, sabi, pwede mo ma-video sa tabok sa karsada. May mga kalanaan, Blau?
0: Maraming katiyak kayo. So, ba sa radio, pamanin pa ang kalanaan. Sa kini furniture shop niyo, okay, very clear niya nga, wanag niya kayo.
1: Abi-abi ang kamera, tabi, sa piyak na, oh.
2: Mga barangay 20 na ni.
1: Oh, dumi mga kalanaan da nga gid pangwarningan mo. Ari-ari guro ning kayang-kayang
2: kakasla dapat ka kasuni.
1: Ari na sila. Clear na di. Dito sa piyak mo sa tuo pa kadto sa Margie sabi. Sa mababaw base mababaw.
0: Ari alapian kay Fidel Jan, hindi naman malapian sa tuo kasi oh, may tricycle na nagaparking.
1: Amo nang isa gali ka problema da ginay mo pa na da terminal.
2: Amo manigin sa why man sila nagligad, why man laging kuha.
1: Ti tawgan tang BTTMD. Sino nang head sa BTTMD? Ta si ato si Sir Libby Pangay.
2: Si Kwan eh, si oh.
0: Actually, na-notice mo na ito, no, kay si Ari, kita din lang kita ang risko ang kinatawag pala, tumaklabay ang tao.
1: Hindi kay kikrasay mo, manaog ka sa dalan, so kataon mo yung salakyan, kay hindi kaya kagis, pedestrian mo.
2: Kaya lang gani, kung makita ka, kung hindi kami makita. Abi ko ng driver, gabalik, kay kagakwa sa niya, sir, at noong bayan,
1: ipa steady ang balihan na yung imo cameraman, steady lang sa posisyon niya may signal, daso ni zoom yung lang kason, kay gadula-dula signal niya, no? Now, okay. Sinong head na ton sa BTMD man? Doon ginatag, hindi si Sir Libby Pangay?
2: Actually, ang traffic naton, ang heads ng traffic naton, enforcement, si Kwan, si Sarel, Sabig. Pero ang BTTMD is under Colonel Pangay.
1: Ah, si Sir Pangay.
2: Oo, Libby Pangay. Ang BTTMD naton. Kaya ang traffic head natin niya si ang isa pagin natin kapulis eh. Okay. Now. So, ini siya sa rel diyan kung makita natin Wilson may part compliance ang barangay 27. Pero ang dira dapit sig natin dugan ni Wilson do laban gidas tugal po son.
0: sugal po kiti sa dalan kay sa dere kay kon ako di maglatay latay di malatay kiti sa motoro ay delikado.
1: Hindi pa na iyan ang natrabaho tadi ka BTTMD. So pamangkot na ton dito sila sa downtown ang dere nga mga lugar at risk gigling kabuhi sa mga
2: kabataan. At risk ka?
1: Sinong galabay na kalabanan? Estudyante.
2: Estudyante.
1: STI.
2: STI. Kaya mga bata ka nagsakay sa jeep.
1: Delikado, oh. No? Subong ko lang ni Chidian how dangerous it is. Like si natinugan mo na subongson.
2: Oo. Oh.
1: Ara ka na sa guwa. Kaya hindi ka mag...
2: May mailang tanin ni may boyfriend ka nga gaupon si mo nga niya dahil rin sa surgery ako lang sa sagwa. May masugat ba lang?
0: Kaya rin ito hindi kita sa Elzano ang pan-aga na aga din parin na hindi parkisi sa may punong-punong hindi sa parkisi sa Elzano. Kaya tendensya yung malabay hindi sa tumaan sa talan even pati nga kaya isa ina
2: kadelikado no? Kadelikado, kadelikado.
0: So delikado kasi ayaw so nakita tama na ang purpose hindi sa steering kadelikado magkaya kita sa steering ang sitwasyon ko una-una ay may kasunod sa ibong at jeep nagkahara-aramat
1: correct, correct, correct. Sige. Son, at least amo na, balikon ta pa ba yan ta sila? Pagbalik ta next week, after 15 days ka na, muna binalbalanay na taguro ah, no? I don't know, ang bali ito ni Sabig, malagaw mo sa subukan Lunes.
2: Sige, may plug racing lang mo, after plug racing, hindi sigurado kayo aswingan niya gining.
1: Ari mga tricycle niyo, hindi pa ko, ha?
0: Kabalo na ko kung maaari din tricycle, gali.
1: Nga?
0: Kupos.
2: Tinga dali siya na iya bombahan mo na bombahe ko ga
1: nasa may mga motor gidi ay araw na
2: ginigrahi
1: tapos ang dito sa Margis na gini mo na parking das tubangan
2: parking kag algo terminal na eh
1: dapat nakpo na kabit ang pamangkot ko nga ginatolerate mang kabit TMD kaya ramas lang na permi tiyempo bang kung kuda na naman anong ara da nga ang bala nila di terminal ginalaw nila sa tao magalang pilila mga salakyan daw anong may araw kaya abi ko anay dakpunta na nagambal na tugan si Sir Ibadumya pati mga barker kung tumadakpo lang pangayok kwarta lang pa parking da
2: di, may barker da siyempre hindi mo na barker ako wala na anong gabulig-bulig lang gabulig-bulig lang ah
1: makutunta Sir Panggi no oh. Sir nga ang tiyambal di pagparkingan mga parking eh mo na terminal ara mga ni BTTM di na gaano na sila tiyano galing instruction sila ni man anong may ara na sa mga jeep ko na nga kano di na nilang palin daw.
2: Ang malayo dira ang side kay Pipe Beljan, kay Pipe Wilson, kay kundira ang terminal sa Margis Dapit, sa kilid sang dalan.
1: Ang customer ni Margis, hindi kasunod.
2: Hindi kagapunong ang silakyan, hindi intersection na, delikado na da kayo. Matraffic gina
1: na
2: yan.
1: Hindi tayo na pwede. Kung si Sir Panggi ang head sa atong BTTMD, hindi na tamang bals na, kay Chidi, sa dugay na sa mo.
2: Oo, kabalo na sila nga, 10 meters away from the intersection, no stopping ka na.
1: 10 meters? Habi ko rin 3 meters lang, 10 galigad.
2: Jeez, na, no stopping ka na.
1: Ay, galig ka.
2: Kaya kung mag 3 meters lang, tatulak do pa ron.
1: Galig lang bala.
2: May pedestrian lane po na da?
1: Gati, libo ginagulo. Gamay BTMD na nanwanlaw, pero ginalaw man nila.
2: Kagin-istoryan man sila.
1: Kagin-istoryan sila ka-driver. Sila mag-istoryan na
2: ina. Okay, malang na sila.
1: Ha?
2: Kisa kung dumain, mag-lupong ko.
1: Oo, oh, masiguro na nga.
2: Silong-silong din na
1: nga. Siguro isa ka-riso lang da. Nga na BTMD na, bala ka BTMD, guro mga driver. Sige, ano ka-init? Pero sige nga, may guro. Hindi pa nga piyano, hindi priyo ah. No? Nabalaan sa BTMD, yung mga driver mo. Ang bala na driver. Dito ka-init, man to, ariyan na ginapainom, guro sila nakakapi ka taga BTMD.
2: Kag makapulo pa silong ka eh.
1: Okay, init mo.
2: Kung gaulan na mo, ma'am, silong ka na sa mga jeep da.
1: Oo, kag kung isa, guro, gatag mga konsiderasyon ang BT team. Sige, pigado, dan biyayos mong. No? Pero galing kay T-obstruction.
2: T-O-T, mag-arat ng term ang jeep, abe. Tapos magpunong ang silakyan. So may gakross halin sa shopping area. Di ko di traffic na, permi na traffic da.
1: So nga ito ang ginistro yan, Dri, ang implementasyon sa syudad, Santo sa Lihi, at the same time, gabulig kita because the primary rule natin is also educate people nga dapat hindi na damon eh. No? So sa Tagabarangay 27, wala na talagang personalan na trabaho talaga ito. Ano?
2: Sabi mo kay Nazarin dyan, gambal ka. Si Wilson, ginapatabok-tabok, tas dalan ka ginapalakat-lakat. Bago ko lang nadumduman, ang kabataan, ligakad to sa eskwilahan, kag nag-aobra, nga galabay, buhis buhay, gilianlaw, no?
1: Yes, kaya nga, nanotice ko na damo, pag abot na alas 8, maghapon, magpuli.
2: No.
1: Tunga karsada gid Jason gagi ang kabataan da. Kaga mga tao tunga karsada sa iga sa dalan gid gagi kay may mga salakyan gid dululog mo.
2: Buhis buhay kay gid
1: ang panawag ta na da is karon sa apon tila wanta pa kuan sang video.
0: Kano pa lang tao gala ka tega talang kita sa record na.
1: Para sa likod mo sa karsada na gidya ka kipay bearing no?
2: Karsada na ginaganyan.
1: Ang tao wala nagagi sa pedestrian kay bangod gyud may mga kuan sa karsada gidya gagi kay kipay bearing.
2: Ikaw ay kerman sidewalk mo. Magagi kita kun sa sidewalk basalan kada karon.
1: O tanawa mga tao gapanaog sila.
0: Oh, kapatid,
2: okay, may taral na. Ma masal an kada karon kun maga agi kada sa sidewalk, masal an kada kun katre.
1: Mm. Tuod gali no. Ang tao daw na program na sa mind nila, hindi sila magagi da kay do hindi ila dalan.
2: Correct.
1: Basi masalas la encroachment of private property nga sa pagkabatuod, it is your property, it is pedestrian for the people nga nangimo niya nga grayan sang iban eh.
2: The road and the sidewalk are beyond the commerce of man. Hindi mo na mapanagiyahan.
1: Di, ako kamay.
2: Hindi mo na. Pero subong yun sa bako ang katabo na sa aton, the road is now part of trade and commerce.
1: Kay ti extension mo.
2: It is beyond the commerce of man, that's the rule, but subong, it has become part of trade and commerce.
1: Okay. Kagang BTTMD, amo na ni oras, ano oras na?
2: Gap lang racing pa, Lunes mo.
1: Ang BTTMD, may nakita ka na da son?
0: Ari na may nag-traffic na may nag-...
2: So, dalan?
1: Di wala sa BTTMD nga tuwing para ang mga ga-parking das dalan nga...
2: Ang piyak ni Tani, tuway gidyang nag-comply. Dito sa Baiti City, sa Pornitso, nag-compliance na sila, wala gidyang. Oh.
1: Tanong mabalad ang pedestrian sa kalan, ano doon ay mananda compliance, son? Son, ang draho, man, ang kalan, anda doon aram nas dalan? At tututus piya ko?
2: Tiara na?
1: Tapos ang area, wala compliance gidyang. Kaya ang motor araw,
2: di pero kin butangan niya man no parking.
1: Ha?
2: No parking.
1: No parking man. Di butangan no parking pero hindi kaging tawo.
2: Ito lang gamba ka pagkabuhi.
1: Son, kuhaan mo da, pan mo da video, kagimuan mo na sa imong KDN ha, para at least ma-share-share naton. Ha? Son, thank you so much, son. Mabalik kami karon sa imo ha.
0: Amola na daming update sa ton dire sa
2: Okay, go ahead. Wilson, go ahead. Nauto ng audio niya.
1: Sige. Thank you so much, Wilson.
2: Thank you, Wilson. Thank you.
1: Dabatian si Kipab Wilson Villena. Ang aton sa naipisan ni reporter Agapat. No? Now, Kipab, let's discuss about this. Nga ang naging stricto inis ng syudad. Number one, nakita nyo ng epekto, ang taos karsada niya gagi, hindi pedestrian.
2: Correct.
1: Kung ara ka na sa karsada gaagi, dako ng danger mo, kaya alagyan na niya sang ang karsada itself is not safe because para niya salakyan.
2: Ang guwa mo, part of the hazard ka na?
1: Supposedly, ang imuya, drink ka lang sa pedestrian. Kaya sa footwalk.
2: Sidewalk.
1: But you cannot do that because ang mga sidewalk is being occupied.
2: Ang gitawag rin ng sidewalk ay sa kilid nga alagyan.
1: Dara ka maagi, para sa safety ka.
2: Pedestrian area na siya.
1: May gutter pa na mo.
2: May gutter pa.
1: Tiga katabaw subong, kung diin ang gutter, dito mo niya ang ila sining...
2: Dramat yung itong ilang negosyo.
1: Boundaries ang ilang negosyo.
2: Tapos so, mamba siya, ari kami siya God.
1: So sa aton nga mga kauturan, base matingala ka mo ha, ang K5 yan, gabantay mo lang ni para sa kayuhan sang aton syudad. Kay kunhawa na, at least likawan tauna, disgrasya sa dalan. Ikadua, mas limpyo kag organisado tanawon kalaw ay malun nga highly urbanized city. Tatapos mo na itong sitwasyon.
2: I-compare ta lang bala kadali. Tanaw lang itsura sa Luilo, bla?
1: Layo na kayo, kakipay-berik.
2: No. Tanaw lang itsura sa Cebu, bla? So, ining mga dalagko nga syudad, they're clearing their sidewalks to pave the way for the people nga makaagid ra ang mga pedestrian. Agod ngang dalan, absuelto. Tigi na palapad na kaning dalan ta para damo makaagi. Bisan ano mo ka palapad sang dalan, kaya ang isa ka parte parkingan man gyapon kag butangan kayang-kayang ang guwaya, kitid man gyapon ang dalan ta. So, ano nga klase development ang makita ta? Kag mga kakay-5 puwira lang palayo, Cheryl Jan, buong aksidente. Bata mo, abi pariente mo, mahagip sa lakyan da karon. Di maano ka lang sini? Amo nang dako nga sinti baka na. Amo nang hindi mo mapwede ma-istorya bangod kay ang dalan may obstruction kita. May obstruction kita mga K-5.
1: Gaplag ceremony pa. Gatawag kita kay Sir Libby Pangi. Siya galing head sang City Legal Office Enforcement Unit. Ti mayo gini.
2: Ti si Pangi.
1: Si Sir Libby Pangi.
2: Ti kun siya ti galing ito.
1: Gaplag ceremony. Subong gatawag ka sa batsa sa akon. Galing kay may gatok bla sa flag ceremony. So latod na matapos. No? Now, balik-balikan tala karundugdugay. No? Basta nga ito na pilar, sundon talang ang ginahambal sa gobyerno sa syudad. Kay para niya sa kayuhan, hindi niya para lang niya sa isang tao. Mm. This is for the welfare of the majority. Mm. No? Welfare of everyone. Kag para safety sa kabataan. What if kung kamo may mga bata, galabay din kadto sa kuyahan?
2: Ikaw may mga bata, or ikaw mismo na galabay da kay maubra ka?
1: Eh, sideswipe kayo mo sa salakyan da?
2: Igoong ka sa salakyan. Ikaw naman nga tagiya sa salakyan, nga dito, kaya man silingan ka puli, or diin kayo ka puli, takuling ka, tapos malabay ka na ka makadto ka sa ubrahan mo, delikado man kaya basi makaipit ka. So this is now not only the concern of the people in that area, but the whole people of Bacolod.
1: Now, ma-pause lang kami commercial break, clip uton tali para timprano, patabreak ka kipa break, para kabalik kami dayon ka kipa brands. No, kaya may isilang kaya i-check na ton si K5 Carla Defensor Lunga, himalungan tali party sa waste to energy, no? Nga project sa atong gobyerno sa syudad. We will discuss this. Kag tingwan ta mamalabot karon si Atty. Chu kay banti nag-flag ceremony pa. Tagna bigi ma plastar bla.
2: After flag ceremony
1: ang ini nga bahin dala na sa kalwa naman sang D3 Bio. Hilanot si Pong kin trangkaso nami sa klinika D3 Bio kag ipaberik, no? Kay kon nagainom kasi ni adlaw-adlaw, dumay bulletproof ang imo mga selula bla.
2: Na.
1: Ang ginobra ni daputos siya mga selula.
2: Daputos siya kay mga uraroy mo guys, kita luntod ko guys.
1: Kay katol-katol kay prickle, i-prick mo lang bla.
2: I-prick mo.
1: Sinus-nus mo na.
2: Ah, summer, subong ang legs mo nga. Nga doon lang mo nga ni himbis-himbis. Pwede mo nga
1: niya. Legs mo ay nakakasilaw. Gahimbis
2: kay Pavel dyan ang legs mo. Pwede ka nakatupis.
1: Legs. Chong-chong. Gapamati. Blas si Ma'am Gina Borhasbong.
2: Ay, isa pa na.
1: Gapamati is program ta. Tiyo. So, mapost lang kami commercial break. Pagbalik natin, let's talk about the pros and cons. Ano mga, you know, the advantages kag disadvantages, no? Ano ba mga positibo kag negatibo sa aton sa nga waste to energy, no? Nga project na may bala ni kay nakita ta kakipay bari. Pwede man lang gali kay kabalo ka mga source of energy na to kundi may arat tagi na tawag diesel ano panawag sila
2: niya? Panawag sila nat sa nga kun may mga arat taya nga mga diesel bunker fuel.
1: Oh, diesel bunker fuel nga energy.
2: Energy.
1: May hydro ta tubig.
2: Matubig.
1: May arat nga windmill. May solar.
2: Ang panawag sila sa mga diesel bla mga bunker panawag sila mga fossilized energy.
1: Ay, yeah, fossilized energy. While the other one is renewable energy.
2: Ang windmill, ang solar, ang hydro, thermal do sa renewable energy.
1: While ang solid waste management, recycle, taniya mo.
2: Recycling
1: we are using this garbage o basura and we will convert basura into energy which is a very good technology.
2: Katahom.
1: Because when you go to Singapore, wala lang kitagabulig para sa ekonomiya sa Singapore. We even help them bangod sa ilang ginatawag na black water. Kamalo ka, what is black water?
2: Ang higko na nga tubi sa ito nga kwan nga manggirahan.
1: Kada pangihi mo to sa Singapore, gabulig ka to sila, additional tubig. Amo nang ginapaligo mo to kung maglagaw ka sa mga hotel.
2: Kaysa mga dalagko nga mga nasyon.
1: Grabing
2: salin. Iwan ang sewerage system.
1: Grabe ang ilang water system.
2: Water system. I-reverse nila.
1: Kaya wala na sila tubig. Tumuga bakal pa na sila sa Malaysia. Actually, isang tubig. So ang natabo ya is, ihi, higo. Tanan. Amo na lang ginatawag nila ka black water.
2: Black water, tapos i-process nila and turn it into...
1: Recycle, what?
2: Recycle nila. Pagbalik na si mo, palos na gray water.
1: So, amo na ginagamit na magpaligo ka sa banyo. Protiglo, gapong kipamerikan. Grabe nga salination mo.
2: Pwede mo gani yung mapangalim mo. Pwede mo pamunyag. Ginagamit na bunyag.
1: Pero actually, ihi na. Undi na nagalalin.
2: Flash.
1: No? So, amo mo nang nakita ta, no? The beauty of this waste to energy. Amo ning from waste, i-convert mo into energy. Nami ini. Now, may isa lang galing ka-aspect ini nga project because the city mapagamit sa aton nga lote. Ano bala kalawig gagamiton ini? Ano kalapad? In return, ano naman ang iya sang syudad? No? Are we going to receive a 1 million royalty, 1 million pesos a year? Which is equivalent to 83,000 a month. No? And ang aton duta, negosyoan sang privado. For the how many years?
2: Laino. Kisa mo lang ni, while the intention is good.
1: Talawon naton, talawon tang kontinido sang kontrata.
2: Let us check if the end justifies the means.
1: Correct. Amo lang niya naton, because at the end of the day, nami man. Pero pamangkot, Andre, sino ang mas nakabinta? Pumuliyo mo na sa Bacolod? Or ba si nag-gwa due advantage sa isa ka?
2: Nag-due advantage naman sa isa. And that is graft, ha?
1: Kuntod na?
2: Oh, kuntod na.
1: You know, let's analyze everything.
2: Because ang atong malang, advantage mo.
1: Nagsunod malang sa aton ang kiginbasi tani sa interview kay Tony Chu. Nga the city will not spend any single centavo for the construction.
2: Which is good.
1: Which is good.
2: Tahom na.
1: Pero, kita ma-provide dota sa ila. they will use our waste na ginhakot, na ginabaydad, ta minilyon sa ice swims. Kang negosyuhan niya sa pribadong sektor, and they're going to pay us a royalty of 1 million a year.
2: Pero ang waste nga gamito nila, ang ice swims sa Japan, dito mo lang nakakahon, Japan, sige, ulan niya ice swim.
1: So, tani, ang matabo eh, sila yung makot, tani, isang basurang, sila maano, kasi talibre man niya sila sa syudad mo.
2: And that is a very good advantage for Bacolod because it will cost us around 1 billion.
1: Or, base ang energy ng i-produce si Bacolod ang makabenepisyo
2: at but a lower cost.
1: Ginapanumdum naton, will it be allowable because do may kasuguan nga gahambal that even the solar energy nga ning ginatipon sa aton day. Why niya ginabili gi Andrek ta na tuya sa dina sa grid?
2: Direkta sa grid. Kung direkta sa grid baklon mo gini akustombre.
1: Di kung baklon mo siya sa mahal nga presyo, diin ang benepisyo abida sa mga taga Bacolod.
2: Amo na may mga kanta gambal, where do I stand? Diin ko na dapit.
1: Hindi, mas manami nga maplastar ini maayo kun ara si Tony Chu isa-isa hon, what are the advantages and disadvantages of this deal? Kay kanami man actually WTE, no? Waste to energy. No? It's a very nice idea. We very love nice this kind of idea. So ang pinakaimportante yung bottom line is ano yung benepisyo sa Bacolod?
2: How much you mean to me?
1: Ang butsi ko sina how much do ano kadako ang benepisyo nga dalon sang sini nga proyekto sa taga Bacolod
2: kun sa mga standby nang ilaba mangkot wa kita na
1: ha hindi sa mga standby pa ang standby pa na iya is ano ang makadtuya sa mga pumulyo sa Bacolod
2: ano aton dami kibrala ta daway
1: so ang amo na mga bagay nga gusto nato ni plaster because kun tanaw naton so far ano pa lang ni no gapangayo authority ang aton nga mayor tabing grant na
2: was granted
1: was already by granted so question di ano ang kontenido sa kontrata so it should available man iya kay under the leadership sa aton plangga nga mayor
2: ni ang resolution sang kuanay no sang
1: nag text na kita sa chairman sa committee on environment wala pa man siya ka response
2: no? Gaya walking pa
1: kay no okay na siya no tingwaan nato baka pangayo kopya at the same time kung maka set ta kay Attorney Chu pabayan ta kasi Attorney Chu ma-discuss and then mamangkot kita we will serve as the representative kitang mangkot sa palamangkotan sa taga Bacolod
2: they can even we can even ask who are the people behind the WTE
1: ha
2: sino nila agud yung may mamangkot naman sila eh
1: di natural na
2: what kung kind of technology ang gamiton nyo
1: hindi paano himo ng proseso these are things like number one halinabi sa basurahan, anong pag-imo nila? Magposta ni Commercial Bicky, ganun naman tani karon. Oras sa K-Pan News and Philippines, 7:55 sa aga.
2: Standby!
3: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K- K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabat siya
3: ganito. TTX 500.
5: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pagtulog sang husto sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kog gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag maitisi permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo do kun makapulaw ka, pagbuta mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
6: Dula gid jay. ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong amudo.
5: Oo, oh, aburido. No?
6: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, mainiton mo ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka kakonsentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa uto. Kasi siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kay way katulog. Gani confirmi lang malain ang imo nga mudo. Siyempre, alabuton kay. Ang suggestion na to, inom giga dito X500, kagmay si agod magkalma ang imo nga pamatsyagan.
7: TTX500! Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
8: TTX500! So, Kevin? Balikan ta, Sir JP, no, ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kagbangod sang insomnia, no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression, no. In fact, Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
5: Grabe, no?
8: Kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang, ha, nga tawo nga wala kagitulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
5: Patay.
8: Yes, kag mayara sang kaso, no, nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan, no, ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle. Para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, gina-correct niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo, eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man? Sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay? Pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga, ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imo nga happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Husto na, Doc Ramel, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka, kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pag kaaga, gamay tingki, dahil mo yaka pangaki.
6: Amo nang hambal na, Sir JP, nga, kwan?
5: Oo.
6: Pag nami gani tulog sa isa ka tao, hindi gin pagsabada. Likado na. Seriously, ha? Para magnami ang imo nga mood, di, permi na mo na gina-advise, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C.
7: DTX 500!
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, tiyang basan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sang akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty
12: Be safe. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
12: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty